0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Paulit-ulit na lang ang ulam.
2: Momshie!
1: Angeline?
2: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrients, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrients! Di lang sarap, sustansya rap!
2: Bili!

Suplemento! DDX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DDX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: Una,
5: problema, gid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakas sa mga butika.
7: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
8: Moves to the basket. Wembanyama throws it on his head.
9: Victor Wembanyama with the post.
7: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
10: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
7: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark, sa tudtuod lang tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamo man balat tingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
13: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo ang atay.
13: Happy kanunay.
7: DTX 500.
13: Masaligan.
7: Epektibo.
13: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
7: Ikaw ba na ang may diabetes?
13: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
7: Nga nagapanupo.
13: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
7: Masalikan.
13: Epektibo.
7: DTX 500. E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio.
13: Ang D3.
7: Yung may
13: Physio,
7: yung may D3.
13: E3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
13: Ang D3.
7: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
7: Yung may D3.
13: D3 Bio.
4: Babakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May kumso!
2: Ang oras sa Pilipinas, alas 8:08 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Kag Mighty C.
17: Maskin pabasko, maskin pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Subong adlaw Webes sa mga taga Pasay, Dayan, taga Duenya, sa Gadingli, taga San Rafael, San Enrique, sa taga Banate. Ingalitin ninyo ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay City Branch. Bonifacio Building, Salvation Street, Poblacion, Ilabud, Pasay City. Mga vendor dayan sa Pasay Public Market, kapamati o. Si Imam Bambinga Sir sa Durillo Street, Pasay City. Noy Nilo Servas sa Agdayaw, Pasay City. Vice Mayor Elizar Chavez, sabi maghapit ka mo dito sa Clinica Outlet kay may free consultation. Alas 8:09 na sa aga. Are you still there? Ara pa ka muda! Daw ang box refreshment dira sa Bulilao, Manduriao. Si Ma'am Rosalie Bukay Losada de la Peña. Si Mr. Golden Coco kay Sir Gilbert Abunyawan de la Peña. Gapamati kido si Ma'am Dangdang Sason sang box refreshment. Si Ma'am Ludi Gulilao kag si Sir Romar Datuon dira sa Loma Refreshment. Sa may Sambagaro, gapamati, o Si Ma'am Antonina Manaay, birthday niya, galit sa nagigad nga adlaw. Sala ang natamyaw ko, si Sir Ricky Manaay ang gintamyaw ko. Ma'am Antonina Manaay, birthday greetings, ma'am. Better late than never. Hambal ni Sir Dan Calvo, hambal niya, Noy, nami ka magli magkanta, no? Ang kwa niya tong title, niya Manong Dan, Lapas Batsoy. Kamaan ka mo, ang Iloilo. Number 4 sa 8 ka mga foodie cities in Asia by Tatler. Bangod sang Batsoy, bangod sang Pancit Molo, bangod sang Talaba, bangod sang Kasag. Kasaga ng Alimango. Di salamat gid nga naga-enjoy man ang mga bisita ta sang aton mismo nga original Ilonggo cuisine.
17: Foro de los
2: Alas 8:10 na sa aga. Good news, okay. Ang Pandi Asukar Island, isa ini sa mga promising nga isla sa Northern Iloilo. Ma'am Raquel Gubatanga, Ma'am Laura Sumagaysay. No? Pakibalo ko sini Ma'am Rosemary Agramon, Ma'am Bings PSJ, isa ini sa mga sites ang una sang mga pelikulang Pilipino didra na ya ginashoot ang mga pelikula sa una nga sa una ginatawag nila mga X-rated. Dira naga tampisaw sa dagat ang mga kwan sa una mga bomba star bla. Very good news, so at long last ang madugay nang wala sang elektrisidad nga barangay Tambalisa sa Pandi Asukar Island. Na takda na kuryente o, sa malawig nga tinion. Inanggin confirm ni Anay Congressman Raul Buboy Causing Tupas ang 5th District. Natigayon ini, sa idalom sang Concepcion Tago Pandi Asukar na Burot Interconnection Line Extension Project upod ang Iloilo Electric Cooperative 3, Ileco 3. Ginpunduhan ini sang 150 million pesos nga pondo para mapuryentihan ang 2,104 households sa isla. No? Di ini katumanan para nga ang iban nga mga lugar sa norte makaangkon man sang kuryente. Kay kun sa isla ka nga daan, way ka pa signal, way ka pa kuryente. Di anong mimo mo sinadra? Timprano pa sang gabi, tulog ng tao. Ano abing batiam ko di, sirom-sirom? Amoy na nga ang mga bata sa mga mag-asawa sa mga isla, Sir Paul, duro. Iti olayhon sa katulogon. Anong matian nila? Radio, transistor, radio nga, traditional bla nga, AM radio bla. Kaya ang mga sigdang inagapamati dito sa Iya San Carles, mga stasyon halin sa Rojas City, halin sa Capiz, halin sa Negros Occidental, or halin sa Bacolod. Ang Iloilo, ganina, medyo piraw-piraw na.
17: Foro de los Pueblos.
2: Bagwa sa Pandi Asukar, target man nga mapatakdan sa elektrisidad ang KP nga maisla pati nang isolated nga maisla sa Ahoy kag sa istansya.
17: Foro de los
2: Alas 8:12 na sa aga. Ma'am Rosemary Agramon, salamat ha. Buhay na buhay pa. Abunyawan, Sir Vicente Abunyawan, sa may Kokolan, no? Kay ina pa kami gapamati. Ted, isa gamonitor kami sa Jensan kag sa Pulomulok sa Dole. Bali ma'am ni Sir Nimiso Tahala.
18: Foro de los
2: Pueblos. Nagatag na direktiba ang Department of Justice sa National Bureau of Investigation nga imbisigaran ang pagkalumos patay sang duha ka student athletes sang Ateneo de Manila University basketball team sa ilang team building activity sa Dipakulaw, Aurora, June 8. Nalumos sanday Rene Clert Noha Baterbonia nga taga-barangay San Nicolas, Talacogon, Agusan del Sur. Kag Divine Adili, 21 years old, nga isa ka foreign student nga Nigerian. Sa statement, ginpahayag sang DOJ, iga-determine sang NBI kung may bastante nga basihan. Agod maka-recommend sang pagpasaka sang kaso. Di madasig nga ginhambal sang Aurora Police Provincial Office nga wala sang foul play, kag purely accident ang natabo sa amo nga team building activity.
18: Foro de los Pueblos.
2: Pero sa managalalapta nga video, Blaster George Ocampo, Sir Edgar Barbadon, ato sila sa open sea. Ang pamangkot, why open sea? That can, nga pwede ka man makahimo sang aqua training sa swimming pool. Like Michael Jordan, like Jalen Brown, like Victor Wembanyama, nga controlled ang current. Kay kun dito sa open sea, nga inang Dipakulaw, Aurora, nagatubang ina sa Pacific Ocean.
18: Foro de los Pueblos.
2: Di mo na mga palamangkutanon, subong, may mga panawagan sa Ateneo, nga maghambal na. Kay as long as mahipo sila, speculations will continue.
18: Foro de los Pueblos.
2: Check the best coach, Joan, kung dagunagunong ta, please. Anong malantaw niya sa game number 4, dugay-dugay, 8:30, pamati ka mo ha. Mapatas ayan sa San Antonio Spurs, ang hampang kontra sa New York Knicks. Kaya sa game 3, nagdaog ang Spurs kontra sa Knicks. Sa home court mismo sa Knicks ha, sa Madison Square Garden sa New York,

0: K5 MyTC. Morning, sir.
1: Hello, good morning, K5 Ted, and sa tanan nga nagpamati sa mo dira sa buong programa.
0: Di sino madaog sa Game 4? Spurs or Knicks sa Coach Joan?
1: Kung sa madaog, no, daw, hindi tangi man na ma-predict.
0: Hindi pa, no?
1: But, there's an advantage lang din sa New York, kay home court pa nila. But I think the momentum have shifted slightly sa San Antonio because of their Game 3 win. Isa sinadaka factor is ang performance ni Stephon Castle and also, as usual, Victor Wembanyama. So, if they can repeat that effort today, dako chance nila nga mapatas ang serye. And for New York to have a 3-1 lead, ending 3-1 lead, dapat maging efficient na si Jalen Bronson. Because in the past 3 games, he's shooting only 37% from the field.
0: Manubo.
1: Hindi mayo ang iyang shooting percentage, no, as well as the 3-point percentage niya. And also Andre Shamet daw nadula sa Game 3. For the past first 2 games mayo gid ang ampang niya, mayo shooting niya. Pati Game 3 nadyo daw nagnubo ang ampang niya. So amo nang mga factors na kasi si Karl Anthony Towns nga daw ginagaya o man sa kalabanan nga kung may matapos bilang finals na sila ang nagdaog daw siya ang ma-finals MVP.
0: Sikat,
1: yes. Oh. So, sa Game 3 daw wala na na mapakita.
0: Okay.
1: So, it's time for me, it's time for them to step up and ang regroup. And daw isa pag inaka-factor siguro, so pero ato-nato na lang na. Ang presence ni Trump sa Game 3.
0: Daw na-intimidate sila? Daw naging factor. Daw nag-conscious sila. Bi Coach Joan, may nagalantaw. Pinaka-poderoso nga tao sa Amerika, kagbilog ka kalibutan, si Donald Trump?
1: Yes, kang isa sila siyempre, ang problema sa fans, kaya daw hindi sila mayo kaulad, no? That's why nga before, 4 hours before, though hindi pa gani sila kasunod sa Madison Square Garden without a thorough check-up.
0: Okay,
1: may iba na dangan daw kayo inom na sa babaw eh. Daw mga gamo na nga daw na enjoy sa kampang.
0: So ang inom kag ang mga pagtimo popcorn to daging paiway. Ano ito kay base ko ni
1: bawal to. Yes.
0: Isato nila sang popcorn si Trump, no? Ano man, yes, yes. Mamo na mga bagay, Coach. Si Trump kabayan manayhan na sa kwans ticket niya or lalantaw lang siya for free?
1: Ang iya the publicity na lang na presence na nga ginatawag.
0: Oho.
1: Eh daw wala na may gabisita nga champion siya sa Washington eh.
0: Ayo.
1: Sa White House.
0: Oh, nagliga so, to
1: past,
0: si Kwan si
1: 2 years amot lang.
0: Si Stephen Curry and the Warriors was the last, no? Amo tong nagbisita siya, no?
1: Yes, no. Opo, amot lang kun siya na to presidente. No,
0: ay. Ang isa pa, no? Ang isa pa, si Joe Biden pa?
1: Oo.
0: Okay. So,
1: kaya wala na.
0: So, may momentum shift. May gamay nga momentum shift pabor sa Spurs today because they've won sa home court mismo sa Knicks sa Coach Joan.
1: Yes, yes. Oh, na daw nakabawi sila nga daw sa pamantiyaga nila. Home court doesn't matter. Sa ila, na-perde sila duwa ka games. And then, pagka balik sa mix ng court, nag-daog mag sila. It's unpredictable.
0: Can we still expect some close game until the final buzzer or mangin blowout game ini? Either way, yes, either team sa coach?
1: If ever na ang amo na lang ning part dako ang percentage gid nga maging close game ini. But I would not be surprised kung may blowout na matabo and the next win. Hope ko nila but sa Antonio may capability man na mag-out dako ang advantage but the way both teams are playing, though maging close gid ang ampang.

0: So kon mag-blowout game ang Bansin Dako lamaon sang Knicks kay ilang territory or real home court, di sa Mistro may chance. Ha? Ang Spurs naman, Coach Joan, possibly man nga because of the momentum nga uyat nila, basi nga may blowout game man da kag pabor man sa ila.
1: Yes, kay kung isa sila daka factor is kung maging hot ang three-point shooting nila, Champagne, Harper, Castle, but it's MLB. Kung umigo ang ilang three-point shooting, so that would be a big problem sa New York. And likewise, kung man sa New York, may problem sila sa three-point shooting nila. Kaya nalula man to si Michael Bridges ang game 3. Amo man na ang dako ka factor man para sa ila kapag dako.
0: So dapat mag-connect ba ang mga tira ni Michael Bridges? Lastly, Coach, what's your take sining masubo na tabo sa Ateneo Varsity players, Mater Bonia and Adili, Coach sa Joan?
1: Well, siyempre, subong sa social media, galain-lain, ginang opinion sa palabanan. Tapos ang true event, so hindi pagin klaro kung ano ginang natabo. Ang ibang ginaw, actually daw ako kapati kong ito sa accident na nagkakasawa mo gina may accidente ginang natabo. And they've been doing that for ever since, no? So parang si Pabin lang na side na nag-coach. So every year amo ginang ginobra nila, so natabo lang gid nga this year nga amo na may accident ning nag-occur nga nga daw hindi man daw kalabanan daw hindi kapatol sa kalawa sa ano sa kalabanan, no, if including all justice school. Okay, si Mater Bonia na is from Mateleo di Davao. So umang si ang ano gid sang ano yung school daw no dirabi sa buong
0: ting pamang ko sineng why train in an open sea nga very dangerous sa Coach Joan. Pwede man nga ang aquatic training nila ra sa swimming pool nga controlled ang current sang tubig.
1: Yeah, so di wala ta nakabantok ko anong rason dito. Anong rason gina ni Coach Tab na ano sina. Pero, well, okay, amo, they've been doing that, as I've said, they've been doing that for the past pila ka years na. Kita man mabato lang Coach Tab na amo lang kailangan ginaobra kay te. Ever since amo lang ginaobra. Ang ano lang nilang siguro kasubong is ang mapa-appease ang kanal. Kung paano i-solbaron ang munang issue.
0: They have to issue sang public statement with the committee form para may baluan kid as soon as possible time, Coach Joan. Pero bisan paano mapaganaga ng blatsagon sang netizens kag sang basketball world, Coach Joan?
1: Yes, definitely.
0: Coach Joan, ang bal ni Sir Edgar Barbadon, magsulod lang ang perimeter shot sang Spurs. Mas manami pagid. Ang bal ni Sir Edgar Barbadon to sa Kalinog, ha?
1: Okay, amo gina ang dakong factor. First three games, amo lang maging ang major factor man sa Wakapit.
0: Ang shooting, gino, outside shooting?
1: Yes, yes.
0: Coach Joan, with your time, salamat gid da, Coach, ha? Mighty sea morning sa imo.
1: Yes, sir. May agaman sa tanan. Kaga, good luck.
0: Thank you, Coach Joan Tenorio. Foro de los Pueblos. Spurs or Knicks? Spur. Kung mag-pronounce, Ma'am Laura, salamat gid sa imong message da, ha? To God be the glory, gid sa inyo appreciation, ha? Hindi nyo ko pagdayawa kay gabireng niya talinga ni Loren Soliman. Kag ni Jan Sapyo. Gapangabay, gina silang hindi na ko pagsaga dayaw di. Eh karon maburyong naman niya talinga ni Ma'am Violeta Joso. Din ka Knicks or Spurs? By the way, hindi nga Spur, ha? Spur? Muni Spur. Karon kiganta sa aton nga speech teacher. Spur. Pero ba na sang oil black? O-I-L, oil. Nang langis, blaw, gani mantika. Hindi mo pagambalon nga oil. Danlo, ganin mo ko ni oil. Na, Ang spur naman, S-P-U-R, spur. Hindi ka spur. Mag-pronounce ka naman sang turn, turn to left, turn to right. Turn, T-U-R-N, hindi nga torn. Ang torn nga T-O-R-N, bali na yung tulaan mo, torn. Gani, torn between two lovers. Feeling like a fool. Loving both of you. Amo na yung torn, T-O-R-N. Pero kung turn, T-U-R-N. Basta gani may U, ang pronunciation sina, hinay-hinay, kagay ka maging conscious ka. So pronunciation, spur. Spurs. Am I correct? Spurs, sambali Ma'am Rose Maria Gramon. Mapuslan man, mapropuslan. Ano, hirikayan programa ta, ano? Wain ako oras, ah. Maalisin siya ko sa inyo subong ma-early out ako, ha? Early out, ha? Ano yung saganyo, kadlaw? Ma-early out ako kay masugod dugay-dugay ang NBA Finals coverage sa game number 4, San Antonio Spurs versus New York Knicks sa Madison Square Garden sa New York, USA.

0: Sir William sa pantas, out na! Wave-wave man kamusang kamot nyo. Pari man inyo nga. Sir Makmak Hugo sa idalom taytay sa Sambagaro. Good morning. Itambing Baes Kabasak. Good morning. SB Bebot Baes sa Dingle. Ma'am Maricel, Ma'am Betty. Ice cream. Ice cream ka muda. May libre nga kwan nga nang balhas. Ma'am Maricel, good morning. Alas 8:28 sa aga. Ma'am Laura, thank you. Ted Aujero, Francia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3.
5: Mga mabuti ka.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500,
7: ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo ba na ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamit ka ba na gina allergy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500,
7: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng energy.
7: DTX 500.
6: Masalikan DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C.
5: Babaka sa mga butika.
12: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
13: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre!
14: Libre! Wow!
12: Mangyari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbi Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Igaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
15: Supplement for men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend food supplement for men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
15: para sa matino nga dugo.
16: DTX 500
15: para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant
15: nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
15: Basta tilo ang atay,
16: happy kanunay.
15: DTX 500
16: masaligan,
15: epektibo.
16: DTX 500.
18: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
19: Wembanyama throws it on his head.
20: Victor Wembanyama with the post.
18: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
21: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
18: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
22: Mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500.
22: Ikaw ba na
23: ang may diabetes?
22: DTX 500.
23: Ang DTX 500
22: ang may powerful compounds.
23: Yan ang kapanupo
22: kaga kontrolar
23: sa imo blood sugar.
22: DTX 500.
23: Masalika.
22: Epektibo.
23: DTX 500.
24: D3 Bio.
25: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
26: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
26: Yung may PCO.
27: Ang PCO,
26: yung may D3. Mabagat
27: sa mga butika.
26: D3 Bio.
28: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
26: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
26: Yung may PCO.
27: Ang PCO,
26: yung may D3.
27: Mabagat sa mga butika.
26: D3 Bio with PCO.
29: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
26: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
26: Yung may PCO.
27: Ang PCO.
26: Yung may D3.
27: Mabagat sa mga butika.
26: D3 Bio.
30: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
26: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
26: Yung may PCO.
27: Ang PCO.
26: Yung may D3.
27: Mabagat sa mga butika.
22: May family history ba na kamuusong diabetes?
23: Mag-DDX 500 ka!
22: Mataas ba na ang imo blood sugar?
23: Mag-DDX 500 ka na!
22: Ang DTX 500!
23: Ang may powerful compounds!
22: Ganagapanubo sang
0: imo blood sugar.
1: TDX 500. Garantisado.
3: Epektibo.
1: Aramis
3: TDX 500.
0: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga una.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Kasi may diabetes ka na.
1: TDX 500 na.
0: Ang TDX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: TDX 500.
1: Garantisado.
0: TDX 500.
1: TDX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang TDX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan gumani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: TDX Coffee Mix. TDX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TDX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: TDX Coffee Mix.
0: TDX Coffee Mix.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
10: Libre? Libre!
12: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Kadaragsa nga punggot,
14: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit,
14: DTX Beauty Soap.
10: Gala o magputi,
14: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol,
14: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman
24: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
31: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend
0: Food Supplement for Men.
1: Para sa matinlo nga dugo.
0: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidants.
1: Nga amo naman
0: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Mas tatinlo nga tayo.
0: Happy kanunay.
1: DTX 500.
0: Masaligan.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
1: Mahigro bala ang imo dugo?
0: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo.
1: Nga sa masami,
0: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
0: DTX 500.
1: Masalikan.
0: DTX 500.
1: D3 Bio.
32: Ako si Karen. Kadamo gid sang akon hair fall. Nag-indi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
0: nga may D3.
1: D3 Bio.
0: With Visio.
31: Ako si Boy Fidel. Isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse sa
2: sugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Visio,
5: ang Visio
3: yung may D3.
5: D3 Bio,
11: kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 8.42. Ining oras sa dulong sa isang Clinical Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
11: K5 News FM, Philippines, 2026 NBA Special Coverage.

0: Mayong aga siyudad, God probinsya sang Iloilo. Mayong aga Western Visayas, mayong aga Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan. Dari kita sa ato siyang special coverage sa game number 4 sa NBA Finals sa tunga sa New York Knicks kagsuman sa San Antonio Spurs. Makaupo tagyapon ka K5 AJ Cordova. K5 AJ?
1: Ka K5 break, subong game 4 na no? Ayhan makagpatas ang serye o kung magiging 3-1 na ka K5 break.
0: Okay, doon dito makita ang K5 Paul ang Arena. Ang aton siya nga live. Okay na, Arena. Standby ka mo mga K5. Mapatas siya yan ang serye o kung maka-aban sinagid ang New York Knicks. Ang game number 4 yapon sa Madison Square Garden. Ang home court sang New York Knicks. Nangin masyadong dukot ang game number 3. Matapos nga nagpag-ibabaw diri ang San Antonio Spurs sa score ng 115-111. Yan ang player sa tunga sang court, jump ball, nakuha ang first position sang San Antonio Spurs mga ka-K5. Ginatagan niya bola sa kay Daron Fox against sa kay Juice Hart. Na-dribble sang bola sa ibabaw, may screen si Wimbanyama. Fox na nag-penetrate, nagtira, but may foul ang itawag against sa kay Karl Anthony Towns.
1: Timprano pa, foul na si Towns kaki-five break.
0: Very aggressive subong si Daron Fox. May mo nga sa una nga hampang, na sa saning nga minutos sa game number 4, maka-kwan na siya, maka-score kay daw sa saning nga series. Nakitantal, medyo ka-kwan, kabado.
1: Struggle ganyan ka tama, kaki-five break.
0: Si Daron Fox, so act of shooting mga kaki-five. Una nga free throw ni Daron Fox sumulot. 1-0 ang score. Kagagina question man diri, dapat maging consistent si Karl Anthony Towns pag-abot sa fourth quarter. Ikadwa nga free throw sumulot. 2-0 ang score.
1: Bula sa New York Knicks. Jalen Brunson ginaharas ni Champagne. Brunson nagakalma patabok sang bula. Crossing the midcourt. Kapangitan sa pasan, pinasa kay Karl Anthony Towns. Towns, open Towns. Pinasa kay Hart sa idalom. Hart, kick out pass to Towns. Towns nag-fake sa tres. Towns nag-penetrate. Sulod. 2-2.
0: Iguales sa 2 ang score. 11 minutes and 17 seconds remaining sa first quarter. Si Castle dribbling the ball. Ginatag sa kay Vassell for 3. Sumulod. 5-2 ang score mga ka-K5. Medyo nag-uroon ang kadang sa Tunyo Sports sa bula sa New York Knicks.
1: Brunson, nagdala siyang bola. Ginabantayan sa gyapon ni Champagne. Ginpasa kay Towns. 1-on-1 versus Wimbanyama. Towns nag-penetrate. Tapal but may foul against Victor Wimbanyama. Kaka-K5 break.
0: Okay. So, act of shooting. Tortemplano pa. Medyo agresibo naman si Karl Anthony Towns. Ang maligit na pangita, abisan ng New York Knicks, no? Ang pagka-agresibo ni Karl Anthony Towns kaysa tatlo sa nikahampang halin sa game 1, top game 3. Scoreless in its Carlton Towns pag-abot sa fourth quarter. So ang bali na very aggressive ikaw, no? Kag tiang bula, no? Dapat pa uyaton taman si Carlton Towns. First foul on Victor Wimbanyama. Pero may coach challenge ang coach sang San Antonio Spurs, no? Ginalantaw din mga kaki-five kon bala mayara sang foul o kon it's an block. Ama timprano pa ginagamit na ang ining challenge na ni San Antonio Spurs coach Mitch Johnson.
1: So may pareho na kaki 5 break nga tag isa ka foul si Wimbanyama kag si Towns.
0: I-check pa ni kung foul ini o kung hindi. May challenge pa ang coach sang San Antonio Spurs kung bula o kung kamot, no? Ang naigo ni Victor Wimbanyama.
1: So posibilidad do may foul gid ka K5 break.
0: Early kwan pa lang niya, early sa first quarter nagpatawag na, no, sang challenge o kung gin challenge na sang coach sang San Antonio Spurs. Naibluan na ton nga basta gani pag-amuson ni mga K5. Ang kon indi ipag overturn sang referee, why ka na sang challenge until matapos ang ining nasambit sa ning hinampang. Kagabuhin sa imo sa ning timeout. Pero kung mang successful ang imo challenge, so may nabilin ikaw nga another challenge kag way sang buhin sa imo sa ni nga time out.
1: Kaya nga kakipa break ga challenge ini iti masakit para sa side sang towns kun ma early fall trouble si Victor Wimbanyama. Kaya ti si Wimbanyama daw amo na namala na ang big man nga ginasalig-saligan nila eh.
0: So amo ni ka pilagit i replay no ang ining natabo sini sa tunga ni Carl Anthony Towns kag ni Victor Wimbanyama. Pero ang tawag abis ang referee is foul eh. Pero nakitaan sa nga coach no sa nga San Antonio Spurs nga bula ang igo. So daw lato na tanton ang maging pamatbat no sa nga referee mga kaki 5 no kon bala foul no o kon atapal ang ining nasambit sa ning layup kunta ni no, ni Carl Anthony Towns. Actually, we get si
1: Wimbanyama.
0: Wimbanyama. Pero tama man kalababi ka mo, tibig ko Wimbanyama mo. Kung sa mga damang pa, karawkawan.
1: Oo, oh, labot siya gyapon na.
0: Oo, bisan na malapawan ka ni kay Mabantay, so kay Wimbanyama, nga but ko, labot gyapon. Ano yun? Yung dokit, ang tanong bula ha, oh. No?
1: Galing kay sa idalom, kakipabrik, dumayara sang kontak. Oo.
0: Pero ginakapilagi di replay o daw mo mga budayan makadesisyon ang referee kung natapal o kung hindi ang ining layup ni Carl Anthony Towns. Alang taong tabi? Bula pero pagtapal sini nalabot ang right hand no ni Carl Anthony Towns. Nakalapaw si Carl Anthony Towns tapos gintapal. Dalang kung anong desisyon sang referee. Ay nag-signal si Victor Wimbanyama siya tapal to. No, black to. Areo.
1: Ah, ginipit ni Towns ang kamot. Ah, may push na gamay. Kaki 5 break, okay. May push.
0: Subula sang San Antonio Spurs. Nga daw si Contreras
1: or
0: na.
1: Or Pretro.
0: Si Carl Anthony Towns. Duwa na ka personal fouls, no? May foul na gintawag ang referee again sa kay Carl Anthony Towns, no? Daw it's a bad news sa bayan sang New York Knicks. Ang bulay ara subong sa San Antonio Spurs Castle dribbling the ball again sa kay Josh Hart sa shaded area, balik kay Wimbanyama, nag-fake, nag-penetrate Wimbanyama, nag-tiraw, sulod.
1: Sumula sang New York Knicks, Bronson. May screen si Josh Hart. Kinabantay ni Castle, Bronson. Nagdali-dali patabok sang bola, Bronson. Bronson, nag-drop pass kay Robinson. Wala.
0: Wala. Nakuha ni Wimbanyama ang rebound. Ginatag sa kay Champagne. Ginhatag sa kay Castle for 3. Wise blood. Rebound by Juice Hart.
1: Juice Hart. Ginpasa kay Michael Bridges. Binalik kay Juice Hart. Juice Hart. Tapong daki. Ginpasa kay Bronson. Ginpasa kay Nonobi sa kilid. One-on-one against Champagne. Jump shot. Wala.
0: Wise blood. Rebound by Castle. Ginatag sa kay Fox. Fox dribbling the ball. Fox sa penetrated area. Nagtira. Kabus.
1: Hart, get the rebound. May duwa na ka-rebound si Josh Hart. Ipasa kay Nonobi sa kilid. Nonobi nag-drive. Pero again, pangita sa pasahan. Kaya itubang si Wimbanyama. Binalik kay Bronson. Tapop daki. Versus Champagne. Eh. Bronson, nag-jump shot.
0: Tawai.
1: Wala.
0: Rebound by last touch. Robinson. Medyo ginaalat pa subong ang mga tira sa
1: New York Knicks.
0: New York Knicks, no? Tama ka, Tawai, ang tira to ni Bronson. Sigurado ito, lista ito, pero ay sumulod. Bula sa San Antonio Spurs, ginatag sa kay Castle, ginatag sa Champagne, ginatag sa kilid, sa kay Vassell for 3, bang!
1: 10-0.
0: Tento.
1: 10-2
0: ang score. Nakaraan din sa first quarter ng San Antonio Spurs.
1: Hart, nagadala sang bula, patabok sa ilang court. Ginabantayan ni na-steal naman ni Champagne.
0: Champagne! Slam dunk!
1: Double 2 points!
0: Another turnover no part sang New York Knicks. Nagpatawag sang timeout si Mike Brown. Sinaisturyahan, tanim tabo sa aton man. Now sa nabilin sining 9 minutes and 17 seconds sa first quarter.
1: Amo ni kaki 5 break sang game 3. Do mo maning run nga ginimo sang Spurs. So sa subong, dapat ginila maging aggressive pagid kaki 5 break. Para nga at least hindi pressure para sa ila kung matay nila ang series sa 2-2.
0: Okay. Now, usually, sa pila ka games, ganito ba, sigman sa primero ang San Antonio Spurs.
1: Kaso,
0: pero nagalagas ng New York Knicks. Pero subong ba sila yung istorya? Budlay kung ibilin ka na blata yun. Labang makapoy maglagas.
1: Kapoy gini.
0: Kapoy gini maglagas. Bisang din nga butang kakapoy maglagas mo. Mm. Bisang kung kaysa sa ginaluyagan mo, maglulagas-lagas ka kapoy man. Pamangko to na busy ka K5, Kisaya, Hanaysay.
1: Talo pa to.
0: Kung kapoy maglulagas-lagas. Kay Aldin Magdua Villaflor. Kay Ma'am Bing Space J, may adayaging aga. Kay Ifmar Ameni Bernabe. Sina Spurs kami ah. Kay Neri Robles Enero. No? Kay Ariel De La Cruz Jr., Lando Tobel, Dagumbal Jr., Errol Balones, Uwanya, Dennis Buton. Kay Sir Jean Istoke, no? Na pa-shout out. Kay Sir Edgar Badbadon, sa kay Juber Kangas. Adamo Spurs sa bungaw.
1: Mm.
0: Kay Shete 27.
1: Kay Kaki 5 Nelson Dera Saruwas, Kaki 5 Rico ah.
0: Gamonitor man.
1: Oh, gamonitor man siya.
0: Kay Ifmar Amini Bernabe sa Supa Dinan Miagaw. Kay Ma'am Rosemary Agramon. Ari t-shirt ball niya si Ma'am Rosemary niya. Spurs ni mo. Dahil sa ibanwas ang banate. Ari may New York Knicks si Sir Amoro Soglen.
1: Si Kaki, si Sir Solomon ng buto nun ni Spurs Connects.
0: Kay Sir, Sir good morning. Karen siya. May adayaging aga. Snarf Bacamonte amo ni aparinyo kay Sir Martin Dolorota. Good morning kid. So nag time out diri ang New York Knicks matapos nga naka-run ang San Antonio Spurs pulo ng abanse 12-2
1: dasig lang.
0: Kon magdaog diri ang San Antonio Spurs bot sa lingon makalabot pagkata sa game 6 pero kon mapierde diri ati game 5 no kon asta lang ang hampang ang game number 5 sini magabalik kita sa home court sang San Antonio Spurs sa Domingo sin nga daw alas 8:30 gyapon sa aga ang ato sin nga special coverage. Bala mo kung magsaylo sang home court mga tatlong kaadlaw ang gap sini pero kung home court disim gyapon dua lang kaadlaw. So ang game number 4 ara sa New York Knicks, ang game number 5 sa home court sang Spurs, sang game 6 balik sa home court sang New York Knicks, kag ang game 7 yara sa home court sang San Antonio Spurs. Kay manti mas mataas ang record sang San Antonio Spurs pagtapos sang regular season. Amo nga dapat importante pagtapos sang regular season ara kasi babaw kay makuha mo gid ang imo sing home court advantage. Pero kung lang tawo na tunduay ni home court sa duha ka team. Kaya ang New York Knicks gilutos ang San Antonio Spurs sa ila home court sa first game kag second game. Pag third game gilutos man sa San Antonio Spurs ang New York Knicks sa ila sini nga home court mga kakifay.
1: So ang inigalik kag Kipay Break nung NBA coverage kinadulungid sa inyo sa Kalwan sang Mighty C ang alkaline based nga vitamin C produkto de kalidad ni Doc Ramil. Oy, kag samtang naglantaw kamo da no, subong sa amon sa NBA Finals, mag-detox coffee mix kamo kay sampat kini subong kay malamig-lamig ang chimpo. Nakakape ka na, naka-detox ka pa kag Kipay Break.
0: Samtang naglantaw kamo da nami kid gihigok gid sang kape. Dapat healthy nga kape ha, detox coffee mix. Ang kape ni Doc Ramil Uy sang Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center.
1: Sa tanan
0: out kay Martin na Dolorota sa South America. Bao grabe, bao grabe. Kay Sir John Salvador. Gogo Santonio kay Sir John Paulo Himalaya Parocho.
1: Sa tanan nga taga na bae, isda kay Febre ko nagalantaw man sa aton. Kag sa kay Gerson Arabia de la Concepcion.
0: Back to the ball game. Tira 3 points.
1: Ano no be?
0: Shot by no be, si ano no be ni dako ning factor sang game number 3.
1: Siya ning highest points mo.
0: 12-5 ang score. Wimban niya ma. Naginabantayan ni Robinson. No, kay ti second personal foul na si Carl Anthony Towns. Layup by Wimban niya. Magdadulan ni Wimban niya ma sa ring. Sumulod. 14-5.
1: Ginpasa kay Anunobi sa kilid. Anunobi versus Wimbanyama. Nag-pick Anunobi. But my foul. Against?
0: Sa kay Fox.
1: Fox.
0: Gina-contest nga kwan na to. Not act of shooting. Nice fake by Wimbanyama. Tapos nag-step. Ring.
1: Ginduho lang.
0: Ginduhol. No? Grabe. Isa lang katikang halin lapit sa rainbow territory. Labot ng ring ni Wimbanyama.
1: Pero kung ako maglantaw kay Kipa Break, doon naburubod na yan si Wimbanyama kung si Robinson ang bantay niya.
0: Pero tinig tool man niya. Tinig mo nalapaw yung man si Robinson. 14-5 naging istorya si Bayama sa referee. Sinundo hindi man to Akob shooting. So Akob shooting ang tawag sa referee, that's why ngayon sa free throw line si Anunobi.
1: Anunobi, unang free throw sulod. 28 points sa sagali isang game, 3 kaki 5 break. So mayara na sang 1 point si OG Anunobi nga siya ang leading scorer sang game 3 sa New York Knicks. So nagaplastar kadua nga free throw na Anunobi nagtira sulod.
0: Ang score is 14-7.
1: So bola sang Spurs kaki 5 break. Okay.
0: Sa karoon ng kadalas ang bola si Castle against sa kay Juice Hart. Ginatag sa kay Wembanyama sa 3 points sa territory. Nag-fake. Gibalik sa kay Castle. Castle nagdala sa bola against sa kay Juice Hart. Si Babaw na pinreach si dead area. Castle nagtira. Wise sumunod. Rebound by
1: Robinson.
0: Robinson.
1: Bronson nagdali-dali patabok sa bola. Ginta sa kay Juice Hart. Hart nag-driver sa champagne. Sulod. Plus foul.
0: Nice. And one. Layup by Josh Hart.
1: Grabe nga contribute ni Josh Hart kaki 5 break, no? Halin sang gin-trade siya sang Lakers. Kag nagkadto sa New York Knicks, dako-dako bulig ya. Mm. Tama ka, so labi nga classic players.
0: Sol player kag of course
1: defensive
0: sa depensa, no?
1: Mm.
0: Masaligad mo gid si Josh Hart kag lakad ni kakita abi nga maka-score siya. Eh. Kahit ang ila sa ninga una nga gina-prioritize amo si Jalen Brunson. So, 49 naka-run diri ang New York Knicks matapos ang timeout. Game 3, 16 points
1: na 9 si rebounds. 6 out of 10 sa kwan. Hart una sulod ang bonus free throw ni Josh Hart.
0: Okay, so 14-10 ang score, 4 ka puntos avance sang Spurs. 7 minutes and 57 seconds. Castle nagdala sang bola. Ginapantayan Josh Hart, nag-penetrate, nag-fake. Ginalihop sa kay Wembanyama, battle sa foul, nga gintawag ang referee.
1: Si Dalom, kung hindi kay Hart, kay Michael Bridges.
0: No. Alihop tani dito sa kay Victor Wembanyama. Wembanyama. Pero gina-focus ang, ariyo ko siya may foul.
1: Si Josh Hart.
0: Josh Hart, no? Gibuguan si Wembanyama para hindi maka-alihop shot. Ang bola kay Champagne ginaharas ni Jalen Brunson, gibalik sa kay Castle. Stephon Castle, gin double team, gibalik kay Champagne. Champagne nag-penetrate, gibalik sa bawah sa kay Castle. Castle nag-fake against Juice Hart, nag-penetrate sa shaded area, nagtira
1: sulod. 16-10. New York Knicks, Brunson ginaharas ni Castle. Brunson 1-on-1 against Castle. Brunson nag-penetrate, nagapangita sa masabi nasa kay Bridges nag-discard against Harper. Bridges nag-drive, nagpundog, kapangita sang pasahan, nag-fadeaway, wala.
0: Sumunod, rebound by Castle. Nice defense on the part sa San Antonio Spurs. Ginatag kay Victor Wembanyama. Wembanyama dribbling the ball. Ginatag kay Dylan Harper. Harper, nagdala sa bola against kay Jalen Brunson. Harper, nag-penetrate, pangita sa pasahan, gibalik sa babaw. Ginatag sa kay Champagne, ginatag sa kay Castle for 3. Bang! 19-10, nakahimo naman sang run ang San Antonio Spurs matapos nga napanubok kay Nas ang New York Knicks ang ilasan nga banse.
1: Arang bula kay Josh Hart, kinabantayan ni Champagne, ginpasa kay Mitchell Robinson against Victor Wembanyama, 1-on-1. Robinson, nagadiskarte kung paano niya sinilusubon ang depensa ni Wembanyama. Ginpasa kay Josh Hart, kinabantayan ni Basel. Hart, nagadribble-dribble, ginpasa kay Brunson. Brunson against Champagne, Brunson nagdrive, kick out pass to Anunobi, Anunobi for 3. Wala!
0: Ay, sumunod, rebound by Champagne. Ginatag sa Dylan Harper. Harper against sa kaya Michael Bridges. Taway si Basel for 3.
1: Sumunod na naman!
0: 22-10. Isa na kadusina ang avance sa San Antonio Spurs sa 6 minutes and 16 seconds remaining sa first quarter.
1: Robinson, top of the key. Gapangita sa pasan. Nagadungok-dungok. Kinamantay ni Wembanyama. Gimbalik kay Jalen Brunson against Castle. Brunson, nagadiskarte. Third drop, may wala. Foul. May foul.
0: Amaning style ni Jalen Brunson, makabingwit sang foul.
1: Mm.
0: Ginakontak yan, no? Prior sa isang pag-tira. So it's an act of shooting. Dua ka free throw, gatag sa kaya Jalen Brunson. Ang iya sing buhok na salapit. Ambot kung sino nagsalapit sang buhok niya.
1: May ara ginan.
0: Why again nga kwan? Ginabad-bad ka K5BJ.
1: Way pa ko nika kita ang agin bad-bad niya.
0: Oo.
1: Amo ni sila ni James Harden.
0: Oo, salapid.
1: Oo, salapid.
0: Subot silingon niya pagtulog, salapid. Okay.
1: Unang free throw, sulod. Grabe si Bronson kay Kipebrick. Matyag ko, ginapanilagan niya naman ni Anay ang lakat sa ngampang mo.
0: Oh, ari yung sa game number 3 ni nga daw, may ano to daw, ginadokol ni
1: Quim Banyama
0: sa ulo si
1: Bronson.
0: Si Bronson. Araw. Sa game, kay napanin, no? Prior nga plays ni Kaki 5-8.
1: Sino ning bagong players ang next nga magic bunot ni Guro?
0: Aha, i-check na ton.
1: Bronson, ikadwa nga, Tera! Sunod!
0: Okay. 22-12.
1: Mm.
0: Pulo kapunto sa kabansi sang San Antonio Spurs sa De'Aaron Fox against kay Michael Bridges. Sa Rainbow Territory, ang takay Dylan Harper sa right quarter court against kay Juice Hart, ang penetrate ni balik sa Ewan Banyama sa 3 points area, nag-fake, nagtira, sulod! 25-12. The biggest lead no, sa San Antonio Spurs is 13.
1: Bridges, kinamantayan ni Johnson. Bridges, nagkapatabok sa bola. Keldon Johnson, ginaharas si Bridges. Michael Bridges, nagadiskarte. Top of the key. Ginapangita si Jalen Bronson. Pero doon di again makita. Bridges, nag-jump shot. Sulod.
0: Nice shot by Michael Bridges. 25-14. Dylan Harper, ginatag kay Victor Wimbanyama sa Rainbow Territory. Wimbanyama, nagtira sa tres. Why sumulod?
1: Rebound by Michael Bridges. To Bronson. Bronson, nagapatabok sang bola. Kinabantayan ni Harper. Bronson, ginatag ang depensa ni Harper. Bronson, nagadiskarte. Again sa Keldon Johnson. Bronson nag-dribble, nag-fake, nag-tera against Wimbanyama. Tapal!
0: Tapal ni Wimbanyama. Ang bola yan subong kay Fox, ginatag kay Harper.
1: Sulod na naman!
0: Sulod kay Champagne. No? Number 3, Keldon Johnson.
1: Keldon Johnson.
0: Naka-score 27-14.
1: Bronson, ginatag ang depensa ni Fox. Gimpasa, kick out pass to Bridges sa kilid. Sulod! Michael Bridges.
0: Nice pass by Jalen Bronson kay Michael Bridges. 27-17. Ang bola kay De'Aaron Fox sa left quarter court sa may Rainbow area. Ginatag kay Vassell. Vassell sa kilid kay Dylan Harper. Harper na pinitrit si dead area. Harper against sa kay Shamit. May foul gitawag ang referee against sa kay Shamit. Gina-check na ito kung sino number.
1: Sino naman? Check ta.
0: 55. No? Ari, check na din sa ito. Nga banawan. Kung sino nang nagsunod on the part sa si Hasi Hook 40.
1: Hook 40?
0: Oo, Hook 40. Daw baguni. No? Mm.
1: Sentro man eh, sagali kaki Fibrick.
0: Oo, oh, tikay si Carl Anthony Towns sabi may duwa na ka personal foul.
1: Mm.
0: That's why nga nagabulos-bulos lang. No? Ining ilas ima sentro si Robinson kag si Hawk 40.
1: Mm. Kag si Mitchell Robinson hindi kagwanta kabantay kay Wimbanyama. Dasi gapuon.
0: 27-17. 4 ka minutos kag 23 segundos. Tanabilin sa first quarter. Bula sang San Antonio Spurs. Good morning kids sa Noy Vicentos 18 naton ka mga viewers.
1: Mm. Nag-istoryan ay si Mike Brown kagiyang assistant coach.
0: Okay. Bula sa San Antonio Spurs, ginatag kay Vassell. Ginbalik sa kay De'Aaron Fox. Fox sa may right court. Nagtira sa threshold.
1: Sulod!
0: It's 30-17.
1: Bula sa New York Knicks, Alvarado. The smallest guy nga na sa court. Alvarado, ginaharas ni Harper. Alvarado versus Harper. Nagadiskarte. Alvarado, nagapangita sa pasahan. Gin, Alioto!
0: Pero, may foul, gintawag against kay Keldon Johnson.
1: Namitan ito.
0: Namit nga, play, no?
1: Mm.
0: Si Victor Wimbanyama, nagpahuway na. Nagsulod na si Cornet. Ari namin play, no? Sa New York Knicks.
1: Knicks.
0: Pero na-anticipate ni Keldon Johnson, pero mas mataas si
1: Mitchell Robinson.
0: Eh, no? So, hindi niya malabot. So, may foul. It's an act of shooting. Duwa ka free throw sa kay Mitchell Robinson. Pagwaling ang iya free throw sini, tamak nubo.
1: Oo, oh, lang taon na.
0: Percentage. Kung kaysa may masulod, kung kaysa wala man.
1: Mm. Unang free throw. Wala.
0: Wala ka, ponte. Hano kinambal ko.
1: Tama ka bang? Kau ang
0: ang tiraya. Ang muna ganit nga sa ano tong game man? Game number 2 or
1: 3?
0: Na may hack ka Robinson ni sila? No, kada posisyon sa New York Knicks sa ginafoul nila si
1: Mitchell Robinson. Ara na si Towns sa preparar ang masulo.
0: Al, ikaw lang ang third personal foul kay laban-laban na mo ginin factor karon. Robinson, nagtira.
1: Wala
0: ang kumulod. Tama ka bang kaong yasin nga tira ang kwansang ring among naigo.
1: Puklo.
0: Kay Dylan Harper sa Rainbow area, may screen si Cornet Harper. Dribbling the ball sa extended area. Nagfake. Ginpinit ang tira.
1: Natapal ni Mitchell Robinson. Siamet. Nagadali-dali patapok sa bola. Siamet. Ginpasa kay Alvarado sa kilid. Alvarado.
0: Okay, dalang kay medyo nag-problema ito sa connection. May alihop pass nga ginpatigayon ang New York Knicks. Pero na intercept ini ni Cornet, pero gina-check subong sa referee. Kaya ang bola, pipapanaog. So, jump ball ang itawag. Nasaan referee? Nagwa ang bola. Ang referee nag-signal nga yara ang bola. Dalang kay may change ng referee no, sa call nila. So, magkapabilang bola sa San Antonio Spurs. Dalang kay inauto datos ng connection, Maki 5, 30-17. Na, 3-6 kapunto sa kabanse sa San Antonio Spurs sa saning nga mga tinyon. Wimbanyama, nag-penetrate, nagtira, way sumulod. Pero nakuha ang offensive foul ni Victor Wimbanyama. Na, medyo hindi nakadepensa si Karl Anthony Towns. Kaya may duwa sa nika mga personal foul. So, 32-17, 15 puntos ang abanse sa San Antonio Spurs. Alvarado subong, yara sa Rainbow area. Alvarado nag-penetrate, pakita sa kapasahan, ginatag sa kay Anunobi, nag-dunk! Pero, may foul ang itawag ang referee. Dari, back to the ball game kita mga K5. 32-17, 3 minutes and 10 seconds remaining sa first quarter. Si Shamit gana sa kay Carl Anthony Towns now, may physical pero wahi gitawag sa nga referee. Alvarado ginatag sa gwa sa kay Nubi. Ano Nubi na penetrate? Oh, dunk punta ni galit may foul. Nagitawag referee again sa kay Vassell, number 24 of San Antonio Spurs. Aring penetrate ni Wimbanyama kina no replay. Wise bulod pa follow up yung Japon na mga ka-K5. K5 ball. Alas sa Noy B. Jess, ato sa nagapag pangalagad, ang ato sa NBA special coverage. Kinadulong si usang The Power Trio, ang Clinica Detex 500, the superior antioxidant, ang Mighty C, alkaline base ka vitamin C, kagang D3 Bio, the antiviral, kagang antibacterial specialist. Papag-uno nato na ito sa immune system, bawal yung masakit. Kamahal sa bulong, kamahal pa nga ma-hospitalize ikaw, mga ka-K5. So may free throw day sa Nubi, sa iya sa ning dunk punta na, pero may foul. Ang duwa sa ning ka-free throw sumulot. No? 32-19. Si Castle Subo, naglalasang bola no? Sa bayan sa San Antonio Sports. Ginamantayan ni Michael Bridges. Castle sa Japon, nagpita sa pasahan, ring free throw. No? Dalang kay may mga kuhan kita. May yara sa may ma-substitute. Gimpagwa si D. Aaron Fox. Kay GPGP, Dubai sir. Wala danay by baso. Bye sir. Kay Sanerio Robles Enero. Kay Martin Dolorota. Kay Sir George Salvador. Kay Melvin Frayal Besa. Nalang kay number one Spurs. Kay Sir Edgar Badbado. Advantage sa perimeter shooting. Basta magsulod iya one kamusta San Antonio Spurs. Kay Dante Blasabas sa medahid nga aga. Back to the ball game kita, 32-19. Ginatag kay Victor Wimbanyama against kay Anunobi. Ginatag si kay Dylan Harper. Harper dribbling the ball against kay Alvarado. Harper nagtira, sumulod.
1: Sa ligan gina si Harper, no? Pa,
0: why ka ba? No? Despite nga rookie pa lang si Dylan Harper, pero maisog. Why sang ka ba? Amo niyang dugong Pinoy.
1: Bula sa New York Knicks. Towns, 1-on-1 against Victor Wimbanyama. Towns, but my foul.
0: Dalang. Do second personal foul ni Kwan.
1: Wimbanyama man.
0: First pa lang. Personal foul ni Victor Wimbanyama.
1: Grabe si Dylan Harper. Do veterano pa bangon. So, Towns oh, mag-a-free throw.
0: Ay, kitawag ng referee, pero I think may
1: kwanto? Illegal. Ang 3 seconds violation. Oh. Defensive. Unang free throw, Towns, Rudd.
0: Sumulot.
1: Ang technical free throw. Ara naging pasulod na si Bronson balik kag si McBride. Gwa si Alvarado kag si Bridges.
0: Alas 9:12 sa aton sa ning special coverage. Bula sang San Antonio Spurs. Ang score is 34-20 ha. 14 ka puntos ang abanse sang San Antonio Spurs. So may foul na gitawag ang referee. Unang free throw sumulod, 35-20. Nabilin nga 1 minute and 50 seconds sa first quarter. Medyo dugay ang first quarter kaya ti damo sa mga na-commit nga foul.
1: Damo time out.
0: Liwat yung pagwa si Karl Anthony Towns. Matapos nga mayara sang duwa ka mga fouls. May 3 points. So may ara sang illegal, Mando Fars sang New York Knicks, no? Free throw man, 35-20 ang score. Ginatag kay Fox for 3. Wise sumulod, rebound by Shamit. Areog ipagwa na si Kwan, si Carl Anthony Towns. Anthony Towns.
1: Bawai ka na. May 3 minutes, 3 points, 2 fouls.
0: 2 fouls. Jutayan lang mag-tryo ba? Arang bola sa kay Castle against sa kay Shamit. Castle, ginatag si Dalom sa kay Wimbanyama. Ginatag si Lid sa kay Fox. Nagtira, why sumulod, rebound by Shamit.
1: Landry Shamit, kimpasa kay Bronson. Bronson, nagdali-dali, ginabantayan ni Harper. Bronson, nagadiskarte. Bronson, gina-attack si Harper. Bronson, nagpundo.
0: Alang-alang.
1: Alang-alang, pero ginpasa kay McBride. McBride, sag-penetrate. Ba't nagwa na naman kay grabing dipinsa ni Wimbanyama sa Dalom? McBride, ginpasa kay Shamit sa ibabaw. Shamit, nag-jump shot!
0: White wala! Road, rebound
1: by up my last stats.
0: Last stats of Champagne.
1: Champagne.
0: Grabe gid man amo ning purpose ni Mitchell Robinson kay damo ni siya sang mga offensive rebounds mga kakefal. Alas 9:14 sa aton sa ning pangalagad sa pagdulong naton sang special coverage para sa game number 4. Ang pamangkot mapatas ayan sang San Antonio Spurs ang serye to all.
1: Okon.
0: Okon, maka isan lang kadaog kinalan sa New York Knicks ka magkampiyon sila sa sulod sang 53 ka tuig.
1: Ambal ni ambal ni ka kay Sir Julius Suiso Jr. Ani Sir Jobert Quinto, K5 lang sa kalam. Salamat idol sa libre nga live. Salamat man sir. Sa paglantaw.
0: Kay Carl Dislate. Bula sa Tony Sports, nag-lay up si Victor Wimbanyama. Sumulod, 37-20 na. 41.7 seconds. Mayara sa offensive rebound yung itawag, no? Are, sa kay Victor Wimbanyama. Amo nang ga-forma din sa kay Mitchell Robinson, no? Katahom sang hulag, no? Ni Victor Wimbanyama. Mga ala Hakim Olajuwon. Bula sa New York Knicks, may offensive

0: may kwan, may kun, may gamay nga push kay
1: may
0: break.
1: Gamay nga push.
0: Liog pa oh. Amo na gurong gina-review kon flagrant.
1: Ah, okay.
0: Kaya sa liog eh.
1: Oh, why sang time out nga gintawag pero gina-check subong kon may yara sang excessive foul. Mm. Oo, kon grabe lang nga pero sang pag-foul. Kaya pamalakpak, no?
0: Amal sina ni uto. Uto.
1: Sina nakatuon ani. Ah, sa game 1 ka game 2. Okay, sa ito nagpa-pierde mo. Gina-review subong sang referee kon mayara sang flagrant foul. May tawag sa kay Mitchell Robinson.
0: So, good morning kay Ma'am Tali. Michelina kay Sir Jason Campos sa grado. Shout out lang ah.
1: Kay Efmar Amini Bernabe. Kabawi man ta, kapierde ta. Tay baka sudan ta kronika kwan ka baboy. hindi lang sardinas. Mm. Kay Jesse Apolonio, kay Dapitan o Adan Christian, kay Carl Dislate, kay Ramier Tupas, kay Michael Cubin. Pa-shout out kuno sa may Longgo dira sa Laos. Kay Ma'am Rosemary Agramon, audio white audio partner ra na. Okay, okay na. Na kay Jason Camariusa Campo Sagrado. Dala sa may New York Street, Manampunay Leon. Sabi ko sa Madison Square Garden. Kamu ba? Magrabi man si Sir Jason Camariusa Campo Sagrado. Ara kamu sa New York Street.
0: Grabe ang... Ranel Batikite. Good morning.
1: Kay Junjun Tupas Gonzales, kay Mayor ne, natamyawag ni Ma'am Rosemary Agramo, no?
0: Oo, oh, sabi natin.
1: Si Mayor, no? Mm. Junjun Tupas Gonzales, yan oh. Ni Ma'am Mayor.
0: Si... Kuan na, Gonzales, sabi natin.
1: Si Mayor Gonzales, no?
0: Oo.
1: Oh. Tupas, pariente ko pa ni. Kaya middle name ko man, Tupas, oh, taga-ahoy. Kay Ma'am Laura Sumagaysay, na kay Saskate Dulingis Laudato.
0: Dumasubong-subong. Dumasubo ang
1: sino kanyang artista ni man?
0: Kipay break?
1: Oo, oh, artista to. Celebrity artista. To. Basta magamba kita kanya ang New York Knicks niya, damo di mga celebrity. Mm. Ari sa game 3, ginakuha niya sa una, gina-replay, kaya gina-reklamo. Oh, siya naging si Kuma Kugani, ni Mambanyama, banyama, may bang tawag foul?
0: Huwag niyo mga review.
1: Gin kasulya. Ari naman, ari lang, gamay na contact yung Mambanyama. I-check niyo kung may flagrant foul. Di may flagrant foul,
0: flagrant
1: may flagrant foul, that's why nga may bonus free throw si Victor Wimbanyama. Aba, sumaka ng abanse.
0: 18
1: na! 38-20 na ang abanse sang San Antonio Spurs. May duwa ka free throw pagkatapos ball position pagid sang San Antonio Spurs.
0: Oh, kay Parikoy Nobe ang hido daw sa Kubay Haro nagalantaw.
1: Dapat amo ni ngayon pang cool ka lang na sumulod.
0: 39-20. 19
1: na. Puntos na. Ang abanse sang San Antonio Spurs. Mm. Ano ba yung mo-under sa New York Knicks? 41.7 seconds.
0: Highest. Si Shuhan yung pasulod na? Si Jeremy Shuchan.
1: Shuchan. Now from San Antonio Spurs. Mga K5. Alas 9.20 sa atong suning special coverage. 19.7 seconds. Sa first quarter, Alejandro Mahabaki Jr. kay Fritz Basa. Kaya kayo nag-connect kita. May foul ang gintawag ang referee against sa kay Jalen Brunson. Nag-free throw. Sumulod 41-21. Ina-fix pa sa Bonica K5 ball.
0: Kay Ma'am Maricel Baloro Kasipli. Good morning dira sa may Balabago Haro.
1: Kay Eric San Joseph at Gerald Castor Lozada. Ang mabasahan talaga ni Mudamo abis na nag-commento. Kay Ma'am Ritalia Michelina, kay Julio Suiso. Sinabubo din tong dapat si Randol nilagay niya kay Wimby. Why si Randol sa New Tex?
0: Gane.
1: Si Carl Anthony Towns na. Ay na, naman makomentar. No, sa lapas sa
0: Amo na, gane, nga gin nakalakad to na si Towns sa next. Sungod nga bailo kay Randol.
1: Oo, amo na, gin trade sila nga duwa. So, ara sa free throw si Jalen Brunson. Dalang na pamatsagan ko, ang signal to ay kamaytisi. 41-21. Ikaduwa nga free throw ni Jalen Brunson sumulod. 41-22. May 15.7 seconds na nabilin sa first quarter. Ari nagabula si Gakwan. Ang signal to daw, medyo kurap-kurap kay 5 Paul, no? Pero tapos ang first quarter, fix na lang niya. Si Tiron Fox, dribbling the ball. May screen si Wimpanyama.

0: Box ng tira sa tres. Why sumulod?
1: Rebound by
0: Anonobe kag din natapos ato sa first quarter.
1: 41-22.
0: Okay, so 41-22, 19-point lead by San Antonio Spurs sa game 4.
1: Ang pamangkot diri ka kay Fibrick ay han ma-sustain sang San Antonio Spurs o kon matinghuaan nga mabadbad sang New York Knicks kay do parehas maning natabo sang game 3.
0: Oo.
1: Nga nagabansi sang 30 puntos ang Spurs.
0: Sa
1: pero
0: ganito ka kwani ka second quarter no first half. Pero nalagas ang New York Knicks na may kapasidad ang New York Knicks na makakambak pa.
1: Oo. Kagisa pa, si Brunson kaki Fibrick, wala pa ka, kwan na, kapamwersa.
0: Gina-reserve lang ni Jalen Brunson ang iya sa ning puwersa sa third kag fourth quarter. Sa game 1 na mo man eh. Primero, di pa relax-relax lang si Jalen Brunson sa first quarter. Dito niya ganagwaswas sa fourth quarter, mga K-5. O kung gabi lang dipensa sa iya.
1: Oo.
0: Si Amorcico Dalan, may adayad nga aga kay Haring Faraon Ledesma. Basukit na ganyan si Haring Faraon Ledesma dira sa Faraon Store sa may barangay Salngan sa may sulod sang Pasig. The most viewed nga coverage kita.
1: Oh, pinaka-dako.
0: SM.
2: Mabugat, yung home ka next mo.
1: Daubalan mo kayo kagina. Sari pag sulod mo, pag time in mo, ambal mo sing mo, dumadaog in Spurs.
0: Kumagdaog niyang San Antonio Spurs, daw dako ang
1: isinar.
0: Na nga mag-kampyon. Kaya nakuha naman nila ang ilang home court advantage. So kung mag-2-all, ang game 5 is balik sa home court sang
1: San Antonio Spurs. So, dako ang posibilidad nga makuha sang Spurs ang momentum kaki Fibrick.
0: No. Alas 9:23. Pangapi ka mo, detects Coffee Mix ang ilting nga kape, ha? Kahit kay Ma'am Evelyn Canuto, good morning. Kamonitor na sa may haro, kay Sir Edgar Badbadon, Sir Rick Pilascorta. Ang score subong, 41-22. 19 puntos, abansi sang San Antonio Spurs. Kay Ma'am Ranel Bantikete, Sir Ranel, kay Sir Nari Harben, ati by announcer. Naka-DTX Coffee Mix. Naka-Power Trio, naka-MyTC, kay Jonas Mendoza, SM.
2: Si Trump kuno itong dimalas to sa...
0: kay...
1: Si Donald Trump?
0: Si Donald Trump, no? Kay nagbisita, Donald Trump to sa Game 3, pierde!
1: Subong, tambak!
0: Subong, dala pag ina ka din melasunaw.
1: Tambak na gid!
0: Nabasol pa kay Donald Trump. Abi, ato pagi lang, anay, ang inyo pag-istoryana ay sa Iran. Pero siya ang sitting president, pinakauna nga presidente, nga sitting president, naglantaw sa NBA Finals. Usually, sana nagakuan na eh. Nagakortisikaw lang ang champion sa NBA sa kung sinong US president. Pero si Donald Trump, abi, basic close sa kay Dolan, ang tag-iya sa New York Knicks. Amo na nga nagkantugi dito sa may bayan sa Madison Square Garden.
1: So, kaki Fibrick, ang score palang gali, no? Apisar nga 11 na katawo ang nagamit sa New York Knicks. First quarter pa lang, ha? 11 na katawo kaki Fibrick ang ila siningagin bulus-bulus. So, mayari sinisang ha, gapanguna si OG Anunubi nga may 7 points. Si Carl Anthony Towns, 3 points. Jalen Brunson, 4 points pagid lamang. Michael Bridges, 5 points. Jose Alvarado, 0 points. Kag si Shamit, 0 points. Si McBride, 0 points. Si Robinson, 0 points. Si Josh Hart, 3 points pagid lamang kaki Fibrick.
0: Kay Jonas Mendoza da, sa may Mungo Feed Taxi sa may Banwa sa Miyag-Aw. Back to ball game kita bula sa niya ka
1: New York Towns! Kick out pass to Anunobi! Anunobi nag-pick! Impasa kay Alvarado sa gua! To Shamet nag-pick! Pinasa kay Anunobi sa kilid!
0: Bang!
1: Arin na! Ka-ball rotation sa
0: New York Knicks 41-25. Si Dylan Harper naglasang bola again sa kay Alvarado. May pick, ginatag sa kay Champagne. Ni nagtira si Fox sa 3. Sumulod!
1: Man.
0: Bawi man! Now 44-25. Back sa 19 kapuntos nga abanse.
1: Alvarado, nagdala sa bola. Ginaras ni Fox. Pero ginascreen na ni Anunobi. Alvarado, ginpasa kay Towns. 1-on-1 against Wimba. Nyaba ka dami. Tani nga pasa.
0: Pastel ni Dylan Harper ang bola. Yara subong sa right side sang court. Kimbalik sa kay Victor Mbanyama. May mismatch, oh. Gabantay kay Victor Mbanyama.
1: Si Alvarado. Taga-hawak lang.
0: 1-on-1. Ang namin sa pero alang-alang, ginbalik si Babaw, ginatag kay Fox ng fake sa may left side sang court against Shamit. Step back jumper, what a shot! Grabe smong, nagapakita sa niya iya sa niyong kumpiyansa na si D'Aaron Fox.
1: Pero may foul pa ka kay Pabrik?
0: May foul, 3-point shot by Aaron Fox. Amo ni Aaron Fox, amo ni nadula sa iya sa game 1, game 2, at game 3. Now, kinulbaan pero subong si Fox subong, ginapakita ng iya sa niya hulag. Now, step back sa 3, sulod. Pero may foul pang itawag against sa kay
1: Alvarado. Alvarado.
0: Na tumba subong si Victor Wimbanyama.
1: Kay hambal ka referido, kay posible man gamay-gamay si mo. Matumba mo timo si Wimbanyama.
0: Are may review naman sa referee.
1: Grabe nga kanya kay physical niya kay Wimbanyama oh.
0: Are oh. Oo. Oh. Mm. Oh, oh ay noyatan sa
1: yatan si L.
0: Pero siyang tumba pero may foul.
1: Oh, ara pagit basa niya.
0: Okay, amo ning gina-check sang referee. Nami ka step back ni D'Aaron Fox sa 3-point shot mo. Bang!
1: Draman gya duwa na ka straight.
0: Oo, duwa na ka tira sa 3-point sumulod sa
1: kanila. 22 na ang avance.
0: Pero may imo madugangan ini tungod nga may foul against sa kay Victor Wimbanyama.
1: Mm.
0: So may timeout gyud ipatawag ang aton sa ning check naton ko nang timeout or
1: review. Kay sa trupa tada sa Dumangas, Sir Mike Dumagin. Sir, good morning. Kay Christ Sir Bibayutas sa Nino Concepcion Ililo. Good morning.
0: Mm. So may foul sa kay Alvarado.
1: Ambal.
0: So I think may kwan pa ni may free throw pa no?
1: Free throw.
0: Kundungan ang foul. Pero kung una nagsulod, kag pero may free throw nagyapo no?
1: Free throw kay release
0: na release ng bula.
1: Release ng bula kay five break.
0: So 47-25 ang leading scorer sa may San Antonio Spurs. Amo si Victor Wimbanyama may 13 points. Ginasundan ni Vassell na may 12 points. Si Fox may 11 points. May yara sang 5 points si Stephen Castle. May 2 points si Keldon Johnson, si Dylan Harper kag si Champagne. 47-25 ang score. Daw hindi kami maubos ni Tamyao sila kay bago lang
1: nakatapos
0: nag 105 no. Kay Dan Palsario, Dras Paris Lake, kay Nilson Almogente. Almogente family, medayad gingaga. Kay Sakura G. Pasautat kung sa asawa, kung nagwapa. Kay Ma'am Rochelle Shoko.
1: Kay Bilya Flor Robert, good morning sa taga-ahoy.
0: Kay Rio Banggod Paklibar, shoutout sa Umyo Boys, Lemery.
1: Kay Riven Ilamparo, shoutout from Barangay Mulungan, Banwasang Igbaras. May laga.
0: Noted live sa apat sila. Okay, na utod ang live ta, no? May yara sa problem sa connection naton mga K5, no? Na utod ang live ta ka K5 EJ. No?
1: Hmm. Kay Victor Jan Mantos ilaybo sara na ginatinghuan namon nga mabalik live.
0: Okay.
1: Kay Haring Faraon, ang mapirdi padala sa Iran. Shoutout sa tanan nga taga Galantaw watching pro kami di sa Barangay Salngan, Pasig City.
0: May yara sa ang bonus free throw si Victor Wimbanyama. Una nga tira sumulod. 48-25, 23 puntos na ang abanse. Na sa San Antonio Spurs.
1: Gatimbuok na ang abanse. Ayhan. Mabadbad pa o kon madugangan pa.
0: Okay, back to the ball game kita. Last 9 media sa ato sa ring special coverage. Ari kita sa second quarter sa game number 4. 48-25 ang score mga K5. Nabiling 10 minutes and 35 seconds sa second quarter. Nagdalas ang bola subong si Jalen Bronson. Nagtira, way sumulod, rebound by Carl Anthony Towns. Follow up, sumulod, may foul pa. Amo ning factor kay na nakorobansi ang San Antonio Spurs tungod nga foul trouble. Abi mo
1: si Towns.
0: Si Carl Anthony Towns na sa second mga 3 minutes pa lang duwa nang personal fouls first quarter. Ari kay dako ang presensya ni Carl Anthony Towns sa idalom. Na may foul si Bryan plus 1. 48-27 subong ang score pero may free throw pagid si Carl Anthony Towns mga kakipay. Ara sa free throw line si Carl Anthony Towns nagtira na sumulod na. 48-28, 20 points lead by San Antonio Spurs. De'Aaron Fox dribbling the ball sa may top of the key. Balik sa kay Ciampini, balik sa kay Fox. May screen si Victor Wembanyama. Fox dribbling the ball. Ginpasa sa kay Ciampini. 4-3. Why sumunod? Rebound by Karl Anthony Towns. Ginatag kay Jalen Brunson. Brunson, si Dederian, nag-layup, sumulod. May rana nga subong ang New York Knicks, mga ka-K5. 48-30 ang score. 18 ka puntos sa gapon ng advances ang San Antonio Spurs. De'Aaron Fox, may screen si Wembanyama. Ginatag sa kilid sa kay Bryant. Or kay Dylan Harper, nagtira, sumulod. 3-point shot by Dylan Harper. 51-30, mga ka-K5. Jalen Brunson, again sa kay Victor Wembanyama. Okay, sa the seated area, ginatag sa Gua, McBride for 3, kabos, rebound by Victor Wembanyama. Ginatag kay Dylan Harper. Harper subong, nagadalas ang bola. Dylan Harper, pagkita sa pasahan sa kilid, nagtira sa ang 3, sumulod, pagid. Ang 3-point shot na ni sorry, Cornette. 54-30, 26 points na ang abanse sa San Antonio Spurs sa game number 4. Okay, Jalen Brunson nagtira, sumulod. 54-32. 22 ka puntos ang abanse. Fox, nag-screen si Ciampini. De'Aaron Fox, nagdalas ang bola. Ciampini for 3, sumulod pagit. Amo na ang balna, when it's rain, it's pours. Kasi no, Lord, langit.
1: At ang shot.
0: Tira. 57-32, 25 puntos na ang abanse. Sang San Antonio Spurs, Anunubi, nag-layup. May foul kitawag again sa kay Dylan Harper. Tumba ang players, Dylan Harper, kag si Anunubi, na nag-fake sa tres. So, nag-penetrate sa shaded area. Ginsugata ni Dylan Harper. Nagbungguan ay sila sa mid-air. Pariyo nga mga players na tumba. Alas 9:34 sa ato sa ding special coverage. Ay nang special coverage sa dulong sa usang The Power Trio. DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Mga dekalidad nga produkto ni Dr. Melitang Uy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Si Shamit nag-out, sumulod na ang atos ding kababayan nga si Jordan Clarkson. 57-32, no? May ngyara sa free throw. No? Si Anunubi, no? Kay Tiakob Shooting, ang gintawag sa referee mga kakifay. Alas 9:34 sa aton siling special coverage. So why sang Akob Shooting? That's why nga inbound pass lang. Now sa New York Knicks, sa Jordan Clarkson for 3. Why sumulod? Rebound by Cornette. Ginatag sa kay Castle. Castle sumulod, nagdala sa niya bola. Castle again sa kay Jusart. Castle, nag-agato si Didier, balik sa gua. Kay Ciampini for 3. Kabus, rebound by Jusart. Fast break to Jordan Clarkson. Clarkson, nag-layup. Sumulod.
1: Grabe si kabayan.
0: Nakarandre, 57-34, kaki-5, AJ. Pero 23, gapon sa idalom. Kay Bryant, wise ang depensa. Sumulod. Back to 25 points lead by San Antonio Spurs. Again, Jalen Brunson, ginatag sa kay Jusart, kay Clarkson. Clarkson, nag-fake. Nabuyan ang bulag. Balik sa babaw kay Jalen Brunson. Nagtira si Michael Bridges. Why sumulod? Rebound by Carl Anthony Towns. Nag-lay up. Pero may dalang. May foul. Gitawag ang referee. Gina-check natin kung sinong tawagan sa foul sa players ng New York Knicks. Daw medyo ginaalat subong ang New York Knicks. 25 ka puntos ang abanse. Sa San Antonio Spurs, mga ka-K5. Aryo daw, why depensa? Kina sa fast break to kay Bryant. 59-34, ha? Bula sa San Antonio Spurs, Castle, Ciampini sa 3-point shot. Why sumulod? Rebound by, okay, naagaw! Naagaw ni Bryant, nag-layup, ay sumulod. Okay, bula subong sa New York Knicks. si Jelen Bronson again sa kay Champagne niya, nagsignal sa nga play. Gipasa sa piyak nga rin pero may foul again sa kay Cornet. Again natawagan na foul niya si Carl Anthony Towns. Nasa posisyon. No? Ariyon, abuyan ni Jordan Clarkson ang bola na kuha ni Bryant. Nag-penetrate pero why sumulod ang iya sa tira. Kagwais ang foul, gitawag ang referee. Nice defense, mga ka-K5. Sa mga kinag may foul ng tiniklod. Third personal foul na. Na si Carl Anthony Towns, mga K5. 7 minutes na nabilin sa second quarter. Bula sa New York Knicks, sa Jelen Brunson, 4-3. Okay lang, may foul antes ang tira. Nag-kwan, are, back to ball game kita. Okay, back kita sa Tonsering live coverage sa Tonsering Facebook Live. Nagpakita kita sa maayos ning nga signal. No? Ari na nga Tonsering coverage sa mga ka-K5. 59-34, 6 minutes and 54 seconds na nabilin sa second quarter. Nagabae si Jelen Brunson. Kaya may foul eh. Ginhack Robinson nila. Pero nagtira si Brunson. Sumulod. Dahil ang tawag natin kung nagdungan la. Ay pwede na nga counted. Then, may additionals ni nga free throw. Kaya mo nang yagin plano nila. Hack Robinson. Nakuha mo lang ni sa kakwana. Hack the shot. Alas 9:38 sa atong sining special coverage. Ara partner. Okay, time out pa. Bro, dula naman ta. Why man? Sige, time out anay. Or may review, no, ang referee. Nag-review, na-check sa buong sang referee. Amo ito ang bala natin kay may Hack Robinson sila ka K5 ba EJ. Amo na ang bala natin nga paulon nila si Robinson. Pero, pag foul, hanak nga paulo, nagtira gilayon si Brunson sa Rainbow Territory, sumulod. Amo yung gina-review nila, concounted plus foul. O kung nauna ang foul sa tira ni Brunson. Amo yung subong ang kinapakigbato ni Jelen Brunson. Kasi niya dungan, pero ay, nari kay gina-check gitsang atong sa nga mga referee. Kung ano ang mga indesisyon ni Lamang K5. Alas 9:39 sa aton sa ning special coverage. Gina-check anay subong no, sa mga referee na review nila kung anong itawag nila pero unabing tawag nila is foul no, on the part sa kay Robinson. Gin-foul sa ni Cornet. Eto bala naton si Mitchell Robinson, lapsoy. Ano bo, tama ang iyas ning free throw percentage. That's why gina foul in isang players sang San Antonio Spurs.
1: Pero sa mamala, sa una kaki pa break kay Shaquille O'Neal.
0: Oh, hack na Shaq. Ah. Dira na dyan na kwan eh. Nag-umpisagid ng ining mga lapsoy mag free throw, gina foul nila. Kontra sa makascore pa. Di mas mayo, dumalang paswerte. Labi na gin ko manubo ang imo sa niya nga shooting percentage sa free throw. Paulon ka lang.
1: Kapitalan ka gin sang tawo.
0: Oo. Ang ma-foul dang, hindi mga star player. Ang talag, salam bang ginapasulod. Kay Ma'am Rosemary Agramon, kay Sir Edgar Badbadon, bakita sa ato sa niya live coverage, mga kakikay. Gina-review pa subong, no, sa mga referita. Kagina pakita pa subong ang pagsulod man sa New York Knicks way back 1999. Na 27 to iginulat sa New York Knicks nga makasulod sa NBA Finals liwat. Amonika Kwan, Amonika Budlay kung makasulod ka sa NBA Finals. It will take pila ka tuig ang ibang ganit ng team sa NBA as na subong wagyapon makasulod sa Finals.
1: Finals.
0: Kagagibal sa ninyo mga star players as na subong nag-retired na. Iban sa ni wala gid maka a champion. May pa kong kay Sab Robinson ka lang bla.
1: Pero ka pa.
0: Pero ang imo sa ning team nag champion. May ipabugal ka pa sa kagalingon mo. Saling mo talag sa natakon ga hampang pro champion takon.
1: Alright. Tawag ka mo.
0: Kunta sa sikat ka, why kasi nga kwan championship ring. Alas 9, kwantay uno na. Gina-check the race, so why gin-grant no, sa nga referee ay ning tira ni Jelen Brunson. May duwala ka free throw si Robinson. Did just imagine playoff career mo 37%. Hindi kasi na pagpa-foulon ka kay 5EJ. Kapi 37% po silingon sa isa mo kagatos ka free throw. Tantay shetel ang pasulod mo. Mm. Subo nga series, 4 out of 11. Kaapat kaunsi mag free throw, apat lang sulod.
1: Si dako gini ka kay 5 break nga advantage kung ma-foul throw ball si Carl Anthony Towns.
0: Si third personal foul ni si Carl Anthony Towns. Nauna nga free throw as expected, why sumulod?
1: Kadua nga free throw, ginalantaw ang ring. Nga hindi ko pasulod ang balya. Kadua nga free throw.
0: Ang tira mo kayo hon mo, kaya tira mo bangkaw.
1: Kadua nga free throw, wala, nag-iapon.
0: Rebound by Stephen Castle, pero adal lang. May foul para makabulos naman. Bala mo nga, ang naging foul nila. Kaya kung hindi, pagbalik sa bula sa New York next, paulo naman si Robinson. Pa-style man lang yung pa-wise basta NBA finals na. Back to the ball game kita. Castle, ginatag kay Cornet. Castle, dribbling the ball. Aliyo pass to Cornet, pero may foul gitawag sa number 55. Sino ka niningalan ka number 55 ka, Juan Man?
1: Check na to na.
0: Si Hawkporty. Hawkporty.
1: Sa dinisyalin man.
0: Okay, si Hawkporty, may second personal foul na. Kay si Carl Anthony Towns, huwag gigapakita kay first quarter pa lang, second personal foul, subong naka-commit sang third personal foul.
1: Si Kabayan, guha naman. Ang mainit nga kamot nga si OG Anunobi.
0: 59-34, 25 puntos sa Bansi San Antonio Sports. Castle, ginatag kay Cornet.
1: But na still ni Brunson. Brunson!
0: Nag-lay up, sumulot.
1: 2 points for New York Franks.
0: 59-36. Castle, dribbling the ball against kay Jusart. Jusart, may double screen. Ginatag kay Champagne. Champagne, gibalik sa kay Castle. Castle sa may right quarter court against kay Jalen Brunson. Castle na penetrate, nagtira, why sumulod.
1: Rebound by Jalen Brunson, nagadali-dali, Brunson. 3 versus 3, Brunson nag-layup, sulod. Ara na si Jalen Brunson.
0: Nagpakitang gilas na si Jalen Brunson. Siya nang namersa. Magipatawag na timeout ang San Antonio Spurs.
1: Hambal ni Coach po, Dugaranao.
0: Okay, ang score is 59-38. 21 sa Gapon, kapunto sa kabansi sa San Antonio Spurs sa tabiling na 6 minutes and 10 seconds sa second quarter. Balance scoring on the part sa San Antonio Spurs. Si Victor Wimbanyama may 14 kapuntos. Si Vassell may 12 points. Si De'Aaron Fox may 11 points. Si Champagne kag si Castle may 5 points kag si Bryant. Kag si Harper may 5 points man. Kag may 2 points si Calden Johnson sa mga KK5.
1: Sa bahay naman sa next KK5 break, Jalen Brunson 12 points, OG Anunoby 10 points, Carl Anthony Towns may 6 points pag ilamang kag may 3 ka foul, Michael Bridges 5 points, si Josh Hart may 3 points. Amo pag ilamang KK5 break ang nakapuntos sa ila.
0: Okay. Sa field goal, mataas ang field goal sa San Antonio Spurs, no? May 62%. 21 out of 34. 62% while sa New York Knicks mayara sang 43% lang gin. 12 out of 28. Sa Rainbow Territory, no, ang Knicks may 38%. 3 out of 8 no, sa Rainbow Territory while sa San Antonio Spurs tamak taas 61%. 11 out of 18. Ang ilan sa nga tira sa 3-point shots. While sa rebounds, may 11 rebounds ang San Antonio Spurs. Kag may 16 rebounds. Aban siya New York Knicks na, sa rebounds, mga KK5. Ang personal foul lang gid. No? Ginaulit na natin kay si Carl Anthony Towns. May 3 na ka mga personal foul. Si Clarkson may 2. Si Robinson kag si Hawkporty may tag-isa. Si Alvarado may 2 man ka foul. Kag si Josh Hart.
1: Nantaw, bantayan natin kay Fabric ah, kung maga tayo yun ang run sa New York Knicks sa pagbangunan ni Jalen Brunson. Kaya doon nag-agresibo siya subong eh.
0: No. Gaulat lang sa ito, timing ah, no, si Jalen Brunson. Pero dako, gapon na lagson, no, sang New York Knicks kay 21 ka puntos sa kabanse sang San Antonio Spurs. 59-38, 6 minutes and 10 seconds remaining sa second quarter. Sakay rin, no, sa JBDL to the Barangay Luna Haro. Ah, dyan sa unahan tao.
1: Ilan tao sila?
0: Oh, di ba? Guno sa may kwanda, lapit sa Roo Plaza. May tayo gingaga sa ato sa mga tudas da. Kay mo'y mo'y Suiko. Kay Sir Edgar Badbado. Matun mo na, ugin ang asanto nyo ni Sir Edgar ba? Kay Summer So, Toto Eric. Upon kami subong ni Manang mo, Abing. Gusto ko nung mayo in your life kay nakalantog.
1: Oh, thank you again, thank you.
0: Ano man kasi manuwa mo ni sa Concepcion to?
1: Taga Gimaras rin.
0: Ah, taga Gimaras. Tindamo na pa ho.
1: Damo eh, nung Abner pa.
0: Pa-shout out sa GBDL to da sa Barangay Luna.
1: Ah, diri sa Kwan Kaki Fabric, diri. Sa may...
0: Ah, sa Piyak, diri sa may tabok sa Robinson. Robinson. Alas 9:28 ah. Good morning lang da. So, nagtapatawag sang time out ang San Antonio Spurs matapos nga naka-run. Nakamainit na sa buong kamot ni Jalen Brunson. Trouble na ito na grabe pa ng lagson. No? 21 ka puntos.
1: Masap
0: Dylan Harper. Oop, nagkaroon ko dan looks Dylan Harper. Oh. Turutumba si Wimbanyama. Wimbanyama! Gindubol team! May jump ball. Nice defense on the part sa New York Knicks. Gindubol team. Why nakahulag si Victor Wimbanyama na pondo na lang.
1: Kaya mo tagali, okay lang si Anunobi.
0: So, si Anunobi ang iya sa ning makontra sa jump ball.
1: Primary defender yan, subong ka kay Fabric si OG Anunobi.
0: So, nakuha ang bola. Nagtumbuan ay nakuha ni Calden Johnson. Basel for three.
1: Sumunod na naman.
0: Grabe.
1: Hart, nagandali-dali. Hart, ginulat si ning Mia mga upo. Just Hart na against sa Dylan Harper. Ginbalik kay Brunson. Ginabantayan ni Basel. May screen si number 55. Brunson, nag-drive, nagtira.
0: Wala. Wild sumulod. Rebound by Dylan Harper. Harper sumulod, nag-lalasang bola. Nagpaitan sa pusang. Ginatag kay Wimbanyama. 4-3. Wild sumulod. Rebound by...
1: Juice Hart. Hart, nag-lalasang bola. Ara sa tunga. To Bridges. To Anunobi, nag-pick. Anunobi,
0: nag-penetrate.
1: But my foul against... Sakay the Aaron Fox or Wimbanyama?
0: Okay, si Wimbanyama, subong mayara na sang second na personal foul sa kay okay, no? One personal foul.
1: One pa lang, one.
0: Okay, gina-check na ton diri, no? Ang aton sa ting data pero ang foul is the Aaron Fox sang foul. Why pa sang foul ya si Victor Wimbanyama? The Aaron Fox ang tawagan sang foul. May dua ka free throw si OG Anunobi.
1: Una free throw. Sunod. Mayara na sang 12 points si OG Anunobi.
0: 62-39.
1: Tama ka sapnot sa part sang New York Knicks sa subong tiniun kaki Fabric. Kay makaran ang Spurs, 3 points. Ang ila, 2 points lang.
0: Ang kainabing factor diri mong kwani. Ang... fall through ball si
1: early fall through ball ni Towns. Dako, okay. Gid nga bagay.
0: Sa kay Sir Larry Domingo, may rayad gingaga kay Marzo 27. Alaban na ba? Birthday ko, Marzo 27. Back to ball game kita, Diron Fox. Si Dederian, nagtunan siya, tagtira. Bang!
1: Para na, ang hampang ni Fox.
0: 64-40.
1: Mula sa New York Knicks. Brunson, ginabantay ni Basel. Brunson, ginaras ni Basel. Nagpatapok sa bula. Brunson, ginpasa kay Michael ba kay... sa kay Sione Sunchan. Brunson nag-drive but
0: nabuyan ang bola natapikan pero why isang foul gitawag ng referee. Where's the foul?
1: Ginipit sa mo.
0: Reklamo si Jalen Brunson kay si Coach Mike Brown. Sina nga kung si San Antonio Spurs gamay lang natando o paulaw.
1: Sa kasinibrete kasing gitan. Where's the foul? But so, no foul.
0: Bola sa
1: Knicks to Sunchan. Gapangita kapasahan, 1-1 against Wim Banyama. Nagtira turnaround, wala kay Goring bat palop ni Hart.
0: It's a 24 seconds sa violation. Shot clock violation.
1: Nami ipinsa.
0: Why kay Go sang ring til ang tirani Suchan.
1: Jeremy Suchan.
0: Player man sa unsa sang San Antonio Spurs nga gin-trade nila sa New York Knicks. Mm. Dylan Harper nagdalas ang bola against sa kay Juice Hart passing David Court area sa may Rainbow Territory. Ginaharas no, ni Dylan Harper si Did area nagtira sumulod. Grabe si Dylan Harper. Talagang may dugong Pinoy.
1: Hart.
0: Walang katakot-takot pumasok sa loob.
1: Ano Nobe? Against Harper. Ano Nobe? Nag-drive. Ano Nobe? Nag-jump shot, turnaround, sulod.
0: Sumulod. 66-42. 24 points lead sa Gyapon sang San Antonio Spurs. Dylan Harper again sa kay Jusan. May screen si Vassell. Pero ginatag kay Wimbanyama. Ginatag sa kay Diaron Fox. May screen si Victor Wimbanyama. Now Fox ginatag sa kay Dylan Harper for 3.
1: Bang! Dylan Harper!
0: 69-62. Mga nagbabang ang kamay ng San Antonio Spurs.
1: Dylan Harper, Pinoy ako.
0: Hambayakan Pinoy ako, Pinoy tayo.
1: Bronson, ginaras ni Basel. Bronson, naga-discarte. Crossing the midcourt. Game my screen si Jeremy Suchan. Suchan. Bronson, naga-tira sa tres.
0: Wala. Rebound by Victor Wimbanyama. Pero nabuyan ang last bola. Last touch ang San Antonio Spurs. Makapabilin ang bola sa New York Knicks. Pero 27 kapuntos na ang advances ang San Antonio Spurs.
1: Daw hindi finals ah?
0: Nag-amunin so far ang pinakadako nga advance sa saling nasabi siya nga NBA Finals.
1: Ano no, ito Jeremy Suchan. Gabang kita sa basahan. Ginpasa kay Bronson sa kilid. Dinabatan ni Johnson. Binalik kay Suchan sa kilid. Binalik kay Bronson sa kilid. Nagtira sa Andres. Wala sa Gihapon.
0: Rebound by
1: Spurs.
0: Spurs. Sino ning player sa Spurs ka bago? Caldon Johnson. Nabuy anak ni Dylan Harper.
1: Grabe!
0: No look shot by Dylan Harper. Ang dugong Pinoy. Pasok.
1: Doon may chance ang MVP siya kaki pabreko mag-champion ng Spurs.
0: 71-42, 29 points lead na sa San Antonio Spurs. Daw lubongaw.
1: Just Hart, ginabantayan ni Harper.
0: May foul.
1: May foul sa kilid.
0: Again sa kay Vassell.
1: Vassell.
0: May foul dito sa kay Jalen Brunson. Grabe.
1: Grabe siya. Araw
0: Dylan Harper. Dylan Harper. Nagali up. Another replay ng score ya. Tapos another 3-point shot. No? Left-handed shot.
1: Wala pa katupa sa ringin na to. Oh. Nasulod na.
0: Nami biyang iyang akwan. Nami biyang iyang
1: form sa shooting
0: form
1: niya.
0: Form sa shooting.
1: Kaya releasing niya sa
0: Araw ah! Gawin na mula ka talikod ah! Amo palang pagkita sa ring niya pabandas. Pasok.
1: 7 points straight by Dylan Harper. Una free throw.
0: Una free throw. Sumulod.
1: Ni Bronson, sulod.
0: 71-43. Tama ka de buena sa buong ato sa kababayan si Dylan Harper.
1: By Jotso, ang avance.
0: Si Jordan Clarkson, ito talaga. Sabi na pasulod sa New York Knicks mo.
1: Wala sa ginatagaan. Playing time nga dako.
0: Pero sa una niya, si Rene?
1: Si...
0: Okay.
1: Harper?
0: Player man?
1: Si Harper,
0: si Ron
1: senior.
0: Harper, no?
1: Oh, Ron Harper, senior.
0: Sina, that's my son! Sina ko sa ato, bata ko na. Amo na yan, may dugong Pinoy. Saludo kita.
1: Mag side view sa Dylan Harper kaki Pebrick. No, kamo panghampang. Wala hon manda ano. Amo ko mo galaw.
0: Pero kami ka galaw pero ang tira kan sa daw. mga bulay ko no bantayan kun walis mo.
1: Landabla si Fox.
0: Walis man si Fox. Si Jalen Brunson
1: walis man.
0: Amo ning pinakauna nga nag-inkwentro sa NBA Finals si ang point guard ni Lalonsay Walis.
1: Walis.
0: Kada ang retro, wala. Okay, ayaman mo. Note lang ang walis. May nagsunod. 71-43, 28 kapuntos sa Bansin San Antonio Spurs. Dylan Harper, kababayan. Ginatag sa guwa kay Castle for 3. Kaway sumulod. Nakuha ni Vassell ang bola. Gimalik kay Wimbanyama. Again sa Nunubi. Sa may right court. Nagtira sa 3. Kaway sumulod. Rebound by Juice Hart. Pero may foul kitawag again sa kay
1: Castle.
0: Castle ang foul. Na naman nga. Nakigan ko naman nagkaroon si Victor Wimbanyama. Ang balsang coach nila. Hindi ka magturutiras. Gwa! Tito ka sulod ka. Itama. Timok taas.
1: Hindi mag-ambalan naman sa kuro. Hindi ka mo magsalig. Kitungod ako. Bansin nyo. May duwa pa ka quarter.
0: May duwa pa ka quarter. 71-43. May timeout partner. Why now? Pero ara ako doon
1: live. Free throw.
0: Free throw ni Josh Hart at ang team penalty ang San Antonio Spurs.
1: Hart, una nga free throw. Wala.
0: Dog
1: ginadibala subong yan New York Knicks kaki five break.
0: Wala nung naging kinaon nila nga nga why the gisunong ultira nila man. Mahoy-hoy pa ko subong ni San New York Knicks pero may bilin pa.
1: May dua pa kakwarta.
0: 71 pilang score 71-43. Pilang ba? 28. Grabe.
1: Just Hart, agad dribble-dribble. Kadwa nga free throw. Just Hart, ginangat ang bula. Hart! Wala sa gapon!
0: No?
1: But,
0: pero,
1: iyaang offensive rebound. Hart to Bronson. Kick out pass. Bronson for 3. Sulod!
0: Bang! Amo na yan, 71-46. 25 kapuntos sa gyapon ng Abansi sang San Antonio Spurs, De'Aaron Fox against sa kay Michael Bridges. Gindala sa may tunga sang court. May screen si Wimbanyama. Fox sa dribbling the ball. Sa kilid sa kay Champagne for 3. Why sumunod? Rebound by Bronson.
1: Bronson. Ginabantayan ni Johnson. Bronson versus Johnson. Ginpasak Anunoby. Anunoby nag-drive against Fox. Gindouble 10 ni Wimbanyama. Kick out pass to Hart.
0: Na-intercept ni Basel. Pero nakuha gyapon ni Jalen Bronson.
1: Bronson, nag-discarte against Johnson. Bronson, nag-pick, nag-tira, pasabit.
0: Why, pero may foul.
1: Foul.
0: Amo maning hampang ni Alexander Jalen, Bronson, pasabit.
1: Tikunda ko, defender, ya. Posibilidad, sabit, kidga kay Fabric.
0: 71-46, ginatingguan, subong ni Jalen Bronson, malagas ang 25 kapuntos.
1: Una ka, Petro.
0: Ang ining basketball, it's, team, hindi ni individual.
1: 4 points pa lang sa'yo.
0: 4 points pa lang daw si Jalen Bronson.
1: Bronson, unang free throw. Wala! Grabe nga mintis nito sa free throw. Kaki 5 break. Tatlo na.
0: Kay George Salvador, may rayad din nga aga. Kay Sir Edgar Badbaton, magsulog ko ng outside perimeter at tinaugin. Kay Ma'am Bing Space J. Kay sa Hong Kong, kay Kalago Vlog Ronel.
1: Bronson.
0: Bog na naman fans ang sports mamaya.
1: Sulod. Ikadwa ang free throw.
0: 71-47. 24. Nagligad to. Binantayan ang mga fans ang San Antonio to sa New York Knicks. Oh.
1: Sulod pa ka-train?
0: Ang bula, De'Aaron Fox against Michael Bridges. Ginatag kay Basel. Ginatag kay Dylan Harper. Gimbalik sa Fox. May screen si Wimbanyama. Fox dribbling the ball. Nag-aliyo pass sa kay Wimbanyama. Nakuha ang bola.
1: Sulod sa gyapon.
0: Amo ni nga Balila. Lain ya kung taas team mo.
1: Bronson, ginabantay ni ginaras si Fox. Bronson, ginadali. Bronson, nag-third drop. Sulod against Victor Wimbanyama.
0: 73-49. 24 sa puntos. Gyapon ng abanse. Sa nabilin nga 1 minute and 10 seconds sa first half.
1: Bronson,
0: Fox, nagdala sa bola. May ara sa duha ka screen. Fox, dribbling the ball. Shaded area. Ginatag kay Harper for 3.
1: So, Dylan Harper.
0: Ang kababayan naton, mainit ang kamot sa shooting.
1: Bronson, gin-double team ni Basel kag ni Harper. Kay Anunoby sa kilid, nag-pick. Ginabantahan ni Wimbanyama. Anunoby, nag-discarte. Mismatch. Anunoby, nag-dribble. Nagtira. Wala.
0: Explode. Nakuha ni Basel ang bola. 76-49. 27 kapuntos ang kampanse. De'Aaron Fox, sinatak kay Wimbanyama. Wimbanyama, tira layo. Why sumulod na? Numan si Wimbanyama.
1: Nadimatch sabi ang Harper. Bronson, nag-discarting na bantay ni Basel. Bronson, nag-haras. Bronson, wala. Rebound by Wimbanyama. Wimbanyama.
0: 24 seconds remaining sa first half. Abusan lang ng oras. May nabilin nga 1 second sa ilas ng shot clock. Fox again sa kay Michael Bridges sa top of the key sa may Rainbow Territory. Nakasignal sa play. Nakapakita sa mapasahan. Nagahulat na ni Karun sa nga screen. May screen si Champagne. Fox dribbling the ball against kay Bronson. Ginara si Bronson. Nag-penetrate. Fox nag-sidestep. Nagtira. Kabos. Nakuha si follow-up. Sumulod. Nagtira. Pero basang referee, not counted.
1: Not counted. Ubus na ang oras.
0: Okay, so sang ibuyan ang follow-up shot. Ara pa sa kamot ni Harper. Ang bola. Ang score. Pilato. 76-49. Tama kataas ang score sa San Antonio Spurs. 27 kapuntos ang abanse sa San Antonio Spurs. Standby ka mo kay balikan naton sa 1.5 ka mga viewers naton. Ang third quarter, ang second half sa inampang. Standby ka mo. Mabalik kita dugay-dugay para sa pag-wrap up sa natabo sa first half. Ang leading scorer, ganong natabo sa New York Knicks. Kay so far, amuning may pinakadako nga banse sa apat kahampang sa NBA Finals. Ang Game 1, Game 2, Game 3.
1: Plus 5.
0: Sa 20 nga bansi.
1: Plus 5 ito kaki Pybrick.
0: Subong niya daw medyo nakakuan, nakarubansi ang San Antonio Spurs, nakaratsada kay Arnold Salvador, may rayad ging aga kay Ariel Ido. Si Brunson kuno Lacoste kaki 5BJ. Malam ko nung Lacoste.
1: Daw chinilas.
0: De!
1: Ano na?
0: Buaya! Ito ko, kuan mo?
1: Matic.
0: Ano ABCD? Alligator? Ano pag ina ang crocodile dandy.
1: Amo man kag kay Pebre kun ako maglantaw kay Jalen Brunson daw matyagya daw hindi team.
0: Oo. Ay hindi mo makwanabi ni masarangan kay mabangon ang kwan mo dala nga pa ko isa ka lang. Kay Sir Fred Pascala kay Imlodge Thrifted. No? Padayon lang sa coverage sa naming tanaw live. Ah. Shout out ang kay Boss watching from adin ng SSB man. SSB sa dinay. Kay
1: Singapore.
0: sportsman si Sir Fred, no? Kay Michael Pabros, kay Sir Kim Hiroso Panay sa Maysunod Sang Pasi, kay Sir Ariel Ido, kay Romel Palmares, kay George Salvador, no? Kag kay Sir Edgar Badbadon, no? Ka monitor sa atong saring special coverage kay Kim Hiroso Panay. Mabalik kita. No, kay Dugay pa, mga kwantanay, mang bugas-bugas. No, ang ining aton sa ning special coverage sa dulong sa inyo, sang tanan, mga Clinica Products, sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Ang Mighty C, DTX 500, kaga ang D3 Bio. Standby ka mo, balik kita sa third quarter, sang hinampang pagtapos sa plaka-importanting mapahibalo, mga kaki-5.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! Mike Puso!

100, epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
3: Victor Wembanyama with the post.
1: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
4: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
1: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamahal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Saka sales rep.
8: So, una,
7: problema. Gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: Pang
2: sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidants.
2: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo ang atay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo.
3: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Masaligan.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
2: Ang D3.
3: Yung may Physio.
2: Physio.
3: Yung may D3.
2: E3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
2: Yung may D3.
3: D3 Bio.
6: Babakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
12: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo ng akon nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: E3 Bio.
14: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall kag indi manami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon
3: ho kag
14: naghinis ang akon
3: putis.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 nga may Physio.
2: Ang Physio
3: nga may D3.
2: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio
3: nga may Physio.
2: Ang Physio
3: nga may D3.
6: Mga magabutika.
2: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo ang atay.
2: Happy kanunay.
3: DTX 500.
2: Masaligan.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo?
2: DTX 500.
3: Masami ka bala ang gina-allergy?
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
3: Nga sa masami,
2: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy?
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
6: Mabakal ang butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagid ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C.
6: Mabakal sa mga butika.
20: Masakit ang dyan. Masami na budlayan sa pag-ariya.
21: Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
22: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
23: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
24: Good news!
25: Good news!
23: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
24: Libre?
23: Libre!
24: Wow!
23: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog.

0: Beauty Soap.
1: Buro ka pong katol.
0: BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. BTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: Nestor, ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplansa na!
5: Ganito ako!
6: Tigasi!
5: Tigalapa!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing!
5: Dahil kasangga ko!
6: Ang extend!
5: Supplement for men!
6: Gortez!
5: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling! Come to mama!
6: Extend food supplement for men.
5: May maca
6: at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
5: para sa tigas
6: kasing performance.
5: Extend food supplement for men
6: para sa matino nga dugo.
5: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
5: DTX 500
6: ang DTX 500
5: ang may mataas ka antioxidant
6: nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
5: happy kanunay.
6: DTX 500
5: masaligan,
6: epektibo.
5: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500
6: ikaw pala
5: ang may diabetes.
6: DTX 500
5: ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
5: nga nagapanubo
6: kaga kontrolar
5: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
5: masaligan,
6: epektibo.
5: DTX 500
6: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio
5: ang D3 Bio
6: yung may BCO.
5: Ang BCO
6: yung may D3
5: mga butika.
6: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio
5: ang D3 Bio
6: yung may BCO.
5: Ang BCO
6: yung may D3
5: mga butika.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May kumso!
10: After long 27...
12: Pabalik ba K5 sa ato sing special coverage! Arin kita sa third quarter sang hinampang. 76-49, 27 ka punto sa kabansi sang San Antonio Spurs sa pagtapos sang halftime. Ang bola yara sa New York Knicks.
13: Lonzo nag-drive, kick out pass to Hart, to B, 4-3, sulod!
12: Okay. 76-52, no? Good start sang New York Knicks. 3-point shot, 76-52, 24 ka puntos, alihop sa kayo yung Banyama, si Dalom, nagtiro ay sumulod, rebound by Juice Hart.
13: To Anunobi, Anunobi nagdali-dali versus Champagne eh. But yeah. na
12: buhiyan ang bula, ginatag sa kay Vassell, nagtira na buhiyan sa kay Wimby, sumulod! 3-point shot by Wim Banyama. Aran na, na-on ko na. Okay, bula na sa
13: bula sa New York next. Bronson, nag-discarte against Wim Banyama. Bronson, ginapatawahan. Gapangitan sa pasahan. To Juice Hart. Hart. Ginpasa kay Towns. To Bridges sa kilid. Nag-drive. Nag-jump shot against
12: Kabos!
13: Wim Banyama. Kabos!
12: Ang tira. Nakuha ni Basel. Itadlong ang mic, partner. Para kay Casal. Nag-penetrate pero may gintawag na offensive foul against sa kay Stephon Casal. O, dalang. Anong tunog to? Okay. Ari may offensive foul, no? Gitawag kay Castle sa kay Jalen Brunson, no? Turnover on the part sang San Antonio.
13: San Antonio.
12: Spurs.
13: So balik bula sa New York Knicks.
12: 79-52, 27 ka puntos sa gyapon ang advance sang San Antonio Spurs. 10 minutes and 9 seconds sa third quarter. Sa game 4, mapatasayan ang serye sang San Antonio Spurs. O kon na maging 3-1 sa ni ang serye. Bula sa New York Knicks.
13: Bridges, nagadalas ang bula. Ginabantayan ni Champagne. Bridges. Ginara si Champagne. May screen si Towns. Bridges kapangitan sa pasahan. Ginpasa kay Carl Anthony Towns. Top of the key against Champagne. Mismatch. Towns nag-drive but
12: napapol. Ang bula. Last touch by Towns. Carl Anthony Towns. Reklamo siya. No? Sa review. Pero maging review. Balik ang bula sa San Antonio Spurs. Sa kay Fox dribbling the ball. Fox. Ginatag sa kay Vassell. Vassell! Balik sa kay Fox. Fox! Nang penetrate! Nag pull up jumper! Sumulod!
13: Sumulod! Darren Fox!
12: Ara na nataga na sa niya kumpiyansa si Fox. 81-52.
13: Hart! Gapangita sa pasahan. Ginabantay ni Champagne. Hart! Gimpasa kay Bridges sa kilid. Bridges! Gapa

0: dribble-dribble against, but may foul na naman.
1: Okay, na lang natumba. Now illegal si screen. Carl Anthony Towns, gina-check sang
0: against
1: referee.
0: Against Wimbanyama.
1: Against kay Wimbanyama. Now, Victor Wimbanyama, may second personal foul, mga ka-K5.
0: Wala ko na, Ojo. Replay.
1: Okay. Why, Ojo, partner? Kaya na? Okay. Dala kay may foul, no? Ang gitawag sa kay Victor Wimbanyama, gina-review sang referee. Abaw, naigo kasi ko ang api-pingig ni Carl Anthony Towns. I-check ni
0: kung basi ko sa grant. Hindi manungod ah.
1: I-check ni, gina-review subong sang mga referee kung flagrant foul, no? Ang itawag sa kay Victor Wimbanyama. Ang score is 81-52, 22 ka punto sa kabansi sa San Antonio Spurs. Sa nabilin sa 9 minutes and 27 seconds sa third quarter sa hinampang mga KK5. Alas 10:23. On the review, no, sa mga referee, ang inning foul ni Victor Wimbanyama against sa kay Carl Anthony Towns.
0: Dula o no, Joe?
1: Dula o Joe?
0: Arata. Okay na, okay na.
1: Basta ko na-delete na ning message ni Sir Jed Labordo. Wala trail ko, wala announcer. Nakamute ko na ang bal ni Sir Marvin na Marbs Madirable. Waiting kong partner, ara na! Ha? 81-52, gina-review subong ang foul ni Victor Wimbanyama. Kung it's a flagrant foul, no? Kaya tinaigo sa
0: siko
1: na ni Victor Wimbanyama si Carl Anthony Towns. Pagsugod sa third quarter, 27 ka punto sa bansi sa San Antonio Spurs, pero subong natugangan sa dua. No? Ari na gina-check nila kung anong mangin pamat. Battery. Gina-review kung bala yara sa makabig na ton flagrant foul ang gini mo ni Victor Wimbanyama. Gina-check na ton referee initiated review call. Overturned. Now gina-challenge sa San Antonio Spurs ang foul again sa kay Victor Wimbanyama.
0: So, ubos-ubos, pero sana ni KK5 break ang New York Knicks.
1: Oh.
0: Kay ang kontra din nila, hindi na Spurs, kundi uras na.
1: Okay. Kay Sir Jojo Espino, may dayad siya nga aga. Actually, third quarter pa man lang ah. Malawig-lawig pa man eh, hindi pa man safe gid nga abanse.
0: Basi makahimo sila sang record ah.
1: Oh.
0: Na the biggest comeback.
1: Mm. 81-52, no? 29 ka puntos ang abanse. So, ano, it's kwan lang regular foul gitawag sa kay Victor Wimbanyama. Back to the ball game eh. Makalagas pa yan ang New York Knicks. Si Victor Wimbanyama may 19 ka puntos, may ikalawa sa ning foul sa sulod sang binder. Gitawagan kit flagrant foul 1. Na si Victor Wimbanyama kay may free throw subong. Na si Carl Anthony Towns
0: plus ball position.
1: Oo. Plus ball position.
0: Towns, sige dribble. Gintulok ang ring sang masakit. Nagtera sulod.
1: 81-53. 28 ka punto sa kabansi sang San Antonio Spurs. So may another free throw ayan, na no? Ang si Carl Anthony Towns kay duwa na ka free throw plus a ball position. Amo ni mabudlay kung matawagan ka sang flagrant foul. Okay.
0: Kanduwa ang free throw sulod, sulod sa gyapon.
1: 81-54, 27 ka puntos ang abanse.
0: Subula gyapon sang New York Knicks. Mag-inbound si Josh Hart. Hart gapangita sang pasahan. Hart ginpasa kay Brunson, ginabantayan ni ginbalik kay Hart. Towns against Keldon Johnson. Brunson nag-tres.
1: May sumunod, rebound by Victor Wimbanyama. Ginatag sa kay Faxa. Faxa na sang bola against kay Anunoby. Sa pang Rainbow Territory. Faxa na penetrate, nag-crossover, nag-dribble, ginatag sa kay Castle. Castle si Diteria, kay Vassel, ginatang ibang banyama, gimbalik sa kay Castle. Castle! Junjun. Sa area, at Junjun, no? Kaldun Junjun sa Dalom,
0: maaig yapon sumulod. Mula sa New York Knicks, Jus Hart, nagpatapok sa bola, gadali-dali, gapakita sa pasan, gindrap pass kay Anunobi.
1: Yes!
0: Slam dunk!
1: Slam dunk by OG Anunobi, 81-56. Champagne 4-3, wise sumulod, rebound by Carl Anthony Towns.
0: Ginpasa kay Anunobi, Anunobi, nag-dribble, matapok sa bola. Anunobi, nag-crossover. Anunobi, nag-drive. Kick out pass to Bridges. Bridges, nag-penetrate. Kick out pass to Brunson. Ginabantay ni Pax. Brunson, nag-tres.
1: Sulod!
0: Ara na. Nag-ara na. Nag-ara na ang New York Knicks.
1: 81-59. 22 puntos lang abanse sa New York Knicks. That's why napatawag sang timeout ang coach sang San Antonio Spurs na si coach Mitch Johnson. Naka-run diri ang New York Knicks na 22 puntos na lang ang avance. Ang leading scorer sa Siningampang sa bayan sang San Antonio Spurs, si Victor Wembanyama, may 19 puntos. Si De'Aaron Fox kag si Devin Vassell may tag 15 puntos. Amo man si Dylan Harper 15 puntos. May 5 points si Castle, si Champagne, kag si Bryant, kag may sang 2 points si Caldon Johnson.
0: Sa part naman kag Fabric sang New York Knicks, si Brunson may 22 puntos na. Si OG Anunoby, 19 puntos. Carl Anthony Towns may 8 ka puntos. Si Michael Bridges may 5 points. Si Josh Hart may 3 points. Kag si Jordan Clarkson may ara sang 2 points kag Fabric.
1: Alas 10:29, sila ni Sir Vince Vince, bingo na ko. Aba, do basket pa ning hampang, do hindi mani bingo. bingo kay Shoreball na. Ano ka sa Antonio, Sir Vince? Ano ni karon makasudan ta ka manamit nga baboy kag kaldo? Hindi ta magsudan karon sardinas. Kay Ma'am Vince kay Okag, pasautan tanda kay Taki sa Magamay. Kay San Larry Domingo, kay Vixana Mage. Odyo sir, wala tingong, may hinit ang labanan. Pa-shout out sa Katuda, sa may barangay Pandak Pavia. Atin ang biyahe sa Katuda man. Pandak Pavia, kay kunhaling ka na sa ganan, ang pauhituda na mo.
0: Base diri sa piya, kakipay break, kanto sa may hibawan nga
1: kay
0: side.
1: Kay Bims, kay Ukag, kay Ma'am Rosemary Agramon, taga-banwasang Banate, na San Antonio Sports ni siya.
0: Kay
1: Sir Jed Labordo, kay Arlo Aspasio Palmesa.
0: Kay Robert sa Black Drao sa Concepcion na Galantao man. Ah. Kay Panagatik.
1: Kay Kuya Puch Patuwing. Kay Delcito Mahinay. Kay Nabagsugod, huwag ma-sound. Kay Sixto Pasyente. Kay Sir Remark Laurelia Ferrer. May mga nakakakuan kayo ay isang sound. Nabasahan ko ninyong message kontra sa mabasa ko. Digali, kami sound. Kay Meow Sweet Heart Pilar. Kay Lorenzo Melocoton. Spars ako ah. Mas kampante yung lamang. Kay Line Monte Calvo. Kay Sir Richard Moschete. Pamilya Moschete. May daging aga. Kay Sir Mark Anthony Garcia. Pa-shout out sa kumain ka na sa may Puning Cave Bayabas de Arte Bulacan. Mga Ilonggo ato sa Bulacan, no? Sa kay Nognog Yapan, kay Lawrence Yanko Esmeralda. At tayo man nga propaganda. Kay Rosel Kurt Katig, kay Sir Edsel Lachica sa may K5 News FM Kalibo. May adayaging agad sa taga Kalibo Aklan. Ryan Busico, pamilya ko doon sa Iloilo. From Busico, sa may Capiz. Kay Sir Carlos Malahadya, na sa amigo nga si Joseph Di Montaño, na bawag kakauntang ko nga panapan.
0: Bawag kampiyon.
1: At anong team mo da? Ang panapan ako, basi ko mangin lechon manok.
0: At ibaboy na tugurong suba ka, K5. Kay Abansin na Spars.
1: Okay, back to the ball game kita mga K5. Ara ang bola sa Antonio Spurs. Fox ginatag sa kay Vassell. Ginatag sa kay Wembanyama. Ginbalik sa kay Fox. Fox dribbling the ball. Fox ginatag sa kilid sa kay Harper. Harper for three. Wise sublot. Rebound by Carl Anthony Towns.
0: Towns ginpasa kay Brunson. Gapatabok sang bola. Brunson ginabantayan ni Johnson. Bronson, op, kineta na magaw. Bronson, nag-drive, Bronson, nag-jump shot.
1: Wala. Sumulod, kabos, rebound by Dylan Harper. Harper, 81-59, 22 puntos sa Giyapon ng Abansis ang San Antonio Spurs. Ginata kay Victor Wimbanyama. Ginahatag sa kay Vassell.
0: Turnover, Jalen Bronson.
1: May miscommunication. Op, gintindakan.
0: Kicking violation.
1: Kicking violation the part sa kay Wimbanyama. May mga turnover subong sa bainsang San Antonio Spurs. 81-59, 7 minutes and 25 seconds. Ariyo, nice defense, no? Why? Miscommunication.
0: Mahinay.
1: Why nag-cut si Kwan, eh? Wimbanyama. Abi ni Keldon Johnson, ma-cut si Wimbanyama, nagpundo. Saya. Back to the ball game, bula sa New York Knicks.
0: Ginpasa kay Bridges, kinabantay ni Pax. Bridges nag-discarte, nag-dribble. Ginatag kay Towns. Towns against Johnson. Nag-penetrate.
1: Wala! Rebound by Victor Wimbanyama. Wimbanyama, dribble sa bula. Passing the main court area. Against kay Carl Twin Towns. Ginatag sa kayo. Op, why ginatag? Ginabalik sa kay Dylan Harper. Against sa Jalen Brunson. Harper, dribbling the ball. Ginbalik sa kay Vassell. Vassell for three. Why sumulod? Rebound by Carl Twin Towns.
0: Towns to Brunson. Ginabantay ni Dylan Harper, Bronson, gapangita sa pasan, ginpasa kay Bridges, ginbalik kay Carl Anthony Towns sa babaw. Towns, ginpasa kay Anunoby sa Kaylin for 3.
1: So, yes!
0: OG Anunoby.
1: 81-62 ang score. Nagalagas na subong ang New York Knicks.
0: 19 na lang, kaki 5 break.
1: Humalin sa 27 kapuntos ng avance sa halftime. Nahimo na lang na 19. Bali na buhinan ginsang siyam. Ang avance sang San Antonio Spurs. Fox against Anunoby. May screen si Wimbanyama. Fox sa kilid. Sakay Keldon Johnson. Why sumod?
0: Rebound by Brunson. Brunson nag-sako-sako nga patabok sang bola against Keldon Johnson. Brunson nagtiyog-tiyog si Dalom sang ring. Ginpasa kaya na kay Anunoby, Anunoby, kick out pass to Bridges. Bridges nag-drive, nag-jump shot.
1: Why sumod? Rebound by Vassell. Ginatag kay Faxa. Faxa ginatag sa kay Dylan Harper. Balik kay Wimbanyama. Ginatag sa kay Faxa. Okay, Dylan Harper. Harper, again sa Anunoby. Ginboyan bulag, balik sa kay Faxa. Again sa kay Jess Hart. Faxa sa Rainbow Territory. Nakadribble sa bola. Nag-sidestep, nag-step back sa tres. Why ka, boss? Nakuha ang rebound by Carl Anthony Towns.
0: Towns, ginpasa sa kay Bridges. Bridges, kinabantay na Wimbanyama. Ginpasa kay Bronson. Bronson, ginaras ni Harper. Bronson, ga-dribble-dribble against Wimbanyama. Nag-discarte, Bronson. Bronson, nag-patawhay versus Wimbanyama. Ginpasa kay Anunoby, binalik kay Bronson. Against sa Harper. Bronson, nag-drive. Nag-kick-out pass to Anunoby. To Juice Hart, nag-skilled. Kick-out pass to Bridges, sa skilled.
1: Wala! Why sumulod? Okay.
0: But my last touch.
1: Last touch of players ng San Antonio Spurs. I think si De'Aaron Fox ang last touch. 81-62. 5 minutes and 33 seconds. Remaining sa third quarter. Fox again papahuway na. Nagbalik si Castle. Pro bula sa Giyapon sang New York Knicks.
0: Nagsulod na si Alvarado, si Shamed. Si
1: Cornet nagsultaman, no? Gwa ni siguro si Wimbanyama.
0: Kawaya.
1: Kay Michael Church de la Torre sa may Duenas. Kay John Bailuses. Kay Gian Bailuses sa may Barutak Nuevo. Kay Iver Tungala. Kay Marvin Malbis Madrable.
0: Tris na naman.
1: 3-point shot by New York Knicks. This is size na lang ang advances ang San Antonio Spurs. Haman na ton na makalagas pa ng New York Knicks. Dylan Harper against Juice Harper. Dylan Harper against kay Juice Hart. May switching. Dylan Harper, the pass kay Cornet, intercept ni Juice Hart. Juice Hart, nagtira sa kilid. Shamet, why sumulod? Dakwa lot ni Shamet.
0: Si Brevard Towns, nagtira.
1: Pero na lang may foul na kitawan ng referee. No? Against kay Juice Hart, kitumbas Juice Hart. 81-65. Ang score. Na partner? Okay. May ano, may flash report. 81-65. Back to the ball game kita. Nakarana diri ang New York Knicks. Humalin sa 27 ka punto sa panubol. Nasubong sa JC sa ice.
0: Bronson. Ginabantayan ni Champagne. Top of the key. Bronson. Versus Champagne. May screen si Alvarado. Pigilan Bronson ni Pasaka Alvarado. Alvarado nag-dribble dribble. Alvarado nagtira sa tres.
1: Wala. Wide sumulot. Rebound by Vassell. Ito on partner ang sungatunga gidna. Okay, sa kay Casal ang bola. Ginatag sa kay Champagne, again gibalik sa kay Casal. Casal again sa kay Juice Hart. Casal na penetrate, nag-pull up jumper. Kabos pero may foul
2: ito
1: ng referee. Again sa kay Juice Hart. Nalabot ang butkon na ni Vassell. Or ni Casal, that's why nga may duwak mga free throw nga pati kay Yunon. So may time out. Nga gintawag ang referee o referee ang New York Knicks na. So may duwa ka free throw si Castle. Si Castle so far mayara lang gid sang lima sa ni kapuntos. So may free throw diri mga kaki 5. Sa nabilin siya nga 4 minutes and 35 seconds. 82-65. Stephen Castle 5 points, 3 rebounds. Mamaya patagali ka personal foul. Si Stephen Castle naman nga gwa sulod ang iyasa ni hampang kay fourth personal foul nagli.
0: Gina-control na lang. So, unang apretro.
1: Sulod. Ikadwa ka apretro. 83-65.
0: Nang bulas ang New York Knicks. Alvarado. Crossing the midcourt. Alvarado. Pero ginabantayan ni Castle. Alvarado nag-drive. Nag-kick out. Pass to Juice Hart. 4-3. Wala sa Gihapon. Rebound by Victor Wimbanyama.
1: Wimbanyama. Ginatag sa kay Dylan Napier. Ginatag sa kay Castle. Castle against Shamit. Galas ang bula. Castle. Ginbalik sa ibabaw sa kay Dylan Napier. Dylan Napier. Nag-penetrate. Nag-lay-up. Pwede sumulod. Pero may foul. May foul. Ang referee. Again sa kay Juice
0: Hart.
1: Grabe, no? Pusong Pinoy talaga itong kababayan nating si Dylan Harper.
0: Wala adlok-adlok.
1: Walang kinatakutan sa loob. No? Go lang ang go! 83-65, 18 kapuntos. Dylan Harper, may 15 kapuntos. 6 out of 8, may 3 ka rebounds, may 3 ka mga assist. Dylan Harper, unang free throw, sumulod. 84-65.
0: Hindi mo ni sa kaki 5 break sila nga mapabayan kay matanda daan sa gwa, patirahon.
1: Gapay pa si kadua siya nga free throw, Dylan Harper. Ang ato siya kababayan, half-blooded Pinoy. Ang iya siya nga Iloy Kwangid da Pilipina. Na pure Pilipina. 84-65, 19 points lead by San Antonio Spurs. Sa nabilin sa nga 4 ka minutos kag pulo ka segundos. Ang franchise history, most bench points in single possess post-season. Ikadwa nga free throw, sumulod 85-65.
0: Bulas ang New York Knicks. Alvarado, gudimantan ni Castle. Alvarado, gapatapok sa bula. Alvarado, ginaharas ni Castle. May screen si Robinson. Alvarado to Anunobi. Anunobi to Shamit. Shamit to Brunson. Ginabantayan ni Harper. May screen si Mitchell Robinson. Brunson versus Wimbanyama. Brunson nagtira. Sulod. Foul counted.
1: Grabe si Jalen Brunson. Pagtawag, pagpito sa referee. Binuyan ang bola. Sumulod.
0: Doblag pat na lang ganito. Kaya pa ibalik eh.
1: Gabala bagsay. Oh. Mm-hmm. Pagkita, may contact ni Raya. O galing kay amon ang bal nila. Basta walis ko no.
0: Budlay bantayan.
1: Budlay bantayan. Kaga kung isang pinalagpat, sulod mo. Palubong natira, ringless.
0: Bronson, bonus free throw. Nagtira, sulod. Sulod.
1: Sulod, 85-68. Pilag 17, nakangabanse. Sang San Antonio Spurs, Castle dribbling the ball against kay Shamit. Nagpakita sa mapasahan. Okay, nag-dribble. Castle, ginatag kay Champagne. Champagne, dribble. Ginatag sa shaded area kay Harper. Nag-turn around siya. Tumbang bantay sa
0: Nobby Slot. Ang call breaker.
1: 87-68. Nice move by Dylan Harper.
0: Brunson, ginabantayan ni Harper. Gascreen si Anunobi. Brunson, nag-dribble. May screen si Mitchell. To Anunobi.
1: Okay. Alas, just kwantay uno sa atong saring special coverage. Ang score 87-68. Pero napasudlan subong sa New York Knicks. Ang bola na ara subong sa San Antonio Spurs. Pero mayara sa turnover. Wala na laban season eh. Now 17 ka puntos. 87-70. May kita patawag na timeout ang New York Knicks Maki 5. Sa gipangunahan na subong ni Jalen Brunson ang paglagas sa saning advances sa Santonio Sports. Okay, back to the ball games kita mga KK5. 87-17, nabilin nga 2 minutes and 58 seconds sa third quarter.
0: Nag-inom sang Mighty C si Brunson KK5. Break. Kita mo nagpagsik siya.
1: Dog up kan, balance sa scoring sang Santonio Sports. Si Wimbanyama may 19 points, si Fox may 15, si Basel may 15 also. Si Dylan Harper, now 19 points. Dua sa lang ang top scorer subong ni Victor Wimbanyama sa bahay sa Santonio Sports. Si Bryant kag si Champagne may tag 5 points, si Castle may 7 points. Kag may 2 points si Calden Johnson, kag may 5 points si Bryant.
0: Kag sa bahay naman kag 5 breaks ang New York Knicks. Mayara sang 22 puntos na no. Kung 27 puntos na si Jalen Brunson, ano no, 22 puntos si Karl Anthony Towns, 8 points magi lamang. Josh Hart 6 points, si Michael Bridges mayara sang 5 points kag si Jordan Clarkson nga may 2 points sa gyapon.
1: Kay Cardo Sanchez 10-0 run. Kay Joel Desmampier di ko no ipadarata sa straight of Hormos.
0: Maperde ano ma'am ang team kun ang mga fans ang ipadala.
1: Pangimos ako ng mga New York Knicks. Oh. Sila ni ma'am Laura Smagay. Sado ka damo sa mga kwa niya, no? Mga fans ang Santonio Sports. Oh. Sato siya ni nga coverage. Sado mabalaam sa comment nila.
0: Oh. Kag isa pa kakipay break. Kumbaga, kwan gid mo? Kumbaga nagbalik gid ang mga fans subong sang Sports. Kahit itungod sa una laban-laban mga fans man ni day Tony Parker, day Tim Duncan, day Manu Ginobili, ti subong kay ti nakabalik na ang Spurs, ara naman sila nag-ugyon kag K5 break.
1: Kay Everto Ngala, may dayagi nga aga kag kay Marvin Marbs Madirable sa Paldon siguro. Kay Lorenzo Milokuton, no? May dayagi nga aga kay sino? Kay Sir Milmar de Santique. Go Spurs, lapaka nyo ang New York Knicks.
0: Pati ka na, New York mo na sa
1: Kay Jay Amihan sa may Alimudyan sa Gatanaw Gidsubong. Kay Vixana Mage sa may Kagbang Uton. Kay Vince from Palau. Grabe ba? Kay Jason Tabaw, batian ko gidmig. No? Shout out kasabata ko kay Jazz, no? From Glenn Calcinia Paran. Kay Giovanni Bagulos Paldo naman. Aliza Nicole Panes kay Tom Panes, nagabitor from Boracay Island. Kag sa kay Lorito Palira sa may Savannah, kay Jed Labordo, habok naman ni ang sa Sports, na sana all eh. Kay Edson Jan Luces na Let's Go Lakers, UD.
0: Pauwi na to Lakers.
1: Bawi na sunod nga season na. Kay Jason Tabao, shout out kay McCoy Billiard, RDC si Tata. Shout out boss kay Jaime Mamon Jr. Kay ako si Rogie Azutal from Barangay Filisa. Taga din si Barangay Filisa na hindi nga lugar. Now, sa kay CC Estrada pa shout out kay Jason Chua nga Paldo na. Now, so antak ng baboy. Sa lang ni Sir John Mark Alba Prado. Laban na ba ni Paldo siya?
0: Spars ni damo ni sila nga Spars.
1: Damo ni subong. Pero kwa nang kabansi, no? Pila nang to bansi?
0: Kipay 17.
1: Kay MG Mucho Prieto. Kay Edwin Miguel. Sa may Esplanade Bikes sa Iloilo Gatanaw. Ginusubong, ha? Kay Patricio Ramos. Kay Lorben Manayon. Ha? May dayaging aga.
0: Kay pare koy Rixi Berelwell daw. Maninoy sang aton siningaw ni Kuiho dira sa Malaysia. Kay Toto Ding Cordoba. Sa akon nga pakaisa dira sa Banati. Kay Fabric nagalantaw man.
1: Alas sa Jess 46. Magasudaan kita sa baboy kung magasudaan kita sa sardinas.
0: So Brunson, bulas ang New York Knicks. Brunson. Again, Alio pass to Mitchell Robinson.
1: Mitchell, one pass. Kailan na lang ang abansi, 87-72. 15 puntos ang abansi mga kaki 5, no? Sang sining game number 4. 87-72. Bulas ang Santonio Sports. Pero ay napasulod, bulas mong sa New York Knicks na intercept ni Castle. Ginpasa sa idalom. Nag-lay up, ay sumulod. Rebound by Victor Wimbanyama, pero may foul. Nagintawag ang referee. Gina-check subong kung sino ang foul. 15 na lang, ha? Ang abansi sa Santonio Sports. May run subong na tabo. Almalin sa 27 ka puntos na panaog na subong sa 15 ka puntos. Sa nabilin nga 1 minute and 57 seconds sa third quarter, kina-check din kung sino ang foul. Kaya nag-lay up. Now foul sa New York Knicks. Castle, nagadalasang ola. Okay, aray. Amoning kaina ang kwano, ang aram pag-intercept. Intercept ni Gipasa kay Champini, nag-lay up, may foul. Nga gintawag ang referee.
0: Check ta kung sa likod, Guro. Clarkson, Guro. Kaya si Kwan, si Shamet, ara sa tubang ni Wimbanyama mo, nag-box out. So, possibly si Clarkson na.
1: So, wang kapabilin ang bola sa bayan sa Twin Sports, argi na replay na intercept na pa ni Champagne ang pasa. Ginpasa ni Basel, nagtira. Okay, daw si Clarkson, no? Pinangtiklod. Okay, back to the ball game kita. Castle, against sa kay Shamet. Nagadala sa bola, may screen si Wimbanyama. Okay, Castle, dribbling the ball. Ginatagsagwa, 4-3 kay Basel.
0: Sulod!
1: 3-point shot. Ang score is 90-72.
0: Bulas ang New York Knicks. Bronson, may screen si Robinson. Bronson, nagadribble against Champagne. Bronson, nagadiscard. Taking double team ni Basel. Ginpasa kay Shamet. Shamet versus Darren Fox. To Clarkson, to Shamet, to Bronson. Bronson, nagdrive. Bronson, gikikat pass to Clarkson.
1: Nabuyan ang bula.
0: Nabuyan ang bula. But na-recover. Clarkson, nagatiyog-tiyog. Nagtira.
1: Wait,
0: wala.
1: Rebound by Victor Wimbanyama. Ginatag sa kay Castle. Ginbalik sa kay Darren Fox. Again sa kay Jordan Clarkson. Nope. Na no ara na malang ilasan niya ang miscommunication. No?
0: Kaduwa na niya.
1: Ay katulok ka. Pasado mo to siyang tabo sa game number 2. Na ano man nga pasahay nga why gatulok, no?
0: So, at bulas ang
1: turnover.
0: Bulas ang Knicks. Bronson against Castle. 1-on-1. Top of the key. May screen si Robinson. Bronson to Anunobi sa kilid. Ginabantayan ni Castle. To Mitchell Robinson. To Anunobi. Anunobi, nag-step back sa 3.
1: Why? Oh,
0: sulod!
1: Oh, sulod!
0: Sulod plus awa. Kakita break.
1: So, 90-75 ang score. De'Aaron Fox na dribbling the ball. Again sa kay Jalen Brunson. Nagadala sa nga bula. Fox nagasignal sa nga play. Malugtapos na nga itong sining third quarter. Fox nag-penetrate sa Dideria Nabuyan. Nasipa ang bola. That's a turnover.
0: Na naman.
1: Na naman kay Fox nga. Daw ginakulbaan naman. Dumayon yung record ni Fox Subong.
0: Kinsi na lang gali ang awansi kay Kipebrick.
1: 90-75 ang score. Ang may mga substitution, si Castle nagagwa si Carl Anthony Towns sa balik sa hampang.
0: Kaya tila laban paulo na naman ni tani nila si Robinson. So Clarkson mag-inbounce ang bula si Kabayan. Ara man si Kabayan Dylan Harper.
1: May full court press pero
0: Bronson nag-dribble against Basel. Ginaras ni Basel. Bronson.
1: Okay, now si Bronson nagdalasang bola pero wala magsulod, no? Ang tira nakuha sa Santoni Sports si Victor Wimbanyama. Muling nagadali sa dying second sang nampang ginpir sa tira ni Victor Wimbanyama. Why sumulod ang iyas nga tira natapos ang atong sa third quarter sa 90-75. Kay na si Bronson planning score niya pero subong 27 ka puntos, 5 ka assist, 5 ka or 3 ka rebounds, kag 3 ka mga steal si Jalen Bronson. Balik ko ang ginanabuhin sa kanila sa avance sang score.
0: 12?
1: 12 gid, no?
0: 12 gid.
1: 12 gid. So avance subong sa scoring sa third quarter lang ha ang New York Knicks sang 12. Kay 12 nabuhin sa avance nga 27 sa halftime, mga kakifa. Ano kita sa last and final quarter? Ano nga pakitang gila sa si Jalen Brunson. No? 15 puntos ang abanse. 90-75. Sa Giyapon, sa Santoni Sports, leading scorer, Victor Wimbanyama kag si Dylan Harper, may 19 ka puntos. Nagasunod rin si Devin Vassell, may 18 ka puntos. Si Deron Fox, may 15 ka puntos. Si Castle may 7 points. Si Champini may 5 points. Si Bryant may 5 points. Kag may 2 points. Si Caldon Johnson.
0: Kag sa bahay naman kaki 5 bricks ang New York Knicks, Jalen Brunson, may 27 points. O Geno Nobe, 25 points. Doa pagi lamang ini sila naka-double digit kaki 5 break. Kag si Carl Anthony Towns may 8 points pagi lamang. Juice Hart, 6 points. Pero may yara sang 7 ka rebound kag 5 ka mga assist kag 1 steal kaki 5 break. Michael Bridges, 5 points. Jordan Clarkson may 2 points kag Mitchell Robinson may 2 points kaki 5 break.
1: Oh, makibota ito. Buo ba?
0: Oh, dugo pa nga kig si ako na.
1: So, nag-stack up to ni Atkon sa nga live aw. Oh, ara na. Alas 10:52. 12 minutes na lang ang nabilin sa inampang. Ari kita sa last and final quarter. Abansi sa 15 ka puntos ang San Antonio Spurs.
0: Hugtanay paahan naman ni kaki Vibrek.
1: Kay Ryan Busico. Napa shout out Busico kag Jokson sa may Saudi Arabia. Kumusta ta sir? Michael Nupal pa nga missile kag drone. Kay Gian Paolo Himalaya Parocho, Himalaya Familia, daw sa may barangay Kirayan Norte, miyag aw ni no.
0: Mm.
1: Jason Tabaw daw gatakilid pang team ko.
0: Tiki sa NBA kinse tama pa na kagamay sina.
1: Chelin ni Vixana Mage, ano nagampang nga ML ng Vixana ni ngalan mo man. Mage you, zero from Vixana ya hindi para spelling. V-I-X-X ang Vixana ya sa MLVE, no? Ano ka na nga, Quanser? Di ka na club out? Ara ka na sa Mythical Immortal? siling niya, kalma, Bansita! Kalman ko na, hunta. Taas na ko na fans ka sports performance third quarter. Siling ni John Katunaw Pinyonal.
0: Kay Sir Jefferson de la Piña sa taga-Bakulo, da. Shout out lang na sa inyo.
1: Kay Ryan Katunaw Bernantes, kay Sir Mark Boyet Ronald, parang lalo lang sa laro lang sa barangay. Sinong ginakon mga hampang si sir? Kay Arnold Ramon Navarra from Netherlands. Grabe ba? Globally, kita sa Bungki 5.
0: Grabe sa mga...
1: Canada. Si Sir Richard Baha, nagpatamyaw sa Canada. May Netherlands.
0: Grabe mga tips si viewers, tama?
1: Kay Sir Abner Caro sa may Pasig City. Spaldo naman si Boss Ayi. Oho, batiyon ang dago ba?
0: Kakulurbaan
1: si Bungo. Abi ko gani, dito sa Spurs sa Bungo. Back to the ball game kita, mga K5. Last and final quarter, bulas ang San Antonio Spurs. Fox, ginatag sa kay... Dylan Harper, ginatag kay Wimbanyama. Wimbanyama, taway! Gimpenetrate, pero natapal, nakuha, pero last
0: touch. Ang New York Knicks, taway na, taway pag intira.
1: Pangalang nga lang si Wimbanyama, doon ilusot sa pag-inabi. Tama, ito katawahay, tani, ang, kuhan mo, ang bula sa iya.
0: Ginaganilo layo, tira sa tres, kalapit-lapit, ito.
1: At ito naging ara, ganito, layo pa rin free throw, doon na intira. Okay, pahit sa mapasahan, ginatag sa kay Wimbanyama, natapihan ni Robinson. Pero ang tawag sang referee is magpabili ng bola sa San Antonio Spurs.
0: Kabali Robinson, natapi man. Last touch si Wimbanyama. Pero wala aging challenge ha. May...
1: check na kung may...
0: Duma-challenge si Mike Brown now.
1: Challenge pang na...
0: Time out, good kick by break.
1: Time out, ang itawag sang New York Knicks. 90-75 sa nabiling 11 minutes and 46 seconds. May review subong ang referee kung sinong last touch. Ina-check subong sang referee ang replay kay... doon natandog ni Victor Wimbanyama. Magamos ni daw balik ang bula sa New York Knicks. Ina-check kay natapi ni Robinson pero ginalantaw din ko natandog. Doon natandog ni Wimbanyama. Ang bola, magkamusta na balik ang bola ngao sa New York Knicks. May challenge si Mike Brown sa siling tawag sang referee. Kay Melvin Subibi, may dayag nga aga. Kay Sir Edson Jan Loses. Ipasab ko na si Pax. Hindi, ido nga ka, ano ka giron? Jefferson La Peña from Bacolod. Laban pa kami yung shout out. Sige lang kay nagamonitor sila mo. Mag na-check pa man subong. Basta ganing kami lang ang hitsura. Away pa na sang hampangin na review subong kon sin o last touch. Sa kay Jason Tabaw sa may kay Bimbol sa may Pavia. kay JC Calvin sa may Bacolod, Victoria City Negros Occidental kay Christian Rua. From Iloilo, Ayok Tisoya. Pag napierde ang Spurs, utod kong tasura mo.
2: Ginpost tayo ba ni Gorunog Bayal Diyas Corinti kagay by break?
1: Ay, naman si Sir Japit Abong man. Ah, basi ko mawadaan ka mo kung ka Corinti. O, oh, tawagan talang ang more. Ah, pakitlooy ka lang sa kay Kwan. Kay Ma'am Angel Tan.
2: Mm. Ang budlay. Ang budlay ko maglinupad ang kaldero ng aking vibrate.
1: Budlay ko kamo suga pero basi ko wala ko nang labadon yung buka sa ulo mo. Kay Sir Kent Joshua Lacson Buizon, kay Christian Paul Haralba Pigao.
2: Mm.
1: Kay Jan Katuna Pinyonal, kay Ryan Katuna Bernantes. Baldana sila. Ah, pakot mo gid sir ML player ni. Ah.
2: Hambal ni sir, toto, ding dumaray malaso pa ako. Sparse ka man guro kasay.
1: Ilam si Big sana ni, ano ni nga, kwan sa ML, kwan ka na, ano ganit, mythical immortal. Kay RJ Liego, from New York, USA. Ah, nakas mong sa New York, eh, direktal tango si Sir RJ Liego. Kung kumusta mo sa Madison Square Garden.
2: Hmm. Mayungod to lang nagalik kay Fabric kay EBP. Hambalya do malagas pa kuno.
1: Ah, malagas pa. Ano si EBP aw?
2: Mula na wala mabalan.
1: Direct from Boracay.
2: Oo.
1: Kay Selmar Igay sa South China Sea. Aba grabe. Kay JZ Ocampo Daniwan.
2: Dobisto ka kaki break ni Ma'am Rosemary aw.
1: Ano ang balya?
2: Abot ko sparse man si kaki break ko.
1: Why kita rin balik tita? Pay na yung tanay na salapay ko lang. Rana. Okay, so gina-check subong kung anong desisyon diri na sang referee.
2: The win ba niya? Magin last touch kaki
1: pa-break ka. Siya ng last touch.
2: Hmm.
1: Okay, so ginaulat na ito na amangin na decision din rin sang referee kung sinong last touch. Pero makita natin sa replay, abi daw natandog pa ni Victor Wimbanyama.
2: Do kapid si Castle kag si Basel, no?
1: Oo, pari pa ka mga labakbok. Mm. So ang bula, yara sa New York Knicks.
2: Brunson, ginabantayan ni De'Aaron Fox. Nagapatabok sang bula. Brunson, may screen si Mitchell Robinson. Brunson, ginabantayan ni Champagne. Bronson nagadiskarte, nagadribble, nagdrive Bronson, nagapangit sa masahan kay Kautas to...
1: Ano noy, B?
2: Ba't wala? Nagsulod.
1: Naaway sumulod, rebound by Fox. Fox na lisang bulag, ginatakin ng Harper. Ginhatag sa kay Castle. Castle na pinritin si Dead Area. Ginakuha gyapon ang bulag, ginbalik sa kay Dylan Harper. Si Kwanulina Champini. Dylan Harper sa Dead Area!
2: Sumulod! Puslan gidya si Dylan Harper.
1: 92-75. Ang dugong Pinoy. Grabe ang iyasa nga performance subong sa game number 4.
2: Bronson, ginaras si Dylan Harper. Ginaras ni Harper. Bronson, nagadribble-dribble. Bronson, may screen si Robinson. Bronson against Wimbanyama. Gindrap pass kay Robinson. Nagpundog, nagdribble. Yung pasa kay Anunobi. Anunobi.
1: Alihop pass!
2: To...
1: Why sumulod?
2: Why magsulod?
1: Rebound by Fox. Fox, nalilasang bola against Robinson. Fox. Ginatak si Dalom kay Wimbanyama.
2: Aliopal.
1: Ginapalabula. Gintirawag. Japon sumulod. Batal sa foul. Nga gintawag ang referee. Yeah, pasas Dalom.
2: Foul content to?
1: YY 92-75.
2: Ambal Wimbanyama. Pasas Dalom. Advantage tadi.
1: Ario.
2: Tapal gilgile o. Oh.
1: Labot. Grabe pa itong buon.
2: Tapos taas.
1: Kaya sabi kay 7'4 ang height. Ang iya wingspan na mga 8.
2: Mm.
1: Ari gina-replay ang penetration mga key 5 ni Dylan Harper sa seeded area. Walang kaba. Amoning gapanalay tayo nga dugong Pinoy. Away kadlok. Wimbanyama sa free throw. Sumulod. 93-75.
2: Mag-free throw siya. Mag-angat siya kabulang key 5 break. Ang kamot niya kag-ring. Do, tupong lang. No?
1: Tupong. Daw hindi mo na kinanglan pang liyon ang ring.
2: Mm.
1: Iba talaga ang matangkad. Hambal nila. Height is might. Nag-orasyon naman, nag-inhawa, nagpiyong-piyong, gibuya ng bola. Why sumulod?
2: Rebound by Anunobi. Anunobi to Brunson. Brunson, ginabantayan ni Harper. Brunson, nagadali-dali. Brunson, ginaras ni De'Aaron Fox. Brunson, nag-drive, nagpundo, nagpangita sa pasahan kay Pastor Siamit. Siamit for three!
1: Why sumulod? Nakuha ang rebound ni Champagne. Ginatag kay Dylan Harper. Ginatag si kay Fox. Fox sa kanya Brunson. Ginatag kay Dylan Harper. Harper. Nagadalasan nga bola. Ginatag sa kay Fox. Fox, imalik sa kay Dylan Harper for three. Wise Blood, rebound by Bronson.
0: Easy rebound by Bronson. Bronson, nagkapatabok sa bola. Ginabantay na ni Aaron Fox. Bronson nag-discarte. May screen naman si Mitchell Robinson. Alley-oop to Robinson. Wala.
1: Rebound
0: by Bronson to
1: Michael Vigez. Wala si Japon. Rebound by Keldon Johnson. Ginatag kay Fox. Fox nag-ganda sa bola. Up na tapian na Fox. Ga-dribble sa Japon. Nagtiyog-tiyog. Alley-oop pa sa kay Wimbanyama. Pero may foul sa kay Shamet. Ay, kaya ko lang tawon natun na Dove Ararangay ang player sa Antonio Spurs kag New York Knicks. No? Ang dako nila si Robinson, tapos sa piyak dako si Wimbanyama.
0: Wimbanyama.
1: So the rest, kung may ma-switching, so may mismatch, nagwa si Robinson, nagbulos si Karl Anthony Towns, nagwa pagin si Dylan Harper. Laban-laban pa huwain ni kay may 9 minutes and 46 seconds, kaya mabalik ni karon mga 6 minutes or 5 minutes si Dylan Harper.
0: Pero si Towns sugal lagi lang ni sang Knicks kag Fabric.
1: Okay, bola cham kay Vassell. Again sa kay Bridges Idalom sa kay Wimbanyama. Nagtira, way sumulod. But nakuha ang rebound paloon.
0: Salon!
1: Grabe. Agatuslok-tuslok kanay ka rin. Tapos ang bola, nagritso lang sa buho ka rin.
0: Bola sa New York Knicks, Towns. Towns nag-pick, gina-double team. Towns, kapagitan na pasahan to Bridges sa kilid. Cross pass to...
1: Hart!
0: Hart!
1: Oh,
0: Solon! Alvarado, galito ka kay Fabric?
1: Ang nagtira?
0: Oh, Alvarado. Oh,
1: Alvarado, no? 95-78 ang score. Ara sa Gapon sa 17 kapunto sa kabansis ang San Antonio Spurs. Si Castle nagadalasang bola. Ginaliyo pa si Dalom sa kay Wimbanyama pero may foul ang itawag ang referee. 95-78. Hinapasalang kay Wimby sa Dalom para makakuha sang foul kag gamera sang free throw.
0: Mismatch?
1: Ang replay. Basta amunin kayo ng pag-sulod.
0: Palo-up, oh. Pag-palo-up na, be.
1: Why sumulod?
0: Nakuit-kuit yan lang, oh.
1: Why gapon? Kuit-kuit.
0: Why na ganit sa gatumbo, eh.
1: Why sumulod? Ginaboy ilang bula. Sumulod.
0: Grabe gaman, ah. Lain gaman akong taas.
1: Lain gaman ako na mas mataas ikaw sa patagsang basketball. Ang score subong is 95-78. Abula
0: Joe Hart, rebound by New York Knicks. Joe Hart, tiga patabok sa mula. Joe Hart, yung drop pass do.
1: Michael Bridges, lay up, sulod. 95-80. Now, may timeout. Nga ipatawag ang San Antonio Spurs. Matapos nga makahimo diritsang run ang New York Knicks. Doon niyang momento ba? 95-80, 15 puntos sa Japon ang abanse sa San Antonio Spurs. Huwag nga po mabuinan sa New York Knicks sa pagsulod sa fourth quarter. 15 ang abansi sa San Antonio Spurs. So nagpatawag rin sa nga timeout sa nabilinsan nga 8 minutes and 43 seconds sa fourth quarter sa inampang. Daw madalo mong imo isip ka K5 video.
0: Nag-comment ako, nagalantaw ko dito mga comment ka K5.
1: Abi ko, abi ko, gapanumdaw nga ko mo daw masod, anta ka dyan ka sardinas.
0: Kaya ang kasadya sa nag-comment ni.
1: Oh, ba daw ay talaga ka-comment? Sabong 24 naman, no? Daw marimalaso pa, sintototing Cordoba, ano man eh?
0: Pakisa.
1: Pakisa mo, si Gilbert Ocampo, talo na New York dyan. Kay Stanley Castor, kay Dax Asintino. Ka-monitor from Sarangani. Sir, kumusta ka muna? Sa taga Sarangani, kumusta ang epekto sang linog, sir? Do 40 size subong patay eh. Kaabot ko, ari kay Dax, shout out sa naiguan sang linog.
0: Ako si Rudy Asutal, maliagin palagas lang, gusto pa magdaog.
1: Kay John Michael Taasan, kay Atan Sumayaw, kay Alex Favorite. Malaog game 7, ah. Amo ginama champion mo. Sino sir madaog sa game 7? Why ka man maging pili? Di. Basta madaog sa game 7, champion, no? Kaya pamangkot yung kalabot sa game 7. Pa-shoutout kay Forman Alan Paulan of Nusico. Ang Nusico ni Negros Occidental cooperative.
0: Oo.
1: Electric cooperative ni.
0: Oh, Negros na kaki-fibric.
1: Pero di ba yung more power naman dito, no? Kay Tuto Tuba Gasper sa may Pangasinan. Kay Long Zablan. Kay Nining Olive sa Aguilar, San Lorenzo, Guimaras.
0: Kay Sergio Sauro. Sir, gusto lang namon, mapasadya ka mo.
1: Sir ni Ma'am Lynn, kay Sir Lynn Dre, sinama pierde ka ng New York Knicks. Sir, wala kayo kami karon sang tigangon.
0: Ngahaw!
1: Ginapit ko pa ang inugbakal. Sus Mariusi po. Ano lang karon tigangon? Takaya, wait, akong panyaga ka dyan. Kay shout out kay Jesse Galuto Subong. Ano sud ant na sir? Masarti nasto kon maliksyon ta Subong.
2: Kanami padan Subong ikaon kag febre kay gaulan. Si maturutugnaw, kampion gini kon baboy nga linaga.
1: Kay Sir Joel Bituon Basilio sa Ruha City, Capiz. Pa-shout out sa court sa New York. Ara ko sa top sa karina. Pulot ka mula, basim tabog. Itaw ka kina namon, sir, para direkta kita. Ano number ni Sir Edson na John Luces, man? Kay Lichar Lucero Cabailes. Ano nang iya ka mensahe nga? daw puro ni 666, saw? Kay Ryan Busico, man niya basta dugong Pinoy. Wala kolba, bisan na dayuhan pa kuno. Wag kayong maingay, nakawalang ganang manood. May post na lang ta. Okay. Inalat pa si Wimbiaw. 95-80, back to the ball games kita, Maki 5. Napatawag sang timeout ang San Antonio Spurs. Matapos nga naka-run diryo ang New York Knicks. Ginapakita diri ang mga offensive rebound ni Victor Wembanyama, ho? Ang iyang kamot dumalapaw pa sa ring na pagduhol yan lang.
2: Kay sir, ang gusto eh, tipo no 20k ya.
1: Ba, grabe ba? Ha? Tiyan, so dante ni karoon ka laban-laban ka, kuan ka, sardinas. Back to ball game kita. Na, kay Castle, ginatag kay Vassel, ginbatag kay Victor Mbanyama, gin sa kay Carl Antoine Towns, Victor Mbanyama, gilasang bola, nag-pull up jumper, why ka, igo sang ring, bola nakuha sang,
2: ni Jan Lucas
1: na steal. Na steal, ara sa gyapo ng bola sa kay Castle. Si Castle again sa kay sa lugar bantay sa Josh Hart. Hart. Okay, may screen. No? Okay, tiklod, may foul.
2: Nano si Bronson man, duga pang init nao.
1: Duga pa, may 8 minutes and 7 seconds pa, 95-80.
2: Ambal ni Castle, sige lang. Okay. Bansita.
1: Kay Kinshan Llorca, kay Ken Ruel Maricel Migi, Iwik Orig Jojo, kay Gab Pabiton Gaba from Ridge Ramirez. Okay, ang bola yara sa kay Castle. Galing bola against kay Josh Hart, ang step back, nagtira, why sumulod rebound.
2: Rebound by Josh Hart.
1: Okay.
2: Alvarado.
1: Ano to? I think 24 seconds.
2: 24 seconds violation. So mula sa New York Knicks. Bronson nagdala sang bola. Bronson, ginaharas ni Basel to Bridges to Alvarado to Hart sa kilid to Towns to Alvarado. Alvarado nag-penetrate versus Mbanyama. Nagwa kay Hambalya Caprini. Tapos taas.
1: May mid-fats.
2: Alvarado. Pagitan pa saan to Towns. Towns nag-pick. Towns nagtira sa tres.
1: Salud! Grabing ang tira ni
2: Carl Anthony Towns.
1: 12 kapuntos na lang ang bansi sa San Antonio Spurs, 85-83. Castle, nagalalas ang bulag, gin sa kay Alvarado. Castle, seeded area, nagpamirsa, nagtira, pero may foul, kitawag ang referee. I think sa Alvarado. Kay Alvarado. Grabing tira dito ni Carl Anthony Towns. Sarang gina-replay, may mismatch sa dito si Dalom against sa kay Calden Johnson. Pero alang-alang, gibalik sa kay Towns, manukubos ng ilang shot clock, nag-step back sa threes. What a shot.
2: Ringless.
1: 95-83.
2: Carl Anthony Towns, naduga nga nagiman ang puntos.
1: May 11 points, 3 out of 4 sa field goal. Limitado siya kay temprano pa lang. Foul throw ball na si Carl Anthony Towns. Si Basel or si Castle sa may free throw line, sumulod.
2: 96-83.
1: 13 ang abanse sang Spurs. 7 minutes and 14 seconds remaining sa last and final quarter. Kapit Maki 5. Nagamay pa ni Tamak Bansia. Makalagas pa rin yan ang New York Knicks. Sukon, mapatas ang serye.
2: Kagmalawid pa ni Kaki Pebrick, damo pa ning matabo.
1: Okay, dalang na napatay din sa amon niyo. Napatay amon niya TV ding monitor. Dali, dulat ha. Okay. Why nagagawa di away ta monitor partner? Dula kita. So nagpangilat. So why dula ta? Why ta monitor? Okay, dalang. Utod kita mga key 5.
2: Nagka pa shoutout kali kay Kipay Brick no ang mga kasi Mario ko da sa Barangay Libertad Banwa sang Banati kadamo sa ilas subong sa nagalantaw dito sa aton kay Kipay Brick. So mayong udtolan na sa inyo.
1: Okay. Alas 11:11 sa aton suning special coverage. Sa nabilin suning 6 minutes lang 24 seconds sa hinampang mga KK5. Sa last position si Carl Anthony Towns, grabing penetration sa idalom against kay Victor Wimbanyama na pabandang Terra sumulod. Ang score subong 97-88, 11 ka puntos na lang ang advances ng San Antonio Spurs. Pero may free throw si Stephon Castle. May apat ka personal foul, Stephon Castle. Unang free throw sumulod. Ang score is 98-88, back to the 10 points lead by San Antonio Spurs.
2: So kapit lang, pulo na lang.
1: Ikaduwa siyang free throw ni Stephon Castle, 98-88 mga Kaki 5.
2: Dasig lang Kaki 5 break ng pagbadbad sa New York, no?
1: Oh, 99-88, 11 ka punto sa kabanse sang San Antonio Spurs.
2: Subula sa New York Knicks.
1: Si Jalen Brunson nagdala sa bola kasi kay Champagne pinitis si Dediria nagtira why sumulod pero may foul gitawag ang referee.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Pagali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C,
2: mababaka sa mga butika.
3: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health. Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Max4 Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Eleven MBPS.
7: Welcome na sa aton sininga pagpangalagad sa subong sininga udto sa 11 MBPS. Ang oras mga ka K5 last 11:40 na sa aga. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Ginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Ginadulong man sa inyo sang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialista.

Kamusta? Kamusta naman ang mga fans ng New York Knicks? Kagsang San Antonio Spurs. Yan mo na kay Bilog ang Bula. City puntos ng Kabansina, bad-bad pa. Perdi pa. Yan mo na nga tanan-tanan, mga uhaw inisla sa championships eh. Ang San Antonio Spurs kag ang New York Knicks. Kaya mo na nga ti gusto Manila, kada team nga ini, gusto nila gin mag-champion. Kung madugay kag uhaw, nagamala na gid ang puwak yas ang taga New York Knicks. Ikumparar mo sa San Antonio Spurs eh. Ito ang ulihin nila to nga pag-champion sa San Antonio Spurs. Ato pa to si Tim Duncan kag si Robinson lah ang double tower, twin tower sa to sang San Antonio Spurs. Eh masunod naman sa Domingo naman ang game 5

0: Standby ha, sa aton sini nga pagpangalagad subong sini nga udto sa 11 Mbps. Okay na mga pasado alas 9, alas 10. Aling git pasado alas 8, tubtob pasado alas 10. Grabe traffic dira sa MH del Pilar Molo. Sa MH del Pilar Molo, bla, dira sa may ang traffic naglabot hasta sa Hotel del Rio. Kung magpakadto, ikaw aling ka sa city proper, pakadto sa plaza sa Molo. Bangkod, bao damo kay may drug test. Dali ang mga regular, mga job hires, kag mga contract of service ng mga empleyado sa surad sa Iloilo, city government. May drug test sila. Ani gin-schedule nila no, amo ni nga adlaw depart GSO. Adlaw may schedule bla para nga hindi man mataman kag utok kay grabe gid traffic ina da. Daway gin nila ni mga panumduman. Drug test lang inyo pero apektado yung mga pumuloyo nga nagatravel. Alin ka ina? Dira sa may corner sang Diverson Road bla. Infante to Plaza Molo. Ay dira sa may kuana, may drug test yun sa mga empleyado sang siyudad sang Iloilo. Ano yung schedule nyo nga subong adlaw, amo ni nga departamento. Subong adlaw, amo ni iya sang sangko niyang panlunsod. Amo na kon wa ima panumduman sang gusto. Ting apektado kay natin mga naatrasar eh. Bangod sang traffic dira sa MH Del Pilar alin sa corner sang Diverson Road o kon Benigno S. Aquino Jr. Avenue ang Infante padulong sa Plaza Molo. Ay gutok mo ay damo-damo empleyado kanan sang sudad sing Iloilo ti may drug test kuno sila ay requirements. Yung nga ginisagi, dapat ani, gin-schedule gani. Kada adlaw, amo ni nga departamento, bas nga adlaw, lain naman nga departamento. Ay, mayo ining drug test nga tinutuyo, no? Mayo ini. Ay, tika, pila nagdaan kabilog to nga mga nagkalanabo, no? Pila na ka mga job hires. Abay, pangway lang sang regular nga empleyado, ha? Official sang sudan si Iloilo nga mangin positibo sa drug test. Aligad to ang isa to ka job hire to empleyado sang sudan si Iloilo nadakpan nga bawa pila to do lapit 3 million kapisos samtang sa iban pa nato nga mga balita nakapasar na sa first reading ang ordinansa agin sponsoran ni City Councilor Miguel Trinias na nakadesignar sang bilog nga parte sang Sunset Boulevard nga mangin car free every Sunday. Huwag yun sila ka research. Sabi ang Sunset Boulevard nga ini. No, gin-gastuhan ni, sobrang na ni, 1 billion ang nabubo nga kwarta sa national government. Hindi niya iya sa city government nga proyekto ha, kundi national government ini. Di lapit-lapit na ni, basi sobrang na ka ni, 1 billion ang nagasto sa national government. Kay ang number one nga tinutuyo sang Sunset Boulevard, nga dalan, alin sa puntabla sang Mika Ward, pakadto gina sa boundary sang hasta gina sa barangay Kagbang Oton. Pero ang sakop ya sang Iloilo City ti hasta lang da sa boundary sang Iloilo City kag Oton ay boundary sang Sook kag barangay Sook kag barangay Kagbang sa Banwa sa Oton. Sook Aribalo kag Kagbang Oton. Ang ordinansa yung nakapasar na sa first reading sansang ko na ang panlunsod nga i-designar o con car free Kay kuno dira ma walking man jogging jogging. Let me remind sa mga opisyal sa syudad nya ina nga dalan ang purpose na is to decongest sa traffic. I-decongest mo brang traffic bla. Nga nagapakadto ng mga commuters naton sa Southern Iloilo or sa probinsya sa Antique. Kung halin ikaw sa Haro, o kung sa Mandoriao, o kung sa La Paz, agi ikaw dire sa Mega World, matawhay ang imong pag-travel. Pagadto dito sa Barangay Kagbang Uton, na kumatapos na dito malapit din sa Banwa. Ang purpose ha, ang tinutuyo, agin punduhan, inaisang kwarta sa gobyerno, agod to madi-congest ang traffic, kanin sa distrito sa Molo, Arivalo, pagadto sa Uton. Ang dalan bla halin dira sa MH Del Pilar Molo, Avancinha Molo, Fundidor, pakadto sa Dulunan, San Jose, Santo Domingo, Barangay Mohon. Madi-congest ang traffic da. Amo nang purpose, kuni po silingon nga kung madi-congest ang traffic, amo nang natawag nga bypass road. Isubungya kada Domingo, ini nato malabayan. Ay, ano na ito? The main purpose nga madi-congest ang traffic para nga hindi may tamaan sa traffic, di ba? Pero ni mo, na ito niya, kalaba na sa aton niya na Esplanade. Hasta na kita sa Esplanade 6. Hindi pa kita kontento! And remember, nanging gasto sina nga kwarta, national government, amo inang nabayan naton, bra. Nga makon magrehistro kita sa ang aton salakyan, may portion dira. Nga ginabayad kita nga buhis. Makon kabayan sa natawag nga motor vehicles users charge. Ang aton nga road users tax naton, bra. Yung natawag nga ang nagagamit sang dalan. Nagabayad kita sa buwis. Amo na tawag naton nga road users tax. Di kon magparehistro kita sa aton nga mga salakyan. May porsyon dira nga ginabayad naton nga road users tax. O kon nabutang dira sa inyo nga registration sa salakyan. MVUC o kon motor vehicles users charge. Ang buhis naton nga road users tax ang nagagamit sang dalan. Inatipon ina, ti inakabahin ina sang road users tax. Andawi mo o naton nga kada Domingo? Nga car free, why sang salakyan nga makalabay da? Abi, panumdumin nyo man abi ang mga ordinansa o kon mga kasuguan nga napasar nyo. Na ini man maka-apikto, ini man maka-apikto sa mga natungdan. Okay na nang may ara kita maka-walking-walking, maka-jaging-jaging kita both sides. Wala kag to dira sa Sunset Boulevard. Yung Domingo ipasira ginaton. Kinunto na ito. Standby, mabalik kita dugay-dugay. Pagkatapos ang ilas ang aton sining DTX 500 Health Alert kag sang Mighty C Network News. Standby na mga kaki-five.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DTX 500 ka na!
2: DTX 500!
3: Ang may powerful compound
2: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis mo!
3: DTX 500!
4: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
5: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
4: Ay,
5: ang mga blanga permina mo hambali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himuon nato, Sir JP, padamo ang imo nga antioxidant sa lawas.
4: Correct.
5: Sano pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko na?
6: Tok-tok na.
5: Dapat, kung... dapat niya wala pa?
6: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islang bago.
5: Sano ka mainom BTX 500 kag maitisim? May balatian ka na? Oh. Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kung hindi mo na ma-check imo blood pressure, ah, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys, no? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di, imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakus ang gituwag, heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
7: Para sa matino nga dugo,
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga atay,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatino sang imo atay.
7: Basta tino ang atay,
8: happy kanunay,
7: DTX 500.
8: Masaligan,
7: epektibo,
8: DTX 500.
5: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
6: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
5: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
6: Ay?
5: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag Mighty C kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
6: Ay.
5: Imagine lang. Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
6: Gusto.
5: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag Mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
6: Mga kainit mo, no?
5: Grudges.
6: Your grudges.
5: Tao malanta,
6: oh.
5: No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine, but a broken spirit, dry the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag Mighty C. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imo nga selula.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
11: DTX. Subukan nila ang DTX 500 kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
12: DTX 500, mapibili sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Harap mo ba ay kapeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
14: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malamong paningin.
15: dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, pabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
16: DTX Coffee Mix, may aromang kaaya-aya, may lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Tagtag ng pimples?
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang na balat?
18: DTX Beauty Soap.
17: Gustong humuti?
18: DTX Beauty Soap.
17: Maraming katikati?
18: DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract, madrepe cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bili na sa mga butika.
21: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
22: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
23: K5 News Philippines,
22: sumasayo ang MyTC Network News.
23: MyTC Network News,
22: pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
23: MyDC Network News.
22: MyDC Network News.
23: MyDC Network News.
21: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Bilang naman nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, patuloy na tumataas. Mahigit 5,000 security personnel sa Western Visayas nakaalerto para sa Independence Day ayon sa PRO 6. VP Sara Duterte, kinakailangan ng 16 na boto para ma-convict ayon kay Senator Gatchalian. Fertility rate sa Region 2 bumaba ayon sa CPD. 2 patay sa leptospirosis sa Antique, mga magsasaka madaling mahawa ng sakit. Samantala, lalaki patay matapos pagtatagain ng stepfather sa Matag Obalete. 28.6 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo nasaba sa Puerto Princesa, 2 arestado. Laborer na tulak ng droga sa Aklan, arestado rin sa bypass operation. At movable floating platform na mataan sa bahagi ng Scarborough Show sa WPS.
22: YTC Network News.
23: YTC Network News.
21: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, patuloy na tumataas ang bilang ng mga nasawi matapos sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao kamakailana. Ayon sa Office of Civil Defense o OCD, umabot na sa 46 ang bilang ng mga nasawi habang mahigit 600 ang sugatan at 17 nawawala. Patuloy pa rin ang ginagawang search and rescue operation sa mga lugar na matinding naapektuhan ng kalamidad. Bumisita rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa General Santos City upang personal na inspeksyonin ang mga nasirang infrastruktura at pangunahan ng mga relief operations. Patuloy rin ang pakikipagtulungan ng mga ahensya ng pamahalaan sa relief, rescue at rehabilitation effort habang libo-libong pamilya naman sa Mindanao ang nagsisimula lang bumangon mula sa isa sa pinakamalakas na lindol na tumama sa riyon sa mga nakalipas na taon. Samantala, mahigit 5,000 security personnel sa Western Visayas naka-alerto na para sa Independence Day ayon sa PRO 6. Detalye ng balitang yan. Atin sa atin ni ka-K5, Kim Caluyo.
24: Naka-alerto ng 5,292 na security deployment sa Western Visayas para sa 128 na Independence Day, Hunyo 12. Sa nasabing numero, 4,330 ang kapulisan, 761 ang force multipliers, at 101 naman ang augmentation units na nakasentro sa police visibility traffic management, checkpoint operations, border control, emergency response at iba pang law enforcement activities upang mapanatili ang seguridad ng publiko. Ayon pa kay Police Regional Office o PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo na ang deployment ang bahagi ng kanilang patuloy na pagpapasiguro ng kaligtasan ng lahat habang inaalala ang araw ng kalayaan. Base pa sa Director, importante ang pagtutulong-tulungan ng buong komunidad, kabilang na ang iba pang government agencies at local government units o LGU. At para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
21: Samantala, kinakailangan ng 16 na boto para makonvict si Vice President Sara Duterte sa gagawing impeachment trial ayon mismo kay Acting Senate President Win Gatchalyana. Anya naka-fix sa 42 ang bilang ng mga senador. Mananatiling 16 naman ang kailangan kahit anuman ang bilang ng mga senador sa dadalo na trial. Sa ngayon ay 12 sa senador ang kasapi sa Gatchalyan Block, samantalang 10 sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano, kung hindi sasama ang nakakulong na si Senator Jinggo Estrada at ang nagtatagong si Senator Bato de la Rosa. Itinakda ng Senate Impeachment Court sa ilalim ng liderato naman ni Gatchalyan ang pre-trial conference sa June 18 kung saan inatasa ng parehong kampo ni Duterte at House Prosecution Panel na magsumite ng kanilang pre-trial briefs sa June 15 at sisimula naman ang trial proper sa July 6 taong kasalukuyan. Sa ilalim ng patakaran, ang Pangulo ng Senado ang dapat mamuno sa lahat ng impeachment trial maliban kung ang Pangulo ng Pilipinas ang lilitis.
0: YGC Network News.
1: YGC Network News.
21: Tuloy pa rin tayo mga kay K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Fertility rate sa Region 2 bumaba ayon sa CPD. Detalye ng balita atin naman ni kay K5 Don Chavez.
2: Tuloy ang pagbaba ng fertility rate o karaniwang bilang ng anak ng bawat babae sa Cagayan Valley sa nakalipas na 3 dekada. Ayon yan sa Commission on Population Development o CPD Region 2. Mula sa fertility rate na 4.2 noong 1993, bumaba ito sa replacement level na 2.1 noong 2022. Ibig sabihin, nasa 2 anak ang karaniwang ipinapanganak na ayon kay Ardi Soriano, isang bata ang pumapalit sa ina at isa naman sa ama, kaya tinawag itong replacement level fertility. Subalit, lalo pa itong bumaba sa 1.7 noong 2025 batay sa datos na inilatag ng CPD. Paliwanag ni Regional Director Teresa Soriano, kabilang sa mga pangunahing dahilan ng pagbaba ang pagbuti ng kalagayang pangkabuhayan, pagpapaliba ng pag-aasawa, mas malawak na paggamit ng contraceptives at pagbabago sa pananaw ng mga pamilya hinggil sa pagkakaroon ng anak. Sinabi rin ng CPD na inaasahang tataas ang bilang ng mga nasa working age population habang patuloy na bumababa ang populasyon ng mga kabataan sa rehiyon. Isang sitwasyong maaaring magbukas ng oportunidad para sa mas mabilis na paglago ng ekonomiya kung masusuportahan ng sapat na trabaho at maayos na serbisyong pangkalusugan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampyon, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
21: Gayun din, 2 patay sa leptospirosis sa Antique. Mga magsasaka, madaling mahawaan ng sakit. Balita hatid sa atin, Teka K5, Jojen Morillo.
3: Nakapagtalang Antique Provincial Health Office ng 2 nasawi dahil sa leptospirosis sa probinsya. Base sa pinakauling datos sa panayam kay Ms. Irene Dolduco, Health Education and Promotion Officer ng APHO, ang bilang ay mula sa 20 kaso na naitala sa buong lalawigan. Mas mababa ito sa 22 kaso ngunit isang namatay noong nakaraang taon sa kaparehong panahon. Ayon kay Dolduco, madaling mahawaan ng leptospirosis ang mga magsasaka dahil madalas itong sumusulong sa mga sakahan lalo na kung wala silang suot na bota at may sugat sa paa. Tiniyak din ni Dolduco na sapat at libre ang gamot na doxycycline sa mga sentro. Para sa MyTC Network News, ka-K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
22: YTC Network News.
23: YTC Network News.
21: At sa iba pang detalye ng balita, lalaki patay matapos pagtatagain ng stepfather sa Matag Oblate. Kabuuan detalye ng balita, atin sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
4: BTX 500 ang
23: ating Network News.
21: Samantala, 28.6 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo nasaba sa Puerto Princesa, dalawa arestado. Balita hatid sa atin, Deka K5 Gilbert Basho.
6: God, ang tinatayan 26.6 milyon pesos na halaga ng mga smuggled na sigarilyo at naaresto ang dalawang individual sa isinagawang anti-smuggling operation sa Barangay Santa Monica dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon sa PNP, naharang ng pinagsanib na puwersa ng Police Station 2, City Mobile Force Company Task Force of Lotus at Bureau of Customs ang isang Isuzu L truck habang nagsasagawa ng offline sita sa kahabaan ng National Highway. Sa inspeksyon, natuklasan ang 188 master cases ng iba't ibang uri ng sigarilyo na ilegal na ipinasok at biniyahi sa bansa. Tinatayang nasa 28,678,766 pesos ang halaga ng mga nakumpiskang sigarilyo. Naaresto rin ang dalawang sospek na sakay na sasakyan at kasalukuyang inihahanda ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa kanila dahil sa paglabag sa mga umiiral na batas kaugnay ng smuggling, pagbubuwis at economic sabotage. Ito si K5 Gilbert Basho. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
23: YTC Network News. YTC Network News.
21: Muling mga K5, lalaki patay matapos pagtatagain ng stepfather sa Matag Oblate. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
7: Nasawi ang isang 45-anyos na magsasaka matapos itong pagtatagain ng kanyang stepfather sa Barangay Naulayan, Matag Oblate. Nitong nakaraang araw, kinilala ng mga otoridad ang biktima na si alias Nilo, isang residente ng Barangay Kawayan, Kananga, Leyte. Samantala, nasa kustudiya na ng Matag Ob Municipal Police Station ang sospek na si alias Des, 62 anyos, matapos itong arestuhin. Batay sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nakainom o nasa impluensya ng alak ang biktima nang mangyari ang insidente bandang alas 5 ng hapon. Sinubukan umanong pagtatagain ng biktima ang isang aso, kaya tinangkang awatin ito ng kanyang stepfather. Sa halip na huminahon, nagalit ang biktima at binalingan ng taga ang sospek na nagresulta sa pagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nagawa namang maagaw ng 62 anyos na suspek ang itak na ginamit ng biktima at dahil sa matinding galit at pagtatagol sa sarili, ginantihan ng suspek ang biktima sa pamamagitan ng pagtataga sa iba't ibang bahagi ng katawan nito na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamataya. Na-recover ng mga tumugong pulis ang 24 pulgadang itak na ginamit sa krimen at kasalukuyan ng inihanda ang kaukulang kaso laban sa suspek habang nananatili siya sa himpilan ng pulisya para sa tamang disposisyon. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
23: YTC Network News. YTC Network News.
21: Samantala, laborer na tulak ng droga sa Aklana, arestado sa bypass operation. Balita hatid sa atin, Deka K5 Leonard Viray.
8: Muling naresto ang isang hinihinalang high-value individual sa isinagawang drug bypass operation ng Provincial Drug Enforcement Unit or PDEO Aklan sa may Barangay Pulo, New Washington. Kinilala ang suspect na si alias Tonete, 39 anyos, laborer at residente ng naturang barangay. Ayon sa pulisya, nahuli ito matapos manong bentahan ng hinihinalang shabu ang isang undercover operative. Nakumpiska mula sa suspect ang kabuang 5 sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng tinatayang 2 gramo at may halagang 13,600 pesos batay sa standard drug price. Na-recover din ang buy bust money na nagkakahalaga ng 2,100 pesos. Batay sa investigasyon, nauna nang naaresto ang suspect noong 2019 sa kaparehong kaso. Ngunit nakalaya matapos umanong makapag-avail ng pre-bargaining. Sa ngayon ay nahaharap ang nasabing suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
23: YTC Network News.
1: YTC Network News.
21: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, naglunsad ang malawakang manhunt ang mga kapulisana ng Johannesburg sa South Africa laban sa mga sospek sa pamamari na ikinasawi ng 12 individual. E hindi naman bababa sa 10 armadong sospek ang sangkot sa insidente na pumasok sa Jumpers Informal Settlements at biglang namarila. Tinawag na mga kapulisana ang insidente bilang barbaric at walang pusong krimen. Inaalam din ng otoridad ang naging motibo ng mga sospek sa nasabing insidente. Naniniwala naman ang ilang miyembro ng Jumpers community na maaaring may kinalaman ito o ang insidente sa alita nila sa ibang grupo dahil sa pagmimina sa naturang lugar.
23: YTC Network News.
1: YTC Network News.
21: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Kalibo, Tacloban at Santiago, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Romy Cahile, ka-K5 Kevin Shusana, at ka-K5 Justin Kess sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita. Ka-K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
23: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
9: 11 Mbps.
10: Balik na sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5 ang oras! Last 12, this is na sa hapon. Ang oras, ginadulong sa inyo sa DTX 500, the superior antioxidant.

0: 400. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka K5 diri sa 11 Mbps mga balita ang public service sa K5 News FM Iloilo.

Check na ito ng report ni Kaki 5 Kim Kaloyo. Kay may nasapuan nga patay. Diri sa distrito sa ngaro. Standby ka mo dugay-dugay kay mangin kaupod naton si station manager Kaki 5 Warren Franz. May kantanan sa latest nga announcement ini sa ginapatigayon naton nga

0: angin purpose na yang agian sang salakyan para ma-decongest ang traffic ini ngay kada demigo isira mo. Kung may mga fun run, kung may mga exercise nga katulad sa mga sponsored nga fun run, pwede na iya, pero selected lang. Hindi nga permigid. Check na itong report ni Kaki 5 Kim Kaluyo. May tanan sining nasapuan niya patay dira sa Distrito Sangharo. K5 Kim.
1: May nabatian nga lupok Kaki 5 John kagabi no dire sa may area sang Barangay Balabaguharo. Unang information naton is buwang ugaling the boundary ni siya mo. Oh, ang perong area sakop na ya sang zone 1B ma'am no. Zone 1B sa may Barangay Balabaguharo. Actually, there is sa may area sa kilid sang pila ka mga panimalay tubang sang Changi no may tinulo sang dugo Kaki 5 John. Based diri sa information, may nabatian silang lupok pero wala man sila isang nabatian abing nagkumuson, naginaway o kung nagsingkitan mga around pasadros 11 na kagabi. Kaki 5 John, tikag nag-responde mandari accordingly ang mga opisyales sa Barangay Buhang since nga sa una dito sa ilagin report kabi nila ila pa area wala man sila may naabtan diri no kag tikay inana na isang kaagahon na sapuan no ang ining bangkay sang lalaki Kaki 5 John nga actually nagatinira man diri sa may area sang Barangay Palabago pero temporarily lang kay taga siyudad gid siya sang Bacolod Kaki 5 John. Try na tondiri si Mama. Ma'am, tawag na residente na siya diri na sa may area Kaki 5 John. Ano gid diri ang nabatian nyo kagabi mga around what time gid to gani ah?
2: Mga around 11:30 po ko, ma'am.
1: Oo, pila ka lupok nabatian niyo, ma'am?
2: Isa lang. Naman, after sang lupok, linong naman.
1: Oo, pero before sang lupok, may dugalag sa ganang, may
2: isintanan. Wala, as in malinong ang area.
1: Oo.
2: Wala mo kami, sila nga may komosyon sila or what. Di kung nag-konsentani sila, mabatsaga namon. Wala, git, linong git ang area. Amo lang gito na nabatian naman o lupok.
1: Oh, pero pagpagpua niyo ma'am, or nag-try ka mo tika ate?
2: Wala ma'am. Kay siyempre, ikaw nga residente nakabati ka lupok, alangan nga mag-lingo
1: yun. Pero na-recognize mo bang lupok to yasang fosil?
2: Ay, hindi ko ka hambal gito naman ma'am. Kaya pero basta lupok lang, tudo ang lupok.
1: Mm-mm. Wala man siyang may tawag na may nagdinalagan pa kanto abito
2: sa wala wala git nakagwa di sa area namon kag hindi man naman mabalaan ko anong kalatabo di sa gwa kay wala kami sa may makita kay wala kami nakalingling mo
1: oo pero ano oras na nakita an di ba mga tinulog
2: aga na kay aga na kami na nagwa
1: oo kay kami as in buktaw na na
2: oo sa aga na
1: oo pero paano kag mga kabaloto ya na ano oras na yan sa puan gani
2: 8:30 kay sa pagwa na namon nang siyasap na kami sa gwa kung anong nagkalatabo pero aga na ya.
1: Hmm. Bali, anong nakita niyo dra kay nasa sagwa mga pasadoras 8?
2: Wala kami sang may nakita, pero sang pag-imbestigar sang pulis ato na anuhan nga may nagalutaw na dito sa suba.
1: Oh, may pilas ko na.
2: Wala kami, wala ko pakita.
1: Oh.
2: Pero siling nila may pilas.
1: Pero kita no pag-akwat ng tawas.
2: Wala na, wala kay pagsaka nila may cover na.
1: Oo. Oh.
2: Hindi ano ba? Eh bawal ka man mag-ano.
1: Pero ang ining biktima, mga banta mo pila edad yan. Eh, pero may man siya din kumukulukitan mo man siya din.
2: Pakita o man siya kasi ako mag-agi siya. Bata pa, mga daraguro sa mga 35, past 30 plus up ang edad.
1: Pero anong tawag na siya?
2: Na, most, si Kaso, ilang ang tawag din rin. Hindi man naman makilala mo kay... Hindi mo kami masyado kakilala haya, hindi kami ano.
1: Nakayaw siya, di. Kaya bali lang, taga Bacolod.
2: According sa ila, taga Negros ko na siya.
1: Oo. Oh. Dugay na siya, di gatinira.
2: Dugay naman, oo.
1: Mga tinuig na.
2: Tinuig naman, ma'am.
1: Mm-hmm. May kabataan na siya, di ma'am?
2: Wala ko hindi kumakuan, ma'am. Kaya halos wala. Wala ko na naman siya na alhan din. Kaya siya lang mandura, isa lang siya, balay mo.
1: Ah, siya lang. Ano reporting house or balay? Gid
2: na balay niya, gid.
1: Oo.
2: Basta punta.
1: Oo. Sige. Kasi ma'am Inday lang ah. Sige, yes, Inday. Kaki 5 John, nabatya na to, no? Residente dali sa may area. At ikagabi, wala agad abi as ang
0: pagdilang
1: dahong. Kasi sila yung may...
0: O, pag nalupok, why na lang nilagin sa pack, no?
1: Yes, Kaki 5 John.
0: Why na lang sa pack? Kaya nasa aga na may nasapuan ng bangkay.
1: Pero actually, doon may nagkadto di kagabi ng mga barangay officials kagtanod sa buhang. Pero wala okay. Na sila din may naabtan sa area. Kakita dyan. O kung nabing nga nagalilang sanay.
0: Ang nasapuan nga bangkay sa

0: sa din dira man na ayon sa Balabago?
1: Yes, Kakipaiba dyan. Sa din ayon da?
0: Sa din ayon da sa Balabago?
1: Zone 1B, Kakipaiba dyan.
0: Oh, din ayon na nung
1: For example, no, dira ka sa may halin, sa may buhang flyover na bala. Diretso ko, mo pa Balabago din nga area. May gamay nga suludlon. Dog, kamay nga alagyan. Ano galing landmark? May warehouse na lagyan man sa Sagwa, ma'am, no?
2: JNT warehouse.
1: Ah, oo, ari na rin dapit ang warehouse, ang JNT Kakipaiba dyan.
0: Okay.
1: Bali halin ka bala sa may buhang flyover dira sa imo right side.
0: Bali sa part pagali sang kwan sang ginatawag ni nga circumferential road. Kay buhang halin ka sa buhang flyover mo? Kakipaiba game.
1: Bali sa buhang flyover sa nawala ka na Kakipaiba diyan, madiretso going sa proper sang Balabago Kakipaiba diyan. Tapos may gamay nga sunod-sunod gamay.
0: Pagadto sa kwan gali alin ka na sa may buhang flyover, agi ka ano ma agi ka sa kwan ka na agi sa circumferential road.
1: Yes, Kakipaiba diyan.
0: Okay, so ano sa may di na ayun na sa puan ang bangkayaw.
1: Dari na sa may floodway na din nila. Actually, nakahuan na din sa mga kasagingan.
0: Sa may pangpang sang floodway?
1: Yes. Sa pangpang sang... Actually, based information, una nakita nila is doon nag-auto-utaw pag gani mo.
0: So may nakakita. Sa tubig, gidya gali. Sa floodway, gidya nakuha.
1: Yes, Kakipaiba dyan.
0: Ang bangkay?
1: Based diri sa aton nakuha ng informasyon, may pilas sa bala sa dughan possible. No? Tiga na tanaw nila diri is ang tawag na, no? Ang pagkatiro. Yari bala, no, pamatian naton ang kabahin sa nakuha.
0: Pero ang bangkay sibong, din ang gindala sa pinaklapit na higato mo.
1: Gindala sa punerarya, Kakipaiba dyan. Kagtigin na coordinate anay sa pamilya, yato sa may Negros. Isa lang dabi, isa nagatinir mo sa may
0: pero nakilala, area. Kilala niya, anong pangalan niya?
1: Ang ginatawag nila diri is Kaso, ayo ilang Kakipaiba dyan, no? Kaso.
0: Kaso?
1: Kaso ang tawag nila. Pero based to kay nasa nakuha naton nga info to kay Caps ang buhang. Kaya actually doon nag-ubra na siya sa may syudad sang Iloilo. Kung kaisa dito na siya gani iagakuha ko no isang barangay clearance bula needed for his work employment man kakipaiba dyan sa buhang. So laso ni ko no pilido. Yeah, pero hindi matandaan na binikap mo kung ano gada ang kompleto nga pangalan. Kano no masobra 30 anyos ang pangidaron. Yari bala no pamatian naton si Jean Nacelis no sang buhang haro may kang kanan man sa iya sini nga information nga nakuha kay ang iya nga mga tanod no kag mga kagawad ang nagresponde una diri sa may area Kakipaiba dyan.
3: Si Cap Honorable Maria Jean Nacelis. Cap, ano diri na ba to nimo nga information regarding sa nasakwan nga bangkay no dira sa floodway ninyo sa buhang haro?
4: So bali kay nalang ko sang aga nakabalo suno sa ako nga chairman sa Pisin Order kag tanod. Nanawag ang ako nga chairman sa Pisin Order nga Cap may natabo diri sa illegal settler, tawag na muna da illegal settler sa kilid sang suba. Siling ko anong natabo niya may napatay, siling ko sino ang napatay. Kay amuni ang inexperience ako ng taga-dira mang kuno. Karon siling kuti ano ang plastada subong sinyari na galukaw na sa tuba kay ginaboy siguro na sa tuba so sa gabi siguro pa sinakaboy na sige kung ano ka pa hindi ka kama ng lutaw so kaina siguro na lutaw ginpakuha nila sang pumuluyo mandira ginpakuha lagi pasaka so kung ang details gidyang kwaon ka daw hindi ko puro kasabat kasi simpre ang makasabat lang na siguro ang amon na chairman sa PC Order ay siya ang sila ang nag-respondi kaya nga akong nga tanod commander ikay namin ang kadtuman na diri siya ang mayo kay ari siya nagkatubang so ako yan nag wala lang hindi ko may ano nga details kasi hindi ko pa nabalaan ang tanan
3: limited pa
0: information game
1: nabati si Cap Celis no sang
0: ano ni si ang ining nasapuan nga bangkay mo si alias Kaso. Kaso?
1: Oo, Kaso ang tawag din sa ila lugar pero based din sa kay Cap Celis, Laso iya apelido.
0: Laso apelido niya ng taga Bacolod City.
1: Yes, kay Fred John.
0: Ano ang mga obraya? Ano ang ginobrahan niya diri sa Iloilo City?
1: Based diri kay Cap Celis, nag-obra na siya kuno sa Bingo Plus.
0: Bingo
1: O, dala
0: Plus.
1: sa may syudad sa Iloilo, Kaki 5 dyan. May
0: Okay.
1: Ulo opisina. Sa knowledge na to, ng Bingo Plus, na bala mga online gambling na siya bala Kaki 5 dyan, probably
0: Okay.
1: mayara sila sa mga offices dali.
0: Okay, so sa Bingo Plus ka pero ang kuan niya sini no, mga background niya sini wa ipagin mabalaan gid sang pulis.
1: Wala pa ka K5 dyan.
0: Okay.
1: Again, nahulat pa man nato ng investigation sa kapulisan. Kay even gani nun to taga barangay, wala agad malaya sa knowledge. Pero
0: Pangayaw. Oh, pangayaw.
1: Ang natawag na ma'am.
0: Bot
1: Yes,
0: silingon sini
1: K5 dyan.
0: pangayaw. Bot silingon pangayaw sa Balabago Haro ining si alias Kaso nga ini.
1: Pangayaw, kaga arab lang ga ubra lang, kaga first December, tapos ubra mo nandang pag saboy-saboy, abi makalabay-labay.
0: Then
1: dyan
0: isa,
1: sa
0: ano,
1: area.
0: Darasa na sa pan, din sa ayon kay Starda, ano ka board lang siya?
1: May dugamay siya nga payag-payag kasi
0: payag-payag
1: sa may area.
0: Ah, payag-payag dira ayon sa may
1: kasi sinuduta na digan ni ma'am ang ginatin dugan sa balaya. Oh, illegal settlers na diabi tawag diri sa ilaki pa diyan mo.
0: Ah, informal settlers.
1: Oo, mga informal settlers pero
0: okay.
1: Doon mo ng area nila.
0: Isa gidyan ang patindog sinang balay. Siya lang isa, wala siyang iban kay Star.
1: Wala na kaki-five diyan. Pero
0: okay.
1: Tawag na ma'am sa pagkakilala mo na bi parmi na siya ga inom ga ginamo
2: ibon ma kwan kay mag ano wala kami ya everyday ano sa wala kami ka ano sa palibot na mo kay syempre halin kay trabaho
1: balik pero kag siya do obra balay man siya niya nga routine
2: well same mo lang man mga pagkita sa iyo.
0: Okay, K-pop game.
1: Yes, K-pop John.
0: Lato na nato ng investigasyon sa polis na. Oh, kung, anong latest ng investigasyon nila sa Haro Police Station, no?
1: Oh, Iloilo City Police Station 3 na dala,
0: Station
1: sa may 3. Bunkers.
0: Okay, salamat kayo na K-5 Kim.
1: Opo, sa patrol si K-5 Jason Talaro na karaman si K-5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K-5 News FM.
5: K-5 News FM.
0: Maramo kanya salamat sa report ni K-5 Kim Caluyo. Ano sa puan nga bangkay may pilas kuno sa dugan. Tugas sa pagalutang pero kagabi may nabatian nga lupok sa area mga pasado last 11:30 manong alas 12 na iya mo ini nga subong nga aga mga pasado alas 8 nasapuan nga bangka nasapuan nga patay nga nagautaw-utaw dira sa floodway sa barangay sakop sa barangay Balabago sa distrito sang Haro ining si alias Kaso nga nakapilido sang Laso na pumuloyo sang Bacolod City kag naga-obra sa Bingo Plus. Oras sa ato niya pagpangalagad, last 12:31 na sa Kuangalino sa July 5. May ara kita nga dalagan para sa mga bululigan. Pagkahiwato ni July 5 dira sa Sunset Boulevard. Sa dugang mga update, ari subong sa aton upod si Kaki-5 ato sining station manager. Sir Warren Friends, sa dugang mga announcements ni Sir, mayong hapon.
6: Yeah, mayong hapon, K5 John, kag subuman sa mga nagapamati, subong, no? Sa aton, diri sa K5, no? Sa radio, kag suman sa Facebook, no? Kag sa kutuman malabutan sa nga tours ning pag-guragwag. So, ginaagda namon kamo sa maabot nga Hulyo 5, sininga tuwig, no? Dira sa may Sunset Boulevard. May ara kita sang dalagan para sa mga buliligan. So this is not just a fun run, no, as we call it, no, para sa aton subong mga televiewers naton sa aton sing matag palamati. So ginagda namon kamo nga magtililipon kita,
0: no,
6: mag ehersisyo kabagod man kay ti ang ining aton sing pag ehersisyo may ara man kitang mabulig mo hindi lamang sa sing kalawasan kundi subuman sa aton sing mga beneficiaryo man aton, no, although hindi magid amugid sina kadamo pero di depende, no, sa turnout sang aton sing pagapatigayon ng fun run this coming July 5. So that is why nagagdagid kami sa inyo tanan, no, sa pagpasakop. Inabagod man kay ti madamo man sa mga nagkalain-lain man K5 dyan nga mga activities mo, no? Sining palabuton sang Hulyo pero itatak na sa ating nga kalendaryo sa Hulyo 5, no? That's a Sunday. It's a family day, no? So ginpili naton inang adlaw, it's a family day for us, no, nga mag ka pamilya, ka barkada, ka opisina, no? Mga kakilala, So magtelepon tipo kita magkadto kita dito no sa maabot nga Hulyo 5 masugod kita no alas 4 sa aga no so ang atos ning dalagan tatlo ini ka kategorya no may 10 kilometers 5 kilometers kag 3 kilometers no so dire na sa area sa Sunset Boulevard so uso yun lang nato ina ina pag pabalik man no dira man sa gyapon sa may Sunset Boulevard no dira sa may area kita magasugod no sa Sunset Boulevard bra sa wala dira ko may ara dira sang stage no nga area so dira kita sina ma
7: so good no
6: So as early as 4 o'clock or even prior sa alas 4 sang kagahon and we will just announce ang mga schedules na further no kaya bagod man kay siyempre kung 10 kilometer medyo tulti pa mas mauna ina mo
7: mauna siya.
6: Yes, oo, no? So, nagagda kita sila sa inyo, no?
7: Sa
6: so,
7: t-shirt pa lang na answer, sa nakita ko ng t-shirt sa 999, no? No, kuhaan ka na? Ginansya ka na?
6: Full sublimation, ina.
7: Oo. Oh.
6: Yes, no? Now,
8: full sublimation ang atons na, nga, no, no, nga, t-shirt for the 10 kilometers, no? Oh. Now, kung paano ang pagpasakop no so siyempre magpa-register kita so aring pamagi no sa pag-register dira sa ato sing nga official page no so mamakita ninyo dira no kung paano kamo ka pa-register no so may ara kita dira sang link no so usuyon lang ninyo ina i-click lang ninyo ina kag dira may ara dira sang information on how to register online no kag kun paano man magbayad no kag ang isa pagid ka pamagi pwede makamo maka kadto diri sa station sang K5 no diri sa atons ning ano gid sa atons ning studio no diri sa fourth floor no sang Swan building diri sa may Commission Civil formerly opisina sang Dole so diri kamo magkadto no or kung may ara kamo sa mga palamagutanon so you can call si Jenny no so may ari man sang telephone number kita diri ginabutang no no para sa mga ano sa mga gusto nga magpasakop no ari ang atons ni no nga registration fee nga may mga registration fee it's because may mga cost man ini K5 jan mo no actually hindi man ini ka fundraising activity man aton no this is not no so that's why nga bulubahado ang atons ning registration no to cover sa mga cost no sang t-shirt mga medals kag iban pa naton nga mga previous and even prizes okay sa mga top finishers naton may ari man isang sang premyo. And of course, kung may mga bilin-bilin pa dira, so muna ang atons ning ipamakalman no sang mga goods no para sa atons ng mga buligan. And who are these people? So later on no sa as we go near no sa Hulyo 5 iya aton man nga ipang-announce sa aton mas ning mga tagpalamati kag suman sa atons ni subong nga mga televiewers naton no. Now ang sa 10K ang atos ng registration is 999 no. So that will include na may t-shirt na, may medal na, may ara naman sang certificate no of participation, may race bib, may snacks and hydration kita dira no. So of course kung magdaog ikaw may ara man ikaw sang premyo no sa mga magdaog first, second and third no. Kag ti makita man ninyo dira no so ginapat home nato ng atos nga medal no kay man kon magparticipate ka so ti siyempre kung may mga makonsider mga commemorative naman ina mo ang mga ang medalya lang ang nagpasakop ikaw diri sa K5 kag ti simo sing pagpasakop well naka bulig ba ikaw
7: ka.
8: Nakatapos ka kag of course ang imo sing registration fee may ara sang pagkakatuan no para man sa imo kasi may mga t-shirt kasi may mga may balik man sa imo may mga freebies no actually may mga freebies pagkita nga dugang no sa atos ning mga participants no so amo ni atos sing gina anunsyo no now may 10 kilometers no now next naton is 5 kilometers no ang 5 kilometers ang registration fee is 699.
7: 599.
8: 600.
7: O bali 600 na kami kambyo ka piso sa imo 600. 599.
8: Ang
7: Ang aton niya 5 kilometer.
8: Adi arara 699. Oo.
7: Kaputan di 5.
8: Oh, gade 699 ang aton.
7: Kaputan di 599.
8: Oo. Oh. So 699 no.
7: Okay.
8: Ang aton sning makadto kita dra karon no. 699 kag tapos ang aton sing 3 kilometers is 499 no.
7: Okay.
8: 499. So mo ning aton sing registration fee no. So may ari may mga nagapamangkot diri actually. Ni para bingati gusto nila nga mag-participate gusto nila yang nga may ara sila yang grupo mo nga gusto nga grupo nga may ara sila yang mga uniform may mga t-shirts mas lang nga ila so gusto nila nga mo nang gamiton na kay mati to identify
7: sa ilang nga grupo
8: sa ilang nga grupo no so
7: propede na sir
8: abo ni subong ang aton nga gina desisyonan no? So i-announce naton on Monday kung matigayon kag kung matigayon pila ano lang no kay manti siyempre ang ano man naton kung why ka sang t-shirt so of course no may mabuhin-buhinan ang aton sing registration fee no so aton inang i-anunsyo sa Lunes especially those yang gusto nga wise sa tisa kay ilay ang grupo mo.
7: Mm-hmm.
8: Okay man, like for example, ang mga army, kag iban pang mga government agencies, no? And even man yung, mga officers.
7: May uniform sila yan.
8: Yes, may aras lang nga mga uniform nga ila. Mm. They wanted to be also as a group, no? So,
7: excuse me, sir. Kay kon police o kon army nga naga-intra dira daw credit man para sa mga
8: nagupod
7: sila sa mga events katulad na.
8: Yes, oo. So that is why we are recognizing that and in a way nga ti aton man ini sila nga i-accommodate no kag siyempre ti gusto nila nga mag-participate makabulig man sila. So in a way aton man na siya nga pag-atamdon no. So that is why we will announce it on Monday. But for those yang wanted to have a t-shirt nga of course, di, may ara man sila sang ano eh. Ma-consider man bala nga may handumanan man sila sa aton sing ano nga activity no sa aton sing fun run may ara sa gihapon inang aton sing registration fee which nga 999 for sa 10 kilometers para sa 5 kilometers 699 kag para naman iya sa ano sa 3 kilometers that's 499. Yes, oo. Okay.
7: Ang importante di sir kay ang title di dalagan para sa mga bululigan mo.
8: Yes, oo.
7: So ang part sini ibakal nato na sa mga goods sa mga bululigan ta.
8: Yes, oo. So kag i-announce man nato ina kun sino ina sila no kag din ini nga lugar diri sa city in province of Iloilo kay transparent makita no.
7: Kag well documented man siya kay makita nyo man na mabatian nyo man sa K5 News FM makita nyo man sa Facebook page naton kung sino ang mga benepisaryo naton sir sa aton nga dalagan para sa mga bululigan.
8: Yes, oo. So muna nga nag-atandog kita no sa inyo sing tagipusoon nga mag-intra no magpasakop no. You spare your time no and a day no. Kung adlaw na para sa pamilya so
7: dalo na pamilya dalo na pamilya
8: oh may mamangkot pagiti kun dalay ang kabataan abi no
7: so pwede man na.
8: Oh pwede gid no pwede na to na maistoryahan ina no especially kung mga minors nga may mga pagadalo kung minors may bayad kung wala no so we will consider that no so magpakigangot na kamo diri sa K5 no you can come sa station diri sa fourth floor no sa Swan building
7: diri sa Swan Rose building
8: oh yes oh kag kung may ara kamo ipa-register nga may mga bata we will we will consider that no para nga maka-join no ang mga kabataan no kag ibaan pa nga mga miyembro dira sa inyo sing nga pamilya and if you come as a group no so ay magparegister ka mo so pagigamot ta ka mo diri no
7: mas mayo gid makadto sila
8: yes,
7: para makaistorya kun anong mga bagay nga
8: yes.
7: Himuon naton
8: nga most especially no if you have some questions may mga queries ka mo so at least masabat nato no kon may ara ka mo nga pila ka mga konsiderasyon dira nga
7: pwede may istoryahan
8: pwede may istoryahan kay mati ang aton diri hindi man niya hindi man niya sang fundraising gid nga para ko ano lang mo no kag hindi man niya para sa personal manaton but then ini ang na proceeds niti magakantuman sa mga buliligan naton sing mga kautoran no and it's a way of public service manaton diri sa K5 para sa aton sing mga taga Palmati no kag sa aton sing mga tumalanaw no so on Monday no so we will announce to you no especially those nga mga gusto nga mag-register yeah so
7: June 15 may bago may mga
8: yes,
7: announcement
8: so, yeah so may mga announcement kita dra no ilabi gid sa inyo sing mga palamagutano no sa inyo sing pag participate no kag again ginagda namo kamo no magpadulog diri sa station or magtawag may telephone number ka kita dira no nga ginapakita no magkag check mo sa amon nga page no dira gina dira sa nakapin ina dira no ang aton sing dalagan para sa buliligan kag kun sino ang contact person and paano magregister no but I advise nga if you have some time no nga magkadto na lang diri sa no sa station diri sa studio okay. Para nga kung may ara ka mga palamugutanon wala ato rin nga masabat no para sa inyos ning kathagan
7: salamat salamat yun sir kay sa Lunes bantayan sa aton mga tagpalamati kag sa aton mga followers ang dugang kag mga bagong announcement may kitanan sa dalagan para sa mga bululigan sa July 5 2026 dira sa Sunset Boulevard.
8: Yes, okay. No, so kilita na naman kita, no? Sa Lunes. Lunes. Sa imo naman ang programa okay. K5 Jan.
7: Okay, salamat.
8: Okay, thank you very much sa K5 Jan.
7: Okay. Salamat kid si ang aton sining station manager Sir Warren Friends sa mga announcement. Parte ni sa palaboto naton nga dalagan para sa mga bululigan sa July 5 na ini sa Sunset Boulevard diri sa Iloilo City. Standby mga ka K5 ba, mabalik kita pagkatapos gilamang sini.
9: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Suplemento!
1: TTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. TTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik puso!
2: Mbps 11 Mbps.
3: Balik kita sa atonya pagpangalaga dang ini nga porsyon nga nadulong sa inyo sang klinika di Tribayo di antiviral kag antibacterial specialist. Malikawan nato na trakaso ilan at si Ponja Guboko nakainom kita sang di Tribayo adlaw-adlaw. Bangod sa yasin nga extra virgin coconut oil nga ginpamanan sang vitamin D3. Malikawan nato na makamamatay nga mga katulad sang dengue. Katulad sa mga viruses. Bad bacteria punjay kang mga parasites sa aton sining lawas. So para malikawan naton ini, inom kita sang D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialista. At para malikawan naman naton na makamamatay nga balatian katulad sang cancer ang cancer kay ini malikawan naton ini kon may mga food supplement kita nga ginainom before. Ay prevention is better than cure mo. So mag D3, mag DTX 500 kita adlaw-adlaw para malikawan naton ini pagtubo sa mga bukol-bukol blas sa lawas ta. O kon ginatawag nga sarcoma, so malagsahon lang ini apang mabudlay ini siya bulngon ilabi na gid kunyara na sa late stage. D3 Bio. Kag DTX 500 maayo gid para sa aton nga ikaayong lawas. Kag mag-inom kita sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capability sa good patio ng mga guba nga mga cellular sa lawas. Pinagi sa apoptosis sa DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Oras alas 12:50 na. Alas 12:50 na. Oras ginadulong sa inyo sang Star Nutrimits. Di lang sarap, sustan sarap.
4: This time check is brought to you by Star Nutrimates. Di lang sarap, sustan sarap.
5: I am CA. It's fun to stay at the YMCA.
3: Kaginadulong man sinyo sang DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Amo ni nga kape nga na satisfy na o kaglingon mo nga nakakape ka. Nakabulig ka pa sa imo nga ikaayong lawas. DTX Coffee Mix. Healthy Coffee. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Kung gusto mo naman creamy, kag-healthy coffee, mag-prebio coffee. Probiotics plus prebiotics with moringa, olivera, kon malunggay. That's why nga healthy ka. Sa prebio coffee. Prebio coffee ha. Creamy siya kay may skim milk, kag may creamer. Prebio coffee. Kung maligo kita, gamit kita sa klinika DTX sa beauty soap. Kaya mo ining habon na nagapa-fresh ka, nagapa-fresh na fresh ang aton pamatyagan. Ay fresh kita mo, fresh na fresh. Mag-inom kita, mag-paligo kita, adlaw-adlaw. May mo naton once, twice, thrice a day nga magpaligo kita gamit ang klinika DTX sa beauty soap. Nagapahamot kag nagapaputi sa lawas ta, naga-fresh ka, fresh na fresh pa kita. Para ma-maintain naton ang freshness. Matapos naton paligo, mag-roll on kita sa aton ilok. Goodbye, Bayabas. Welcome, mahamot ya ilok sa Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh, mga kaki-five. Klinika Deo Fresh, ha? Nagapaputi kag nagapahamot sa aton sininga ilok. Para malikawan nato ng sakit sa tiyan, bloated niya tiyan, LBM. Mag-inom kita sa Clinica Sporbiotics kay amo ini ang nagpa-active sa ato siningan digestive system. Kasakit ang tiyanta, bloated tiyanta, butod tiyanta. Or ma-LBM kita kay hindi kita matunawan, why kita natunawan sa aton mga ginakaon. Para matunawan kita sa aton mga ginakaon, mag-inom kita permiso ang Clinica Sporbiotics. Para sa masulhay, kag-regular nga pagpamuhin, Clinica Sporbiotics. Kag kung wala naging si Manoy, na kung kaisa damahoyan ka, mag-extend food supplement ka. Kaya ang extend food supplement, nagpabaskog, nagayotindog sa aton lawas, kag hindi ka mahoyan. Clinic Extend the Food Supplement. Mga dekalidad ini mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Available ini sa mga product center diri sa siyudad sa Iloilo. Available sa kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo, Lunes kag Miyerkules. Subong adlaw Webes, may libre nga consultation kag check-up dira sa Pasay City sa Salvation Street, Pasay City. Subong man na Buwas, Biyernes, libre nga consultation kag check-up dira sa Cosmart Building, Osminia Street, Calinog, Iloilo. Kada Martes kag Biyernes, libre nga consultation kag check-up dira kag sa Miyagaw, sa Orbi Street, Miyagaw, Iloilo, dira sa malapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. Kada Domingo dira, ang libre nga consultation kag check-up kag sa Sara, Iloilo, ara dira sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Why na kita time, dira sa aton siningapag pangalagad sa ngalan sa Damen and Women of Key 5 News FM Iloilo sa Master Control. Opo naton si Kaki 5 Lawrence Suliman kag Kaki 5 Paul Dihada. Ang inyo Kaki 5 Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Iloilo, number 1 kita. Key 5 News FM.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: E3 Bio. Ako si Karen. Kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalikat. Na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline by vitamin C.
13: Maintain ko ini for 3 months.
12: 1 capsule 3 times a day.
13: Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation.
12: Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
6: My TC! Babaka sa mga butika.
4: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Good news!
4: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
13: Libre!
4: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbi Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasumpay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend food supplement for men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
17: para sa matino nga dugo.
18: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
18: DTX 500
17: ang DTX 500
18: ang may mataas ka antioxidant
17: nga amo naman
18: ang nagatindo sa imo atay.
17: Basta tindo ang atay,
18: happy kanunay.
17: DTX 500
18: masaligan,
17: epektibo.
18: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500
17: ikaw pala
18: ang may diabetes.
17: DTX 500
18: ang DTX 500
17: ang may powerful compounds
18: nga nagapanupo
17: kagakontrolar
18: sa imo blood sugar.
17: DTX 500
18: masaligan,
17: epektibo.
18: DTX 500
6: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio,
18: ang D3 Bio
6: yung may PCO,
18: ang PCO
6: yung may D3
18: mga, mga butika
6: ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.

5 diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.

0: Espresso Umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata. Nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
3: Mads, ano ang checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman ha?
4: Simple lang, dako nga bunga, check! Madamo nga class A nga pinasi, check! Wala sang kinan-an sang ulot, protektodo, mabugat pa, gani, taugid.
3: Ano nga variety? Tina Mads, basi budlay na naman na ihambal nga numbers ha?
4: Mahapos tandaan, NK313 VIP. Halin sa Syngenta.
5: NK313 VIP.
4: Protektodo sa ulod, mabugat ang ani, wala sa mga kinantan, gani, wala ka man sa

0: kayo na VIP.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
2: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butka. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo, sana adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butka. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, DGX 500. Masami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasing kapagdimulat, kalaman ang abiyan. Mag DGX 500 ka. Kaysa DGX 500, ang stress malikawan, pagkaburigon malinta. DGX 500.
5: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
6: Victor Wembanyama with the post.
5: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
7: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
5: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabuti ka. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kandayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mabaka sa mga butika.
1: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay pag-ariya.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
12: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow, my puso!
14: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
15: K5 News FM. Sarang Iloilo.
0: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna, 3:00 PM.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number one.
15: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: May istorya ka bala nga dugay na ginakuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
19: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko nakulang.
18: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
20: Grabe git siya maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat git ako.
18: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memory. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

Maayong hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong kaupod sa subong Webesang Hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Isa ka oras, kagtuga kita nga mag-aupdanay. Magkasaysay sa inyo sa nga aton istorya subong nga hapon, dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Webesang Hapon ninyo? Today is June 11, 2026. Grabe, no? Ara na kita sa ikaduhang semana sa bulan sang Hunyo. No, hindi lang mapaktan, dugay-dugay per months na naman. Pero te, antes na, no? Kamusta? Kamusta so far ang isa ka semana sa eskwelahan? Back to school? Tomorrow, wala sang klase, kay ti holiday? Kamusta ang aton nga mga parents dira? Kamusta ang aton nga mga kumare kumpare? Kamusta ang aton nga mga ihado kag ihada? Kamusta ang mga gamit? Ara pa? Kompleto pa? Maayong hapon gid ha sa mga suki naton, sa mga nag-upo dira sa Iloilo City, maayong hapon gid. And syempre, sa mga nagatabid man sa aton, sa Tagsaka Relay Stations, good afternoon. Maayong hapon sa mga taga K5 News FM Pasi. And syempre, sa mga taga K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganas, kagdira sa Short FM Dumangas. Good afternoon gid sa inyo. And there is my Quinto Distrito sa mga nag-aupod sa aton sa K5 News FM Sara. Maayong hapon gid sa aton tanan-tanan. Aton man ginaabi-abi ang aton nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 Sara Facebook account. Sa mga wala pa dira naka-like and follow

Happy, happy birthday sa may mga birthday dira, sa mga nag-celebrate man, sa ila special nga okasyon, anniversary, month, sari o kung ano pa, pwede gid ka mo magkapag-greet. I-comment lang ina sa aton K5 News FM Iloilo 88.7 or i-text sa aton text line 0962-478-8730.

Maayong hapon, Gin. Francis Bacason, maayong hapon. Manine, tamyaw ko lang da si Panjun. Graduation niya subong. Oy! Congratulations ha sa aton dira nga mga estudyante magatapos sa kolehiyo. Congratulations gid sa inyo. Ma'am Aisha Ahmad, maayong hapon. Maayong hapon mga kay Sir Jesse James Garvillas. Sa kay Ma'am Selfa Garvillas, kag sa batsuya nila, dira sa may Mansaya Lapu. Maninay manyaga kita kay Mang Laban naman. Ah, wala klase si Jade kay may importante nga katuan si Ma'am. Oy, maayang hapon. Ma'am Remia Panes, good afternoon. Ma'am Bings, maayang hapon, Ma'am. Sige. Aton oras, alauna 22 na sang hapon. Ara na, plastado ng mga kumare, tada. Manami ang tiyempo, taha, mapaang, pero at least medyo makarelax, relax kita gamay. Sa mga bagulang tapos pa niya, gadira, timpla ka mo aton DTX Coffee Mix. Ipares nyo sa aton nga hapon, samtang gapatuyom-tuyom, kamudira pamatis ang aton nga istorya, maghigop-higop mga mo sa aton kampiyon nga kape, ang DTX Coffee Mix. May ara inis ang ampalaya, chia seeds, kag disregard sugarcane, extract powder. Ang DTX Coffee Mix, nagabulig ini sa aton para nga malimpyuhan ang aton nga tiyan. Gani sa mga gusto dira nga mapatunaw-tunaw ang ilang nga mga ginpanyaga, inom ka mo, DTX Coffee Mix. Ipares ninyo sa aton matahom nga drama sa subong nga hapon. Mayong hapon man kay Sir Francis Bacason. Kagsatanan-tanan ang nga nagkatutok dira sa subong. Ara na, plasta, doon ang mga kumare, tada. Mayong hapon man sa kay 419 sa Savannah. Kuno nag-aulan ho. Ay, dumanog ulan. Gid man ni siguro kay perti ka pa ang adaan sang tiyempo tayo.

0: Palunggit kita ha. Magitadaan mapakto ng panahon. Any moment, pwede gid magtupa ang ulan. Kagbisan ang adlaw subong, perte gid ka pa. Dapat balon gid ka pa yung raincoat dira, jacket, o kung ano man dira nga mga pamandong ninyo para nga hindi ka mo matapikan sa mga balatian. Kag syempre, inom ka mo ha, sa ang aton kampiyon nga mga produkto, ang aton Power Trio, Clinica D3 Bio, Mighty C, and DTX 500. Abaw si Ma'am Bings kuno ready na magpamati. Ho, ah. Sige plan siya, sige pamati. Mayo nga po naman sa kay Sir Helmer of Felicidario. Kay mga driver kuno ah, maghalong gid kay ang disgrasya hindi gid mapulong. Ah. Be safe gid kita. Bo, nagbaliskad ko no kahapon si Sir Dante. Ho, mga 7 a.m. Majuti na tani ko no. Ahay. Halong-halong gid kita ha, especially sa mga motorista naton. Ay, hindi tagid mapulong ang ginatawag nga disgrasya. Sige! Ara na ang mga kumareta, nakaplastar na sila. Plastadong plastado na para magpamati isang aton nga istorya sa subong nga hapon. Ang aton nga istorya, ginpadala ini ni Andrea. Kagang iabugos nga kasaysayan, aton pamatian, diligid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita tubtubsan

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Saan siya nga nag-abot sa tubang sang balay ta?
1: Diba si kung ginatake naman sang hapo iya si Chay Rosa eh.
0: No, ahay. Naluoy ko na blok kay Lula Rosa mo. Nga mahaw, sa di ng mga anak niya sina. Nga ang apo yun lang nga babae ang nag-atipan sa iya.
1: Ang bati ko, napatay na to kunong bugtong yung bata nga babagi dito sa Saipan.
0: Ay, kung amo, bugtong yung malang apo si Mary?
1: May magulang pa na siya nga lalaki kuno ah. Bati ko, OFW man ah.
0: Grabe, gid ba lang intel mo man, no? Believe na din ko si mo yan. Balaan mo talaga nga kabuhis ang tupad balay, tabisan. Bag-o pa lang yan nagbalhin.
1: Eh, natural. Dapat tila, eh, baluon ko gid na iya kay ti, tupad balay tamong.
0: Ma,
1: ano?
0: Din mayo nga mabisita tapos kay Lula Rosa. Kay pasibala kung i-admit gito siya balahaw?
1: Depende na ako. Nula ko brown boss eh. Eh nga, ikaw ha, wala ka duty boss?
0: Malib ko ma, ah. Kapoy man, sige, tanga sa opisina.
1: Baw, mayo ba? Hindi, sige ah.

0: Andrea, wala ka na duty kaga po na ako.
1: Gaman ako?
0: Kanugod sa cake ngin bakal ko sa imo. Ginpakaon ko na lang sa mga office mates ta.
1: Cake? Ay nga may cake. Hindi ko man birthday ah.
0: Ikaw ba lang mo? Siyempre. Special ka sa akin eh.
1: Delo, sorry gid ha. Kung ano mang tuyo mo sa akin. Pwede stop na. Wala gid ako sa may nabatsyagan sa imo eh. Okay?
0: Grabe man ba? Kasakit man sa imo magambal.
1: Hindi ko lang gusto kong mag-expect ka sa akin, Delo. Ipatuhoy na lang sa iba na ginabatsyag mo, abe. Okay?

0: Andrea, anak, na-admit gud bala ko na si Tia Rosa.
1: Ay, hala. Kung amo na eh, mabisita ta subong? Kaluoy man siya na iba. Sige na ah, ma-emergency leave ko na eh.
0: Ate, sige. Leave na naman. Hayambot sa imo. Kay, ayo ugali. Ara man ang apuya.
1: Pero nay, masibala kung kinahanglan kita ni Mary. Kabalo ka naman, nag-askwila pa ng bata. Malive lang ko na ah.
0: Te, sige.

0: Salamat kid sa prutas na Andrea, ha? Teta Bila?
1: Ay, way ka, Sumeri, ah. Hugali, kamusta si Lola Rosa, ha?
0: May pneumonia siya.
1: Amo bala, kinahanglan kina niyang nagakaigo nga pagtatapsi na. Hugali, di bala, nag-eskwela ka?
0: Amo na gani nga, ginaproblema ko na ang exam ko pa.
1: Ate, sige, himos na. Himos ka na ha, kay Subong. Kami dana yung bahala ni Mama nga magbantay kay Lola Rosa, ha? Sige na.
0: Makahuluya man lang.
1: Sige na bala. Kami nang bahala, ha?
0: Salamat gid nang ha. Salamat gid.

0: Nakapo na niyo? Ano pa to oras maabot si Meredith sa ospital?
1: Eh, basi karun paguro ma eh. May exam to nga dahan ng bata.
0: Ay, galo. Uy, managkitsarosa man. Bayaan to na lang ka, di? Eh, kinanglan ko ganyan magpulik. Eh, basi pag-abot ko rin ni Papa mo, mangrungkab to dahon.
1: Ay, sige ma, ah. Karun lang ko yung mapuli, eh. Bantayan ko pa di si Lola Rosa tubtob makaabot si Mary.
0: Hindi, sige, mapuli na lang ko una, ah.
1: Ay, sige, ma. Ito na si Mama, oh. Si Lola tulog ihapon. Ay. Makaluluoy man kung wala kami gali nag-abot, si Mary lang naman ang nagbantay di sa iya. Kaluoy man sang bata kay tungod eksam niya.
2: Nurse? Nurse, kamusta ang lola ko?
1: Ha? Sino ka?
2: Brian, apo ni Lola Rosa. Nurse, thank you, gid, ha? Thank you nga nagbantay ka sa lola ko. Thank you, gid, nurse.

0: This is 88.7 KT5 News FM. Sara Iloilo, kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: ka K5. Tiri lang sa kampiyon na istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Pre, pila ka na katuig at ano maes? Pirde ka gyapon.
2: Ah, halin pa sang. Nalimtan ko na.
1: Mau kita mo lang. Nalimtan mo na. Seryoso bala, pre? Aryo, testinge ang bago.
2: Ah, ano nga variety na? Mabudlay naman na guro tandaan nga mga numero.
1: Hapos lang ni tandaan. NK313VIP sang sinjenta.
3: NK313VIP
1: protect todo sa ulod. Mabugat ang ani. Wala siyang mga kinatan. Gani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
3: NK313VIP protect todo panalo. Itanom subong asisyon.
4: Protection VIP para sa ka NK na VIP.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, ginangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Baka sa mga butika.
5: Gaan. Matroyride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko.
7: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
5: Sakay ka, kidiya.
6: Siyempre, naka-extend ko yan.
5: Basta sagad nga, driver. Extend, love.
8: Extend Supplement for Men.
7: DTX 500!
8: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka.
7: Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit niya free radicals, likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
8: Masami ka bala na kaugdas, kapoy sa trabaho,
6: kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matasig na pagtingulan, kalaman ang abiyan.
7: Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkaburingon, malintan. DTX 500
8: Glaucoma
7: Eye Care Gold Capsule
8: Bacterial Conjunctivitis
7: O Pink Eye
8: Eye Care Gold Capsule
7: Eye Allergy
8: Eye Care Gold Capsule
7: Cataracts
8: Eye Care Gold Capsule
7: Ang Eye Care Gold Capsule
8: May aras ang lutein
7: Vitamin A
8: Vitamin E
7: Vitamin C
8: Zinc
7: Kagdil Berry Extract
8: Eye Care Gold Capsule
7: Para sa mas epektibo kang manami na kombinasyon Para sa eye health
8: Mag-inom sang Eye Care Gold
7: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops Adlaw-adlaw
8: Eye Care Gold Capsule
7: Mapakala sa mga leading drugstores sa madugo na presyo
8: E3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
8: D3 Bio,
7: ang D3
8: yung may Physio.
7: Ang Physio
8: yung may D3.
7: D3 Bio.
8: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio
8: yung may Physio.
7: Ang Physio
8: yung may D3.
7: Mga butika.
11: DTX

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric, ladies, mas mataas sa kakon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang kakon nga lawas kag naglumbo ang kakon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics, katap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
2: Halika mga lamaw! Ari, nakapaborito natin niya, ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 is FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow, my puso.
7: Your official news and music station.
8: Ladies and gentlemen,
7: 88.7 KK5 News FM.
9: K5 News FM.

0: Doon sa hindi ako maributay. Kagwapo galisang apo ni Lola Rosa nga si Brian, no? Ay, ayun naman. Hindi pwede nga ma-inlove ako sa iya. Ay, Andrea! Diyos ko na lang, kid. Pungging bala, Jackon mo, ha? Pungging, kid!
1: Hoy, Doy, ano ka?
0: Ha? Ay, Kunday. Wala, ah. May ginapaminsar lang.
1: Tungod bala si Tigulang ang tupad bala ninyo?
0: Ay, oo, Day. Kabalo ka na luoy, gidabi ako kay Lola Rosa, Day, eh. Pero nakagwa naman siya, Day, sa ospital.
1: Ay, okay, maayo man. Day? Mm-hmm. Di ba lang may apo na siya?
0: Oo, Day. Though, nadula naman ng kabalaka ko kay Ti. Nagabot naman ng isaya pagid ka apo ng lalaki.
1: Ang galing ka, Day. Di, gwapo man, Day.
0: Psst! Huy! Ikaw, ha? Amo na niya, Dayon? Abiyo, Branada, makiganta di karun. Ay, naku.

0: Arinang ako nga niluto. Kabay pa maoyo na ni Brian man ni Lola Rosa gali. Ay nanok mo ni Andrea man. Arin ako. Manokto ko bala sa pentahan.
1: Blang. Oh, Miss Andrea, ikaw?
0: Hi! May mga hapon lang, dagali ah.
1: May mga hapon man. Dali ka, magsulod ka.
0: Ay, thank you, gida. Oh. Ay, gali. Ay, oh, sudan, oh. Para na kay Lola Rosa. Kag, syempre, nasakop to naman ka mo, da.
1: Salamat, gida. Magpunggo ka. Ay, ho, gali. Daladigli ang gindala mo para kay Lola.
0: Ay, salamat.
1: Ay, thank you, kita.
0: Eh, Brian, sa din gali si Lola Rosa?
1: Kuan, ato sa kwarto ni Mary. Dito siya nagtulog eh. Kuan, gusto yan makaulid sa maulid ang apoy eh. pasensya kita. Hindi ko siya magbukaw subong niya. Kiti, nagkatulog pa si Lola Rosa.
0: Hindi, okay lang. Okay lang, gidya, Brian. Si Mary yagali, diin.
1: Kuan, ato pa sa skwila niya. Oo, gali, Andrea. Thank you, gid sa tanana.
0: Ano ka bala? Wala sang kaso, ah. Siyempre, tupad balay, tati. Sino pa bing magbinuligay, hindi bala?
1: Yung sabagay. Ay, oo, gali. Wala ka sang obra, subong?
0: Wala na, out ko na. Ikaw, ya, sa din ka nag-obra? Ang hambal sa ako ni nanay, sa abroad ka ko nag-obra?
1: Ay, oo. Pero sa una pa to. Kag, siyempre, nagpauli ko de. Ari ko subong sa Negros.
0: Amo bala? Tingado, way ta ka nakita kung... wala ta ka nakita halin pananligad, how? Halin sa pagbalhindri nila ni Lola Rosa?
1: Kwan, masako abiyan ko sobra eh. Ganit sa nagtawag sa akon si Mary nga na ospital si Lola Rosa. Nagingaga ko din kadto eh. Ay, oo gali. Wala ka man ginakigan sang bana mo nga magkadto di?
0: Ano nga bana man? Wala ah. Diyos ka, nubyo gani, wala man eh. Ikaw ya, may...
1: Miss Andrea, excuse na ya. May nagtawag eh. Daligid lang ha.
0: Sige. Hey, hello? Brian. Ay, dumatunaw ako sa mga tulok mo. Kanami patulukon sa dimple mo eh. Nakagdaway ka mag-smile. Ay, ikaw na ganyang gusto kong mga inubyo ko. Ikaw ang ideal man ko, Brian.

0: Andrea, anak. Dusa ko ang bisita mo sa Piyak Balayhaw. Sino ang ginabisita mo? Si Cha Rosa o kung ang apoy ada nga lalaki? Uy, pamati. Babayi ka bala. Ikaw po yung galagaslaga sa lalaki. Kagano naman ang ginaputos mo, ho?
1: Si Mama, bala mong malumpia veggies ni ho. Tawa bala. Maayon ni para kay Lola Rosa.
0: Sige. Di idulong na nato.
1: Okay, Ma.
2: Dalang ko ni Simo.
1: Gusto matuod si Mama. Ako ang nagalagas kay Brian. Pero, anon ko? Siyang ideal man ko eh. Ara sa iyang tanan nga gusto ko sa isa ka lalaki. May taxi nga nagpundo sa atubang sang balay ni Lola Rosa. Kag may nagwa nga pasahero. Kag ginsugatan ni Brian. Hindi. Babayi kag...
3: Han.
1: Kag ginalokan niya si Brian.
3: Welcome sa balay ni Lola.
1: Ano? Kapag magbala? Han, ang tawganay nila.
2: Excited ko nga makakanta din.
1: Boat silingon. Nubya siya ni Brian.
3: Uy! Andrea! Ara ka tagali. Andali di. Ipakilala ko sa mga asawa ko.
1: Hi! Kwan, pwede ka rin na lang, Brian. Uuya man ta. Babalik na lang ko ni sa balay, ah. Okay?
3: Andrea!
1: Oh, Diyos ko. May asawa na siya, gali? Nanuman ko yaman. Nainlove ako sa lalaki nga. Nga wala ko. Wala ko makahibalo kung may asawa na gali. Ano ni man?

masakit matuod kung mag-asa ka. Wala akong magunang-una nga may asawa na gali si Brian. Kag-abi ko siya na ang lalaki nga para sa akon. Sa subong, dalaga gihapon ako. Madamo man sang nagapangaluyag sa akon pero hindi gitpasado sa taste ko. Obviously, anak ko sa lalaki pero anhon ko kay amo ako sina. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Andrea.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang kapag inom. Mabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
2: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan. Mm-hmm. Sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
4: dipinsahan. May mga barikada mm-hmm. pa na.
3: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot dahil sa infection, himuon gina sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gituwag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gituwag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal,
3: sumangmuti ka. Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, indi kapoy kag indi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Dok.
3: Oh, import siya.
4: Yeah. Mami-import kaya
3: your second immune system.
6: So may duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, yung ginatawag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system
3: nga mga train gipang train
6: nga nakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinanglan anen aton ma-expose sa mga microbio bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
3: Ang rin, D3 Bio import immune system.
6: Oo. So naga-support ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: paborito gid sa kagaw.
6: Oh, paborito dapat.
3: Labi na kung plakaw ang katamis.
6: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay, may anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka. May antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulawrin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayang suga. Nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Bilberry Extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX 500. Pasami ka bala na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamurigon, malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka,
3: mga butika. Atensyon mga kamais! Naog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Sinjenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magdaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo, 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protect todo. Panalo! Buena Mano Panalo! See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
7: Protection VIP para sa ka-NK na VIP.
1: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Kung si Ricky, isa ko ka-guard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. dalhay ang pag-ariya.
0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
13: Gaan. Machoy ride man tabi ka.
14: Wala sa kondisyon ang makina ko.
15: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
16: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
13: Tika, ma-joyride na ta.
14: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
13: Sakay ka kidiya.
14: Siyempre, naka-extend ko ya.
13: Basta sagad nga driver, extend, love.
16: Extend, supplement for men.
15: DTX 500!
16: Kulang sa pagkaon sang utang kang prutas?
15: Hindi ka magkabalaka!
16: Mag-DTX 500 ka na!
15: Ang DTX 500!
16: Bastante sang antioxidants!
15: Panghunta sa makahalit niya free radicals!
16: Likawan ang baratian!
15: Mag-DTX 500 ka!
16: DTX 500!
15: DTX 500!
16: Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho!
15: Kag-stress adlaw-adlaw!
16: Ini ang kapagdanan! Sang matasig ang pagtingulan! Kalaman ang abyan!
15: Mag-DTX 500 ka!
16: Kaya sa DTX 500!
15: Ang stress,
16: malikawan!
15: Pagkamurigod, malimtan!
16: DTX 500
15: E3 Bio with Physio.
17: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
15: D3 Bio, ang D3
16: yung may Physio,
15: ang Physio
16: yung may D3.
15: D3 Bio,
16: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio, ang D3 Bio
16: yung my Vizio.
15: Ang Vizio.
16: Yung my D3.
15: Mabakas, mga butika.
19: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026.
20: Tag-isa ng bilis, lakas, tapang, at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
21: Moves to the basket. Moves to the basket.
22: Victor Wembanyama with the post.
20: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
23: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
20: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.

0: 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa gilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamiyara inigali nga sang apalaya extra.
2: DTX.

0: S500, epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX500, mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mugs 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mugs 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Balik ka, mga langaw! Ari, nakapaborito natin niya, Ila! Ila!
3: Ila! Oh, hindi! Nga, perme lang ako kinalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow, my puso.
7: Your official news and music station.
8: Ladies and gentlemen,
7: 88.7
9: KK5 News FM.
10: Secret memories.
11: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:15 na sa hapon. Ang ining oras, mga ihado kag ihada, ginadulong sa tansang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa ini kay antiviral kag antibacterial specialist. Sa mga nagabalik-balik dira ang ubo, nahila, natatrangkaso na sipon, mag-inom kita sang Klinika D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. May ara inihas ang virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligid sa aton para dasig kita mag-ayo. Kag syempre, hindi man natong pagkalimtan, mag-inom kita Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C nagabuligid ni sa aton para magbaskog ang aton nga immune system. Mangin resistant siya do, kag mangin protektado kita, mag-Mighty C na ang alkaline-based nga vitamin C. And ang Mighty C, nagabulig man iniha para magbakod ang aton nga mga ngipon. Dapat nagainom kita sang Mighty C adlaw-adlaw kay ang masami nga pagdugo sang mga ngislo na tundira o kung pagkaguba sang mga ngislo ta, sinyalis ini nga hindi bastante ang level sang vitamin C sa aton nga lawas. Ang kakulangan sa collagen sang aton nga ngislo ang isa sa mga rason kung nga pirmi ini nagadugo. Ang ngislo ang nagasuporta sa aton nga mga unto, gani hindi ini mahapos makakas. Kung may bastante nga collagen ang aton nga lawas, nagabakod man ang pagkapyot sa ngislo ta sa aton nga mga unto. Sunod sa mga eksperto, ang pagdugang sang alkaline vitamin C ang makabulig man nga pabaskogon ang aton nga mga ngislo kag malikawan ang gingivitis o kon ang pirmi nga pagdugo o kon pagkaguba sa ngislo ta nga among lason sang pagkaguba naman sang aton nga mga ngipon. Gani dapat siguruhon ha nga nagamighty sigid adlaw-adlaw para malikawan ang pirmi nga pagdugo sang ngislo ta kag para masuportahan ang aton nga ngipon. Para sa manami nga unto, magmighty si kita adlaw-adlaw. Kag syempre, hindi makita magkalipat, mag-inom kita sang DTX 500, the superior antioxidant. ang DTX 500 nagabulig ini sa aton para hindi dira maglala ang mga ginabatsyagta nga balatian. May ara ka bala sa diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas, inom kita sang DTX 500. Himo ini sa Ampalaya leaves with the sugared sugarcane extract powder. Nagabulig ini sa aton para nga hindi dira magdala ang aton nga mga ginabatsyag nga balatian. Pangod, may ara ini sang super antioxidant nga nagabulig gid para nga mangin healthy kita batok sa mga balatian. Ini tanan mga produkto ini sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto di kalidad ni Dr. Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwa Sang Sara, available na ini sa Klinika Sara Branch, located diri sa may RJM's building sa kilid sang sa rest terminal. And syempre, pwedeng-pwede man kamo mag-contact diri sa aton sa 0962-478-8730 para nga kung gusto ninyo nga mag-order sang aton nga mga klinika products. Kag, hindi nyo man pagkalimtan, available man kita sa aton apat ka mga product outlets. Available kita sa Klinika Harrow.

0: Oras na to, alas 2:19 na sa hapon. Sa mga may advice, mga naka-relate sa istorya ni Andrea. Bukasubuan, no? Kahit tiabi niya, amuntong the one. Pero ti sa sobra niya kapislian, at naluyag pa siya sa lalaki nga may asawa. Pero ang importante naman, anya sang mas temprano pa lang. Galing amuna na eh, mataas lang itang standard niya sa isa kalalaki. Ano ba lang ang inyong nga mahambal sa istorya ni Andrea? Ara sa piyak nga linya, una na to nga caller. Good afternoon!
1: Mayong hapon.
0: Mayong hapon, sino gani?
1: Si Sir Raynan.
0: Abo. Sir Raynan, kamusta ikaw? Ano tong imong message? Okay, birthday mo gitman kahapon?
1: Lapit na ako niya, birthday mo rin na.
0: Asa na imo birthday?
1: June 13.
0: Asa June 13? At, sige. Advance, oh. happy birthday lang, Sir Raynan. Asa Sabado, gali imo birthday?
1: Thank you, Manina, in advance mo sa imo.
0: Sige. Anong aton, sir, mahambal sa istorya ni Andrea?
1: Okay, na po. Sabon na niya hapon ko sa tatang nila kapamati sa K-Pad niya sa MLA. Mahambal ko sa kay Andrea, siguro nung at least na parang niya something trama ang asawang lalaki. At least wala sila ng tunay ulihin na nabal na trama ang asawang lalaki. Salamat ako sa Ginoo. Kaya kung wala sa lalaki ng mga siya ka boy, ang Ginoo mo na dapat nila sa ang Ginoo may purpose kung niya nga natabo na kaya. Kaya sa mga lalaki naman sa mga babae nga nag-aasa nga abin nila sila na buti may asawa na ganyan ibaan mo kung may gobyo na minobya. Kung ako sila, hindi na sila mag-aasa. Pangita na sila sa ibaan nga isipurado ko nila nga sila lang kagsagol na isang ibaan nga palang gakumay.
0: Correct, kid. Kahit mas okay na lang nga timprano niya naman an nga may asawa na gali para gati hindi na magdalong pa to ang nabatsyag niya. Pero ti amo na, serbileksyon lang sa iya nga hindi siya dapat maging mislian sa lalaki.
1: Hindi mo sila nga gusto hindi mislian, pero dapat pa na pa ang magandang hindi tigman ko ako, hindi tigman na wain sa to lang kag mayroong batasan mo yun.
0: Correct, kid. Dapat batasan gid ang pangitaon ta ang maayo ang batasan.
1: Yan. Ano mo ba mga sa mga koron? Mga tao sa mga lalaki karon tapos gwapo mo to pero materialist man yung material na yung papalabi ang hindi ang atensyon to hindi ang emosyon na rin ay.
0: Sige. Thank you guys, Serena, sa imong advice para kay Andrea. May ara ka dira gusto tamyabon sa subong hapon?
1: First of all, mga hapon, nag-questry sa Ronayan Albert Lang, massage ko sa may Merrimack Mall City, Prepper, Iloilo City. Nag-questry sa mga customer mga hapon. Of course, kay Rini, Rini, Ryan, Rostom, kay Nang Rona, Nang Goldin, Nang Ginili, Nang Ginitor, and of course, sa kanantaran niya, nagpamati. Isa akong ilingatin ng gwadra sa may Tabungan, Iloilo, kay Sunshine Magbalwa at sa Timan Sari Saya sa Bas na Manila yun 12-2026 katanagyan na siguro ko naman ang pamatay Manila ya may control lang ko Manila.
0: Sige, go ahead.
1: Program ang secret memory siya bro siya sa Power 3 ya pinapungunan sa DTX 500 may PC and D3 bago ang antiviral and antibacterial special. Ika nagit lamang dito sa may Merrimack Mall, inisikakita ay Brennan Dyson. Kami nagpamati sa kampiyon ng balita at serbisyo publiko galingan sa Quinto Distrito. Number 1 na kita, ang kampiyon sa Quinto Distrito kag sa probinsya sang Iloilo, D-Bag News FM.
0: Thank you so much, Sir Raynan, sang Banate, Iloilo. Oras ta, alas 2:24 na sa hapon. Shoutout lang sa Padillo sa Medilab Pasi. Mayong hapon man, Sir George, George Tanggayan. Mayong hapon man, Ma'am Bings. Mayong hapon man kay Genesis Agnes. Sala Gonzalez, good afternoon. Sir Kim Arisoni Flora, maayong hapon yan.

0: Good afternoon, Maninay. Pa-shoutout lang sa sales lady sa Dafa Goods. Ka mga gwapa, gid akag mga mabuot. Especially sa ako na asawa, kay Carol Mugato, kag sa cashier sa may ibabaw. Always gid sanda nagapamati sa K5. Thank you, gid! Sige! Thank you so much, ha, sa mga nagupod sa aton sa subong hapon. Kalain man na Maninay nga maglaon ikaw, ah. Diyos lang na ang makahibalong nga mag-aabot gid sa imo ang para sa imo. Correct gid. Maninay, ask lang ako, tagpila ina ang eye care drops. Oy, kung hindi ako magsalahan, nalipat ako, ah, bigawa, ah. 150, I think, ang eye care drops naton or 160. Dira-dira nga presyo. Maninay, shoutout lang kay Kulin May Funa nga nagasakay sa Ceres Subong pakadto di sa akon. Bo, grabe ba? Halong-halong, gid. Sige, pipit panganiban, maayong hapon. Oras ta, alas 2.25 na. Ginakurokulabo sa kita sa aton nga tiyempo. Thank you so much, gid, kay Andrea sa pag-share sa imo nga story diri sa aton. Masubo-subo kay ti ang lalaki nga imo nga ginalauman nga madayunan mo or amugin ng imo nga handom dream guy mo, ti may asawa na. But it will serve as a lesson sa imo. Hindi ka madulaan sa paglaom, kabata pa sa imo, Andrea, kag madamo pa sang lalaki sa kalibutan. Hindi pagdali eh, ang pagpamana. Sometimes, ang... Kwan gini sa kilid ko pa. Sometimes, ang pagpamana or pagpangita sa husto nga tao, wala yung naginadalian. Kaya ang mga bagay, kung nung nga ginadalian, madasig man ina madula. Much better na lang na madaan mo sang mas temprano na may asawa siya, at least magka-move on ka. Kaga makapangita kaya. Someday, when the time is right, the Lord will make it happen. So, hulat-hulat ka lang, Andrea, sa husto mo nga tion. Maybe, hindi pa ang right time subong, right place, or hindi pa handa ang imo tagipusuon or ang tawo nga nakadestined sa imo, hindi pa man handa. Hindi lang pagdali eh, kay pagigin pa ingin na ang Ginoo para sa imo. Amuna na, Andrea, ang mabilin ta para sa imong problema, sitwasyon sa subong nga hapon. Thank you so much! And madamo man nga salamat sa mga nagupod sa aton sa subong nga hapon. Dirigid lamang sa K5 News FM, Iloilo. Kate Anay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sa Secret Memories, dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, ako ang inyong Maninay sa Kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, kag sa bilog ng Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Jive into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
3: Kampiyon!
1: 88.7 K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
3: Kampiyon!

0: That song was brought to you by Star Nutrimeats. Bilang sarap, sustansyarap.
1: 88.7 K5 News FM.
2: Soft rock all day long. The number one songs from yesterday and today. Play here on your number one station.
1: 88.7
3: Afternoon Drive.
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mabakas, mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compounds!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis mo!
9: DTX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
8: Masami nagapangihi!
9: Masami ginauhaw!
8: Masi may diabetes ka na!
9: Mag-TDX 500 na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compounds!
8: Ganagapanubos
9: ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
9: Garantisado!
8: DTX 500!
9: DTX Coffee Mix!
10: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix!
6: Mabaka mga butika!
9: DTX Coffee Mix!
11: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan na batayan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnami. Kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
9: DTX Coffee Mix!
6: DTX Coffee Mix!
4: Mabaka mga butika!
9: Mighty C!
4: Ang alkaline nga vitamin C!
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
9: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika!
9: Mighty C!
4: Ang alkaline nga vitamin C!
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
9: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika!
0: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
4: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
14: Libre!
15: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kelly.
14: Kadaragsa nga punggod.
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit.
15: DTX Beauty Soap.
14: Dala o magputi.
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol.
15: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
19: Extend Food Superman.
20: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
19: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
21: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
19: Extend Food Supplement for Men.
22: Para sa matino nga dugo.
23: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tay.
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas nga antioxidants.
22: Nga amo naman
23: ang nagatino sa imo atay.
22: Basta tino nga tay.
23: Happy kanunay.
22: DTX 500.
23: Masaligan.
22: Epektibo.
23: DTX 500.
22: Mahigo bala ang imo dugo.
23: DTX 500.
22: Masamit ka bala ang gina-allergy.
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
23: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
22: Nga sa masami,
23: amo naman
22: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
23: DTX 500.
22: Masaligan.
23: DTX 500.
22: E3 Bio with Physio.
24: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
22: D3 Bio.
23: Ang D3
22: yung may Physio.
23: Ang Physio
22: yung may D3.
23: D3 Bio.
22: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
22: D3 Bio!
23: Ang D3 Bio!
22: Yung may Visio!
23: Ang Visio!
22: Yung may D3!
23: Mga butika!

Red, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Bait kumso. D3
2: Bio. O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo.
4: Happy kanunay.
1: DTX 500.
4: Masaligan.
1: Epektibo.
4: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
4: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami
4: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
4: Masalika.
1: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix
6: mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nanigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagkita ko makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
12: Good news!
1: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
11: Libre!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
12: Bait puso!
13: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
14: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanila. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalao. Og didinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pitalangka namon nga mga tagpalamati. Padayunong natong subong sa pagsipad-sipad ang patahong mga kasugpon sa katong drama sa kanginan. Inyugid makuhaan sang leksyon. Gaginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Supladabe!

0: Ay, nga nagahibiin eh. Ha? Gabi girl, nano ka day? Ay sus, ga. Basi ginamingaw ni sa iluya.
1: Day, anong problema ha? Nga gusto mo magbalik kay mama mo? Mahili ka bala nagustuhan din sa balay? Iprang ka bala kay papang agud nga makaibaluman ako kung anong hindi mo nagustuhan din.
0: Ga, nasubuan gani na guro. Siyempre nahidlaw sa iluya.
1: Iba, mahimo bala? Hipusanay bala? Abi, palihog lang. Bayay kami anay din ni Bigger. Agud nga, makaistorya kami sang mayo. Abi, palihog lang. Guatoblanay?
0: Aay ko, kuhan ka. Pwede punggol. Basi kong isugid yung kung nagkaroon sa amay ang ginasakit ko siya. Tapatgin ko sini.
1: Bigger, ano man? Abi, abi niyo iba, palihog lang. Guatoblanay, mistorya kami.
0: Ay, dali lang, gitbala. Dali lang ko. Gaamay, ipos na ko. Gaa.
1: Ati, sige. Day, ano man abi sugiri si papang? Abi bebe, hapayon kong buhok mo kay nagatabo na sa guya mo.
0: Ay, kapwan ga. Ay, nabunggo na siya ga. Oo, nabunggo na siya. Ano ba na sa isa kaadlaw kay man? Nagatanga, biko nagalakat.
2: Ay, kaya nabunggo ya. Ay, ko nabunggo ya.
0: Ay, nabunggo
2: ka. Isakit mo ko.
1: Yay ba? Matuod ba lang aging sakit mo si Bigger? Matuod ba lang?
0: Eh, hindi matuod din na. Gagbaw, Diyos ko. Bukadlo ko lang yung magpatupas sa bata ngayon, na. Baby girl, ano ka man yaman? Kung gusto mo magpauli ka kay mamang mo, eh, hindi ka naman pagbungga ni papang mo, ah. Hindi lang yung pagguba. Hindi ko yung paghimu-himu isang istorya nga makaguba sa relasyon namon. Kalahain man sinabi, girl man. Kaayos ang pagbaton ko din sa imo sa panimalay ko. Amuhon mo ako sina.
1: Big girl, ano ka nga bata man? Kuha magigurong malaway nga batasan sa ilong mo ay. Grabe ka no? Bata ka pa, dumayo ka nagit mag-imuhimu sa istorya
2: ha? Ako yung imuhimu sa yaya. Basta, ibalik na lang ko yan kay mamang niya. Balik niyo kay mamang niya. Mayo pa, wala na lang ka nagupad si ba? Sakit ka mo. Sakit ko ka mo kay mamang niya.
0: Isugid! Kay bunggoon ko ka mga duwa sa iloy, mga alipunga!
1: Bigger! Halatin to ka! Himos! Kay buwas! First trip sang bus! Pasakyon ta ka!
0: Na!
1: Kagpapulion ha! Tag-ining tanda eh! Amo na ining katapusan mga pagpalapit rin sa ko! Nakabati ka? Amo na ining katapusan tanga pagkitay! Himos!

0: ang pasahero nga nagapanaos tricycle ngayon ako? Daw? Uy! Bata man na Nermina ako?
1: Uy! Ay halo ha! Nga nagpuli na siya!
0: Gani man? O warak? Ara na siya? Sugutaon ko sa bala? Day! Bugat ng bag mo? Abibi! Akong bakwatas na!
2: Di na ah! Saram ko niya!
0: Ba? Suplada ba? Di sinabi ako?
1: Suplada sa iyan no?
0: Baw! May adlaw kagit sa akon ah! Duhagi ka mo sang iloy mo ang nagsnap sa akon ha? May adlaw kagit ka mo sa akon! May adlaw kagit ka mo!

0: pag-aaral. Ay, salamat. Tapos ko na impake ang mga bayo ko. Nay? Uti, ikaw na lang di bahala sa balay, ha? Dugay-dugay, maabot na si Rami. Sugato na niya ako sang tricycle dito sa ubos, ho. Kay kargahan namon to sang dala ko.
1: Eh, mas mayo, gani nga ako na lang isa, diri, ah. Ikaw yun aton, ha? Eh, basi kong tilaw-tilaw naman ang relasyon mo kay Rami, ha? Libakon kagid sa mga kasi Mariota, de. Libakon kagid! Ay, nga daw, hindi ka mabuhi kung wala lalaki.
0: Ay,
1: mugina.
0: Labot kuman niya sa ihambal nila sa ako niya, nay. Pahambalalan sila, ah. Hasta magkalaiwit-iwitan ang baba nila. Basta ako, ya, lipay ko, ya, nga may makaupod na ako sa pagpangabuhi. Kag, makabalos na gid man ako kay Carl. Abiya, siya lang makahibalo magpangita uyab, ha?
1: Ang balos-balos nga ina, Abi Mormina. Ay, hindi, gid ina manami. Basta tarungan lang pangabuhi mo, ya, ah. Eh, may nagpanuktok, oh.
0: Ay, ako na lang maabrinay, ah.

Libre, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, A Panel Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: May balita na, may drama pa! Kampyon!

0: Batasan ng karita ni Papa niya. Hindi naging katoya magbalik yan.
1: Bruha ya? Pangamuyuon niya lang nga hindi magtabu ay ang banas namon niya duha. Kay kun matabu ina, inusnus ko gid siya. Oy, ari na si Tito Murami. Big girl, buligi ako bit-bit sang mga bagahita.
0: Mang, dinta makatuhaw. Bag-ulang ko gani nagabot.
1: Ay, big girl, dito na kita maistar sa pihak nga purok. Kay mapuyo na kami ni Tito Murami.
2: Oy, Day! Ang mga da... Bay! Uy! Si big girl man niyo?
1: Ay.
2: Abi ko ato sa kay Papang niya.
1: Ay, nagpauli siya ah. Kay ginapinta siya sa sang ulo asawa ni Papang niya. Ay, Rami. Ay, hindi pwede nga ibilin ko diri
2: siya. Kag hindi kina ko magsugot niya ibilin mo sa diri.
1: Ay.
2: Big girl, hindi ka magkabalaka. Magin malipayo ng pamilya ta. Hatagan ko ikaw sang matahom nga panimalay. Kabuni mamang mo. Kaya ipalangga ko kamo eh. Inagidang-ina pangako ko.
1: Ay, Rami. Salamat gid ha. Salamat gid. Hulog ka gid sang langit sa amon nga mag-iloy. Hulog ka gid sang langit, Rami.

ang banak ni Rabi, ho. Dalagita da, pero dawala buot. Nagahadul ng dugan. Hagang iya. Ang iya flower. Sabasa niya ka ba, yo? Flower. Hala. Nagapalalig ka naman ang ugat sa balanghoy. Hay. Kanamit nga bata. Kanamit gid. Ipautuas ko na lang hindi. Ipanautuas ko lang atay kibasi. Masakitan ko puson. Ato. Kinbubuan niya saga. Sakit sa kakabo nga tubig. Ang iya bulak. Dalawugas. Ay, Ako pala baugas na, ay. Mapalamuti ginakaroon sa katinlo, bro.

0: Big girl! Big girl!
1: Arbida!
0: Ay!
2: Kaagin tawag mo si Big girl. May sugo ka?
0: Ah, oo, tay. Kay mapakuha ko tan isang dahon sang saging nga iputos ko dribla sa alupi nga balinghoy, ho?
2: Ah, adali lang. Kay pukawon ko siya. Basi natulugan na to. Kay nakita ko siya kay na nga nagahigda sa supa sa ibabaw.
0: Ay, sige tay. Salamat gid ha. Lihog lang ko pukaw sa iya tay ah.
2: Aho
0: ah. Ay, salamat. Kadibuenas man sa ako na. Nga hindi lang si Raming nagapalangga sa amo ni Bibi Girl. Pati man si Chio Darlino, nga amay ni Rami. Ay, maayo pang iban nga tao. May amor pa sa amon nga mag-iloy. Ay, salamat kay Diyos ko. Naginhatagan mo pa ako sang makaupod nga mabuot kag mapinalanggaon. Salamat, good Lord.

0: Kaya ba, ha? Kamuok sang tulog ni Bikal, ho? Hari naman. Nagsako naman ang pitik sang dugan ko. Kagsang mayor nga ugat sang balanghoy. Hinay-hinay, hikapon ko bi ang bao. Ari na, ari.
1: Lolo, Darlino. Nga, ari ka din sa tupad ko, ah. Ginikapong ako na nung ay.
0: Hoy, hipos, ha? Nugay ka nga, pataka, ha? Ano ka ginikap? Gadamgo ka, guru, iboya. Ginpapukaw ka ni nanay mo sa kon. Kay maguha kita sang dahon sang saging ay putos siya sa alope kay baligya ya boss. Ginuyog talang kaya.
1: Do may nagkikap kaya sa akon niya.
0: Ay, ambot hibo na. Mauna ako sa kasagingan, ha? Sunod ka. Dala ka sang sako, kasudlan ta sang dahon sang saging. Kay lahubon ta nalangadaan. Dito sa kasagingan. Ha? Nasiga na!
1: Nagsugi tay Hans ang matuod si Chot Darlino. Nga wala yung tandog ang akon nga. Kay Linit Nalainan ako nga daan sa Yamanulok. Doyawa bala, tsura ya balaw. Bantay ka lang katigulang ka, ha? Kaya wayon tagid ka pirmi, ha? Wayon tagid kaya!

0: si Lolo Tarlino man. Lo! Lolo Tarlino! Sadiin ka man! Dito, ayun mo ah. May kasagingan pagit sa ubos ng bungyo do. Nakapoy mo ni man. Di na to sa man. Madulog na lang ko to pala.
1: Agay!

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So, una,
3: problem. Magid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pabakal sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
5: O si Junie taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
2: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo nga tayo.
2: Happy kanunay.
0: DTX 500.
2: Masaligan.
0: Epektibo.
2: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
0: Nga nagapanupo.
2: Kaga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
0: Masaligan.
2: Epektibo.
0: DTX 500.
2: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio.
0: Ang D3.
2: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
2: Yung may D3.
0: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
0: Ang D3.
2: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
2: Yung may D3.
0: D3 Bio.
2: Babakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
9: May balita na, may drama pa. Kampyon.

0: May balain ay han nga matabo kay Big Girl sa kaygayunan nga to. Mga apyan, sunagin ninyo sa pagbabati ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Inyo gid makuhaan sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Reyes sa kasaysayan supladabi. Ginsulat kag sa direksyon ni Linelia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Plotenya. Kagini ang inyong alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: Dio Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Dio Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Dio Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Dio Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Kadaragsa nga punggod
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit
3: DTX Beauty Soap.
2: Galaong magputi
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
8: Supplement for men!
9: Gortez!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend food supplement for men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend food supplement for men
9: para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500
9: para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500
9: ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay,
8: happy kanunay.
9: DTX 500
8: masaligan,
9: epektibo.
8: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500
9: ikaw pala
8: ang may diabetes.
9: DTX 500
8: ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
8: nga nagapanupo
9: kagga kontrolar
8: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
8: masaligan,
9: epektibo.
8: DTX 500
9: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio
9: yung may PCO.
8: Ang PCO
9: yung may D3.
8: Mabagats mga butika.
9: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio
9: yung may PCO.
8: Ang PCO
9: yung may D3.
8: Mabagats mga butika.
9: D3 Bio with PCO.
13: Ako si Ana. For problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
9: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio
9: yung may PCO.
8: Ang PCO
9: yung may D3.
8: Mabagats mga butika.
9: D3 Bio.
14: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio
9: yung may PCO.
8: Ang PCO
9: yung may D3.
8: Mabagats mga butika.
9: My family history ba nakamuusong diabetes?
8: Mag-DTX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DTX 500 ka na!
9: DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
9: Nga nagapanubo sang imo blood sugar!
8: DTX 500!
9: Garantisado!
8: Epektibo!
9: Aramis
8: mo! DTX 500!
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga uno?
9: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauha!
9: Kasi may diabetes ka na!
8: Mag-DTX 500 na!
9: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
9: Nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar!
9: DTX 500!
8: Garantisado!
9: DTX 500!
8: DTX Coffee Mix!
15: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix!
9: Mabaka sa mga butika!
8: DTX Coffee Mix!
16: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan.
5: nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Mabasa butika.
17: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
17: Mighty C.
16: Mabaka sa mga butika.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
21: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
22: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:03.
23: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: El Castigador.
25: El Castigador.
24: Ang tinig ng bawat mamamayan.
25: El Castigador.
24: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
25: El Castigador.
24: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
25: El Castigador.
24: El Castigador. El Castigador. El Castigador.
22: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa isa naman kay edisyon sang pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Adlaw karon nga Webes, pitsa 11 sa bulan sang Hunyo, tuig 2026. Kumusta sa aton mga pinalangga kag masuki nga matag palamati sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo. Naga-monitor sa ila sini nga mga transistor radio, nakatutok sa 88.7 sa lilisuan sa inyong mga radio sa FM dial. Kag syempre man sa aton nga mga suki kag mga followers, kag mga taga palamati man, viewers sa aton sini nga Facebook page. Sabisan din man kamo nga bahin sang kalibutan, basta may Ilonggo, feel at home kamo diri sa K5 News FM Iloilo. Sa gihapon mga byan, sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr., ini naman ang inyong alagad, K5 Sunny Sarabia Punay. Kutob kita alas 6 mga byan, subong akasasidmon sa pagdulong sa inyo sang labing talulupang dun. Nga mga balita, mga impormasyon, mga latest developments sa ato mga balita lokal, national, kag international. Kag sumaman, bisan pa sa mga balita sa patagsang sports. Si ginahambalan subong mabiyan ang party sa NBA. Kumusta kamo subong? Ayhan, madamo ang paldo o kon may madamo man ang mga magamantiner asin kaginamos. Kon perdit kon no? Mantiner anay asin kaginamos. Pero kon daog base kon maka tilaw naman sang ginatuwag balang kwan nga lechon manok. Or lechon baboy. Iti paldo mo. Sige ah. So mga biyana muna. No? So kain na sang aga. Gipatigay na ang Game 4 sa NBA, National Basketball Association Finals sa tunga sang New York Knicks. Kagsubuman sang San Antonio Spurs. Ang New York Knicks nagdaog mga biyan kontra sa San Antonio sa score nga 107-106. So isa lang gid ka puntos mga biyan is ang ila sini nga advance. Nayaw-ayawan man ang Knicks no before nila makuha ang kadalagan kay jutayan pagani sila maperde no sa ila sini mga biyan nga home court. Sa isang nagligad nga game 3 sa ila man nga home court perde man sila. Sabagay, naglantaw patugani si Presidente Donald Trump. Pero ti, waigid ah, no? Perdi sila sa Game 3. Pero sa Game 4, mabiyan, medyo nakabawi sila. Kaya naging swerte pa, no? Kabangod mabiyan nga isa lang gid ka punto ang advance. Pero ang Game 5, mabiyan, balantayan man, kaya ti, diri na mabalaan kung bala makuha na sang New York Knicks ang kampiyonato. Kaya tiyan mo nalang na ang ila sining kinhanglan nga hampang para madaog ang Serie o kanang NBA Finals. So makuha bala nila ayhan ang kampiyonato o kon basi kon. Swertihon man ang Spurs, no? Kaya tiyan sa ila ni home court hiwato ng hampang. Kaga makuan pa nila, no? May ara pagid masunod ng hampang eh, no? Kan magdaog ang Spurs, pero kung magdaog na ang Knicks sa hampang sa game 5, ilan na ang corona. Di ka naman kita mabiyan basta gani nga ang hampang hiwaton sa home court sang isa ka NBA team. At ako ginayang chance man nga kwa no nga magpangibabaw sila. Ito home court advantage mo. Kung ma-perdi man sila, ti amo na bala kung na ginatawag nga ginswerte lang ah, no? Pero sa New York Knicks, sa Game 3, sa ilang home court, pero perdi pa sila. So, tulingon, basi ginswerte lang ang Spurs ah. Pero sa Game 5, kaysa Spurs naman nga home court, basi kung ilan man na dominaron ang hampang, kay ilan ang mga biyan nga home court. So, hampal sa iba, hindi kita kasiguro kay bilog ang bula. Ay pagkatapos, ang kada team nagatinguha man nga magdaog. Diri lang natin maabiyan lantawon ah. Kung baga, tingnan natin sa korbada. Ay para mabalaan natin kung sinugid ang mabakod nga team sa NBA subo nga tuig sa tunga sang San Antonio Spurs kag sumuman sang New York Knicks. Sa piya kabayan mabiyan sa iba naton nga mga talulupang doon nga mga balita sa mga balita lokal. Pero antes na mabiyan, iningabayan sa naton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kalwan sa Klinika DTX Coffee Mix. With ang palaya, chia seeds and the sugared sugarcane extract powder para sa may mga diabetes. Kung hindi ka makainom sang kape, no, nga puro kalamay, hindi magkabalaka, pwede ka gid makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakapangapi ka na, nakadetox ka pa. Sa aton mabiyan mga balita subong hapon. Lalaki nasapuan nga patay sa may floodway sa Balabago Haro. Isa sa duha ka mga ginatudlo suspect na dakpan. Sa piya kabahin mabiyan, shooting incident nagluntad man sa may Banwas ang Pavia matapos nga ang suspect ginagarit-garit sang biktima, no? Kag ginapahayag nga masaming nagapamasol sang iya sininga kapalpakan sa suspect. Usalingon ang suspect yang iya ginabasol kun may mahimo sang kapalpakan. Di posible na kuni, no? Na iritar na ning suspect. Amo na mabiyan nga natirhan niya ining biktima. So ibalo naton dugay-dugay mabiyan ang development sini. Ang update sa sining shooting incident dira sa may Banwas ang Pavia. Upod man sa reports sa aton sining K5 reporters. Kaga subong man mabiyan. May isa man ka patrolman nagatuyo manghimulo sa isa ka staff sa isa ka pension house sa siyudad sang Iloilo. Natala na pasakaan sang kaso. Ang aton sining mga empleyado sang syudad ginpaedalom sa random drug test. Matapos mabiyan nga pilaman ka mga empleyado, no, especially ng ibang diri mabiyan mga job hire ang nagkaladakpan sa pila ka mga bypass operation sang aton sining mga kapulisan. Ang iban pa diri ang nagpositibo pa, no, sa paggamit sang illegal nga druga. So aton sini nga city government nagpatigayon sang random drug test para masiguro mabiyan nga wala sang empleyado sa gobyerno nga into illegal drugs, no, especially nagagamit kang nagaduso sa illegal nga droga. Ito ginatinguhaan sa aton sininga syudad nga ma-clear, no, ang aton sininga syudad nga mangin drug free kita. Pero ito may mga empleyado paya sa city government nga nagasulod, no, kag nag-engage sa illegal nga droga. Kaya muna mga byan, nga ginapaidalom sila sa drug testing, kaya parang ati kung mapamatudan nga positive sa paggamit sa illegal nga droga o kung pagduso sa illegal nga droga, posibleng maabiyan sila ang pahalinuna, no? I-dismiss sa serbisyo kasi hindi ni sila bagay nga mag-trabaho sa city government kung nagagamit ka kag nagaduso sa illegal nga droga. Kasi bawal kag ati siyempre galapas ikaw sa pagsulundan sang aton sining nga gobyerno. Alas 4:13 mabyan, before ay balapagin naton nga mga talulupang doon nga mga balita. Chikanay naton ang aton sining pag-asa Iloilo sa pinakaulihing lakat sang panahon. Upod naton si Engineer Charlie Dipra. Pag-asa, maayong hapon, please come in.
0: Yes sir, maayong hapon sa tanang atag palamati sa T5 News FM. Yari pinakaulihing lakat sang panahon karoon nga adlaw, Union 0-26. Southwest punso nagapikto sa western section sa Northern Luzon. Samtang diri sa ato sa may western Visayas, magdapang ibabaw kag sa magalomon tapto magalomon ya kalangitan. May mga chances sa gihapon sa mga isolated ni mga pagulan pagpagilat pa nag-uob dala sa localized thunderstorms. May natubtob makasarangan naman niya hangin magaling na bagatan panabagatan nakatungdan magadala sa makanay tubtob makasarangan ni pagbalod sa kadagatan. Antad sa atong temperatura na sa 26 tapto 30 degrees centigrado adlaw magatulog dala sa 12 karon nga hapon. Magabutlak, alas 5:27 buwas aga. Kaya kamo na pinakauling nakat sa panahon ni Kandirik sa Iloilo Pag-asa, sa Lidepra.
1: El Castigador!
22: Madamang salamat sa ka-engineer Charlie Dipra sa Pag-asa Iloilo Mabian. So, ayos man natong sininga ko na nga panahon. Why man sa may na-monitor nga low pressure area o kung ano man nga posible magatugas ang malain nga panahon. Ang aton sinimabyan nga pag ulan-ulan nga na-experiensyahan, tuga na inisang aton sining chimpo, nati ari na kita mabyan sa rainy season. Alas sa 4:15 mabyan aton sining oras sa pihak nga bahin. Sa ato naman mga talulupang doon nga mga balita nasyonal, mga development. Ang aton sininga mga kapulisan mabiyan naghatag sang mas mabakod nga seguridad sa aton sininga Senado. No, matapos nga ti nakabaton ang pamunuan sang Senado na mayara sang serious nga security threat sa Senado. That is why gin-suggest ni Senador Win Gatchalian, ang acting Senate President, nga mag-work from home ang mga empleyado sang Senado. At the same time, gin-pa-baskog ang ila sining security dira sa Senado, nag-deploy sang mas madamo nga mga pulis para mabiyan nga mag-secure, no, sang palibot sang Senate building. Kaga siyempre, ang aton sinimabyan nga mga kapulisan, ang aton sininga Senate leadership, ang gina-connect, no? Hambal nila konektado, diri kuno sa sambit nga security threat, ang ginatudlo bala nga 18 ka mga malita boys. Ang ginapahayag mabyan nga mga ex-bodyguards ni Saldiku. Hambal sang AFP, hindi sila kuno dapat pagtawgon nga ex-marines. No, kahit hindi man sila tanan-tanan na nangin na membro sang Philippine Marines. Ang 18, no, hindi tanan-tanan dira sa nangin part sang Philippine Marines. Kag ang iban nga mga membro man sang Philippine Marines na kuan ini sila, no, ginpahalin sa serbisyo, no, dishonorably discharged or dismissed sa serbisyo because nga may ara sila mabiyan sang mga kaso, no, but sa ningon na may mga hindi maayong ilas ning record. That is why nga gin dismiss sila. So kung digin dismiss na sila, daw pros mela na gapon nga daw wala na sila ginakilala nga part sang Philippine Marines. Sambal sang aton sining Armed Forces of the Philippines, hindi bagay nga tawgon sila nga ex-Marines. Eh amo na ang bansag na lang sa ilang habyan. Oh, kung si Senador Rafi Tulfo, mga kargador. Kung si Senador Erwin Tulfo naman, ang utod, ang balya naman, itin malita boys. Bisan di lang da, no? Kargador man o kung malita boys. Mula na kuno ang ilas ni bansag, no? O ang iba naman niya nga masinador, gatawag sa ila as ex-bodyguards ni Saldiku. Diri mabiyan ginaangot nila sa mga ini ang nagaluntad karon nga security threat sa bahin sang Senado. Kag at the same time mabiyan ang website sang Senado ang ginhack. Ginsulod sang hacker. Kag may isa man dira mabiyan ka kuan ka grupo nga nag-ako nga sila kuno ang may kahilabtanan because sa mga nagaluntad nga gamu, no, chaos sa sulod maabiyan sang Senado. Yung balsang grupo nga nag-hack sang Senate website. Yung paswilduhan kamo, ginapaswilduhan kamo sang buhis sang tao. Tapos way kamuda nag-ubra sang tarong, way kamo nag-ubra sa mayo, nag-ginamo kamuda inyo ya. Kaya na mabiyan nga gin hack ng ila sining nga website kag according kay Senate President Win Gatchalian nga ila na karon ginakuan ginaimbestigahan man kung sino ang yara sa likod sini although nga may ara na sang isa ka grupo na nag-ako mabiyan sa pag hack sang website sang Senate of the Philippines. Iti ang website ni Mabiyan sang Senado may mga kuan man mo no mga ilada nga mga kuan no mga records arada mga informations ti kun ihack ina kag kuan no bailuhan sang kun ano dira so mo na Mabiyan ang mamabudlay no kag masubo kay ti hindi na kun kaysa kun kaysa hindi na mabuksan hindi ma-open. Kung ano lang da no ang himuon sa mga hacker kay damo man niya sang klase sang kuan ni sang paghack ibanda para sa pagkuha sa mga information pagpangawat da sa mga data kag

halos 3,000 na, no, kamang aftershocks ang nagluntad matapos ang 7.8 magnitude ng linog sa itong Lunes. Botolingon, after sang pinakambas kong 7.8 nga linog, may mga sunod-sunod pagid nga mga pag-uyog, no, or pagtayog. Nga nabatyagan ang mapumuluyo naton, ang iba nag-range halin sa 3.2 magnitude, tapos may pinakamataas to, nga daw 6.7 magnitude. So, muna mabiyan ang mga aftershocks, no, kag naglabot na sa 2,980 ka mga pagtayog ang nabatyagan humalin sang Lunes nga adlaw. Kaga sa part naman sang casualties, sa pinakaulihi mabiyan nga information nga mayara na sang 53 ang death toll. Nagsaka na mabiyan sa 53 ang mga nagkalamatay sa Mindanao quake sang Lunes nga adlaw. Kag sa bahin sa mga school buildings, sa mga eskwelahan nga apektado sang linog, naglabot man mabiyan sa masubra 6,200 ka mga bulutuan. So damo sa mga eskwelahan ang mga nagkalaapektuhan kag waay paghapon, no, sang klase. Because ngati siyempre ang mga school buildings naglarumpag, may araman nga nabilin nga nagatindog pa, pero hindi pa makuan daw, hindi na kumbaga hindi na masaligan, no, ang integrity sa building. Kasi siyempre na nag-uyog, nagtayog, diba sibla mahuyang na, kag bisan wa ilinog, gulpi lang bala mag-collapse. Kasi siyempre wa na nag-alalangot na daang mga kabilya, ang mga siminto, nag-alilitik na. Ikaw may mag-luntad pagid bisan na hinay lang ang pag-uyog. Diba sibla mag-kuan pagid, no, mag-collapse. Kaya muna nga wa lang anay, no, ginapang-checkyar pa sang mga building officials sang natungdan nga mga lugar para masiguro mabiyan nga safe ang mga eskwelahan or mga school buildings na nabilin mabiyan nga wala ya marumpag. E masobra man 3.2 million ka mga estudyante kag mga manunudlo ang apektado sang nasambit nga linog. So almost 1 week na, no, mga ari na kita mabiyan sa ikaapat ng adlaw sang pagbukas ng klase. Pero dito yung mabiyan, waay na sila makahiwat pa sang klase because sa nasambit yung earthquake, no, dito sa bahin sang area sang Mindanao. Samtang update man mabiyan sa sining duhabla ka mga players sang Ateneo, nasanday rin ni Bater Bunya kag ang foreign player nga si Divine Adili. Kaya madamo subong mabiyan ang nag-question, no, sang natabo nga kwan nga ginapahayag team building activity nga may mga kwan, may mga arakit sila kunugin, may mga kwan pa, may mga pampabugat, no, nga ginabutang sa ila sini nga kamot bilang part sa ila sini training. Pero ti gin deny man ina, no, sang mga pulis base sa ilang investigasyon why kuno sang pampabugat nga naka-recover sa lawas sang mga biktima. Paghambal sa mga pulis, why man sang foul play nga natabo kundi purely accident lang. Pero gusto ya sang pamilya nga ma-kwan gid, no, ma-investigaran gid sa maayo kay madamo sila sa mga question parte sa natabo mabiyan nga aktibidad, no, nga nangin resulta sa kamatayon sa ila sini nga pamilya. Isa ng pamilya sang foreign player nga si Adili dito mabiyan sa African country, gusto man nila mabiyan nga matutukan, no, ang kaso sang kamatayon sang sini nga biktima. E gusto nila before dalon dito sa kwan sa ila pungsod ipaidalom ini anay sa kwan, no, sa autopsy. Kaga ang Ateneo maabyan, no, ang Ateneo University ang ginakuan man subong gina subject man karon sang kwan sang tug sini pag panawagan sang mga pumuluyo or sang mga natungdan, no, pamilya sang biktima na magpagwa sang statement angot sa sining natabo. Kasi hindi lang nigali subong lang niya nga kwan, no, nga tuig ginahiwat ini nga kasubong aktibidad na kwan lang ni siya, no, na nagwa lang ini because nga sa natabo. Pero halin pa kaya sang una amuna na kuno ang ginahimo, no, sang basketball team sang Ateneo para man sa kwan sa endurance.

0: na kag sa iban pa mabiyan para sa mangin mas mabakod, mabaskog ang ila sini nga mga players. Di ang sa ang kwan ang Ateneo ay pa sang statement party dira. Kag ang team coach no nga si Tab Baldwin Mabian ang kwan man karon no ginapatawag man sang Department of Labor and Employment o kon DULI para mabian magpatag no kun nga may ara iya sang kung paano nila ginahimo ang recruitment. At the same time nga may ang employment status sang isa ka foreign player mabian. Department isa sang kwan sang employment mo, so sang Department of Labor and Employment. At the same time, ginahingyo man sang abogado ni Bater Bunya sa Department of Foreign Affairs o kung DFA nga ipidalom sa kwan sa bulletin lookout ining si Tab Baldwin Mabian, no, because nga ti base bala malagyo, no, ti ginakuan nila ginahingyo para mabian nga samtang patigayon kag ongoing investigation anytime pwede nga makuha, no, makuhaan sang statement si Baldwin, maghatag sang isang statement parte sa natabo. Oras naton mabyan, alas 4:27 sa aton sininga pagpanumbalik, dugang pagid nga mga balita kag may informasyon makaligad. Ang pila naton ka importante nga mga pahibalo. Standby.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may kumso. BTS.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Wembanyama throws it on his head.
3: Victor Wembanyama with the post.
1: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
4: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
1: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
0: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sa eye care drops. Nami siya ka nadula ang pagpula sa akon mata matapos ang 3 oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
9: Pabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: pwede, magid ako sa akong body odor.
11: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga pani.
11: Salamat sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
14: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo nga tayo.
14: Happy kanunay.
0: DTX 500.
14: Masaligan.
0: Epektibo.
14: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
0: Ikaw bala
14: ang may diabetes.
0: DTX 500.
14: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds
14: nga nagapanupo
0: kagga kontrolar
14: sa imo blood sugar.
0: DTX 500
14: masalika
0: epektibo.
14: DTX 500
0: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom, nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo, nagnagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio,
14: ang D3
0: yung may BCO,
14: ang BCO
0: yung may D3.
14: D3 Bio with BCO.
16: Ako si Jay, taas akong sugar.
3: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. D3 Bio,
5: mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
16: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa 5th anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan.
17: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:38.
20: El Castigador!
19: Pabalik mabiyan sa ito niyong pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Inigabahin sa ito niyong pagpangalagad, ginadulong man sa inyo sa kaluan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gid magtumarbisan wala sang kinanaan. Mighty C, labing nga ginpabaskog para mas protektado kita kontra sa mga balatian, nagabulig sa aton heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Mighty C.
20: El Castigador.
19: Sa aton mabiyan nga pagpadayon sa aton sining nga pagpangalagad dugay-dugay no standby sa aton mga K5 reporters kay aton mga bayan pagbatunon ang ilan na tipon nga mga impormasyon humalin kay natubtob subong hapon. Sa iban pa na mabiyan aton nga mga tululpang doon nga mga balita no si Mr. Tab Baldwin no ang head coach no sang team sang Ateneo the university no sang Blue Eagles ang team manager nga si Ipo Kimpo ang nagpaidalom karon sa leave no nag-leave of absence no samtang nagapadayon pa ang inquiry may kontanan sa kamatayon nanday Baterbunya kag Adili no so mo ini mabyan ang gin-announce ang Ateneo de Manila University angot sa sining kaso no kaiti sana sading na mabyan nga ang Department of Labor and Employment ang nagpapanaog sang subpoena bato kay team head coach Tab Baldwin kag ginpahayag diri mabyan ni acting secretary Francis Tolentino nga si Tab Baldwin ang igapatawag sa iya sini opisina alas 10 sang aga sa Lunes no para magpatag sang iya sining legal nga estado nga pagtrabaho diri sa Pilipinas no kay si Tab Baldwin isa ini mabyan ka kwan ka dumuloong no ti amo ni karon ang gina-question kun nga nagatrabaho siya diri sa Pilipinas bilang isa mabyan ka coach no sang basketball team ini bangod suno kay Tolentino nga si dalom sang Article 40 sang Labor Code sang Pilipinas mayara sang poder no kag otoridad ang labor department nga busisyon ang employment status sang sinuman nga mga dumuloong diri sa aton nga pungsod mga K5 no so mini ang pinakalitis karon parte sa sining kaso sang kamatayon sang duha ka mga players sang Blue Eagles no ang ginapanagihan mabiyan sang Ateneo de Manila University.
20: El Castigador.
19: Oras na ton, Philippine Standard Time, alas sa 4:41 sa piyak nga bahin mabyan, no? Aton na K5 Lawrence, no? Liyog ko sa kay K5 Kim, no? Parte sa nagluntad nga sutoy incident sa may Banwa sang Pavia, Iloilo, no? Kay according sa information nga ang biktima, no? Permiya lang kuno gina garit-garit, no? Kag kuan gina basol ang suspek sa sining nga mga kapalpakan. Di karon ini siya mabiyan ang ginurtang kag karon napilasan, no? So i-check nato ang dugang sining information mabiyan kung ano gid bla, no? Ang natabo parte sa sining kaso.
20: El Castigador.
19: Samtang sa pihak kabahin mabiyan ginaagdaman naton ang tanan ng mga running enthusiast, no, nga magpasakop sa K5 News FM Iloilo 5th year anniversary fun run dalagan para sa mga bululigan nga paghiwaton sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard. No, magparehistro kamo sa tatlo ka mga kategori, no? May ara sa kita sang 10 km kategori. Ang registration fee is $999, ang 5 kilometers is $699 kag ang 3 kilometers $499. May duha ka pamaagi para nga makaparehistro kamo. Una, pwede kamo magpadulong diri personal sa K5 News FM Iloilo Station sa 4th floor sang Swan Rose Building, Commission Civil Street Haro. O kung hindi gani, pwede man kamo sa online registration, i-check nyo lang ang aton sininga page sang K5 News FM Iloilo. So, ano pang ginahulat ninyo, no? Opda ang inyo bilog nga pamilya, mga barkada ninyo, mga kaopisina, mga classmates, no? Kung mga estudyante ka mo, para nga magluwas mabiyan nga naka-enjoy na ka mo, no? Nakapa-condition ka mo sa inyo sininga lawas, nakabulig pa ka mo, no? Kaya part sang aton sinimabiyan nga registration is igahatag ini sa aton sining mga beneficiaries sa aton sining programa nga dalagan para sa mga bululigan. So ano pang ginahulat ninyo, magluwas dira mabyan, may araman sa mga exciting nga mga papremyo, no, kag sorpresa nga nagahulat sa mga pumalasakop.
20: El Castigador.
19: This time mabiyan naka-standby na si K5 Kim Caloyo sa sining natabo mabiyan nga shooting incident sa may Banwa sang Pavia Iloilo nga konsidente ang isa diri ka lalaki, no, ginlutang matapos nga gintiro sang iya sining kaupod man lang sa trabaho, ah, no, matapos nga ginaaligar masami nga nagapanggarit-garit kag nagapamasol sang kapalpakan sang suspek. Ang detalye sini with K5 Kim Caloyo.
20: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
5: Napuno o kon nagtipon kanan ang kaaking K5 Sunny. Ini ang rason sa nga suspect, no, sa naglungtad nga shooting incident. Dira sa sulod sa isa ka subdivision sa may barangay Balabag Pavia Iloilo. Kaya naglamang sa aga Hunyo 9. Actually, ang biktima kagang ining suspect updanay man, no, sa trabaho kag si mga cook kaya ang ginaugahan nila do isa bala na siya ka kalanan sa K5 son kag at times so naga prosecutor teacher man, no, baling na tabo ka K5 son based sa aton sa ringa information ang ining biktima amo si alias Wilson 30 years old kag ini naman na suspect amo si alias Jowin 24 anyos sa K5.
19: Oh. K5 Kim. Standby, no, kay nautod si K5 Kim sa iya sini mabiyan nga report, no, balikan naton sa dili gid lamang madugay, no, kay para aton mabiyan hibaloon kon ano gid ang natabo, no, sa tunga sang magkaupod man lang sa trabaho. K5 Kim, please come back.
5: Yes, ka K5 son, no, tiyamo na, no, ang ining biktima taga Patong-Patong Haniway gid siya. Kagang suspetsado naman, no, among taga barangay Mabayan Miag-Aw. Based diri sa kay Police Major Bonifacio Alabe, ang officer in charge sa OIC sang Pavia Municipal Police Station, natin may daan na barangadaan, no, nga hiligutanon o kon old grudge kumbaga, no, nga in between sa siring suspect kag biktima wherein, no, base sa allegation sang suspetsado nga ti makapila ka beses or do halos permiso ba na, no, ginasakar gina garit-garit, ginahangkat nga mag-away. Tiyamo na kaki-five sani, no? Kung for example, may kapalpakan sa ilang trabaho o kung ubra, sa iya, ginabasol sang biktima. Actually, kagabi, nag-upod pa na sila sa pag-inuminom, no? Sang makahulubog nga ilim nun. Kag-binaisay sila, may ginabaisan sila, no? Nag-tinaasay sila sang tingog. Nag-try man nga mag-reach out ang ining suspect sa victim para mag-apologize. O galing tiwala ginbaton sa ining biktima, kag-hambalan niya pa, no? Ining suspetsado, nga ti sumbaganay na lang blakita. O kung tiyan mo na, no, doon ginahangkat ya, nga mag-away na lang sila kaki five sani. And tungod nga probably sa tuman nga kaakig, tuman nga kaugot, pagka the next day, kay nasang aga, doon na planuhan na, no, or decided na ang suspect nga himuon ato sa biktima. Kaya actually, ang victim kay na, nagakatulog pa, no, sa double deck, kay doon may quarters man sila sa iladrang nga ulubrahan. Kagatigin sulod dito, no, sang sining suspetsado, kagagin tiro, no, gamit ang 38 caliber revolver, kaki 5 son. Mayo lang, kahit wala, git pala mag, kumbaga, wala naglapos ang ining mga bala sa ulo, sang sining biktima, kaya ang igo, yabi, tira sa likod sang yang ulo, based man sa information, ti mayara man sang kibyas sang balang, no, mga igo man, kaki 5 son. That is why, kagandalaman siya sa ospital, kag basement rin kay Major Alabe nga ulupirahan, no, ang ining victim. Ang suspect na sugata, no, kung nasimalang panisang aton sa ring kapulisan sa Pavia Municipal Police Station, kag gilayon man, no, nga ginaresto kakifive. So, kay na, nabtan man ato, no, ang utod sa ining suspetsado, ginpakadto sa gani kay na, no, sa ilang iloided to sa police station, kag wala siya sa knowledge nga ti suspect na gali sa ining shooting incident, ang ining iya nga magulang kahit kung base sa iya ya ti wala sang record o kung mabuot maayo nga tawo ang ining suspetsado. Yari bala pamatian naton ang kabahin sa aton nga interview kay Police Major Bonifacio Alabe, ang officer in charge sang Pavia Municipal Police Station.
2: Si Police Major Alabe ang officer in charge sang Pavia Municipal Police Station. Sir, ano ang inyo latest investigation sa naglungtad niya shooting incident diri sa inyo AOR, sir?
21: So tali, nakakanta kita sa initial investigation kung sa din, no, nadakop na ito ng ato na suspect na nagulaton sa alias nga Joe M. And then according sa investigation na ito, ang gitulaan sa incident na shooting incident na mga old grudges. Kung sa din, may background na sila nga doang, may preview sila nga away. And then kagabi, nagupod sila inom. And then nag-provoke naman ang pag-hindi nilang pag-insinahalay. Then after isang aga, according sa aton suspect na in-interview na ito, na nagpangayo sa isang pasensya sa aton biktima. Instead nga mag-pasensyahalay sila, according sa aton suspect na ginhangkat pa siyang magsupaganay. So, according sa suspect na ito na sana imbito, and then napuli siya sa ila dito sa ila barangay, and then nagkuha sang armasutang kusuriin no pagbalik niya nabtan niya ato no biktima nga naghigda pa sa may double deck kag way sang rason no gintiro yun siya gida.
2: Tulog yun siya, sir, ang victim sang gintiro yan?
21: Yes, according sa inisya ng investigation natin, katulog ang atong biktima.
2: Diyan niya tiniro, sir?
21: So, ang initial natin nga nakuha ang information sa hospital, may aras sa nga igo, dire sa may likod na bayan sa iya ulo. Do initial natin ito nga nakita nga 1-0-3 ka bilog. So, lumats sa recovery natin yung initial sa armas nga na-recover natin sa atong suspect.
2: Ano ganyan armas, sir?
21: So, ang atong na-recover siya during sa arrest niya, ang 1.38 revolver.
2: Balita mo na, sir, sino ganyan is sir ang victim, sir? Mga taga-DNA, sir, ang victim ng suspect?
21: So, atong victim, ito, ilago natin sa pangalan niya, si Wilson, taga-barangay Patong-Patong Haniway. So, ilang atong nga suspect naman si alias Joey, mga taga-barangay Talami, Talipalad, Miyagaw, Iloilo.
2: Pero tawag na, sir, pila ni edad nila, sir? Puro naman legal age?
21: So, puro naman legal age. Ang aton, initial investigation na aton, victim, kaya edad sang ano, sang 30 years old. Mm-hmm. Andi na nga ito, no, suspect, 24 years old.
2: Mm-hmm. Dugay naman sila, of the 9 trabaho, sir, no?
21: Yes, so, upod silang, ano, nga, dobra. Ang initial na ito, yung nakuha information, cook na sila sa isa ka restaurant. Pero, na-try na isang ilang boss nga i-seto lang ila problema, but nag-trigger naman ang ilang hindi pag-i-janay kagabi.
2: Mm-hmm. Ano pero minaawayan nila ni Sir Hal?
21: So, according sa ato no suspect nga tuon niya sila na ato to kuan sang impormasyon nga do siya ginabasol gar sa no sang iya suspect kag login permission gid ta mi nga according sa login ang kasi pa nga tubo ko like gid pa hon sir
2: do gid pa sa cara sir
21: yes so
2: ano ginabasol sa iya sir
21: so una no mo kapalpakan sa ila
2: ah, sa kapalpakan sa ila
21: do siya gina trigger gina basol sa ano sa ato nga biktima
2: pero do na payo sa pasaylo ka kagabi sir ano ning ilaalap sila ano gid ang salaya sa biktima ka kagabi
21: so pag istorya natin sa ato suspect no gin-approach na ganyan nato ano ang ato no biktima nga pangayo sa sa pasensya tungod kagabi ko na lolo nag taas ang tono sa ila pagsurahan ay doon nag baysay sila but instead nga maghatag man sang pasensya ng ano ang aton biktima nagano siya na gilangkad niya pa aton suspect sang sumaganay.
2: Pero tawag niya sir, anong status ni sir sang victim?
21: So, yun pala up na to dito sa Western Hospital. Yung subject na siya sa CT scan, kago possibly operation.
2: Mm-hmm. So, conscious man siya sir?
21: So, according sa doktor itong tinibusin siya niya kayo na, meron pa, okay pang iya, pagbid ka gibig, ano, pulse rate niya.
2: Pero ang suspect, sir, right after niya na-commit ang krimen, ano, nagpalagiyo pa siya or alam siya gaya po sa area lang?
21: So, actually, nasulanan na natin ng ano, suspect kaya pag-respondin natin. Mm-hmm. So, nabugkos naman, kung siya bugkos, nagitang iya decision man niya mutong iya imuon sa kang krimen.
2: Mm-hmm. Pero doon nag-support, kumbaga, nabigot?
21: Oo, doon napuno na siya.
2: Napuno na siya.
21: Yes, sir.
2: Oo, bali na-arresto niyo man siya right away to, sir. Na-arrested
19: din to
2: niyo man sa...
21: Yes,
19: sige, ako K-5
1: Kim. Nabatian si Police Major Alabe, Mike Antarano, sa ilang investigation sa nagduntad nga shooting incident dira sa may area, no, sa Barangay Balabag, Pavia. And as of this time, no, ongoing pa man ang pagbulong sa ining victim sa ospital. Kag accordingly, nati need siyang operahan. Ginahibalo pa further sa aton si ring investigador o investigador sa Pavia MPS sa para no may baluan ang latest medical bulletin o kung kahintangan niya sa victim, no. And kay na gin-try man naton nga makuhaan balaya sa pahayag o consign, no, sa ining sospetsado pero nagpamalibad siya nga maghatag sa komento ka K5 sana. Ginahulat-ulat na lang sa Pavia MPS ang desisyon sa pamilya sa victim kung bala mag-file sila sa kaso o kung hindi ka K5 sana. Based man diri kay Major Alabe nga kung in case no nga mag-file gid man yang pamilya sa victim ang kaso no nga ipasaka diri batok sa suspect among frustrated murder K5 son.
19: Sige. So, madamo salamat ta K5 Kim.
1: By the way, nagkapamati sa aton si Tita Rena Mapa, Mamay May, Ma'am Kay Kay, dira sa May Dekamay, upod kay Ma'am Veronica sa Rizal Acuz, kay Mami Immaculate, kay Sir Cliff Acusta, dira sa May area sang lapas, maayad-ayad man nga hapon. Ini nga balita ang nilidulong sa inyo sang Kaalwan, sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C, agurang lawas, resistensya, dugid permi. Sarang mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Emil Itang-Ul. Upod sa Patrol K5 Makoy, SPH Umalay, ako naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
20: K5 News FM. Kampyon, Kampyon, Report, El Castigador.
19: Madamang salamat, K5 Kim Caluyo, sa gindulong mabiyan nga report. No? So, amo to mabiyan, bangod lang sa Kwan Bla, kung kaisa sa Ulubrahan Bla, hindi ginamalikawan no? Nga may mga magkaupod sa obra nga nagasuyaay, imanda nagasinunluganay, may ibandra mabiyan nga nagapangbuli, no? Pero dapat kwan mano, hagan-haganon lang, no? Hindi man singabi kung mag-kwan, especially kung kwan bla, no? Parte sa trabaho, matapos may mga binaslanay na or pamasol na ang himuon, to medyo masakit na siya, no? Pero kung mga langulango lang, mga sunog-sunog lang, okay lang. Pero kung parte na gani sa trabaho, nga may mga ginapasibangod na or may mga pangbasol na, di daw kung isa nag-trigger man, no? Sa pagka-impito, no? Sa isa ka-trabahador. That is why, mag-abon agani, no? Dapat kuna dayon, kalma na dayon, no? Hindi na pagpalawigon pa, kag hindi na pagpadalumon pa para nga malikawan ang kasubong sini nga mga insidente. Oras naton alas 4:57, standby maabyan. Dugang pagid nga mga balita, dugay-dugay aton balikan. Makaligad ang pila naton kay mga importante pagid nga mga pahibalo. Standby.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! My puso!
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DTX 500 ka na!
7: DTX 500
6: ang may powerful compound
7: ganagapanubos ang imo blood sugar.
6: DTX 500 garantisado,
7: epektibo,
6: para mismo.
7: DTX 500
22: istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayara sang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sa ang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sa imong pamatinan o pagkabungol.
23: Laingid man kung kana, tigulang kana,
22: oh,
23: tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga cellulas ang lawas ang hindi makurap ang kada cell division.
22: Uh-huh.
23: Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang maka-replicate kag maka-divide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
22: Oh,
23: no?
22: Oh,
23: ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
20: DTX 500!
24: DTX 500!
25: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
26: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
25: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag-100 ang akon nga sugar.
26: Wow!
20: DTX 500!
27: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang paghubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga paghubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
20: DTX 500.
28: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension. Pero kung suruy-suruyon mo gid kun din halin, guba ang imo cellula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kaga DTX 500. So kinahanglan DTX 500 gid ang kinahanglan.
23: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no. Mag-DTX 500
22: ay, oh, Mighty C. The more kagabisyo, the more
23: dapat. Pili ka lang ha, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na ha, hindi ka mabungol, ha? hindi mag-mutate ang imo nga cellular, Sir JP. Hindi ka matubuan bukol.
0: Ay.
23: Ang nami nga bukol ang bulsa lang. Hindi ka magkatumor, wala cyst, mayuma, cancer.
0: Uy.
23: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi madamage sa ang imo nga mga cellular kung naka DTX 500 kag Mighty C ka or PRC. Protektado ang mga cellular mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes. All for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag Mighty C. Imagine na, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, di siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw.
8: DTX 500.
9: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
9: Yung may Visio.
12: Ang Visio.
9: Yung may D3.
12: Mabakas, mga butka.
9: D3 Bio.
13: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Akon nakutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon putis.
9: D3 Bio.
12: Ang D3 nga may Visio.
9: Ang Visio
12: nga may D3.
9: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay.
12: Happy kanunay.
9: DTX 500.
12: Masaligan.
9: Epektibo.
12: DTX 500.
9: Mahigo ba na ang imo dugo?
12: DTX 500.
9: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
12: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
12: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
12: DTX 500.
9: Masaligan.
12: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
12: Mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
12: Mga butika.
9: Mighty C.
12: Ang alkaline ng vitamin C.
29: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C.
12: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
30: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
9: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
31: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
32: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
31: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
9: Good news!
12: Good news!
31: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
32: Libre?
33: Libre!
32: Wow!
31: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
33: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
32: Oh, hindi! Nga, Permi lang ako ginalangawan!
0: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Gadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
8: Ganito ako!
10: Tigasin!
8: Tigalapa!
10: Tigasay!
8: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
8: Supplement for men!
10: Gortez!
8: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend food supplement for men.
8: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
10: para sa tigasing performance.
8: Extend food supplement for men
10: para sa matino nga dugo.
8: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
8: DTX 500
10: ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay,
8: happy kanunay.
10: DTX 500
8: masaligan,
10: epektibo.
8: DTX 500
10: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
10: Yung may VCO.
8: Ang VCO.
10: Yung may D3.
8: Mabagat sa mga butika.
17: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Pamati, gid ako sa K5 News FM. Kitamo, gid ako natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Ramil Uy. Nakabulig gid ini sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
17: O ikaw, ano bala ang imo ginamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
19: Wow, my puso.
21: K5.
34: K5
21: News FM.
34: K5
21: News FM. Championing the lives of the Filipino.
35: Wow, my puso.
36: Oras, Philippine Standard Time, alas 5:09.
37: El Castigador.
36: Pabalik mabiyan sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Iningabayan sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kalwan sang Clinica DTX 500 ang palaylib with sugar sugarcane extract para sa may mga diabetes sa mga hindi makatulog kun gabi para nga mangin mahamuok ang katulogon mag Clinica DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabuli gini para makalikaw kita sa madamo nga mga balatian ilabi na ang cancer. Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Sa aton sini nga mga pinalangga ang matag palamati, standby kay K5 Gini Kauyunan, no, kay may arasang report, no, si Congressman Juang sang Uswag Iloilo party list ang may ara karon sang pahayag party sa sining 18 ka mga malita boys, no, ang konsidente isa siya sa gidatudlo nga gin dulungan sang malita, no, nga may unod nga kwarta. May kantanan mabiyan sa controversial nga flood control project. I-check naton ang report with the K5 Gini Kauyunan.
38: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
39: K5 Sunny, hindi na magpasaka sang kaso, no, si Uswag Ilonggo representative James Jojo Anga batok sini sa 18 ka mga ex-marines kag sa ila abogado nga si Attorney Baligod. Maikaantanan ini ka K5 Sana sa allegation nga isa siya sa mga kongresista nga nakabaton sa maleta nga may unod nga kwarta gikan kay anay representative man Zaldi ko ka K5 Sanity. According to Congressman Jojo Ang, at may mga madamo na sa mga kongresista ang nagpasang kaso kaga hindi yan naman de K5 sano kinhanglan nga pamatud-an nga sa iya nga wala siya o kon nga wala siya nakabaton kay balaan man kag dindo ang iya konsensya nga wala siya sa may ginbaton nga anuman nga kwarta ka K5 Sunny. Instead of filing a case sa KF San, actually gin-challenge ni Kong Jojo, no, ang mga Ikin Marines nga ipakita sa publiko ang CCTV sang townhouse, Manila townhouse, kung diin allegedly nila gin-deliver ang kwarta ka K5 Asan. Ipakita nga mayara siya, bingagin bit-bit nga maleta, nga may unod sang kwarta ka K5 Asan. Hindi ginapanindugan man niya, nga di siya wala siya sa may gin-baton. Nga kung ano man nga kwarta o kung maleta, gikan sa sining mga disiotso ka mga ex-marines sa K5 Asan.
36: Sige, sige kay si amo nang payag ni karon ni Congressman Juang kay ti syempre naga kwanaw naga pangatubang na sang sampaw-sampaw nga kaso ang ex-marine or ang mga kwan ining 18 ka mga alleged no mga former mga tinawol ni Saldico ti sa bahay ni Congressman Ang hindi na siya magpasaka amo na yung challenge nga magpakita lang sang resibo kung natuod gid man nga may gindulo nga malita sa iya K5G ni.
39: Yes, amo ginaka K5 san ang gina challenge on ginahangkat lang sila no ni Congressman Jojo ang pamatud-an nila pagi sa pagpagwa sang CCTV ka K5 san. Di ko madumduman man nimo nati diri sa Iloilo City isa ang pangalan ni Congressman Jojo ang nga nakanalawagan sa ining 18 Marines sa kapandera si Congressman Chamcham Baronda kag First District Representative Janet Garin ti is ni si Baronda kag Garin ka K5 san ang nagfanis sila ya sang kaso sang cyber libel kag perjury no sa tinarikdan nga semana ni si Congressman Baronda kag kahapon naman niya si First District Representative Janet Garin ka K5 san ang nagpasa nga kaso.
36: Di maayon ni kay at least sa korte ya K5 Jin kun dalon ini nga kaso so mapilitan gining mga ining disotso no ka mga malita boys sa pag-present no kun may mga ebidensya gid man sila kay kun sa ginadala lang abi nila sa kun sa mga priskon no tapos mapagwa sang kun ano lang da tingaway man gani isang ebidensya pero kun sa korte na dalon ti mapilitan gid sila nga mag-provide sang ebidensya kun may ara gid man na K5 Jin.
39: Yes, amo gid na ka K5 sorry no. So amo na wala na hindi na mag-file sang kaso si Congressman Jojo Ang but rather no. Nigapanghangkat nga ti mag-provide sila sang ebidensya nangaga pamatuod nga siya kag ang iban pa nga mga kongresista ang nakabaton sang maleta nga may kwarta ka K5.
36: Sige, sumadama salamat ka K5 Jen.
39: Ini nga balita ang gadaron sa inyo sang DTX Coffee Mix nakakapikanan ka detox ka pa report na gikan sa Iloilo City inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kapin na balita at serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
38: K5 News FM. Kampyon, kampyon. Report El Castigador.
36: Madamang salamat K5 Jenny Kauyunan direkta sa patrol no sa gidulong report. So amo ni bala no sa parte sa sining 18 na malita boys no nagakuan na sila permi no permi lang sila gap priskon nga hindi man da ang proper forum no para mag tawag sini no mag akusar sang kun sino-sino lang nga kuno ginhatagan nila sang malita so kun may ara gid man sila sang gindulungan or ginhatagan sang mga malita parte sa mga congressmen di kuan nila no dalo nila sa proper forum tingin invite man gani sila sang nagligad sa kwan sa hearing or sa meeting to sang nagligad sang Blue Ribbon Committee nga ginapamunuan ni Senador Erwin Tulfo why man sila nagpalapit no dito man sila gyapon niya nag atubang sa mga katapos ang media kag nagpapriskon te amo na blako kaysa hindi mo na iya mapatihan kundra mo lang permi lang dalon nga mga akusasyon bala no kay ti siyempre why man kamo sa may ginapakita ng mga ebidensya puros lang tanan na hambal puros lang tanan nga akusasyon without any proof no pero sa bahin sang Blue Ribbon Committee nga ang ginakilala nga legitimate na subong nga Blue Ribbon Committee nga ginapamunuan ni Erwin Tulfo ni Senador Tulfo hindi sila mag pakita no dito sila sa kwan sa pihak nga faction sa grupo ya sang Cayetano Black no ngati kun imo man ladtawon daw gina kwanan sila daw ginahungitan sila mabyan kun ano ang ila sini ihambal no kumbaga daw may script no scripted ang ila sini mabyan ginapanghambal ti diri bla daga pakita ni mabyan nga daw ginahimo na lang sila karon nga kaladawan no sang publiko.
37: El Castigador.
36: Hindi na gani itin man rin sang tawag sa ila kundi ang iba niya hambal sa ila mga marites.
37: El Castigador.
36: O, te. Te hama kasi na imuya nga tawagon ka mo inyo nga marites imbis nga marines no because nga te ang inyo ginapang buyan puros lang tanan do mga wala sang kamaturan do puros lang tanan himo-himo no. Why sang proper nga ebidensya, mabakod nga ebidensya nga indeed ang ginapangmensyonar ninyo nga mga kongresista nga ginpangdulungan ninyo sang malita nga may kwarta ang matuod gid man no. Kay kun matuod ina tani nagkadto kamo to no, bisan din man ang forum mapakaitan o black man na or mapa gatchalen black man na kadtuan nyo no, para nga sabton ang palamang kutanon para matagal ang publiko no, kag pakita kamo sa ebidensya para nga makuha ninyo no, mapapati nyo ang tawo nga matuod ang inyo sini nga ginapang hambal nga mga akusasyon. Kay kun indi tina puros lang tanan mga chismis no, puros lang tanan mga himo-himo para lang iliko ang issue from impeachment complaint pagadtunay sa mga kwa no, sa sina nga mga issues ang malita no nga ginaaligar ginpanghatag sa mga kongresista. So ti ara na iya sa mga nag-akusar ang ginatuwag nga burden of proof no, kamo na iyang pamatuod kun nga kun matuod gid man nga may ara kamo sang ginpanghatag nga mga malita ginpangdulungan nga mga malita sang kwarta.
37: El Castigador.
36: Sa piya ka bahin mabyan na medyo makuha naman ni ho, medyo masubo-subo naman ni mabyan nga balita kay bisan pa no sa may mga deal nga ginaistoryahan no, negotiation sa tunga sang Iran kag Estados Unidos, pero ti subong nagkuha naman no, nag-init naman, nagsingki naman mabyan, nagpatigayo naman sang air strikes ang Amerika kontra sa Iran. Oh, ti karon ang Iran nag-declare naman sang total closure sang Strait of Hormuz. Tining Strait of Hormuz mabyan amo ni ang ginaagyan sang tanan-tanan ng mga barko nga nagakarga sang mga langis no or sang krudo halin sa Middle East pakadto sa naglain-lain nga mga pungsod no. Amo ni siya ang diri nagalalabay ang tanan-tanan ng mga barko including ang barko sang Pilipinas eh no, nga nagakuha man sang supply sang langis dira sa bahin sang Middle East. So karon hindi na liwat pagpaagyon sang Iran ang mga barko nga magkuha sang supply sang langis, kay kun may mag-attempt nga magsulod kay mag-agi dira, ila naman mabiyan pagka-targeton no, ila naman nga pag tawag sini pang bumbahan no. Kaya ito, siyempre, ginakwa naman nila, ginsiraduhan naman nila sa pagtabok no, sang mga barko nga nagadalasang or nagakuha kag nagadalasang langis sa naglain-lain ng mga pungsod sa kalibutan. Kaya kung bangod sini mabyan, ano naman ang matabo sini? No? Anay nga nag-amat-amat na kwan, amat-amat na bawi ang presyo subong sang gatong. No? Subong na sa 70 plus. Nagligad to, naglabot to sa sobra 100, 130, 120 ang kada litro. Subong amat-amat na balik, nubo na. Tikaroon subong sa sininga sitwasyon, base balagol, pinaman ni magkwan, no, magtimbuok ang presyo mabiyan sa produktong petrolyo. So, muni, ang ato karoon nga bantayan, kiti weekend kita, malapit lang sa weekend, nandirin ato mabalaan mabiyan kung bala ano naman ang mangin hulag, ang mangin adjustment sa presyo sang petrolyo, magasaka na naman bala, no? Because sa sining panibag-o na naman nga declaration sang Iran nga total closure sa Strait of Hormuz kag pagpatigayon sang airstrike sang US batok sa Iran.
37: El Castigador.

0: na pagulaton pa nga sudlon kamo sang mga balatian, dapat may ara na nga daan kamo sang bantay dira sa lawas ninyo. Kagkon may ara agin kamo sang balatian, makabulig ba na, no? Para mas madasi kamo nga mag-ayo. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag-ditribayo. Oras natin mabiyan, Philippine Standard Time, alas 5.22. Standby na mabiyan, dugay-dugay, magasunod na ang aton sining mga pagbalita sa D3Bio Afternoon Newscast. Nagpasalamat din kita sa inyong pag-upod kag pagpakigbahin sa Webes ng edisyon sa aton nga palatuntunan El Castigador. Sa ngalan ni K5 Enrico Zurita Jr., sa ngalan sa serbisyo publiko, ini naman ang inyong alagad, K5 Sunny Sarabia Punay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes.

0: Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidang ngapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Bakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
11: Wow, ayos gid.
10: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas ga antioxidants.
8: Nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Mas tagtinlo ang atay.
4: Happy kanunay.
8: DTX 500.
4: Masaligan.
8: Epektibo.
4: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
8: Ikaw pala ang may diabetes.
4: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
8: Nga nagapanupo.
4: Kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
8: Masaligan.
4: Epektibo.
8: DTX 500.
4: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio.
8: Ang D3.
4: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
4: Yung may D3.
8: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio.
4: Ang D3.
8: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
8: Yung may D3.
4: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
14: K5.
15: K5.
14: News FM.
15: K5.
14: K5.
15: News
14: FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
18: Iloilo
17: 88.7.
19: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:30.
17: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
18: Number one,
17: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hinding-hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing. the lives of the Filipino.
11: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: D3 Bio Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyo mga tagbalita.
19: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast, Huwebes ng adlaw, Hunyo 11, tuig 2026.
18: Sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial, makitaan hubatian makita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
19: Sa karong edisyon sa aton mga pagbalita, main kaupod ninyo sa ngalan sa serbisyo publiko ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
18: Kaga ko naman si ka K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
19: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaalawan sa D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Clinical di Alternativo Medicina, natural ng antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, patrolman priso matapos ang ginaligar gintuyo ang paghimulos sa isa ka babayi sa city proper.
18: Iloilo City Police Office wala ginatolerar ang ginhimo nga tuyo pagpanghimulos sang patrolman sa staff sang pension house sa city proper.
19: Iloilo City Government nagpatigayon sang random drug testing sa mga empleyado.
18: Pasig City Mayor Stephen Palmares naghatag sang cash incentives sa Palarong Pambansa 2026 medalist kag coaches gikan sa ilang syudad.
19: Sa balita nasyonal, death toll sa Mindanao quake nagsaka na sa 46.
18: Immigration Lookout Bulletin kay Ateneo Head Coach Tab Baldwin ginhinyo sang abogado sang napatay nga Ateneo player nga si Rene Baterbonia.
19: Balita International, US naglunsar sa malapnagon nga airstrike sa pungsod Iran.
18: Sa balitang sports, New York Knicks daog sa Game 4 sang NBA Finals batok sa San Antonio Spurs sa score nga 107-106, abanse na sa serye nga 3-1.
19: Kag sa aton balita sa patag sa entertainment, Taylor Swift nakitaan nga nagtambong sa Game 4 sang Knicks kag Spurs sa New York. Amaya to banwa aton mga headlines sa aton nagapanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras Philippine Standard Time, alas 5:35. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita.
11: Balitang lokal.
19: Ang masunod nga mga balita lokal nga inyong mabatian ni gadulong sa kaluwan sang Clinica DTX Coffee Mix with ampalaya, chia seeds, and sugared sugarcane extract powder. Para sa may mga diabetes, so kunyara na sa bibis ang pagkadiabetiko, nga bawal na mag-inom sa kape nga puro kalamay, hindi magkabala ka, pwede gihapon makapangapi, Clinica DTX Coffee Mix. Ang pinaka-healthy nga kape, nakapangapi ka na, nakadetox ka pa. Priso sa Iloilo City Police Station 7 ang isa ka patrolman matapos ng ginaligar gintuyo nga himuslan ang isa ka babae nga nagatrabaho sa pension house sa city proper alas 3 ng hapon Hunyo 10. Base sa investigasyon assigned sa Regional Mobile Force Battalion ang pulis nga taga Mindanao apang bagod may kaduan ini nga aktibidad sa Police Regional Office 6 nag-check-in ini sa isa ka pension house. Nagalampaso ang biktima sa may hindi among ginhimo ang pulis sa iya. Nakapangita naman sa paagi ang biktima nga makapadulong sa Police Station 7 kag nag-report sa kapulisan. Gilay naman nga ginkantuan sa mga pulis ang suspitsado kag inaresto. Sa karon padayon ang investigasyon sa kapulisan sa natabo.
18: Wala ginatolerar sang Iloilo City Police Office ang ginhimo sang patrolman nga ginaaligar ng tuyo manghimulo sa staff sang pension house sa Barangay Villanita City proper Hunyo 10 sang hapon. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Colonel Wilbert Parilla, director sang Iloilo City Police Office, nga ang ila pasakaan sang kaso nga criminal kag administrative ang patrolman nga assigned sa 602nd Company sa Kalinog sang Regional Mobile Force Battalion. Sino kay Parilla, ginapasiguro sini sa pamilya sang biktima nga wala sila sang dapat kahadlukan. Nahibaluan nga 29 anyos ang suspetsado, residente sang Puro 4 ng Kabaluy, Lanao del Norte, nag-check-in ini sa pension house bangod may seminar siya nga katuan sa Police Regional Office 6 sa iya gintuyo nga himuslan ang biktima.
19: Alas 5:37 ng aton oras, ang masunod naman nga mga balita nga inyong mabatian, igadulong sa kalawan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdisat yan. Gani pwede gin magtumarbisan, wala sang kinanaan. Mighty C, labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health, agad makalikaw kita sa stroke ag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Naghiwat sang random drug testing ang Iloilo City Government sa mga empleyado sini subong Webes Hunyo 11. Kapin 2,000 ka mga empleyado ang nagpa-drug test, lakip na ang contract of service, job hires kag regular employees. Inikabahin sa implementasyon sang Executive Order number 2026-037 nga drug-free workplace policy sang Iloilo City Government, agud mapasiguro nga ang mga empleyado sang City Hall ang may integridad, professionalism kag responsibilidad. Naibuluan nga sang tinalikdan pila na ka mga empleyado sang City Government ang nadakpan sa pila ka mga anti-drug operation campaign sang kapulisan kag nagpositibo sa paggamit sang illegal nga droga.
18: Sa dugang nga balita lokal, naghatag sang cash incentive si Pasay City Mayor Stephen Palmares sa mga Pasinhon athletes kag coaches nga nakakuha sang medal sa Palarong Pambansa 2026 nga ginhiwat sa Prosperidad Agusan del Sur sa tuong Mayo 24 tugtog Mayo 31. Naibaluan nga nakabaton sang 10,000 pesos ang bronze medalist, 20,000 pesos ang silver medalist kag 30,000 pesos ang gold medalist kag tig 5,000 pesos naman sa mga coaches. Ang mga nakabato na Musanday Alexis Jan Servas, gold medalist sa Muay Thai, Princess Elijah Casas, gold medalist, kag silver medalist man ini sa Y Crew, Paul Geronca, silver medalist sa Muay Thai, Nari Shervilla Alimudyan, silver medalist sa Javelin Throw, kag Ruslan Pamplona, nga bronze medalist sa Blitz Team Chess. Naibaluan nga nagpadulong mismo si Palmares Agusan del Sur, agud ipakita ang suporta sini sa mga atleta sa bugos nga Western Visayas sa tung Pararong Pambansa 2026.
19: Sa pihak ng bahin mabyan, ini nga balita ginadulong naman sa kaluan sang Klinika DTX 500, ang Palay Leaves with the Sugared Sugarcane Extract. Para sa may mga diabetes, mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, para nga mangin mahamuok ang inyong katulogon, mag-Klinika DTX 500 adlaw-adlaw, nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Naka-alerto na ang 5,292 ka mga pulis sa Western Visayas para sa ika-128 nga Independence Day buwas nga adlaw Hunyo 12. Sa nasabit nga numero, 4,430 ang kapulisan, 771 ang force multipliers, kag 101 ang augmentation units nga nakasintro sa police visibility, traffic management, checkpoint operations, border control, emergency response, kag iban pa nga mga law enforcement activities, agud mapabilin ang seguridad sang publiko. Sunod kay Police Regional Office 6 Director, Brigadier General Randolph Tuanyo, nga ang deployment ang kabahin sa ila padayon nga pagpanikasog. Agud masiguro ang safety sang tanan nga sa samtang ginadumdum ang kahilwayan sang pungsod. Ginatagan pagtamudban sini ang importansya sang pagbinuligay sang kapulisan, lokal nga panguluhan, subuman sa naglain-lain nga mga ahensya sang gobyerno kag force multipliers samtang ginasiguro man sang PRUSIX ang ilatampad kag madasing nga serbisyo sa publiko pinaagi sa responsive, trusted and transformative policing. Oras, Philippine Standard Time, alas 5:41.
0: Balitang National.
21: Balitang National.
19: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa aton Balita National. Ang masunod nga mga balita nasyonal nga inyong mabatian ni gadulong sa kalwan sa Klinika DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi kag maghamis ang kutis, mag-Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magbaligo. Nagabuli gini para makalikaw kita sa madamo lang ang mga balatian sa panit, kasubong sangbuni, katikati, punggod kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na anti-microbial soap pa. Padayon nga nagasaka ang numero sang mga biktima sang magnitude 7.8 nga linog nga nag-igo sa pilakabayan sang Mindanao sa Hunyo 8. Sunod sa Office of the Civil Defense o kon OCD, naglabot na sa 46 ang napatay samtang 630 naman ang napilasan kag 17 ang padayon nga ginapangita. Nagapadayon naman ang search and rescue operation sa mga lugar nga tuman nga naapektuhan sang kalamidad. Angot sini nagbisita si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa General Santos City agud nga personal nga inspeksyonon ang mga naguba nga infrastruktura kag pangunahan ang relief operations. Ginanunsyo man sini ang paghatag sang gobyerno sang 50,000 pesos nga ayuda sa tagsa kapamilya nga napatyan sang himata bangod sang linog. Nagpainman ang Department of Labor and Employment sang tubtob 15,000 nga bulig pinansyal para sa mga mangunguma kag mga mamumugon nga naapektuhan sang kalamidad. Dugang pa mahimo man nga makabaton sang 30,000 pesos nga funeral assistance ang mga pamilya sa mga mamumugon nga napatay. Lakip sa pinakabago nga mga biktima nga nakita amo ang isa ka empleyado nga naipit sa narumpag nga supermarket sa General Santos City. Matapos ang pilakadlaw nga pagpangita na recover sa mga rescuers ang iyalawas idalom sa mga nagkalarumpag nga debris.
18: Sa dugang nga balita national, pagahinyon sang abogado sa nasambit nga Ateneo de Manila University basketball player nga si Rene Batermonia sa Department of Foreign Affairs nga magpagwas ang immigration lookout bulletin sa head coach si Tab Baldwin. Sino kay Attorney Israelito Torion nga mahimo ipadala nila ang nasambit nga request sa DFA subong nga adlaw Hunyo 11. Ginpayag sini nga wala nila ginasili nga mayara sang salabton ang nasambit nga coach kag kabahin lamang ini sang tayuyon nga investigasyon. Manong lumayan nga napatay si Batermonia kag ang teammate sini nga si Divine Adili matapos malumos sa kadagatan sang Dipakulaw Aurora samtang ginahiwat ang ila team building activities sa tung Lunes.
2: Balita International.
19: Sa detalye naman banwa sa aton Balita International, ginadulong sa kaluwaan sang Extend the Food Supplement for Men with Maca and Club Huasca. Para sa mga pirmilang ginakapoy, madasig kapuyon, mahina ang tuhod, kag para nga magtaas ang libido, kag mangin maayo ang performance, mag-extend the food supplement for men. Naglunsar sa malapnagon nga airstrikes ang Estados Unidos sa naglain-lain nga bahin sang Iran. Suno sa US Central Command nga ang nasambit nga pag-atake ang bilang balos nila sa padayon naman nga pag-atake sang Iran. Wala naman nagpalingkang si Defense Secretary Pete Hegseth bisan sa maigo nila ang mga infrastruktura nga ginapanagian sa mga sibilyan. Ginpamilit sini nga ang ginatarget nila ang mga nagapanguna nga pasilidad sa nasambit nga pungsod. Madumduman nga ginpatibusok sang Iran ang military helicopter sang US malapit sa Strait of Hormuz kun sa diin nakaluwas ang mga piloto. Makapila ka beses naman nga nagtanyag ang US kag sang kasugtanan sa Iran apang padayon nga ginahimo nga paglapas sang mga militante nga grupo.
18: Sa dugang nga balita international, ginkompirmar sang Islamic Revolutionary Guards Corps sang Miyerkules nga ila gintarget ang United States 5th Fleet sa Bahrain bilang balos sa mga airstrikes sang Estados Unidos batok sa Iran. Base sa mga report, naglunsyar sang drone attack ang naval forces sang IRGC sang kagahon batok sa US 5th Fleet nga naka-base sa Iran. Sunod sa IRGC ang pag-atake ang mula sabat sa mga strikes sang Estados Unidos sa ilang mga teritoryo sa Jassy Sirik sa Quesh. Ginpayag man sang grupo nga nagresulta mga strikes sang US sang pagkaguba sang isa ka communications tower sa Sirik kag duha ka water reservoir sa distrito sang Bamani. Sa karon wala pa sang opisyal nga pahayag ang United States Central Command nga may kaangtanan sa sining nga pag-atake.
19: Sa detalye naman sa aton balita sa patagsang hinampang, ginadulong sa kaluwaan sang Klinika Spur Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, mag-Klinika Spur Biotics, nagabulig ini tinlo sa aton tiyan kag kolon, agud makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang colon cancer. Klinika Spur Biotics, the fortified probiotics. Padayon ang pagpanguna sang New York Knicks sa serye sa NBA Finals 2026 matapos magdaog sa Game 4 batok sa San Antonio Spurs sa score nga 107-106. Yaran sa karon sa 3-1 ang serye pabor sa Knicks. Bawod sini, isa na lamang kadaog ang kinahanglan sang New York Knicks agud nga makuha ang kampiyonato. Hiwato naman ang Game 5 sa Domingo sa home court naman sang San Antonio Spurs.
3: Balitang Entertainment.
21: Balitang Entertainment.
18: Spotted sa Game 4 sang NBA Finals sa New York ang singer kag songwriter nga si Taylor Swift. Nakita nga naga-cheer kag naga-suporta ang American pop star sa hampang sang New York Knicks kag ang San Antonio Spurs. Sandig sa mga report, kaslong si Taylor kag Travis Kelce sa Madison Square Garden nga nagsirbi home court sang New York Knicks. Naibaluan nga ang seremonyas ang patigayunon sa una nga semana sang Hulyo.
19: Samtang sa ato naman pinakamaayo nga balita sa Colosas 4-2 nagasaling, magpangamuyo kamo pirmi nga may magpagpasalamat kag samtang nagapangmuyo kamo bantayin ninyo ang inyo huna-huna. Philippine Standard Time alas 5:47 gagamit uban ang kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast.
18: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinaagi sa ato na official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
19: Sa ngalan, sa bugos ng puwersa sa K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia, Punay.
18: Kaga ko naman si K5, Kesha Marie, Catalunya, Hanaysay.
19: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo,
18: K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
22: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3 mga butika. Para sa matinlong na dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatinlong sa imo atay. Basta tinlong atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatinlong sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalay-day ng allergy. DTX 500, masaliga. DTX 500. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
26: Sang una yan, niwang-niwang sa ako, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no. Mighty C, tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nanamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C,
27: mabaka mga butika.
28: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
29: Mami!
28: Angeline!
29: Walang masama sa okay lang. Pero, sa Star

0: diet and exercise, panalo panalo ka. Star Nutrimeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Bugs 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
4: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
3: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
5: Good news!
6: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
9: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
10: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
11: Victor Wembanyama with the post.
9: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
12: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
9: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalaba!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca
17: at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
16: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men
16: para sa matino nga dugo.
17: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant
16: nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino ang atay,
17: happy kanunay.
16: DTX 500
17: masaligan,
16: epektibo.
17: DTX 500
16: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Ikaw ba na
17: ang may diabetes?
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compounds.
17: Yan ang kapanupo.
16: Kagakontrolar.
17: Sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Masalikan.
16: Epektibo.
17: DTX 500.
16: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
16: Yung may VCO.
17: Ang VCO.
16: Yung may D3.
17: Matatags mga butika.
16: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio! Ang D3 Bio!
17: Yung may VCO!
16: Ang VCO!
17: Yung may D3!
16: Matatags mga butika.
21: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
22: Kapamati, ganti sa K5, kahit daw hindi gitbala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matcha Kulit. Tapos kang gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
21: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
23: Wow, my puso.
16: D3 Bio with Vizio.
24: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
16: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
16: Yung may Vizio.
17: Ang Vizio.
16: Yung may D3.
17: Matatags mga butika.
16: D3 Bio.
25: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
16: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
16: Yung may VCO.
17: Ang VCO.
16: Yung may D3.
17: Matatags mga butika.
5: K5.
16: K5
5: News FM.
9: K5 News FM Philippines.
26: K5 News FM Philippines.
9: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: Mahirap kami pero malaki yung respeto. Mayaman man o mahirap, mayaman kami sa respeto. Sana maintindihan niyo yung respeto niyo sa respeto.
1: Where is Coach Tab Baldwin? That is the most important question now. And paliwanag na niya kung ano ang nangyari. Bilang chairman po ngayon ng Philippine Sports Commission, ako po ay nakikiusap sa kanya na please respect the values of our and the culture of the Filipino people.
2: Where is Tab Baldwin? Kasunod ng pagkalunod ng dalawang atleta, lumalakas ang panawagang magpakita na ang basketball coach ng Ateneo. Humihiling na rin ng sagot si PSC Chairman Patrick Gregorio.
3: Maging ang Dole, pinatatawag na rin si Coach Tab. Harapin daw niya mismo si Acting Secretary Francis Tolentino.
4: Ateneo says it requested Baldwin to refrain from making public statements amid the investigation. Tila pinalalabas na siya lang ang accountable at hindi ang buong institusyon. Magandang gabi, ako po si Erica Christensen.
3: Ako po si Mai Rodriguez, napapanood tayo sa PTV Channel 31 at sa Sky Direct.
2: At ako si Willard Cheng. Simulan na natin ang Agenda. Exclusive resort kung saan nalunod ang dalawang Ateneo basketball players, pinasasara na. Nasaan si Tab Baldwin? PSC Chairman Pato Gregorio may hirit laban sa basketball coach. Pero Baldwin, pinatahimik ng Ateneo, bakit kaya? Website ng Senado na-hack, mga sensitibong impormasyon, na-compromise kaya? Death toll sa lindol sa Mindanao, nasa 47 na. House Speaker Boji D. at ilang miyembro ng Gatchalian Bloc, binisita ang mga biktima. Meralco, may dagdag singil ngayong buwan. Kasunod ng panibagong pag-atake ng Amerika, Strait of Hormuz, sinara na naman ng Iran. At isa pang exclusive, Celeste Cortesi, hiwalay na umano kay tech millionaire Jonathan Sterling. Buntis na beauty queen, pinagpalit kay Bianca Manalo,

0: sa posible umanong kapabayaan ng Ateneo de Manila University, ilang pagkukulang din ang nakita sa resort kung saan nalunod ang dalawang student-athlete. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian, live mula sa Dipaculao, Aurora. Ched, ano ang update?
1: Willard, nire-recommenda na ang temporary closure o suspension ng resort kung saan nga ginanap yung team building activity at nalunod ang Ateneo basketball players na si Narene Batarbonia at Divine Adeli. Yan yung parte sa likuran ko na kung makikita ninyo ngayon, malalakas yung alon at sabi nga ng mga lokal, mahirap ipedik yung lalim ng tubig. Sa report ng composite team na nag-ocular inspection sa area na ito kahapon, napag-alaman kasi na bukod sa kakulangan sa mga signages, wala rin daw maipakitang certification, proof of certification ng life ng pag-lifeguard services yung dalawa sa mga gwardiya nito. Sa atin sa Billionaire News Channel, unang nabalita ang resulta ng report ng task composite team. Matapos ang inspeksyon ng mga opisyales ng CIDG, Coast Guard, Dipaculao MDRMO at local government unit, sa resort kung saan nalunod ang Ateneo basketball players na si Narene Batarbonia at Divine Adeli, inirekomenda na sa otoridad ang temporary suspension o closure ng resort. Bukod kasi sa kulang-kulang ang safety signages sa resort, wala raw medic na handang rumesponde kung may aksidente. Sa apat na security guards ng resort, dalawa lang ang nakashift bilang lifeguards din. Pero ayon sa report ng composite team, walang naipakitang proof of certification ng pagiging authorized for lifeguard service ang dalawang security guard. Ang naturang report ay pinag-utos ng Dipaculao Mayor Danilo Tolentino.
2: Base doon sa aking inutos, nagkaroon ako ng memorandum para sa apat na yung composite, yung Coast Guard, MDRR, at yung tourism officer, tsaka yung aming licensing. Sinigurado namin kung mayroong lisensya.
1: Pagdidiin ni Mayor Tolentino, wala naging koordinasyon sa kanilang Ateneo o maski ang resort kung saan sila nag-team building. Nalaman na lang nila na mayroong ganitong guest nang tumawag na for rescue.
2: Hindi sila sumunod dun sa sinasaad ng memorandum order ng CHED na dapat ay sumulat sila, copy of the letter sent to the LGU. Kung nagpaalam sila, nag-courtesy sila rito sa opisina ni Mayor, may bibigay namin yung briefing kung paano ang sitwasyon ng dagat namin. At may activity sa water activity.
1: Ayon kay Mayor, may opisyalis daw ng MDRMO, barangay at Coast Guard na dapat sanang sasama sa mga basketball players kung nagbigay lang sana sila ng abiso. Paliwanag din ni Tolentino, marami na kasing insidente ng pagkalunod sa naturang lugar, partikular na sa mga turista na biglang nag-swimming sa bandang barangay Lubot at Lipit.
2: Maging vigilante sila dahil yung pinasok nila ay restricted yon. Bawal ang maligo na walang, anong tawag nito, yung ating life vest.
1: Ayon naman sa PIO officer ng lungsod na nakasama mismo ang mga rescuers na Batarbonia, pinilit pa rin ng responders na isalba si Narene kahit hindi na sila humihinga.
3: Wala na talaga. Wala nang buhay yung dalawang kwan. Pero pinipilit pa rin siyang i-revive. Hindi na siya pwedeng i-CPR dun sa may shoreline. So si Batarbonia yung unang kinuwak habang itinatakbo sa hospital. Nag-CPR sila sa loob ng ambulance.
1: Iisa lang din yung lifeguard on duty nang mangyari ang insidente na nahirapan dahil magkalayo raw ang area kung saan nalunod ang dalawang players.
3: Meron silang lifeguard doon pero hindi kaya, siyempre dalawa yung kukuhanin ng biktima na hanap-hanapin doon sa medyo malayo po kasi yung pinangyarihan ng incident kay Batarbonia sa kay Adeli. Tumulong din siyang mag-response kaso hindi talaga kaya.
1: Ayon kay Police Major Lorena Bautista ng Aurora Provincial Office, around 2:40 ng hapon ng June 8 naganap ang pagkalunod ni Narene. Pero isang oras nang nakalipas bago pa sila ma-recover sa dagat at madala sa ospital.
4: Ang nasabi pong pangyayari ay isa pong eye-opener para sa aming mga kapulisan. Ganoon din po sa ating lokal na pamahalaan ng Aurora. Kaugnayan sa kung ano pa ang mga aring gawin, programa o mga polisiya na ipapatupad At ito po ay pag-uusapan sa mga susunod po na araw pagkatapos na po ang ating investigation.
1: Dadepende raw sa investigasyon ng mga susunod na aksyon o posibleng reklamo na kaharapin ng mga lalabas na nagkasala sa insidente. Willard, sabi rin sa report ng composite team, posibleng malaki rin yung naging pagkukulang ng Ateneo de Manila University. Bukod daw kasi sa kakulangan sa proper coordination sa mga otoridad, wala rin daw PPE o life vest na na-provide sana sa mga basketball players. Dedepende na raw sa magiging pagsusuri ng PNP sa mga ebidensya kung lalabas ba na may pananagutan nitong eskwelahan. Willard?
0: Shed, may persons of interest na bang tinitingnan ang pulisya?
1: Willard, ang sabi ng CIDG, may several persons of interest na silang tinitignan sa ngayon. Wala pang binigay na eksaktong numero pero nasa 20 to 30 yung pinadala ng subpoena simula pa kahapon. Maski yung teammates ni Batarbonia at mga staff sa Dipakulao LGU at sa resort ay ipinatatawag din para magpaliwanag. Hindi naman daw lahat yan persons of interest. Yung iba daw kung tawagin ay mga resource persons. May immigration lookout bulletin order na rin daw na na-issue para sa ilang mga individual. Ang sabi nga sa atin kanina ng Justice Department, Willard, natanggap na nila yung request for ILBO kay Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin. Hindi rin daw magmamatter yung nationality ni coach Tab. Lahat daw yan ay ma-apply sa sinumang subject for investigation dito sa ating bansa. Sabi kasi ng legal counsel ng pamilya ni Batarbonia, mahalaga daw o maaari daw na necessary pa yung presensya ni coach Tab dito sa bansa para may iwasan yung delay sa investigasyon o magkulang yung ebidensya na kinakailangan para bigyang linaw yung insidente ito. Balik sa iyo, Willard.
0: So, Chad, kasama rin ba sa listahan ng persons of interest si Coach Tab at ipasa sa pina rin?
1: Willard, walang binanggit kanina ng specific kong mga pangalan, no? Pero isa si Coach Tab sa tinitignan talaga at ipapatawag. Nandiyan din nga yung ILBO para sa kanya para masigurado na hindi magkukulang ng ebidensya o titignang angulo dito sa nangyaring insidente. Ngayon, ang sabi sa atin kanina ng otoridad, i-update nila tayo sa mga magiging progress itong investigasyon surrounding na rin dun sa magiging matter kay Coach Tab. Willard?
0: Maraming salamat. Shed Gatchalian nag-uulat ng live mula sa Dipakulao, Aurora.
5: Naglabas ng show cause order ang Dole laban kay Ateneo basketball coach Tab Baldwin. Nagsalita na rin ang Malacanang kaugnay sa insidente. Narito ang agenda report ni Ches Sulit.
6: Nararapat lang daw na magkaroon ng agarang investigasyon sa pagkasawi ng dalawang basketball player ng Ateneo Blue Eagles na sina Rene Batarbonia at Divine Adili. Yan daw ang nais ni PBBM ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
7: Hindi po naging maganda ang naging resulta ng sinasabing training. Of course, hindi po natin kailangan i-preempt or mag-prejudge dito. So kailangan po talaga ng agarang investigasyon.
6: Pinatatawag naman ng Department of Labor and Employment si Ateneo Men's Basketball Team Coach Tab Baldwin para humarap sa ahensya.
8: Kailangan pumunta po sa harap ko si Coach Baldwin sa Lunes alas 10 na umaga personally to show his valid and current alien employment permit issued by this department authorizing him to serve as head coach of the Ateneo de Manila University Men's Basketball Team.
6: Ayon kay Acting Labor Secretary Francis Tolentino, alinsunod ito sa mga probisyon ng Labor Code ng bansa. Wala raw dapat pangambahan si Baldwin kung compliant siya sa requirements sa ilalim ng labor laws. Pero aaksyonan daw ito ng Dole kung mapapatunayang may paglabag sa batas ang employment status ng coach. Isang American New Zealand national si Baldwin na inappoint bilang head coach ng Ateneo Blue Eagles noong 2015. Una na rin kinumpirma ng mga legal counsel ng pamilya ni Batarbonia na humiling sila sa Justice Department na maglabas ng isang Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Baldwin.
9: Wala pong personalan ito against Coach Tab Baldwin, no? So that in the meantime that there is an investigation, para naman po hindi siya makauwi kung saan mag-uwi, dito muna siya sa Pilipinas. Wala po kaming sinasabi na meron siyang liability po dito. Para lamang po magtuloy-tuloy po yung investigasyon.
6: Nag-iimbestiga na rin ang Commission on Higher Education. Iniutos din ito sa Ateneo na magsumite ng comprehensive incident report at nagpatawag din ng meeting kasama ang mga opisyal ng university. Tiniyak ng kampo ng Ateneo na nakikipag-ugnayan ito sa mga imbestigasyon, pero tanong pa rin ng marami, bakit naging standard practice na ang ganito sa ilalim ng institusyon? At sino nga ba ang nararapat managot? Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
5: Naging emosyonal si Regine Velasquez Alcacid sa pagkalunod ng dalawang basketball players ng Ateneo. Bilang ina, hindi raw komportable ang Asia Songbird sa sistema ng mga paaralan na kailangan mag-sign ng mga waivers sa field trips. Hindi raw niya gets kung bakit hindi magiging responsibilidad ng eskwelahan ang kaligtasan ng mga bata. Giit pa ni Regine, kahit kasuhan ang mga nasa likod ng kahit anong tragedy, a loved one's life has been lost and will never be returned. Samantala, shiner ni Direk Joey Reyes na alam niya ang lugar kung saan nangyari ang trahedya. Dito rin daw kasi nalunod ang kanyang driver noong 2022 on the final day of their shooting. Notorious daw ang area for taking lives each year, and even locals don't swim there due to the water's unpredictability.
0: Isang emosyonal na pahayag naman ang ibinahagi ng survivor na si Ateneo basketball player Kyle Gamber matapos ang trahedya sa team building sa Aurora. Sa kanyang Instagram story, sinabi ni Gamber na kanyang brothers for life ang pumanaw na sina Divine Adili at Rene Baterbonia. Nagpasalamat din ito sa isang anghel umano na tumulong at nanatili sa kanyang tabi. Ayon sa ilang ulat sa social media, isa pang player ang posibleng kasama sa nasabing insidente, si Jared Bahay. Ngunit wala pang opisyal na kumpirmasyon dito.
5: Umani rin ng samutsaring reaksyon mula sa netizens ang trahedya sa Aurora. Kabilang sa mga panawagan ang pagbibigay ng full scholarship at allowance sa mga naiwan na kapatid ni Baterbonia, house and lot para sa pamilya at livelihood program para sa mga magulang upang matulungan silang makabangon. May mga nagpahayag din ng pakikiramay para kay Adili na nasawi ng walang kaanak na nasa bansa. Naglabas din ng statement ang Buklod Atenista, ang alyansa ng student government sa Ateneo. Anila, hindi sapat ang pakikiramay. Kailangan umano ng transparency at accountability mula sa institusyon kaugnay ng insidente. May netizens din kumukwestiyon sa umunay kulang na tugon ng UAAP at ang posisyon ng Ateneo bilang institusyong sinasabing kumakatawan sa agwat ng mayayaman at mahihirap, lalo na sa kaso ni Baterbonia.
10: On leave na raw si Ateneo basketball coach Tab Baldwin sa gitna ng investigasyon sa pagkamatay ng dalawa nitong atleta. May pakiusap naman sa kanya si PSC Chairman Patrick Gregorio. Narito ang exclusive agenda report ni Sheila Salaysay.
11: Where is Coach Tab Baldwin? That is the most important question now. And paliwanag na niya kung ano ang nangyari. Yan lang naman po ang gusto naming malaman.
12: Ito ang tanong ni Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio sa panayam sa kanya ng programang Abante sa Tanghali. Kinwestiyon niya ang pagiging absent ng head coach ng Ateneo team sa panahon na mayroong trahedya. Ani Gregorio, dapat present si Tab Baldwin sa ganitong mga eksena na involve ang kanyang team. Hindi rin umano siya mahagilap kung kailan nagluluksa ang kanyang koponan.
11: I've known Coach for the last 10 years. I know he understands the culture and the values of the Filipino people. This is beyond coaching. Hindi na po ito tungkol sa basketball lamang. 10 years ago, pumunta siya sa Pilipinas, tinanggap natin siya ng buong puso. Nag-coach siya ng national team. Ako pa nga po ang head noon. Maraming pagkakataon, magkakasama kami.
12: Nanawagan si Gregorio kay Tab Baldwin na tumulong sa investigasyon.
11: Bilang chairman po ngayon ng Philippine Sports Commission, ako po ay nakikiusap sa kanya na please respect the values of our and the culture of the Filipino people. It is best for him to really start explaining what happened.
12: Ayon sa bagong pahayag ni University President Father Roberto Yap, naka-leave na sina Baldwin at team manager Christopher Epo Kimpo habang gumugulong ang investigasyon. Pagtitiyak ni Yap, the university is cooperating fully, transparently, and without reservation sa lahat ng pagsusuri. Nanawagan din siya ng pagdasal sa gitna ng aniyay dark chapter ng universidad. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
0: Patuloy ang panawagan para sa hustisya matapos ang pagkamatay ng dalawang Ateneo basketball players. Ayon kay Quezon City 3rd District Representative at dating UAAP champion coach na si Franz Pumarin, mahalagang masagot kung sapat ba ang naging responsibilidad at aksyon ng institusyon sa insidente. Sa programang memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni Pumarin na bilang dating collegiate coach, mahalagang ugnayan ng coaching staff at mga magulang ng manlalaro. Anya, kung ang coach ang mismong humaharap sa magulang sa oportunidad na i-recruit ang bata, ang coach din ang dapat unang humaharap sa magulang sa panahon ng trahedya. Nakukulangan ho ba kayo sa naging steps at action ng Ateneo de Manila University? Kasi so far, mga written statements lang ang kanilang inilalabas. Walang mention of any investigation or accountability.
13: What's so frustrating right now, based on what I've been reading since yesterday, since last night, bago akong matulog, is si Coach Tab didn't even bother to

0: point dahil sa nangyari?
1: That's a very hard question, no? Kagaya ng sinasabi ko, hindi naman kasalanan yung bata. Depende na lang magiging desisyon ng UAP board, PSC, kung ano magiging desisyon nila dyan. This is just unfortunate na may nangyari. Wala namang may gusto mangyaring ganyan. But of course, we leave it up to them. They have to weigh things.
2: Sa kabila ng pakikiramay, nasa kamay ng UAAP, Philippine Sports Commission, at iba pang kinauukulang ahensya kung magkakaroon ng anumang sanctions laban sa Ateneo. Pero anumang magiging desisyon ay dapat nakabatay hindi lamang sa paniningil ng pananagutan, kundi maging sa kapakanan ng mga student-athlete.
3: Kamasamang inalala ng pamilya at teammates ni Rene Baterbonia ang buhay ng namayapang student-athlete. Ilang senador din ang dumalaw sa kanyang burol. Narito ang agenda report ni Andrea Salve live mula sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City. Andrea, ano ang update dyan?
4: May nagsama-sama nga ngayong gabi dito sa Arlington ang mga mahal sa buhay ni Ateneo student athlete Rene Baterbonia. Kasalukuyan nilang kinikilala at inaalala ang buhay ng 19 anyos na basketbolista sa pamamagitan ng isang misa. Pero kagabi nga ay emosyonal nang nagharap ang pamilya ni Rene at ang teammates nito sa Ateneo na kanyang nakasama sa trahedya sa Aurora.
5: Wala na. Yung batang mahirap. Nakisahirap na nangarap lang. Nangarap na hindi lang para sa kanya, pati din sa amin. Nabura lahat yun. Nabura lahat.
4: Ito ang mga binitawang salita ni Roveline Baterbonia, ina ni Rene, ng personal na makaharap ang Ateneo Blue Eagles na dumalaw sa burol ng kanyang anak nitong Miyerkules ng gabi. Ikwento nito sa teammates ng anak ang mga pangarap at pangakong hindi na matutupad ngayong wala na si Rene.
5: Sabi pala, pag ako makarating sa UAP, bibigyan talaga kita ng UAP MVP, or kung mapibili na siya, UAP MVP. Kasi yan ang pangarap niya, magkakaroon siya ng pangalan na hindi nabigay sa kanyang ama. Kasi ama siya basketballista eh. Kaya nung nalaman ko, nawala na siya. Hindi ko talaga matanggap. Bakit talaga? Yan ang tanong. Bakit? Why?
4: Nag-iwan rin ito ng mensahe sa Blue Eagles.
5: Mahirap kami pero malaki yung respeto. Mayaman man o mahirap, mayaman kami sa respeto. Kaya sana maintindihan niyo yung respeto na sinasabi ko.
4: Base sa natanggap naming impormasyon, mamayang hating gabi ililipad pa uwi ang mga labi ni Rene sa Davao. Wala pang penal na arrangements at posibleng magtagal daw ito roon ng isa o dalawang araw. Isa ang Ateneo de Davao University Senior High School, alma mater ni Rene, sa mga pagdadausan ng burol bago naman ito ibabiyahe pa uwi sa kanilang bayan sa Talakugon, Agusan del Sur. Ilang mambabatas na rin ang dumalaw ngayong araw para magbigay pugay kay Rene, gaya ni na Senators Robin Padilla at Bam Aquino. Dumating din ang ilang mga kapwa-atleta ni Rene, pati na ang kanyang mga tagahanga. May.
3: Andrea, may bagong statement ang Ateneo na it requested Coach Tab na huwag munang magbigay ng public statements habang gumugulong ang imbestigasyon. Pinatatahimik ba si Coach Tab at may reaksyon ba ang pamilya ni Baterbonia dito?
4: May sa ngayon ay hindi natin masabi kung ano talaga yung circumstances nitong sinabi ng Ateneo na hiniling nila kay Coach Tab na huwag munang maglabas ng anumang public statement habang gumugulong yung investigasyon. Pero sabi nila sa kanilang pahayag ay dapat facts muna bago ang public discussion. Isa rin kasi talaga sa inaabangan namin ngayon dito ay kung pupunta ba si Coach Tab, dahil ito na nga yung huling gabi ng mga labi ni Rene

0: dito sa Manila. Ayon sa Ateneo, care, healing at due process daw ang dapat na mangibabaw sa gitna ng pagdadalamhati. We have also yet to get a comment from the family, ano, pero sa ngayon ay nagpapatuloy nga yung misa na idinadaos para kay Rene Mae.
1: Huli na lang, Andrea, nakukulangan pa rin ba yung pamilya sa mga pahayag ng Ateneo?
0: Wala pa tayong impormasyon kung nakausap ulit nila yung mga kinatawan ng Ateneo, pero kahapon nga nang humarap sa media si Ginang Rovelin, yung ina ni Rene, sinabi niya nga ay nakukulangan pa siya sa paliwanag. At nabanggit naman din kahapon ng high school coach ni Rene na si Coach Jess Evangelio na nag-reach out na nga si Coach Tab sa kanya at nagpahayag na gusto ngang makausap yung pamilya. Pero may nauna rin kasing statement yung ina ni Rene na hindi pa siya handa sa ngayon na harapin si Coach Tab dahil anya priority niya na maiuwi ang anak sa kanilang hometown. Mae.
1: Maraming salamat, Andrea Salve. Nag-uulat ng live mula sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City.
2: Nagpahayag ng pakikiramay ang DSWD sa naiwang pamilya ni Rene Baterbonya. Ayon sa ahensya, dating benepisyaryo ng four-piece ang atleta at gumraduate sa programa matapos gumanda ang kalagayan ng kanilang pamilya. Binigyang diin ng DSWD na magsisilbing inspirasyon ang buhay ni Baterbonya dahil sa kanyang sipag at disiplina para maabot ang kanyang mga pangarap.
3: Saan nagkulang ang Ateneo de Manila University sa pagkasawi ng dalawa nitong student-athletes sa isang team-building activity? Isa sa mga sisilipin ng Commission on Higher Education ay kung sumunod ba ang Ateneo sa pulisiya patungkol sa off-campus activities. Malinaw na nakasaad sa Memorandum Order No. 63 ng CHED Series of 2017 na responsibilidad ng higher education institution na tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyanteng lalahok sa mga aktibidad sa labas ng campus, kabilang ang mga non-curricular activities gaya ng training, team building at sports. Kasama sa mga requirement sa mga higher education institution ang magtalaga ng personnel in charge na may first aid at medical emergency training. Kailangan may first aid kit. Dapat din may insurance ang individual o grupo na lalahok sa aktibidad. Obligado rin ang pamantasan na mag-coordinate in advance sa local government unit para sa kaligtasan ng mga sasali. Dapat din may general orientation at consultation sa mga sasali. Dapat inanunsyo rin ang aktibidad sa mga estudyante, faculty at mga magulang 1 to 2 months before ito isinagawa. At dapat din may emergency preparedness plan na ibibigay sa mga estudyante at stakeholders. 15 days bago ang isang aktibidad, dapat magsumite sa regional office ng CHED ang presidente o kinatawan ng pamantasan ng certificate at report of compliance para tiyaking sumunod sila sa mga requirements. Yun nga lang, may posibleng butas din ang memorandum order. May exemption sa mga higher education institution na itinuturing na autonomous gaya ng Ateneo. Ayon sa memorandum order, sapat na ang mag-submit lang ng certificate of compliance at hindi na kailangan ang mas detalyadong report of compliance. Dahil itinuturing din na non-curricular ang team building activity, hindi required na mag-submit ng report ang pamantasan. Pero para sa transparency, dapat pa rin daw ipaskil ang detalye ng aktibidad sa mga lugar na madaling makita o sa website ng pamantasan. Ang tanong ngayon, ginawa ba ito ng Ateneo de Manila? Kabilang sa sanctions na nakalista sa memorandum order, ang written warning at pag-cancel sa isang activity. Maaring masuspindi ang pagsasagawa ng off-campus activity. Kung paulit-ulit ang violations, pwedeng patawan ng penalty ang pamantasan, gaya ng revocation of permits at downgrading ng status. Ayon sa CHED, may karapatan din ang apektado na magsampa ng criminal, civil o administrative complaint laban sa pamantasan. Ayon kay dating CHED Chair Popoy De Vera, may naparusahan na noon ng mga opisyal ng Bulacan State University dahil sa kapabayaan. Kaugnay ito sa pagkamatay noong 2014 ng 7 estudyante ng BSU na pinayagang mag-field trip nang walang koordinasyon sa LGU at dahil mapanganib ang pupuntahan. na-dismiss for gross neglect of duty ang mga administrators ng pamantasan sa pangungunan ng presidente nito. Kung may butas man ang memo, dapat na itong remedyohan sa pamamagitan ng pagsasabatas nito at masusing pagtiyak na sinusunod ito. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain. Dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson, arestado sa kasong cyber libel. At exclusive, Peking Chinese national na dati umanong consultant ng NBI, arestado. Susunod yan sa agenda.

0: sumampa na sa 47 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ilang mambabatas naman ang bumisita sa mga apektado. Narito ang agenda report ni Jill Sebandal live mula sa Glan Sarangani. Jill, kumusta na ang sitwasyon dyan?
1: Hello?
0: Jill, go ahead.
1: Andito tayo ngayon sa Glan Sarangani, isa sa mga lugar na matinding yumanig at matinding napinsala ng magnitude 7.8 na lindol dito sa Sarangani. Ngunit bago yan, balikan muna natin ang mga napinsala na mga establishmento at local business sa General Santos City. Maraming pamilya ang naghihinagpis dahil sa pagkawala at pagkasawi ng kanilang mga mahal sa buhay. Matapos ang bagsik ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa General Santos City. Na-recover na ang dalawang missing na individual mula sa isang commercial building, habang dalawa pa ang hinahanap ng mga otoridad. Hindi lamang residente ang nakaranas ng epekto ng malakas na lindol, kundi pati rin ang mga negosyo sa lugar. Isa na dito si Tracy Gabriela, may-ari ng isang coffee shop sa General Santos City. Bagamat apektado rin sila ng lindol, naisipan pa rin nilang tumulong sa mga taong nangangailangan, lalo na ang mga nagsisilbing frontliners.
2: The first initiative was to let the staff know that they have to go out, and after nag-stop na yung earthquake, that they have to go home and, you know, to their families. So during that time, we know na malakas talaga siya. So we anticipated na talaga hindi kami makakapag-operate for a couple of days.
1: Dagdag ni Tracy, malaki ang kanilang pasasalamat sa line workers ng Socoteco dahil sa kanilang mabilis na pagkilos para maibalik ang kuryente matapos ang 36 na oras. Sa pakikipag-usap din nila ng kanyang business partners at asawa, nabuo ang ideya na maglunsad ng inisyatiba para makapagbigay ng libreng kape sa frontliners.
2: Jensen is affected, Sarangani is affected. So, alam namin that help will come. However, sa amin, we prioritize na lang those people na magbibigay ng service. Kasi alam naman namin na priority din nila yung mga tao. But sino ang possible na mag-priority sa kanila? Alam naman natin na the shifts of our healthcare professionals and frontliners, no, is really 24/7, kumbaga, lalo na in this time of calamity.
1: Sinabi ni Tracy na ang unang batch ng kapeng ipinamahagi nila ay galing muna sa kanilang bulsa. May mga nagpaabot din ng tulong sa pamamagitan ng kanilang donation drive at posible pa raw na magpapatuloy ang libreng pamimigay ng kape sa mga frontliners. May mensahe naman si Tracy para sa kapwa niyang negosyante at mga residente ng General Santos City.
2: Nakakaiyak, nakaka-emotional because I know it hindi madali. But I know that they are trying to cope as well. Mahirap, lalo na sa small businesses, local businesses like ours. Hindi naman kami malaking kumpanya. But I do hope na when okay na ang lahat, that the people of General Santos City and outside General Santos City will prioritize local businesses.
1: Samantala kanina naroon din sa General Santos City si House Speaker Bongi D at personal na pinuntahan ang mga nasa lenta sa malakas na lindol. Ayon kay Speaker D, isa sa kanilang agarang tututukan ang kalagayan ng mga ospital dito at ang isa sa mga pangunahing pangangailangan ng mga residente sa gitna ng kanilang pagbangon. Kasabay nito, binigyan din niya na ang kahalagahan ng Jensen Airport bilang isang lifeline upang mas mapadali ang pagpasok ng mga tulong at mapabilis ang transportasyon ng mga kagamitan at suporta para sa mga apektado.
3: Hindi lamang po yung ospital ng Sarangani, lahat ng mga ospital na naapektuhan, kailangan maging operational ito. Kaya kailangan ma-assess din mabuti kung pwede na bang tumanggap ng mga pasyente sapagkat ayaw naman natin mailagay sa peligro yung ating mga pasyente kung nandun sila sa loob ng ospital. Kaya importante rin ma-assess mabuti yung mga building katulad ng ating mga airport na nakita kanina. At para sa ganon, matiyak natin na wala tayong magiging problema.
1: Tuloy ang paghatid ng tulong ng personal na bumisita ang mga senador mula sa Gatchalian Block. Kasama nila Senator Erwin Tulfo, Senator JV Ejercito at Senator Migs Zubiri upang ipaabot ang kanilang pakikiramay sa mga nasalanta. Nagpaabot din ang grupo ng 1,000,000 piso na tulong mula sa kanilang mga sweldo para sa mga pamilyang apektado ng lindol.
4: Muli kami nakikisa, nakikiramay po doon sa mga nasawi.
1: Sa gitna ng malawakang epekto ng lindol, patuloy ang pagdating ng suporta mula sa pamahalaan at mga libre sa bansa habang nakatutok ang mga ahensya sa pagpapalakas ng mga serbisyo at pagtulong sa mga komunidad na pinakabuluhan ng tinamaan. Millard?
0: Maraming salamat, Jill Sebandal, nag-uulat ng live mula sa Glan, Sarangani.
5: Gusto lang daw ng pananagutan mula sa gobyerno. Yan ang depensa ng isang grupo na aminadong responsable sa pag-hack ng website ng Senado. Narito ang agenda report ni Hannity.
6: We are tired of the drama. Yan ang pahayag ng nagpakilalang hacktivist group na NOLSEC PH matapos ang defacement o pag-hack nila sa Senate website ngayong araw. Nakita pa kaninang umaga ang mga unauthorized post na ito na sinasabing may problema sa sistema ng website at ina-address sa mga pangalang Angelica at Ashley. Sa pag-ako ng website defacement, nagprotesta ang NOLSEC PH sa mga anomalya sa gobyerno. Ang bawat piso umanong nawawaldas ng korupsyon ay ipinagkakait sa pamilyang gutom. Nakikita raw ng digital generation ang mga pangyayari sa Senado ngayon at nakatuon ang atensyon nila sa mga mapang-abuso sa posisyon. Hirit pa ng grupo, hindi raw sila nagpapatawad at nakakalimot. Kinumpirma ng Senado ang defacement incident. Agarang nagkasa ng security protocols, ang Senate Management Information System at imbestigasyon kaugnay ng insidente. Sa inisyal na pagsusuri, wala namang nakompromisong confidential o anumang sensitive information. Under maintenance pa sa huling monitoring ang official website ng Senado. Sinara naman ang bahagi ng Jokno Boulevard na malapit sa Senate premises. Nadadaanan lang ang kalsadang ito kapag pupunta sa may GSIS building. May barriers na rin ang ilang bahagi ng kalsadang ito at tanging essential employees lang ang nakakapasok ngayon sa Senado, kasunod ng mga seryosong banta sa institusyon.
7: Hindi natin sinasawalang bahala yung mga ganung report. And with that report, nag-adjust tayo ng deployment natin. Mas maganda po yung palagi tayong nakahanda kaysa yung bigla tayong mabubulagan.
6: Magdadagdag din ang karagdagang pulis sa labas ng Senate building. Depende sa mga magiging protesta sa susunod na araw. Sa gitna yan ang patuloy ng mga issue sa Senado, kasama ang showdown sa liderato ni na Senator Alan Peter Cayetano at Win Gatchalian. Para sa agenda, Hannah Tia, Billionaire News Channel.
0: Arestado si former Ilocos Sur Governor Chavit Singson kaninang alauna ng hapon sa kanyang bahay sa Corinthian Gardens sa Quezon City. Dahil yan sa kasong cyber libel. Ayon sa source ng Billionaire News Channel, nakapagpiansa na rin ang dating gobernador sa halagang 60,000 pesos. Sinubukang hingin ng BNC ang panig ni Manong Chavit, pero hindi pa siya tumutugon sa aming mga mensahe.
5: Sa ibang balita, bad news sa ating mga consumer. Inanunsyo ng Meralco ang dagdag singil sa kuryente ngayong buwan. Isa umano sa mga dahilan ang paghina ng halaga ng piso. Narito ang agenda report ni Che Sulit.
8: Questionable para sa mga consumer gaya ni Alton kung bakit sila ang nagbabayad sa mas mataas na generation charges matapos maranasan ang serya ng power interruptions nitong Mayo.
9: Hindi namin kasalanan yung mag-brownout yan kasi nagbabayad kami. Kailangan ang gobyerno natin at Meralco magtulungan sila para sa mga kapakanan ng mga tao.
8: Tila nagulat din ito sa pagsipa ng kanyang electric bill nitong Mayo. Anya, dumoble raw ang singil sa kanyang kuryente kumpara noong nakaraang summer season. Sa huling abiso naman ng Meralco, may dagdag singil pa para sa June billing. Aakyat ng 14.88 centavos per kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong buwan. Dahil dito, aabot na sa 14 pesos and 48 centavos per kilowatt hour ang overall rate para sa isang household na may consumption rate na 200 kilowatt hours kada buwan. Katumbas ito ng dagdag na 30 pesos sa total bill fees. Ayon sa Meralco, dulot ito ng mas mataas na generation costs. Ito ang binabayaran sa kuryenteng binibili mismo ng distribution utility tulad ng Meralco mula sa mga power supplier. Naitala rin ang pagsirit ng presyo sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM, bunsod ng tight supply at mataas na demand sa kuryente.
10: We have to reflect the actual costs that the actual bills that are rendered to us by our suppliers, and this included the billings from the spot market that reflected what happened during the supply constraints that the whole grid experienced.
8: Matatanda ang itinaas ang sunod-sunod na yellow at red alert sa Luzon grid nitong May 13 hanggang 15, ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, dahil ito sa mga power plant outages at pag-trip ng ilang major transmission lines. Nagdulot naman ito ng rotational brownout sa mga lungsod at probinsya sa Luzon. Tinatayang nasa 2 million consumers daw ang naapektuhan ng power interruptions ayon sa Meralco. Isa rin sa factors ng price hike ang paghina ng piso at mas mataas sa global prices ng coal at liquefied natural gas, dahilan kung bakit umakyat din ang charges sa mga kontrata ng Meralco sa kanilang power suppliers. Paliwanag ni Meralco Vice President and Head of Corporate Communications Jozel Dariaga, umakyat ang konsumo ng mga tao dahil sa matinding init nitong Mayo. Pero inaasahan daw na mas bababa pa ang demand sa June and July dahil karaniwang nababawasan ang paggamit ng cooling appliances tuwing tag-ulan. Anya, posible rin itong magdulot ng mas mababang charges. Hinihintay rin ng Meralco ang desisyon ng Energy Regulatory Commission sa mga petisyon nitong aprubahan ang 9 billion pesos na refund. Ayon kay Zaldariaga, kapag naproseso na ito, mababawasan ang singil sa kuryente. Paalala naman ng Meralco sa mga consumer. Pag-aralang mabuti ang billing statement at metro ng kuryente. Tignan ang level of consumption at kung may napansing inconsistencies, ireklamo agad ang mga ito. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
5: Naka-full alert status na ang PNP para tiyakin ang seguridad sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan bukas. 90,000 na tauhan ang ipakakalat sa mga key convergence points tulad sa Luneta Park at mga transport terminal. Wala naman daw na mamonitor na anumang banta sa ngayon. Pagtitiyak ng PNP, nakahanda ang buong puwersa ng pulisya para siguruhin ang kapayapaan sa 128th anniversary ng Philippine Independence. Tulad ng kanyang kapatid na si Peter Zhuang, arestado rin ang Chinese national na si Chai Luing Huang dahil sa pagiging Peking Pinoy. Nasa batang ilang umano'y fraudulently acquired documents nito, kabilang na ang isang Philippine passport at late registered na birth certificate. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malinban.
11: Arestado nitong nakaraang June 6 si Kai Li Wang, isang Chinese national na nagpapanggap bilang isang Pilipino gamit ang pangalan na Jean Teresita Bueno Obra Zhuang. Ayon sa Bureau of Immigration, sinalubong ng mga otoridad si Zhuang sa NAIA Terminal 1, alinsunod sa isang intelligence-driven operation matapos matuklasan na mayroon siyang alleged multiple immigration violations.
12: Si Kai Li Wang, no? Siya ay naaresto upon arrival dito sa NAIA Terminal 1 noong June 6 ngayong taon. Ito po ay based sa mission order po na ipinlabas ng ating commissioner para sa isang violation sa immigration. It's about the misrepresentation herself being a Filipino. Yan po ay under investigation and for being undesirable din po.
11: Si Jean ang kapatid ng isa pang arestadong Chinese national noong March 30 na si Kai Rong Shuan alias Peter Bueno Obra Zhuang. Matatanda ang unang iniulat ng Billionaire News Channel si Peter Zhuang na itinuturing bilang isang high-profile case dahil sa lawak ng koneksyon nito sa local politics at business sector. Nasabat noon kay Peter ang isang ID na nagpapakitang naging consultant siya ng National Bureau of Investigation noong 2018. Nasabat din sa kanya ang isang ID na nagpapakitang nagtrabaho siya bilang Manila-China Foreign Relations Director sa ilalim mismo ng Office of the City Administrator ng Maynila noong 2023. Ayon sa intelligence reports, may direct connection si Peter sa ilang organisasyon na nasa ilalim ng United Frontwork Department o UFWD ng Chinese Communist Party. Ayon sa BI, hindi pa sila makapaglalahad ng ibang impormasyon kaugnay ng kapatid ni Peter na si Jean habang ongoing ang investigasyon at mga pagdinig dito.
12: Under investigation pa ito, tinitingnan po natin na possibility po nagkaroon po ng hindi tamang pag-acquire ng mga Philippine identity. Yan po ang tinitingnan ng ating immigration, but basically I cannot provide yung kabuuan ngayon dahil under investigation pa po ito.
11: Nakuha ng Bilyonaryo News Channel ang ilan sa mga dokumentong fraudulently acquired umano ni Jean para ipakilala ang kanyang sarili bilang isang Pinoy. Kabilang dito ang isang late registered birth certificate na nagsasaad na bagaman 1986 siya pinanganak, 2004 lang ito na irehistro. Meron pa siyang sariling certificate of baptism at maski marriage contract umano ng kanilang mga magulang. Tulad din ng kanyang kapatid na si Peter, natukoy sa intelligence reports na konektado si Jean sa isa sa mga miyembro ng Palawan 5. Ang mga Chinese national na nasabat sa Palawan noong 2024 matapos mahuling kumukuha ng mga video at larawan ng Philippine naval ships. Kasalukuyang nahaharap si Jean Zhuang sa isang deportation case at pansamantalang namamalagi sa BI Detention Center sa Bikutan. Paninindigan ng BI, patuloy ang pagbubantay ng mga otoridad sa mga dayuhang may posibleng paglabag sa immigration laws ng ating bansa. Sinigurado rin ng ahensya na nakikipag-ugnayan ng Immigration Bureau sa iba pang ahensya ng pamahalaan tulad ng intelligence agencies sa pagsasagawa ng mga operasyon nito. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
0: May masamang balak umano ang China sa Scarborough Shoal, kaya dapat tutukan ang lugar ng mga puwersa ng Pilipinas. Nagsimula sa maliit na estruktura na sundan ng dredging activities at kinalaunan ay naging isla na. Yan ang ginawa ng China sa Mischief Reef. Babala ni Sea Light Director Ray Powell, posibleng mangyari ulit ito sa Scarborough Shoal.
13: There's a reason everybody is talking about it. And that's, I think, why you're not seeing, you know, fishing shelters on stilts there this time. One, because China knows that everybody knows their playbook. And two, because they're so easy to see and keep track of. So, you know, that's why I think they're just having to move more slowly this time with these sort of, you know, micro gray zone moves to try to, again, set the stage so that later on, maybe if they want to take the next step and put something more permanent there, they can, you know, they can just say, hey, don't worry your pretty little heads about it.
0: Naghain na ng diplomatic protest ang Pilipinas matapos makita ang floating structure ng China sa Scarborough Shoal. Giit ni Powell, kailangang ipagpatuloy lang ng Pilipinas ang pagkontra sa China.
13: I think no country, certainly no country in the Southeast Asia who has done more to stand up for its rights than the Philippines. And honestly, I am in great admiration of what the Philippines has done over the last few years to really take a stand. And so, of course, the other things you see now the Philippines do is draw nearer to other countries who are like-minded. And that includes Japan, and it even includes Taiwan, even though nobody would like to say so.
0: Paglilinaw ng Malacanang, updated si PBBM at handang tumugon sa mga nangyayari sa Scarborough Shoal.
14: Masasabi po na lamang natin ay alam po ng Pangulo ang nangyayari at nanatili pong malinaw ang kanyang paninindigan na unahin ang paggamit ng diplomatiko at legal na hakbang sa pagharap ng itong klaseng sitwasyon.
15: Habang patuloy ang girian sa pagitan ng Pilipinas at China dahil sa issue sa West Philippine Sea, doble kayod naman ang Chinese Consulate ng Lawag sa pakikipag-ugnayan sa local leaders ng Norte. Umaasa raw ang China na matutuldukan pa ang sigalot sa laot sa mapayapang paraan. Yan ang agenda report ni Dobby De Guzman.
16: Limang buwan na sa pwesto si Li Xiaoyan bilang consul and head post ng Chinese consulate sa Lawag City.
17: Masaya raw siya dahil sa loob ng maikling panahon. Umabot na sa 13 lalawigan at 3 lungsod sa norte ang kanyang naikot. Anya, ang pakikipag-ugnayan sa komunidad, local leaders at media ay malaking bagay para mapalago ang kooperasyon sa aspeto ng economic at social development. Pagkakataon din ito para sa pagpapabot ng tulong sa mga nangangailangan.
18: After visiting those provinces and cities, my feeling is almost all governments, provincial and municipal leaders, and even those people, the Philippine people, all of them must to have a good relations with China.
17: Sa naganap na Shangri-La Dialogue sa Singapore, iginiit ni Defense Secretary Gibo Teodoro na hindi iuurong ng Pilipinas ang pagmamay-ari nito sa West Philippine Sea.
19: We will not sacrifice our territorial integrity and sovereignty because our constitution does not allow us to do so.
17: Git naman ni Consul Li Xiaoyan, naniniwala ang China na mareresolba ang issue.
20: Take on 22.
18: The Chinese governments, the Chinese embassy and the consulates, we have a very firm position on this South China Sea. So we hope to resolve this in peace-like friendly negotiation, friendly dialogues.
17: Suportado ito ng local Chinese community at local leaders. Para sa Agenda, Dobby Guzman, Milyudari News Channel, Lawag City.
5: Kasuhan daw ni Palawan 2nd District Representative Pepito Alvarez ang mga nagdawit sa kanya bilang isa sa mga tumanggap ng milyon-milyong flood control kickbacks. Sa The Spokes ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Alvarez na may ideya na rin siya kung sino ang nasa likod ng tinaguriang Maleta Boys.
21: Yung akin naman, kung sino lang yung magsabi na nagdala sa akin ng dalawang tao o isang tao, ayun lang ang didemanda ko. Pero plus kung sino yung background.
22: How about si Attorney Levy Baligod?
21: Eh, kasama siya sa demanda.
22: Will you file a case?
21: Siya yata yung gumawa ng affidavit eh.
22: Eh, pero pag nag-decision yung tao, will you still file a case against Levy Baligod? Or pati siya i-absolto muna?
21: Alam mo, habang tumatanda ka, gusto mo na rin medyo payapa yung buhay mo, di ba? So, to file a case is easy. But to have it correctly prosper, mahirap yun.

0: gained traction in the Philippines, the focus is shifting beyond the cars. Sa 10th Philippine International Motor Show, ibinida ng AC Mobility ng bilyonaryo Ayala family ang lumalawak nitong charging network at ang latest vehicle lineup ng Kia. Yan ang agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
1: The billionaire Zobel de Ayala family isn't just bringing new vehicles to the market. It's also helping build the support system needed to keep them moving. Sa 10th Philippine International Motor Show o PIMS, hindi lamang ang latest Kia lineup ang dala nito, pati na rin ang charging infrastructure na kailangan para sa full EV adoption. Ayon sa AC Mobility, isa sila sa mga nanguna pagdating sa EV shift sa Pilipinas at patuloy ang kanilang misyon sa pagbuo ng ecosystem para sa electric mobility.
2: Together with our companies and key industry partners, we have expanded our charging network to more than 200 locations nationwide as of April of this year, with new charging hubs opening month after month.
1: Pangako ng kumpanya na gawin pang mas accessible ang EV ownership through its different projects. The uptick in demand for electrified mobility was evident in recent months. Based on Campy report as of April, Kia sold 249 hybrid units and 19 battery electrics year-to-date. At chance daw ang PIMS para maipakita sa publiko ang estado ng merkado at ang highlight ng bawat industry player.
3: The Koreans have been very, very meticulous when it comes to design. Our vehicles here on display are actually award-winning in terms of vehicle design from international awards.
0: Tatlong bagong modelo pa mula sa Kia ang aabangan ngayong taon, including the return of the Sportage, now equipped with turbo hybrid powertrain, the compact electric SUV EV3, and electric van PV5. Para sa Agenda, G. Baroga, Bilyonaryo News Channel.
4: Isa sa 18 Maleta Boys humarap sa flood control probe ng Office of the Ombudsman. At Taylor Swift balik courtside para sa Game 4 ng NBA Finals. Susunod yan sa Agenda.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan, para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asan na si MS mo yata nakakabot eh.
9: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
4: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Handa raw magbigay ng individual affidavit ang tinaguriang 18 Maleta Boys bilang pakikipagtulungan sa flood control investigation. Wala rin daw silang kinalaman sa umano'y security threat sa Senado. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo.
11: Umarap na sa Office of the Ombudsman ang isa sa mga tinaguriang 18 Maleta Boys para sumalang sa pagtatanong at pagsisiyasat ng Ombudsman patungkol sa flood control scandal. Ani Attorney Levy Baligod, ang legal counsel ng 18 Maleta Boys, isa-isang iimbitahan sa anti-graft body ang kanyang mga kliyente para makabuo sila ng individual affidavits mula sa magiging resulta ng pagtatanong ng Ombudsman. Matatandaan kasing joint affidavit ang isinumite ng 18 Maleta Boys sa mga otoridad. Unang haharap sa Ombudsman ngayong araw si Johnny Buduan.
12: Actually, it's just an invitation.
13: Okay.
12: Coming from retired Major General Eli Cruz,
13: okay.
12: Deputy Ombudsman.
13: Ah, okay.
12: So, ang unang invite nila is si Johnny Buduan.
13: Okay.
12: Then we will continue the process onwards, no? June 15, 16. So, isa-isa. Yung hinihingi ni Ombudsman noon na dapat mag-prepare kami ng individual affidavits, gagawin nyo. Eh, yun talaga ang process in front of the investigators.
13: Okay.
11: Hindi na muna pinangalanan ni Baligod ang mga personalidad na nakatoka umanong dalhan ng pera ni Buduan na inaasahang ididetalyan niya sa Ombudsman. Nauna nang sinabi ng Office of the Ombudsman na regular na silang nagkakaroon ng panayam kasama ang 18 Maleta Boys bago pa sila formal na ipinatawag sa tanggapan. Bahagi ito ng tuloy-tuloy na fact-finding investigation ng Ombudsman sa flood control scandal. Samantala, pinabulaan na ni Baligod na may kinalaman ang 18 Maleta Boys sa naging security threat sa Senado. Matapos sinabi ni Senate President Pro Tempore Win Gatchalian na maaaring kaugnay sa 18 Maleta Boys ang naging banta sa seguridad ng Senado na ayon anya sa National Bureau of Investigation.
12: Naku, naniniwala ba kayo kay Win Gatchalian sa kasi matibag? Puro kasinungalingan yung sinasabi nila. Ang tagal nang pina-background check kami ng intelligence community, including cyber technical intelligence groups ng AFP, PNP, NBI, and even the intelligence group of the Presidential Security Command.
13: Okay.
12: Alam na nila lahat.
11: Uling din si Baligod nang tinanong kung sila ba talaga ang nasa likod nito.
12: It's funny. Not true.
7: Yeah.
12: I don't know why people of their stature supposed to be will engage in such inane accusation that we are threatening the security of the Senate. How? Pagpasok mo pa lang sa Senado, kakapkapan ka na. Wala ka namang mas pipotsinyo. Hindi ka na makapasok kung meron kang kutsinyo. Tapos ang osaha doon, may mga baril na nakasukbit. So paano?
11: Nanindigan din si Baligod na handa silang makipagtulungan sa Senado, lano na sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control scandal. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
14: Kapapasok lang na balita, nagpakita na si Ateneo basketball coach Tab Baldwin. Dumalo siya sa misa at candle lighting vigil ng Ateneo community para sa dalawang nasawing basketballista. Ito ang unang appearance ni Coach Tab matapos ang trahedya sa Aurora. Kanina naman dumulog sa NBI ang may-ari at ilang staff ng resort sa Dipakulaw kung saan nalunod ang mga atleta. Yan ay para magbigay ng salaysay kaugnay sa insidente.

Sarado raw until further notice ang Strait of Hormuz ayon sa Iran. Sa gitna pa rin yan ng tensyon sa pagitan nila at ng US at Israel. Bawal maglayag ang kahit na anong uri ng barko. Babala ng tropa ng Tehran. Sino mang daraan sa waterway ay ituturing na kasamahan ng kalaban. Higit 3 buwan na ang gera sa Iran na nagdulot ng malaking epekto sa supply ng langis sa buong mundo. Nagsama-sama ang Filipino community sa Carson, California para sa pagdiriwang ng 128th anniversary ng Philippine Independence. Yan ang Agenda Report ni U.S. Correspondent Steve Angeles.

0: It's your noontime ritual, your favorite fix. We've got the hottest headlines, boldest opinions, and the juiciest tea in town. From Gen Z buzz to high society chatter, if it's trending, we're talking about it. Real talk, real stories, real fun. All dished out daily. The Daily Dish. Only on Bilyonario News Channel.
1: Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour. Said sa white lanes, maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes.
2: Nakatutok ngayon si DPWH Secretary Vince Dizon sa bypass road project sa Laguna. Isang dekada na itong delayed. Alamin kung bakit sa agenda report ni Micah Razon.
3: Wala nang diskaya. Yan ang banat ni DPWH Secretary Vince Dizon sa 10 taon nang nakatiwangwang na Alamino-San Pablo Bypass Road Project sa Laguna.
4: Diskaya to, kaya to na-delay ng matagal din. Kasi diskaya to. So, tinerminate na natin. So, terminated na. Ngayon, mag-a-award na tayo ng bagong kontratista. Wala na yung diskaya, wala na yan.
3: 2016 ang simula ng bypass road project. Pero paulit-ulit na antala ng dahil sa issue ng patingi-tinging budget at right-of-way. Nakuha ng diskaya ang kontrata sa 13 kilometers na portion sa 67 kilometers na kahabaan ng project. Pero sa 15% na nakatoka sa kanila, ay 11% lang ang natapos nila.
4: Budget, kulang-kulang, tingi-tingi yung budget. Tapos ito, diskaya pa, minagas-magas pa to. Naging diskaya pa yung proyektong to. So syempre, iteterminate pa yon, tatagal pa yon.
3: Git naman ng mga residente, bayaran sila ng tama at huwag idaan sa sindak.
5: Pipirma po ako diyan, 520 per square meter. Hindi po ako pumirma kasi po, yun po niyo, nakita yung unhang iyan, katabi-katabi namin, 1-1 per square meter. Pag liban dito sa amin, biglang 520 na kami mag-aasikaso pa ng papel. Nalalakot pa po yung mga taga-DP. Kahit malaman nila, paninindigan ko. O dito po, sa pwesto ito, nariyan yung engineer, ako nariyan sa loob. Sinabihan po ako, pag pinending namin yung pagpapagawa ngayon ng karsada, sa muna sa husgado pa daw po kami magkikita. At isa lang po isinagot ko, hindi po ako natatakot.
3: Ayon kay Dizon, may sapat na pondo na ang pamahalaan para mabayaran ang right-of-way concerns. Samantala, inaasahan sanang makakaibsan sa mabigat na trapiko sa Maharlika Highway ang bypass road kung naisagawa agad at hindi nabinbin ng 10 taon. Para sa Agenda, Micah Razon, Bilyonario News Channel.
2: Linakmil umano ni late sex offender Jeffrey Epstein si billionaire Bill Gates. Isa ito sa mga naging pahayag ng Microsoft founder sa private testimony before the House Oversight and Government Reform Committee. Ginamit daw ni Epstein extramarital affairs ni Gates to pressure the tech leader to re-engage with him. Giyak din ni Gates, he never witnessed any criminal conduct from Epstein. Voluntary ang pag-testify ni Gates sa committee, which is investigating the U.S. Justice Department's handling of the Epstein case.
6: Glad to be here voluntarily to testify, to help with the committee's work. I hope my testimony is helpful to the work, important work of the committee to find justice for the victims.
2: May star na rin si Hollywood Walk of Fame si Illumination CEO Chris Meledandri. Present sa unveiling ceremony sina Danny DeVito, Steve Carell, and Universal Pictures chairwoman Donna Langley. Illumination is the American studio behind the Super Mario Galaxy movie, Despicable Me, The Secret Life of Pets, and Minions. Irerelease ang latest creation nito na Minions and Monsters on July 1st. Ilalabas na ni Asia's Nightingale ang remastered version ng kanyang hit song na Bukas na lang kita mamahalin.
7: Dito sa makasaysayang Manila Hotel, nagbabalik ang isa sa mga pinakatumatak na OPM classic sa bansa. Nandito tayo sa Grand Press Lounge kung saan opisyal nang inanunsyo ang pagbabalik ng walang kupas na awiting Bukas na lang kita mamahalin ngayong 2026. At syempre, pinangungunahan ang timeless project na ito ng walang iba kundi ang The Nightingale na si Miss Lani Misalucha.
8: They would want me to be, you know, carrying the line, to be an ambassador. And then they said that we're going to have to do a music video of it. And Bukas na lang kita mamalin was specifically requested to be the song behind the music video.
7: Ang iconic masterpiece na ito ay muling binigyang buhay sa pamamagitan ng newly remastered version at isang reimagined music video na idinirect ng acclaimed filmmaker na si Jason Magbanua. Sa Manila Hotel rin ito kinunan, isang makabuluhang venue para kay Lani Misalucha dahil dito nagsimula ang kanyang singing career.
8: Yung bago niyang approach, ano, patok siya talaga sa mga millennials, ano. At saka nakita ko yung ganong approach niya dito sa video. And what I love about it is meron akong bagong kumbaga bagong perspective na nakita.
7: Ang proyektong ito ay hatid ng The Dainty Queen sa pakikipagtulungan ng Hartman Communications.
9: For The Dainty Queen kasi, I feel like Miss Lani is not just an OPM artist, but really a global artist that anyone would know. And she's so elegant and then very classy. We're into jewelry. So, yun gusto namin yung character niya for and the face for the brand.
7: Layunin itong ipakilala ang ganda ng klasikong kwento ng OPM sa bagong henerasyon habang pinananatili ang orihinal na puso at damdaming minahal ng marami.
8: Hello, Billionario News Channel. Si Lani Misalucha po ito. And I would like to invite you guys to come and listen again to the remastered Bukas na lang kita mamahalin. And watch out dahil it's gonna come out on Spotify and other digital platform. Thank you guys. Maraming salamat, Billionario News Channel.
2: Abangan ang remastered version ng hit OPM song na Bukas na lang kita mamahalin on digital streaming platform soon.
10: Hollywood actress Gwyneth Paltrow under fire dahil sa luxury home ad sa Israel. Susunod yan sa Agenda.

0: Region, Zambales, Bataan, down to Occidental Mindoro at maging dito rin sa Metro Manila. Pagdating sa Visayas at Mindanao, bukas sa umaga, posible ng pagkulimlim at mahinang ulan dito po sa Cebu, ganyan sa Misamis Provinces at Lanao del Norte. Pagsapit ng hapon, magbaon na po ng payong kung lalabas ng bahay. Posible na yung pag-ulan, lalo na po sa may Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at sa halos buong Soxarjen at Bangsamoro Region. Mga localized thunderstorms po iyan na mawawala rin pagsapit ng gabi. Tag-ulan, pero may El Nino. May paglilinaw po ang pag-asa kung ano ang posibleng mangyari sa pagsabay ng dalawang ito. Ka-weather, isa ka rin ba sa mga nalilito sa pagsabay ng tag-ulan sa bansa at sa El Nino na madalas walang ulan? Hindi na ito bago dahil karamihan ng nagdaang El Nino ay nagsimula sa gitna ng taon gaya ng tag-ulan. Ang kaibahan lang, 4 months on the average ng tag-ulan kada taon, habang 9-12 months naman po na tuloy-tuloy ang lifespan ng El Nino. Ngayong 2026, sabi ng PAGASA, nasa weak to moderate pa ang El Nino sa susunod na 4 na buwan. Meaning, hindi pa talaga gaanong ramdam ang dry spells or kabawasan ng ulan ngayong wet season. However, sa last quarter ng 2026 hanggang first quarter of 2027, posible maging strong or very strong, ito yung super El Nino tinatawag, ang mararamdamang El Nino. Ibig sabihin, sasabay ang malakas na El Nino sa kasagsagan ng dry season or sa mga buwan mula Oktubre hanggang Marso. Kaya ka-weather, makinig sa monthly advisory sa PAGASA tungkol sa El Nino at ngayon pa lamang, iwasan ang sobrang paggamit ng tubig. At yan muna napapanong balita ngayong Webes. Ako nyo ka-weather Benison Estareja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
1: To stand up for the voiceless. Yan ang matapang na pahayag ni Tessa Prieto sa gitna ng kanyang kinakaharap na legal battle. Ngayong Pride Month, inakusahan ni Prieto ang kanyang ex-girlfriend at dalawa pang individual ng pamemeke umano ng kanyang pirma na ginamit daw sa ilang financial transactions. Sa Daily Dish ng Bilyonaryo News Channel, ibinahagi rin niya ang mas personal na panig ng issue. Anya, mas pinatatag siya ng kanyang experience para ipagpatuloy ang kanyang advocacy on women victims of abuse.
2: I think verbal abuse is so... I mean, it doesn't put any weight. Women can take abuse. And because of their unconditional love, they will absorb everything. It's so hard to justify in court abuse, verbal. Do you know that physical abuse, to get somebody to have a case, the person has to be in the hospital for 30 days. And just to quantify, the bail for a abuser is 6,000 pesos.
3: Oh my God.
2: For Estafa, it's 120,000 pesos.
1: Tacky and evil. Ganyan inilarawan ng netizens ang ad ni Hollywood actress Gwyneth Paltrow para sa isang luxury housing project in Israel. Si Paltrow ang mukha ng 51 Park, isang luxury residential development sa Herzliya, Israel, na dating part ng Palestine. Tone-deaf ang campaign ni Paltrow, lalo na sa gitna ng patuloy na tensyon at humanitarian crisis sa Palestine. Binabash din sina Phil Am pageant title holders Brandon Espiritu at Jether Palomo sa isang Dare the Star Spangled Banner ang kinanta nila instead of Lupang Hinirang. Sa Instagram comments, giniit ni Espiritu that they are not from the Philippines. Dagdag pa niya, the country would not have a chance on the national stage without them halfies. Isa sa mga napareact si renowned Filipino fashion designer Michael Cinco, anya, arrogant and ungrateful people deserve to be canceled. He adds, quote, the nerve of these ordinary looking guys acting superior when they don't even look like they have any foreign ancestry. Meanwhile, skincare brand Camu distances itself from Espiritu na hindi na raw affiliated sa kanila. Century Tuna also says disappointed sila sa remarks ni Palomo, but they appreciate daw his apology. Una na rin nagsorry si Espiritu saying his statement was made impulsively. Proud daw siya to represent the Philippines.
4: Well, my Erica, alam nyo, nakaka-disappoint lang na Ateneo pa pala mismo ang nagpapatahimik kay Coach Tab. Ano?
5: Nag-request daw sila na wag muna siyang magsalita. Ano? Pero nagpakita na si Coach Tab eh. Sana makausap na niya yung pamilya no? At malaman natin kung ano talaga yung nangyari.
1: Yes. Dapat lang kasi ang pagkakaalam ko, no, when the coach

0: coaching staff, especially the head coach, si Coach Tab Baldwin, when he recruited these rookies, no, to play for the Ateneo basketball team, talagang hinanap talaga nila at sinuyo yung pamilya. Mm-hmm. So dapat lang talaga na during tough times such as this instance, dapat lang na
1: nagpakita din sila,
0: mag-show up din sila. I think it matters. Accountability matters the most when you show up.
2: Lalo na sa mga trahedyang ganito, ang issue kasi dito is trust. Diba? Kaya maraming nadismaya sa Ateneo kasi para bang damage mode or damage control agad sila instead of being fully transparent. Kasi ang pinakamahirap, lalo na sa pamilya, no, ang tanggapin kung ano nangyari, yung nawalan sila nung anak. Ang hirap noon sa magulang, napakahirap tanggapin noon.
1: Kasi obviously, mga abogado na itong mga nagsasalita sa mga statements ng Ateneo. At kabaliktaran ito doon sa tinuturo sa mga atinista, which is magpakumbaba, mag-apologize, and take responsibility.
2: Yun din ang sinasabi ng marami. Tinuturo nila ang full accountability and being a man for others.
1: Ayun ako, meron naman dyan communication department at marami po silang matututunan sa mga teachers dyan sa Department of Communication kung paano mag-communicate sa public at sa mga naiwan at naulila.
2: Sana maliwanagan tayong lahat kasi invested na rin tayo mga Pilipino dito eh.
0: Oo naman. Oo. Ako, I feel strongly particular about this issue because I'm a new mom. So syempre, I just cannot imagine losing my child in that manner.
2: Okay, at yan ang ating agenda. Ngayong gabi, ako si Mai Rodriguez.
0: Ako naman po si Erica Christensen. For more news and features, visit our official website, pnc.ph.
1: At ako si Willard Cheng. Sa bawat issue, may angulo. At ang balita, may agenda.
3: K5 News FM Philippines. K5 News FM Philippines. And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.
4: Nagapalang durong bala ang imong panulukan.
5: Magalingin bala ang imong nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauhaw.
4: Masi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagkapanubo.
5: Sang imong blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa
5: Mighty C, efektibo. Mighty
7: C! Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C!
7: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics!
3: K5 News FM. K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
12: Wow! Mike Pumso!

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Isipan nyo rasan, oras sa Pilipinas, alas 7.36. Ang oras, builog na ang inadulong sa inyo sa Kalwan Sang Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man ang inadulong sa inyo sa Kalwan Sang Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsumuman, ginadulong sa inyo sa Kalwan Sang Mighty Seed, alkaline base ng vitamin C, extend for supplement for men, kagsang Clinica DTX Coffee Mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
3: Saliwata, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga Paramati, mayong gabi sa bilog nga Western Visayas, mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, siring aton sirad sa 7 taran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapus, Lapas, Haro, Mandurriao, Mula, Rebolo, City Proper, kag sa aton mantanan nga mga taga Paramati sa 42 ka mga Banwa, kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo, kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sa aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique, sa mga taga Romblon, Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Camindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag sa inyo tanan mga ka K5, mayong gabi na kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
3: Sa kirandan mga ka K5, diri sa aton nga pagpangalagad. Iwat kita nga magatalakay na sang pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international, mga mainit-init kanaga balingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subo nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kiranda mga ikaw pon man aton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga ka K5 patrol reporters ay kantaran sa ilang natipon nga mga balita sa sunod sang 24 oras. Pod naton karon sa patrol ka K5 Kim Kaloy. Samtang may kaupon maraton karon iban pa nga mga balita man kag information halin pa sa iban naton nga mga K5 patrol reporters, may kang taran sila nga mga natipon nga mga balita sila tag sa ka mga area of assignment. Mga balita karon nagikan sa City Hall upon kita kay KK5 Jenny Kauyunan. Samtang mga balita naman nagikan sa Provincial Capitol. Nagiapon upon sa kay KK5 Jenny Kauyunan magiapon eh. Kagsubo man, mga natipon man ng mga balita kang information nagikan naman kay KK5 Karen Badilla. Kirandan, mga dlagko, magkaroon ng mga balita national, kagbalita international. Mga breaking news, kag mga just in report. Nagikan sa aton nga national scene. Mga KK5, nanginkaw po naton karon aton nga news center. Po naton si KK5 Kisha Mariha sa Hanaysay. Kag KK5 Juan Magtubo. Kirandan, upo naton diri sa technical sign. KK5 Andre La Pastura. Ako naman ang inyo KK5 June Alohado Kapulot. Kaya welcome gid sa inyo tarantaran. Diri sa aton nga pagpangalagad mga KK5, today is a Thursday, June 11, 2026. Kapit sa 11 na kita sumong edisyon, bawbas. Ah, holiday gali buwaso. Pizza 12 sa buwas mga KK5 Independence Day. Ah, so buwas nga adlaw pizza 12. Independence Day mga KK5 isa ka holiday. Away isang opisina boss. Wala opisina ang tagsa ka mga government officials hasta mga bangko hasta mga kuanda mga eskwelahan tanan-tanan nga mga government properties kag mga government offices. Wala mga KK5 sang kwan sang opisina. Tungod kay isa ini ka inang regular nga holiday. June 12 Independence Day. Kani sa buwas nga adlaw. Ano ang kwan no? Anong istorya parte sa Independence Day man? KK5 amo ning ginahambal ko sa inyo. Nga kon kwan lang. Itong mga buhi pa kay 500 aton nga mga national heroes. Laban-laban ning mga abusador ni kagang mga politiko, mga kakipay, mga madalok-dalok ka mga sungak-sungak ni mga kawatan ni sa kabansang gobyerno. Pinang pitik na ni sila sa limpuduhan. Pinang pitik na ni ilang mga talinga mo. Pinang bigdel. Pinang binting na ni ilang mga gising-gisingan mo. Mga kakipay. Ginhawa sa nga ato sininga Pilipinas, mga KK5 kapangita kagpakigbato. Ilabi na gid ang aton nga mga kwan, nga mga inang national heroes. Ang aton mga KK5 nga mga baganihan. Ginula nila nga ilang nga dugo para sa aton. Para nga maging independent kita. Para nga maging sulo kita. Para nga maging independent kita mga KK5. Para nga hindi kita magsalig sa ibang nga pungsod. Pagkatapos ning haso nga klase isang lideres kaga palakat sa panggobyerno sa aton sining pungsod subong. Ilabi kaglabaw sa tanan nga gina-intertinar karon sang Pilipinas. Ilabi na gid sang administrasyon ni Marcos kag sang iya nga mga bata-bata. Ilabi na gid ining taga National Bureau of Investigation nga si inang attorney Melvin Matibag. Mga KK5 gina-intertinar nila ang mga international nga mga tawo. Ilabi kaglabaw sa tanan ining ICC International Tribunal. Mga KK5 nga way kalabot-labot sa aton din gina-intertinarya sa aton nga gobyerno. Mga KK5 nga aton sila nga mga national heroes o aton nga mga baganihan. Halos ginula nila ilang mga dugo di, ginusik nila ilang mga dugo di para nga maga-independent kita mga KK5. Para mangin independent kita. Kag ini nakuha naton kag naangkon naton mga KK5 sang June 12 mga KK5. Paano kita mangin independente ni kay nagpa ning haso nga kuno nga head sang National Bureau of Investigation ato ay mga KK5 nagasunod-sunod sa gusto sang International Criminal Court. Ginhimo siya nga tuta-tuta, ginhimo siyang matabata kung ido-ido sa International Criminal Court. Nagsunod man ang haso ya. Mga KK5, ilang tawa ko ni kapanago na si Bato de la Rosa. Kay nahadlok mga KK5 si Bato de la Rosa nga makidnap. Pareho sang natabo nga pagkidnap sa kay former president inang Rodrigo Roa Duterte. Nga ginkidnap mga KK5. Pinaagi sa paghimo sa nga to sini nga kuan nga gobyerno ang ato sini nga mga kasuguan sa gobyerno amo ang nagkuha sa kay Tatay Digong kagin pakidnap sa mga taga ICC kag pinadala dito sa Hague International or sa Hague Netherlands. Mga KK5, kita nyo ang aton sini bisan gani mismo ang judge, bisan gani mismo ang chief prosecutor o kon ang judge sa International Criminal Court sang pagpungko yung mga KK5 unay nga pamangkot sini nga din ato sini yung mga papeles nga mga papeles halin sa korte sang Pilipinas may kang tanan sa kaso sini ni Digong Duterte yabi ipakita sa kon di siling mga KK5 sang mga prosecutor to sang sining mga prosecutor nga inang sa ICC niyaway kami sa maipakita niya kay gindala namon diretso na di way gani namon na maproseso sang visa kag way gani namon maprosesan sang kwan masang way namon gani maproses na iya nga visa kag ang iya nga kwan nga passport sa antes dalon di kay kinargam na namon namon sa aeroplano siya ginyudyod abi na to ni Nicolas Torre ginyudyod na ni Nicolas Torre tani nga muna gini-explicar nyo na ginyudyod ni Nicolas Torre mga KK5 kagin dala dito sa aeroplano sa airport kagin karga kagin palupad nag-agi pa sila sa Dubai pag-abot sa Dubai diretso sa Hague Netherlands mga KK5 nga mi ahaw brief way kadala yamalam hindi bla so muna amo na rason kung nga nga si Bato de la Rosa gapanago kag hindi siya magpakita kay nahadlok siya sa mga kidnapper sa nagligat tong kidnapper mga KK5 ba si Kwan si Nicolas Torre subong ang nagaprepara subong ka naga maniubra ka naga himo nga manog kidnap amo si Kwan si Melvin Matibag naman sa GNBI siya naman amo na kung nga si Bato gapanago subong kay kung imo lang sundon mga KK5 sa legal nga pangagi kag legal nga proseso nagapakita nga si Bato de la Rosa hindi niya pwede manakop anytime. Supposedly, libre ni siya nga maglibot-libot sa bilog nga Pilipinas. Libre ni siya maglagaw-lagaw sa bilog nga Pilipinas. Mga KK5, kay nga wala man siya isang warrant o bares nga ginpapanaog sang local court naton. Sang ato sini nga mga korte sa ato sini nga mga regional trial court. Wala. Amo na kung nga nga gapanago siya kay ginahimong arma sa NBI kag sang gobyerno nasyonal ilabi na gid sa pagpamuno ni BBM mga KK5 nga ipadakop ini si inang Bato de la Rosa kang inag-ila ginabasihan niya kag ila nga gina-honor gina-honor nila ining warrant of arrest nga halin sa International Criminal Court nga wala gani mag-agi diri sa aton nga local court labi na sa aton nga mga regional trial court mga KK5. Amo na ang ginapanago ni Bato de la Rosa. Pamangkot, may rason si Bato de la Rosa nga manago. Of course, bisan ako man, for example, kung ako, manago man ko. Sagi ko ako niya ka to hey, skuher na kay 2019 pa hindi na membro sa International Criminal Court ang Pilipinas. Katapos, masagi ka pa mo kasapak sila. Masagi ka pa mo ka tubang sila. Hindi, Blackie 500. Nan. So, diin na ang ginapakigbato sa aton ng mga national heroes. Diin na ang ginapakigbato sa aton ng mga baganihan. Diin, ano na, para nga mangin independente kita dere. Ginapakigbato ini nanday Jose Rizal Andres Bonifacio Apolinario Mabini. Sino pa? Emilio Jacinto. Francisco Baltasar. Damo sa mga sang ato sini nga mga baganihan nga nagula sila si Graciano Lupisayna. Nagula sila nga mga dugo, nagsakripisyo sa ilang ako galingon para nga mangin independente kita diri sa Pilipinas. Pero anong natabo? Subong yung mga KK5 ning bangag na klase sang panggobyerno sang Pilipinas. Nagapati pa yakag nagaupo-upo nagasunod-sunod sa gusto sa mga international tribunal. Ano ni siya mahari pa ng international tribunal sa aton diri nga local court? How? Amo na ang isa sa mga pamangkot naton. Magahari pa balang international tribunal sang sa diri sa aton mga KK5 nga local court? Sang sanula na natabo? So parihulo na kulog kung sa bagay ang ginahimo subong ni BBM abing bangag nga administrasyon ta baka K5 ginapamaligya yung tanan-tanan subong ulan tawan nyo bla ha may ara kita mga K5 nga to surong ang aton nga gold mga K5 nga pila ka tinulada to nga gold ginamaligya sang haso yan ha ilang tawa subong kay pirti nakamahal sang aton nga gold dapat supposedly kay amuni subong ang chimpong ang pirti kamahal ang gold dati kunitan eh bisa nagbaligya lang tabi sa mga tagdarwa kilo lang kunit ako dako gawa ni income ta hindi black K5 Andre pagpungkog isang yun ipatula niya ay pinaligya sang haso yung aton nga mga gold na tinuladas tampuhaw gin tapos subong ang aton naman itong planta to hindi naman itong planta ang binaligya naman sa mga bilik isang bilik sang ilikya pagkatapos ang kwarta inubo siya ka kwan amo nang iya nga ginapa kwan o nga ginapa amo na sang iya mga ka K5 nga ginapasulo sip-sip sa aton sini nga kwan o nga mga barangay kapitan nga pinanghataga niya tag 200 mil ang kabaylo ya sina mga ka K5 para nga hindi mag-alsa ang mga barangay kapitan ka mga local government kay para nga maghamot sa mga pumuluyo naton kay ang rating sa sumong trust rating siya aran na sa negative 15 man bangag nga klase ka pang gobyerno di ba? Sige plasta na to nagkaroon mga K5 diri sa ato sini nga pagpangalagad dili lamang sa K5 na ito mulan tawon mga ka K5 do ara kita sa sikreto lang akwan inang unannounced sa martial law subong ang Pilipinas kutob sa mga kontra subong sa administrasyon ginapasakaan kaso ginafailan kaso ginapangdakop kita nyo si Governor Chavit Singson binalbalyas Marcos mga ka K5 subong si Kwan si Chavit Singson dinakop bangon sa kaso ng cyber libel amo man si Jason Sato mo man to kritiko man to sang administrasyon no ara pinadakop man o gani standby kamo kay dugay plasta na to diri Sato sini nga pagpangalagad dali kita may ara kita nga flash report may isa ka drug by bus operation nga ginhiwat subong nga mga tinion
2: K5 News FM flash report
3: drug by bus operation sa sining matinol po kita kay K5 AJ Cordova. K5 AJ sa flash report. Go ahead.
0: K5 John, isa na naman ka madinalagon nga drug by bus operation ang ginpatigayon sang Dumangas Municipal Police Station diri sa Barangay Baras, Banwa sang Dumangas. Kung saan ang naristo diri ka K5 John, isa ka 18 anyos nga lalaki no nga tumandok man diri sang Barangay Baras ka K5 John.
3: Mm-hmm. So dra sa Dumangas sila niyang ginahiwat nga drug by bus operation subong K5 AJ.
0: Yes, K5 June.
3: Anong barangay gani Baras?
0: Barangay Baras no.
3: Barangay Baras. Ano na medyo malayo na sa Banwa.
0: Actually malapit lang gini ka K5 June sa Banwa no. Kung nalin ka bala sa Banwa sa Banwa sa Bartak Nuevo. Pag sa may kurbada diri Baras on hansang hospital, pag sang hospital diri nga ASAT University.
3: Okay. Also may likuan na da pawala. Amo na dang pagkadto pasulod don da pagkadto sa Barangay Baras na.
0: Yes, correct ka K5 June.
3: Okay. So pinakbilog subject ta subong K5 AJ.
0: Isa ka K5 John kag naga kagkabata pa sa Misaya, 18 anyos.
3: Ay sus, mo pertik bata ba? 18 years old lang eh.
0: Mm.
3: Bago lang gali ni nag kwan, naglampas sa pagka minor ni edad niya.
0: Mm. Oh. So ari ka K5 John, basi kung gusto nimo nga mag istorya sa iya.
3: Sige be kon mapa istorya siya.
0: Sir, mayong gabi, upon masumong si ka K5 John, alado ka pulot. Ari ka K5 John, si alias Sipel.
3: Sipel?
1: Mayroon,
3: Hindi ka na maghambal?
0: Na-comment lang sa kuno K5 John.
3: Ate, hindi ito napapiliton. No? Okay, hindi siya mag-no-comment siya. No? Kwan ang naghimo sang bypass operation sa iya, municipal, kwan? Municipal police station sang Dumangas o kon ang region?
0: Dumangas Municipal Police Station kay K5 John sa okay, pagpamuno ni Police Lieutenant Glire Ferrante kag ni supervision man no, ni Police Major kina Albert Lepsia kag ang bugos nga persa sa Dumangas Municipal Police Station natigayon ini nga maaresto si alias Sipil kag K5 John.
3: Okay. So sa pag mga pila subong kabilog ang mga recoveries nga nakuan tapos na nga rekisa siya tapos na
0: Ari Genrikisa sa liwat ka kay Pipe John kay na baklanin ni siya no sa isa ka small hit cell sa ginapasuni suspected siya bo kag pagrikisa sa iya may ara pag isang medium nga duha ka medium hit cell nga mga gabililog bilog kay ni kay Pipe John nga wala pa natupod.
3: Okay. So pila pang kabilugan, pila ka sachet?
0: Overall may tatlo ka sa Shina kaki 5 John kag bago lang ginrekisa may ara sang lighter na nakuha pagit sa iya nga paghinakop kaki 5 John.
3: Okay. So ang bypass money pilang gingamit?
0: Dali lang hebalo naton kaki 5 John ha. Sa balor nga 1,000 kaki 5 John.
3: Okay.
0: Nabaklan so... isang sa small head cell suspected siya boss si alias si Pel.
3: Okay. So 1,000 ang ginagamit nga bypass money and then na-recover man sa posisyon sang sining subject naton na ang ining bypass item kag lakip na ang bypass money kay 5 EJ.
0: Yes, na-recover ini kay 5 John sa iya bulsa no sa pag-rekisa sang police officer buyer.
3: Aha. So anong kategorya ay siniman? Kwani inang small time or ginatawag naton nga street value individual?
0: So dugay-dugay kay 5 John himalo naton kung ano ang iya sining classification no. Kay di siyempre base kon sano diri sa mga information man nga madugay-dugay na ini nga ginamonitor man ang ining salya si Pil kay 5 John.
3: Ate, sige, okay, no? Sige, balik lang karon, no? Kung may kang tanan sa investigasyon sa aton nga mga pulis din sa kakwa sang illegal drugs, sang sining illegal drugs, ano ang iya sining kwan nga inang qualification, sing san o lang ni nagagwa ang informasyon nga gabaligya gali sa illegal droga sa lanubo pa lang nga edad, diin siya nagakuha sang iyang source, no? Sang illegal nga droga kag ano pagid no pila ang market value sa sining na recover sa iya no K5 EJ
0: sige kag K5 June abantayan no ang dugang update no sa sining patigayon nga drug bypass operation sa Dumangas Municipal Police Station sa K5 Joseph Emililo FB page no kag sa inyo sining mga radio 88.7 kung pila sini ang market value kag kung pila sini kagramo ang na-recover sa 18 anyos ka K5 June. Ang inyong balita ang inadulungin sa inyo sa kaluan sa D3 Bio para sa busi po nila na trangkaso mag D3 Bio. Exclusive diri sa Banwas ng Dumangas, ako si K5 EJ Cordoba para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Lido. K5 News FM.
2: K5 News FM Flash Report.
3: Ang batian mga KK5 ang flash report nagikas sa ato sining patrol with KK5 AJ Cordoba e kang tanan sa sining isa ka ginhiwat nga drug bypass operation dito sa may barangay Baras sa Banwasan nga Dumangas sa diin ini ang nakadakop sang isa ka lanubo palang 18 anyos nga lalaki nga si Alia Sipil nakwaan sang patanan ka mga sachet sang suspected shabu aton nga mga pulis sa may Banwasang Dumangas. Tanbay ka mga kay may mga follow-up report kita sinakaroon sa ato sining mga patrol reporters mga KK5. Kag sa ato sining mga pagbalita sa aton karon nga mga headlines at KK5 dinidalion ko lang ha. Mga headlines naton sa aton karon nga mga headlines sa mga balita lokal. Vice Mayor Labla Barunda nagpungko bilang acting mayor umpisa subo nga adlaw matapos nga si Mayor Raisa Trinias Cho ang nagpadulong sa Singapore. May ara sila to nga summit nga pagkuanan nga pag ano ni atinan. So ara sa aton kasuguan nga basta gani mag out of the country ang aton sining nga mayor kung sino man da no nga mga public official for example governor sa Giapo sa Giglayon automatic magapungko ini mga KK5 bilang acting ang nagasunod sa ila for example kung sa governor ti vice governor ang magapungko acting governor ti diri sa aton sa Iloilo kay naglakat si Mayor Raisa Cho sa Sagwa no sa Singapore kay daw may atinan dito siya nga isa ka inang meeting kag ini siya ang magalawig sang pila ka adlaw Nag-start sa pagpadulong sa Singapore dito si Mayora Isa Cho o Trinyas Cho. Dawahalin pa sa kagahapon. So amunikon nga ang nagpungko subong adlaw. Mga kakay-5 inang June 11. Si acting mayor inang Labla Barunda. Siyang nagpungko kay hindi man pwedeng isalig sa iban. Kay manti siyempre automatic na samong, no? Hindi man pwedeng mag-appoint kada kay manti. Kung mga temporaryo, siguro mga isa kaadlaw, duwa kaadlaw, kung diri ka man lang sa Pilipinas, pwede siguro nga mag-appoint kada kung sino ang gusto mo pungko eh. Galing kay manti, out of the country mong, kagulalabot siya na, medyo malawi lang ha, kung mag-adlagan itong mga 5, 6, 7 kaadlaw, nga to kay mo Singapore, so kinanglanon, baka kay 5 nga mabulos, gid-anay, ang vice mayor kay, para nga hindi ma, kwan, hindi ma, inang, hindi ma, problema ang ato sining mga transaksyon kag hindi mag-stop o mauntat ang transaksyon ang ato sining mga pumuluyo dira sa siyudad sa Iloilo dumanig sa ato sa City Hall labi na gyud ko may kinanglanon nga mga pirmahan nga mga papilis mga kakefay so standby kamo istoryahan tara karon diri sa ato sining pagpangalagad mga kakefay samtang sa iban panaton nga mga balita ka impormasyon iban pa nga mga headlines diri sa ato sining pagpangalagad hot for SWAT operation mga kakay-5 sa isa pa ka-suspect sa pagpatay sa lalaking nasapuan sa floodway sa Haro na padayon sa Gyapon. Nasapuan na dira sa may floodway mga kakay-5 bote. Karon kay may mga suspect na nagpatay sa iya. Isa sa mga suspect na dakpana ang isa subong ginahipatigayon pang hot for SWAT operation. Samtang sa iban pa naton nga mga balita, iban pa nga mga headlines. Dira sa ito sila nga pagpangalagad mga kakay-5. Patrolman nga ginaligar nagtuyo nga magpanghimulo sa City Prapero ang nakagwa na sa prisuhan kag napasakaan na sang kaso suno sa ICPO wala nila ginatolerar ang natabo nagtuyo nga magpanghimulos ti way ta kabalo eh base kon tuod man kun hindi man pero kon tuyo or attempted mga kakay-5 ti base may piyansa eh. Muna na kagwa siya ining patrolman but siningon pulis ni ay plasta naman nato na karon iban pa nga mga balita ka mga follow up angot sa sining balita mga kaabyanan at mga kakay-5 samtang Iloilo City Government nagpatigayon sang random drug testing sa mga empleyado aga pila sila kagaina ano abi kay kadahiwat sang drug bypass operation ng aton nga mga pulis diri sa sudan ang nagakaradakpan niya mga kakay-5 mga job hire kagang malain pa kaya mga job hire nga nagkaradakpan sa drug bypass operation pagwasang resulta sa ilang laboratory test or sa ilang drug test mga kakay-5 nagapositive sila sa shabu sa malipot nga sigila nun dumdamog ni silang mga addict niya nga may mga addict kali kita yung mga job hires eh sagi kita kasagod sinasagi kita kasweldo silang mga bilik sang ilik nila ng mga addictos galing na sila yan o hindi bla o eh plasta taman na karoon dire sa ato siling pagpangalaga dire lamang sa K5 Night Watch samtang sa iban pa naton nga mga balita iban pa nga mga headlines sa balita nasyonal former Ilocosur Governor Luis Chavit Singson gindakop sa iyang awaran to bares bangod mga ka K5 sa kaso nga cyber libel may patakabalo kung sino nagfile sang kaso sa iyang cyber libel pero ini siya ang gindakop mga ka K5 dito sa iyang balay sa may Quezon City dani standby sa aton nga mga tagparamate istoryahan taman na karon kutob hambalan dagit kamo kutob sa mga tao mga ka K5 nga nagakomentaryo kang nagakuan nagakontra or ginatawag naton mga ka K5 mga kritiko sang administrasyon ni President Bongbong Marcos ha mga K5 ginapang kuan ginapang lupot sa prisuano ginapang paagi lang subong sa ginapaagi nang sa legal subong kay sang una sang chimpo ni tatay niya bisan wala kaya waran to baris siya nakop ka to kay man nga under sa martial law mo isubong niya daw medyo kwani medyo sikrito nga martial law ni ginaagi sa medyo kuno abi pawala lang kuno abi kadto-kadto na to siya sa eskwelahan ka mag-uno istorya sa mga inang istorya ni Pagong kag ni Amo ay Pagong kag ni Unggoy at to sa eskwelahan to lo istorya sa mga kabataan niya ang istorya ng Pagong at ng Unggoy siling ito pero sikrito ang mga tinawo ya ginapagamit yung mga KK5 ginagamit pamaniubra kang magpasaka sang kaso sa kutob sa tarantanan nga mga kritiko sang gobyerno mga kakipag ining si Chavi Chingson ni upod yaman ni sanguna ka pangampanya lalabot siya gina-finance ni sagani ni Chavi Chingson sanguna mong kay dumduman ko ni sanguna 2022 election mga kakipag kadlagan ko mayor din sa sudat sing Ruilo kin-invite nila ko sini dito sa gimbal pag tiriripon ba to? Itay kami ng Chiba at Chavi Chingson to. Ang mga kaki-5, this Chavi Chingson, gadala sa nakudako ang malita. Amo to yung nadala yung mga kaki-5, itong mga kwarta, itong nga ginapang finance niya, nga ginapanagtagya sa mga lideres to. Sa kutob, mga kaki-5, sa mga supporter ni Bongbong Marcos, siya ang naga-finance. Si Subong nangin, kwan? Nangin kritiko na siya subong ni BBM kay nakita nga daw hindi mayogid bangag ng administrasyon. O tiyan mo na hindi pailan sa kaso cyber libel na piyansa naman sa kuno si Sintamil. Sisiw. Ato nagkaroon istorya Andres Sato siningapag pangalaga diri lamang sa K5 Night 1. Samtang sa iban pa nato nga mga balita iban pa nga mga headline. Impeachment House Chief Prosecutor Luistro, Gervel Luistro, mga kakay-5, ang nagpahayag na hindi siya magtambong sa impeachment trial kung hindi kuno si Senator Gatchalian ang mapresign. Sino kayo mo nga magpili? Si gaga-gaga kakaroon na. Anong malain na kung si Cayetano? Hindi ba naka-take out na si Cayetano? Nag-convene na ni sila mong pag-convene sang Senado, nag-take out na ni sila tanan. Kag nag-take out na ni si Senator Alan Peter Cayetano nga siya ang mag-preside sa siling impeachment trial nga ini. Inga nga mapili pa kamo sa impeachment trial kung sino ang mag-preside. Ay nga, yudap. Yeah, storyante na karoon magka K5 din sa ito, sila nga pagpagalagan. Hindi lamang sa K5 Night 1. Ano pa mga balita? Sa iban pa karoon nga mga balita, informasyon ni Plastar, tama na. Dili sa pagpangalagan na sa K5 Night 1. Sa ang ini nga mga balita, ay nabatihan ang builog na iradulong sa inyo sa kalwan sa klinika DTX 500 na superior antioxidant. Kasang may TC de alkaline nga vitamin C. Mga ka K5 sa aton nga mga kauturan da, may mga balatian da, sipon hila na tubo, trangkaso, kag ilabi na gid ang diabetes, hypertension, high blood, kag iban pa nga mga balatian, cancer. Tanan-tanan nga mga balatian, mga kakifive. Hindi na paulata pa. Gamit na kamo sa klinika DTX 500 kag MyTC. Mga kakifive. Kay puno ini sang anti-carcinogenic properties, mga kakifive. Ang DTX 500, agod nga pungga ng pagtubo sa mga bukol sa lawas. Ta, proteksyonan ng mga kakifive, no? Nga aton kaugalingon. Mataas kamasaligan ng potensis ang flavonoids kag polyphenols nga halin sa disyuga sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang MyTC naman isa kalkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa gud nga po o patyon ang mga nagkalaguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. Gani ano pang inhulat naton? Hindi nyo napahulat tapa nga magtubo mga bukol sa lawas ta para magtubo mga cancer kay iban pang mga balatian sa lawas ta. Proteksyon na ng aton kaugalingon klinika DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Alas 8:09.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health
4: News, D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga kung ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
7: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay, no, makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kaya siyempre, imagine ba, kaya hindi ko gusto makantula akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
8: So, ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin, nga na sarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
7: Dapat hindi gidya.
8: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
7: kagaya sa atay,
8: atay, no?
7: Kidney.
8: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no, kinahanglan naka D3 Bio kita kada adlaw.
9: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
7: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
9: Correct.
7: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon o bitokon parasite, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
10: Nagalingin pala ang imo nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
10: Garantisado.
4: DTX 500.
10: DTX 500.
4: Health alert with Dr.

0: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Paulit-ulit na lang ang ulam.
3: Momshie!
4: Angeline?
3: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa choy.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tao nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
0: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So, una, problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon.

0: nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy ka nunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, E3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3Bio, ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. D3Bio with BCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio, ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Aga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba lang sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pero dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay naka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 Hey 5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
6: K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my
0: K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
7: Balik na mga ka-K5, Badri, sa aton nga pag-pangaragad. Oras naton karon nakalabor kita sa 25 minutos na kaligad sa alas 8. Kasig siyang oras ta, no? Mga ka-K5, ang aton sini mga ka-K5 nga pag-talakay sa mga isyos sa Dri sa aton sini nga pag-pangaragad, mga dalagko nga mabalita, mga ka-K5. Pero antes sina, pang pasiplatan ni Kagron, dito naman ni sila masapak ron, makuha naman ni sila, mambal naman sila, ba, huwag kami pagpasiplate ni K5 John ba. Huwag unahon, tanay, ang mga mensahe nagikan sa ato, sinang mga followers, unahon na ito ng mga followers na ito, diri sa, kwa no, sa June Kapulot News Live, anay be. Kay Samuel Villaluna, niya good evening idol John, binangagid nga administrasyon sa nga gobyerno, kung sino pa magtindog sa husto, sila pa ang ginapahog nga kasuhan para mag para maghipos. Pareho sabi sa nga inang 18 ex-marines na ka-K5, gahambal ang kwan ang Armed Forces of the Philippines. Kaya hindi na kuno paglawagon, kaya hindi na kuno paggamiton nga lawagon nga sila mga kwan, mga ex-marines. Kaya nga itawag din si Labi. Kay tuod mga maris gimana sila sang una hindi black K5 Andre. To ka mga ipokrito sinyo. O hindi bla. Marines naman sila, alang-alang mo na sila tawgon ng mga ex-security guard. O hindi bla, K5 Andre. Mga ex-marines ning mga tawo nga ni. Tapos hindi ka mo gusto nga tawgon ng ex-marines. For example, kamo, magre-retire kamo. Kag panalgitan nga makita kamo, te ano ambal na mo sinyo? Ari nang kuno ang former nga kargador muna, muna gusto nyo? Kuan man na nila, pangabudlayan man nila na para nga makuha nila ang ilang mga tagsa ka mga posisyon, ilabi na gin. Nga nangin marin sila. Kag nakatrabaho man sila, nakabulig man sila para sa aton nga pungsod. Nakaservisyo man sila sa aton nga mga pumuluyo. Nga i-discredit nyo na sila, nga hindi sila yung mga marinsaw. Nunto, ginago. Muna kita nyo, nagtindog ni mga former marines, mga ka-K5. Nga gintawag ni Erwin Tulfo, ni Rapi Tulfo, nga mga kargador. Pero lang tawag lang mga kargador. Grabe nga mga kargador, no? Araw na, kargador na. Tawa nyo lang. Gina-discredit nyo na sila yahaw. Ay kamo kabalo nga dihama kang iban sina nga mga kaopdana nila na nagkalamatay bangod sang pagpangapin sa aton pungsod kontra insurgency kontra insurrectus o kun sa mga Espanyol pa insurrectus daw mga ka-K5 tapos ang balon mo imo nga inang kargador ka mga kwansinyo man ano man kamuman o hindi bala sa mga leader sang aton sini

0: Armed Forces of the Philippines. Nugay ka mo abis ang inipokrito, nugay ka mo abis ang pasinusinuda. I-acknowledge na sila kay bisan amulang na sila. No, mga ka-K5. At least may mga paninduga na di hamak nga nagapati kuya sa mga maris ikumparar sa mga kawatan sa gobyerno eh. Iuganyo eh. O hindi, Blackie Pebandre. O, sa din ka, ikaw abis, sa din ka mapati. Sa sining mga former Marines nga ini o kon sa mga kwan sa mga sindikato nga sindikato nga taga DPWH sa mga sindikato nga mga kontraktor kag sa mga sindikato nga mga congressman kag mga senador din ka mo mapati sa sining mga former Marines nga ni mga ka-K5 kuya kapati ko ni sila mga ka-K5 kay hindi basta-basta. kung si kwan pa kung si actor Ido Manzano pa. Yeah, the Marines is always a Marines. Hindi ba? Mga ka-K5 tapos ipahugon nyo pa filean kaso, muni kasuhan tanan. Pasibangdan nga nagbaton sang Minilyon. Pay na sila naanad sang Minilyon. Yeah. Isan dito na sila sa bukid galagaw-lagaw kaon na sila ya takwan ng taklong. Kakao na sila isang mga balinghoy ito. Kamuin nyo ganit siguro ba? Sini ka mukha yun, gurok taklong kukun balinghoy. Okay, Blackie 500. Iban pa nga mga issues sa kay Marinette Manican. Sini nga, good evening sir, power. Kay Julio Sancho Abilar de Medina. Mayang gabi, Idol John Kapulot. Dapat ang tawag man sa mga politiko nga wala na sa serbisyo, mga san publiko. BBM meaning baby malita o baby bangag magnanakaw. San gani kamo makagraduate kamo gani sa pagka congressman, sa pagka mayor, sa pagka senador? Panawag sinyo gani sir gyapon. Panawag gani sinyo gyapon congressman o kung senador former. Ini sila yang mga former Marines ni sila mga kwan ang balon nyo nga hindi mga Marines hindi nyo pagtawagon Marines yung napuga isang ilik nyo gina kwan nyo na siya man hindi ba? Kay Andy Alhuado John may admayad lang gabi na si mo may admayad gabi parinte kay Jilin Bantilio good evening sir John ang listening and watching live from Bacolod idol kagid ni Mader. Aba, ati sige ah. Kasi makapabakulod ko, ang balunta ka. Ay ma-date kami ni Madermo. I mean, makapapicture kami ni Madermo. Kay John Duante. Good evening, Idol John. Hagunyo sang Kabugaw Sur, Pavia. Okay. Sa kay Alpha. Good evening, Idol John. Kay Samuel Villanueva niya, good evening, Idol John, binangagid nga administrasyon sa gobyerno kay kung sino pa ang magtindog sa husto sila pang ginapahog kagkasuhan para maghipos. Amugani, siling ni Eugenio Palmares niya, good evening, Idol John Duterte, kagidya, okay ah. Kung piliyon, papiliyon mo gidman ko, bino, tutuod lang, no? Personal ko yan, no? Kung papiliyon mo ko, no? Sa subong nga administrasyon, kag sa administrasyon, Tatay Digong, lihamak ka dito, kuya eh. Di ba, Blackie 500, ikaw may papiliyon? Ang subong nga administrasyon o kung atong nagligan niya kay Tatay Digong? Kuya, kung papiliyon mo ko, ha? Sa insakto lang ganyan, ng wala bla bias, no? Papiliyon, kuya, pili ko tuya sa kay Tatay Digong eh. Lihamak nga. Kay Tatay Digong to ya damo to siya sa maging panghimo para diri sa aton kag ini halandumon ang maging panghimo niya magluwas lang gid siya ginapasibangod yung nagapamatay sa tawo maka K5 pero damo siya sa maging panghimo nga gina-enjoy subong sang aton nga mga pumuluyo sa Pilipinas. Like for example, ano ang maging pang-enjoy niya nga wala mahimo sa mga nagliligad nga mga presidente? Mga ka-K5, number one, ang free nga college education. Isa na sa gina-enjoy subong sa mga ginikanan kaysa mga kabataan na kutob sa mga state universities. Libre subong, mga ka-K5, basta makapasar ka lang sa ilang nga entrance exam. Libre na dayon imo nga eskwela sa estudyante mo. Ang imo nga halatagan o kumbalayran sa ila, kagastuhan mo sa mga kabataan mo nga nag-eskwela sa mga state universities. ang ilan na lang nga pagkaon ila inugplite kag iban pa nga mga projects da kun ano makinanglanon lado sa no makaki 5 sana sang halandumon kay tatay digong iyana o ano pagid ang tagpulo katuig nga renewal sa mga driver's license, pulo katuig nga renewal sa mga passport, ina mga kaki-5-way na matabu. Sang unang administrasyon, ang mga nagauna to sa unang mga administrasyon to, ang ginapahabok nila, yaka ginapa-enjoy nila, ila kaugalingon, ginapahabok nila, ilang kinitaan, ginapanami nila, ilang pangabuhi, gapanami sila sa mga balay nila, gapanagko sila sa mga balay nila, gahampang-hampang sila sa golf, dumduman nyo, si tabako, hindi ba, ano may panghimo ni tabako? Ang ginimo yung tabako sa unang chimpo, mga kagay-five, tanan-tanan nga mga inang public office, ginhimo yung private, mga privatization sa unang nag-uso sa kay tabako. Klaro na sa tabako? Hindi Ramos, bla? O hindi, bla? Chimpo ni Gloria Arroyo, ano? O damo masunas ang mga kwan, sang mga anomalia. Kinawatay, mga miyembro sa pamilya, yaga pinangawat man kwarta sa kabansang gobyerno. Si First Gentleman sang una, hindi ba? Nangin kontrobersyal man. Si Digong lang wala sang kontrobersyal mong. Ang kontrobersyal niya, pamatay tao. Kaga mga ginapamatay, mga kakay-five, mga adik, mga kwan, mga adik, mga bangag, mga drug lord, mga sindikato. Amo na mga ginapamatay diri sa aton. Mga kakay-five. Hindi ba? Nagdula ang mga snatcher, nagpalahimunong ang mga adik, nagtauhay ang syudad, nagtauhay ang barangay. Daw halos ang mga kabataan, bisan magpulaw sa tiyon sa kagabihon, maglagaw-lagaw mga kakay-five, safe na safe. Subong anong nakatabo? Kita niyo tong bata sa nagligat to, kapakal sa Changi, cellphone niya, ginalantolantaw, yan, gudugay, isubnit lang. Teko na ko, papiliyon, ginmanaw. Sa diin ko, abing, ni simpre kay tatay digong eh. Hindi ba? Kamon, hindi ka mo pili ako sa bangag. Yung dapuga. Sa pagkamatuod lang, ti ako, ginman na trutudo, magkunin pangampanya siya sa nagligad nga 2022 ng eleksyon. Sa kay bangag. Kay abi ko, mayad. Abi ko, mayad, kay manya, ginupdan man sa ni Sara Duterte mo. Hinulsol, man ako niya nga. Mga kaki-five na sagip ako kapinangampanya siya, galing kay binangag, imanggali nga pang-gobyerno. Hindi ba? Magluwasin na mga kaki-five, damo pagid siya sa mga hinimuan nga hindi tayo malipatan. Kag madumduman tagid niya si Tatay Digong, hindi ba? Ang subong niya, ano ang iyan hinimuan, di? Ang magkanto sa eskwelahan, kita, galing kay hindi ko na makita, subong eh. Nagkanto sa eskwelahan, pagkatapos, nag-lecture sa mga kabataan, gagmay bla sa kinder bla, gin-istoryahan niya parte sa, kwan, istorya sang pagong kag ni Unggoy. Siya niya, ito po, siya niya pakita, yung picture niya, ito ang Unggoy, ito si Pagong, may nakita sila na isang puno ng saging. Tapos, yung puno ng saging ay inaanod ng baha. Saan ba yung saging? Saan ba yung baha? Tungkol sa flood control project na to, gali. Amo na yung ginahimo ka, presidente. Hunis, tigarapon ni Santisima, Santimuson. Mga kakifay. Kung hindi, abi, binangag na klase isang panggobyerno na. Sa kay Yolanda Diamantida, mayong gabi man, shout out, Jimmy Luxin, shout out man, Drastaka Saruima Castro Kabilan, shout out man, Yolanda Diamante, kay Jerica Gilyergan, Muyula Maravilla, shout out, kay Vicente Villanueva Latigo, shout out man, Arbisinta, gali, no, baby girl, shout out man, kay Manny Dapat, yung gabi idol John, kung ako siling yung lantaw, maglantaw. Wala na nila ginarespeto ang laye diri sa Pilipinas. Idol, ara gid dabi ang puder sa inang ila. Amo gani, why na? Wala na sila nahadlok sa Supreme Court. Mga kakifay, pati Supreme Court na lusubo nila na mo. Supreme Court na lang ang akong ginalantaw yung mga kakifay. Ang ginasaligan ko subong ahinsa sa gobyerno, ta Supreme Court na lang. Amo na gid lang na ginasaligan ko nga kwan ahinsa sa gobyerno. Ang ginasaligan na ito na ombudsman, lawlaw, ang ginasaligan naton mga kakifay, mga sandigan bayan, lawlaw ang ginasandigan, ang aton nga ginasaligan nga abi naton credible pa, may credibilidad, intact nga credibilidad sa NBI, waay na subong. Hindi na. Si IDG, oh? Police kag military, may lang gani subong kay ang police kag military subong steady pulso lang, gapahimunong lang. Waay sang totally nga announcement. Pero nahadlok lang galing mga kaki-five kay ang mga lideres sa aton nga mga pulis kag military, ara mga kaki-five bastante masapahamham sang binangag nga klase sang administrasyon. Oh? Pero way kamo kabalo sa mga rank and file. Gahipos lang ang mga rank and file, basip lang kadlaw, kibot lang kamo. Ah? Oh, hindi ba? Oh, sa kaya George sa Lobrico Yolalyo. Mga kaki-five, inang shoutout man kay Rampark Mendoza, Minhamin, Binhamin, Papio Torres. Dali gila nga, balikon ta kamuliwata sa aton nga mga followers kay may ara na makitaliwat nga flash report. O. K5 News FM Flash Report. Oh, duwa na ka-drug by bus operasyon ang flash report. Ari Pagino, sa pagin ni siya ka-graduating nga criminology student. Mo, grabe ba? Graduating nga criminology student mga ka-K5, gin-drug by bus operation dakop. Oh, sa nga aton nga mga pulis, over-ber, check na to ng flash report. Nagikan kay ka-K5 Aaron Lloyd Refoyo. K5 Aaron, go ahead.
1: Ka-K5, kado by bus operation ng drug enforcement fail.
0: Okay. Daligid lang, no? K5, Andre, ikat, anay, bina. Oh, tapos, tawag iliwat. Oh, nga mo niya pirming signal ni K5 Aaron man. Sa iban nga mga reporters, dumayo man. Ano nang ginadalay na nga cellphone man? Hatag abis ako na kailisan tabago na baklan bago abis cellphone na. Para nga magdami ni signal mo nga, wain pa ni, oy, papag-ilisin, ano, kapur nga. Sige, go ahead, K5 Aaron.
1: K5 John, kamusta ang ato ni signal?
0: Proceed, sanag pa sa palabuton mo.
1: K5 John, arestado na rin ang isa ka graduating criminology student na kinanduwag ka mga individual sa Dinpatigayon nga drug by bus operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6. Mm. There is a May Zone 1, Barangay Takas sa Haro. K5 John, karga pamati sa aton. Ang mga nagkaradakpan, may isa pa din ganun nga nakalakit na isa ka minor de edad nga si alias Fritz, 17 anyos, taga distrito sang Haro, hanggang graduating criminology student mo si ginkilala sa alias nga si Angel, 24 anyos.
0: Naman Angel lalaki? Angel lalaki?
1: Yes, lalaki ni.
0: Okay, o, klaruhon ta ha. Alias Angel, pero lalaki ni saya ha?
1: Yes.
0: O, sige, proceed.
1: Tapos ang isa nga babae ding nadakpan mo si alias Karen.
0: Ah, may babae pa rin. May babae pagid galebo silingon tatlok bilog kladakpan eh.
1: Yes.
0: Okay, so duwa ka lalaki, isa ka minor kag isa ka babae.
1: Yes.
0: Okay. Sige, proceed.
1: Information kon sa rin ang nakatransaction din police officer buyer sa mga arestado. Isa ka plastic surgeon sa Patihan sa Cebu. Adri mismo sa sunod sang kuloyan ni alias Karen. Talaga pamati sa aton. Ang location din naton, diri sa may Takas, Zone 1 Takasaro, diri kabla ang tulay, di ba? Nga palapos ka na dito sa may pagsangaan, Babia, bla?
0: Oo.
1: Ipan John.
0: Ah, muna da.
1: Diri no? Siya sa may...
0: Sa may unhan
1: diri siya sa may floodway.
0: Unhan sa traffic light?
1: Yes. Sa floodway, pasunod pa, dulhog ka, Ipan John.
0: Ah, lapit na sa kwan? Lapit na da sa inang slaughterhouse?
1: Yes.
0: Okay. Sige, proceed.
1: K5 John na recover ang masobra lima no ka mga na plastic nut pipe. Ang bagsa ni kita nga plastic nut pipe
0: mga binugkos. Why kada sang live feed? Why?
1: Sigadong ato nga signal ka K5 John.
0: Ate sige lang. Hindi
1: kita ka set picture ka video ka K5 John.
0: Okay sige sige. Audio lang tanay no. Sa on air lang kita tanay sa aton nga mga tagpalamati. Go ahead. Proceed K5 Aaron.
1: Okay, K5 John, the reason recover sa operatiba, doon may masumbra din yung lima ka mga bugkos. Pag sinigit ang bugkos, plastic ice wrapper, yung gamit.
0: Oh, grabe.
1: Sa suspected sa buhay. Tapos may
0: nagmadabo
1: ang mga binulto-bulto sa ginapatihan sa buhay ng person ang na-recover, no?
0: Ara da may picture na sulod, may ginsend ya ikaw nga picture ay sulod na. Di ako BK500.
1: Yes.
0: Picture.
1: Sige, ari pag proceed. Walang ginsulod ya BK500.
0: Go ahead, go ahead. Proceed.
1: Maglumas tira sa mga drug evidence sa Cliff. Ital weighing scale na by bat money may kwarta nga bilang to be proceed sa illegal nga droga kagduha ka mga cellphone, no? Mga touchscreen ni K5 zone, may lighter, kag may drug paraphernalia, dali nga doon kita mo ng dostrong yung device toter. Kaya nagamit isang kogin ka K5 zone na...
0: grabe ah. May toter. Paglibot silingon, dira mismo sa lugar, nagaro-ro ang mga bilik sang ilik nila da.
1: Kung nang tawon, based sa mga evidence na na-recover, may posibilidad. Kaya kung nang tawon man naton, may digital weighing scale, may posibilidad man.
0: Garipak.
1: Kasi lang nag-repack ni sila,
0: May garipak pagali sila da, no? Bangod kay may mga digital weighing scale. So ining pinutos gali ni, hindi gali ni kasi nga sa Shea, kundi kwando ice wrapper.
1: Yes, sa K5 zone.
0: So pila ka kwani, pila ka putos ni, tatlo, apat?
1: Sobra ni sa lima, sa K5 zone, ang mga binugkos.
0: Grabe ba? Oo. Daw kalamay lang ba? Daw pinutos lang sa kalamay isang unang at tagpisoson ba?
1: Kari ko nang tawon mo ka K5 zone, mga binugkos. Kung nang tawon mo sa layo, daw kalamay.
0: Mm-hmm.
1: Pero tiko na-examine, ikaroon sa forensic unit, lahat na mabalaan ko nang ilang matutuod nga ang ining substance niya, aring nga na-recover risk ng police.
0: Okay.
1: Gintingwaan pa man nga kwa statement si alias Karen, pero nagpamalibad na sa nga maghatag sa komento, napamangkot naman kaina si Angel, ining, graduating criminology student, nasa linya nga sa muna, gagamit iban sa sangsyabo. Pero sa pagtuyo ina magbalik sa klase, tinaguntat niya sa muro sangsyabo, kay di gani, handom niya, tiba si magpolis man, kay criminology student, sa kadaan mo. Tibudlay na niya, kung magpolis niya, kay bahala sa kasuyok, tibudlay na.
0: Timon, sa nga kwa ni Imon, sa nga ano gani ni, ng police pusher buyer, may na kay pagusto sa ro na yun samtang gan.
1: Tila yung man sa una ka K5 doon ng polisya, pwede kaya kahigo po. Kaupod ka ba sa mga adikto, sa Roman?
0: Subong hindi na pwede. Subong hindi na niya pwede.
1: Hindi na pwede, yes.
0: Kaya kung ikuan ka, kung i-drug test ka, kag magpositive ka, kakas ka sa servisyo.
1: Yes.
0: So,
1: subong,
0: ako na mo gali, ang subject sa drug by bus operation, amo ini ang babae nga si Karen.
1: Yes, sa K5 zone.
0: So tapos, nasakpan lang nga natabuan nga ara mandira si alias Angel, nga muni ang criminology student graduating.
1: Yes, sa K5 zone.
0: Tapos,
1: yes.
0: Natabuan pagid nga ara pagidira ining minor di edad.
1: Yes, may posibilidad sa K5 zone.
0: Okay, so ining si kwan ining criminology graduating criminology student ni taga di ni ha, taga drama staka, so taga lain siya ng lugar.
1: Nag-start niya sa K5 John sa barangay San Isidro Haro.
0: Taga San Isidro, alit tila pitay malang nga tabok na pwede ka kapang laktod sa may kwan mong sa may niya na dapit lang lagyan. Lapos na to sa San Isidro.
1: Yes, correct yet. Pwede ka na ka shortcut sa K5 John.
0: Pwede ka na kagi. So lapit lang man ang tarana. Ito paray malang barangay Takas kag barangay San Isidro mong.
1: Yes.
0: So ining minor di edad ya taga diin eh?
1: Taga distrito man sa Haro ka K5 zone.
0: At taga Haro pero wa imbalaan ko na nung barangay.
1: Based sa information nga na-receive ta, taga distrito, taga barangay San Isidro Haro man sa
0: San Isidro man. Upod sila guro ni Kwan eh. Naghagaray sila gurong duwa ni isang criminology student eh.
1: May posibilidad sa K5 zone kag follow up na karon kay Police Captain Glenn Soliman ang deputy chief kun ano gid ang connection sang duwa nga ini kay alias Karen sa naging kasa ini nga drug by bus operation.
0: Ining si Karen ni taga dira gid sa may zone 1 ara gid balaya iya na balay ang gin subject no sa nga ato sini nga mga pulis.
1: Yes.
0: Okay, ano ni may bana ni kun dalaga ni?
1: Kay 5 John verify ta lang karon ito ay sa gambal kay ina no during sang pagpamangkot naton.
0: Gi pusgid.
1: Nga gi pusgid to.
0: No comment.
1: Kay 5 John ay blouse labda sa imong nga matamis ka mga tingog
0: kadaw araw sa mga... araw na naman man nga ara naman nga si Karen naman ang request naman ada sino naman ang criminology student.
1: O pwede man na request man ni Angela no but mabati gusto niya bati ang tingog mga pang
0: diba.
1: Pang superstar na sa K5 John.
0: Gadagsa naman illegal nga druga oh. Bago lang tos dumanggas man to, dakpan man to, subong ari naman drin man takas ni sos kahuluya man Maria ihunis tigira po ni Santisima. Sa may barangay takas man sa may zona uno. Da may dapit da sa may kwanda sa may taytay da patabok pagkantos pabiya.
1: Yes.
0: Oh. Te, but, tapos sa pagkadamo-damo sang stock siya ba? Binulto-bulto niya o hindi niya kay siling nga sashi-sashi lang niya?
1: Kung nantawon mo ang location pala sunod rin sa balay, makabig na sa strategic area gid nga aman. Kay magkinanan mo pa yung maglayo siya abi sa highway, estimated mga 150 to 200 meters ang halindi pakadto sa may highway. Kung nantawon, hapos ka lang mamutikan once nga hindi ka kilala sa K5 zone sa ining area. Pero ti, amo na, bisan nga ara sila sa pinakamatanda nila nga mga batanwan still no natiklo sa gapon sa paridad sa King Five Don
0: sulod loan gali ni dito ni sa like for example kundi halin kada sa may inang kuno kuno si One Road na da no tapos matabok kaya pagadto dito sa may Pavia sa diin ka maliko da kun halin kadri sa may siyudad o sa may barangay Takas pagadto sa ang dalan sa may Pavia. Sa din ka maliko sa diin na sa dapit sa tuo ni mga side o kun sa wala kun halin ka sa may Takas.
1: Kun halin ka diri sa may Takas sa K5 John kun maghana ka pasaka taytay pala pos pabiya diri kay paliko sa may tuo.
0: Sa tuo.
1: Sa K5 John. Sa floodway kun tawo nila diri sa may floodway.
0: Ati sa kwan gidi lapit kina sa kwan da sa may sa may uloonhan niya na daara dang kwan mong ara da ang ano ganino Slaughter House no pero before sinasang Slaughter House gali ara da patuo ati kwa na da do medyo uma na da gawa mong sirudlon ginada mong kay kagi do sulod pagpagampanya ko mong
1: yes
0: oh ang balay na sa may pulo punta na gawa da nga do nagasulo-sulo gawa nga balay amo nga balay
1: yes
0: ayo da po gagi do
1: ining may puno sang ano na ganing mas nga prutas kini naman
0: oh may kwa na da may kahoy
1: iba. Iba.
0: Oh, may iba na da, oh. Maria na, ihunis, tigara po ni Santisima.
1: Basi ko mapukse ka pa isang iba, nakakipad ko,
0: wala, wala man, pero nakasulod ko da. Kag nakapangamusta, gid eh. Basi na pangamusta ko pa gani, guro na siya. Oh, laban-laban ka panago na siya, gid eh. Niya si John Kapulo, tigara mo pangamusta sa akong karoon. Abo, tigara nga, basi ka panimaho ko ni Druga. Sulod ko na kapag-ampanya. Oo.
1: Ti, amo na sa K5 John. Yung na-request ka nila. Imong nga manami ka tingog.
0: Daw, hindi makugid makabalibad. Gina masyado. Pero daw nahuya ako kay Manti. Siyempre, mga taga-takas nga daan ni sila. Mong kabalo ka naman. Daw, budlay na announcer kita nga daan niya. Mong announcer kita tapos masingir pataya. Daw ka lauay balahaw. Daw, hindi ko mag-kwana. Ikaw gana sinayang

0: sige, sige, sige. Te, ano, anong tsansa nga may paghinulsol ning tatlo ni? Do may tsansa? Ah?
1: Kung may posibilidad yung mga kakifab dyan nga may nulsol sila, ano?
0: Oo, oh, may paghinulsol. May tsansa nga may paghinulsol.
1: May tsansa, kakifab dyan.
0: Mm. Te, Mayo, very good. At least wide na sayang ang akon nga kanta. San roli bago ng tabla kong kakanta ta.
1: Subong kaki 5 John.
0: Birti kan lagu lagko galin no tapos daw ano na daw mga bugas pa kan lagko yo bilog-bilog pagalin ha kay 5 Aaron.
1: Yes, granules pa niya ganit kay 5 John. Do ka angay gani sa takos ang butil sang bugas bla.
0: Ayo gani ang mga bugas kan lagko na oh. Basi nagsala lang ka mo, basi hindi na siya. Bo, basi bugas na. Hindi ma.
1: Wala niya sa examination sa Regional Forensic Unit or sa Crime Lab. Kung ano ang mga resulta yan ni Kaki 5 John. Either siya bo o kung illegal drug.
0: Basi bugas na bla o hindi gani. Basi kung kung na bla, basi tawas na.
1: Kung nang tawon mo na sila yung kay 5 John, makasineng ka nga. Ang una mo ganyan ang perception, ba si tawas na yun. Pero ito may ginatawag kita nga mga proseso sa pag-verify sang kung ano ang na-recover sa pulis ka kay 5 John.
0: Laban-laban. Balikon na ka na karoon na kay gusto ko mabalaan ang market value niya. Laban-laban, million na naman ni mong. Laban-laban, million na naman ni. Kay 5 Aaron.
1: Kung nang tawon sa kay 5 John, may posibilidad yet.
0: Oo, kay sino ganito naghambal nga nagmahal na kunong illegal nga droga man do si Mayora Isacho bla mo. Hambal ni Mayora Isacho sa niya nagmahal na subong ang droga kay kuana. Budlay na pagitaon. mo na nga grabe subong ka kuana laban-laban ni milyon naman ang balor ya sini. Oo, kay Pai Baron.
1: Yes, may probability kay 5 soon. Tanam estimate based lang sa marantaw naton kay Diaton. Madugay na kita gawin sa ating operation. Mga matamata. Tabla may sursobra minyo sa K5 John.
0: Oo, pariyo man. Pariyo man sa mga kwan, sa mga manugbaligya isda. Bla. Pagambal mo sa manugbaligya isda nga, gaya ko sa kilo, balaan lang kong pilak bilog, ilang nga ihatag si imo mo. Amo man sa kwan, sa imo, kay ti pirmi kaga upod, makwan mo na, matansyar mo na, kung ang kadamuon niya, kung pilak gramo ang bugat niya, hindi ba?
1: Yes.
0: Sige, sige. So, balik ko, nakakaroon na hindi maghatag statement si Inday Karen?
1: Hindi, naka K5 John. No comment, no comment.
0: No, no comment. Si Kwan, si Toto Angel. No comment?
1: Nakahatag na sa sanggamay ka K5 John. Kagagin natin ito na uya siya. Kaga mo man, ang isa nga lang nakakuha sa statement. Kay minor de edad pa siya ka K5.
0: Minor, hindi na lang na yung minor de edad. Yes, sino gani alias ni minor na? Sang minor de edad?
1: Si alias Fritz.
0: Okay, sige. So, ang importante, naplastar tang balita. Pila ang kwan, pila ang bypass ay amane nga gingamit?
1: 10,000 pesos sa kinon.
0: 10,000?
1: 13. 3C? Yes, 1-3.
0: Okay, sige, sige. So, sige, balikon na ka na karoon ha. Kung anong may mga follow-up na karoon ha, kay 5 Baron. Salamat, kid.
1: Kaki 5 John, bali 14,
0: 14,000. 14,000. Okay, sige, sige.
1: Sige, Kaki 5 John, ibang kanyang mga detalye, ibantayan lang karon sa Dilimadog, kahit na ito makakwa sa information through interview sa natong dance of RPD 6 na 3-5 bus operation. Ini nga balita, inadurongin sa kaaluan sa Mighty C, alkaline based na vitamin C, sa raging nga nagpapasok sa ato yung immune system, kaya nagkapahilway sa ato nga lawas sa posibleng nga mga balatian. Ini si K5 Aaron Refoyo kopod sa patron sa K5 Bacoy para sa kampiyon na balita sa Serbisyo Publiko ng Karingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita. K5 News FM Flash Report. K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
0: Dapatan mga K5 Flash Report nagikan sa patrol. Ikaduha na nga Flash Report. No? Una nga Flash Report sa Dumangas. Drug by bus operation. Mga ka-K5 subong. Mga ka-K5 mari naman. Sa may barangay Takas naman natabo niyo. lain pa kay estudyante pa, criminology student, pwedeng isa ka na dakpa, no? Tapos, ang subject sa operation, isa ka babae pa. Ay, Maria Yunes, labalaban ba? Sikun, makita ko ni Churaya ba? Sibla kun makuan ko pa ni? Ma, inang, ano ganini? Mamukhaan ko pa ni Blaba, sikun makita ko pa ng masurusugata ko pa ni Pirmi Blaba. Ah, ining subject sa ginhiwat nga drug bypass operation sa ato sining mga pulis. Pira sa may barangay Taka sa distrito Sangharo, mga kakay-fay. Ang mga barita, standby ka mo kay Barikaita Dugay-Dugay sa iban pa nga mga barita kay informasyon. Grabe, gabaha na may ilegal nga druga diri sa baha aton sa sudad sa Iloilo, mga kakay-fay. Oh. Ang mga barita, ang inubatan ng builog na ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang mga kakay-5, ang D3 Bio, isa ka superfood supplement na ginimugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil, kag vitamin D3 nga pareho may maayong natural antimicrobial properties, labi na gid kontra sa mga virus sa pareho sang dengue. Ang medium chain na triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil, nga halin sa or nga parte sa D3 Bio, ginahimo sa aton nga lawas into monoglycerides kay isa na din nga tawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin, mga kakay-5 nga halin sa D3 Bio, ang gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kay pinakakusog natural microbial sa aton nga kalikasan. Pinapanami man sa D3 Bio pinagi sa medium chain na triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas, isa na siya ka-fatsoluble vitamin, mga kakay-5, nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung nadinggi ka. Ulalabot, sinagin na panami mas ang D3 Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation. Ina sa mga kakay-5 ang nagabulig, agud malikaw ang lawas nato sa bleeding kung na-impiktar ka na sa dinggi. Ano pag inahulat nyo? Noong nakita sa klinika D3 Bio, the superfood supplement, para layo kita sa mga balatian. Mga viral and bacterial infection, sipon, hilanat, ubo, trangkaso, mga nagabalik-balik na ubo, basi may TB, Canada, no? Kagiban pa nga mga balatian, labi na gid ang dengue virus, kagiban pa nga mga viruses, kag mga bakterya, bacterial infections, mga kakay-5. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-klinika D3 Bio. Aton nga oras, las 9 en punto.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
3: Goes to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
4: Victor Wembanyama with the post.
2: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
5: Corner, Brunson fires three-pointer, it's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
2: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
6: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton. makabaton ka mo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululikan.
7: D3 Bio.
8: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo nga tayo.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masa Liga
9: Epektibo
10: DTX 500
7: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako yung magpapili ng alerto DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata
7: DTX Coffee Mix.
12: Mga butika
7: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
13: Sa una yan niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule 3 10 after 1 week nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
12: Mabaka mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
6: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
1: Mami, itigil ang drama.
0: Angeline,
1: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
0: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miag-aw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalaba!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang Extel!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca
10: at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: Nga agapamati ka sa K5 News FM.
13: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow!
17: K5 Nightwatch June Alujado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
18: Balik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaragad. Oras aton karon nakalabot kita sa 11 minutos nakarigad sa alas 9. I-check na nato ang mga pira na ka mga detalye sa mga balita nagikan sa aton nga mga ka-K5 reporters mga ka-K5. Now nato na check ang report ka informasyon na nagikan kay ka-K5 Kim Kaluyo. Kay Rampart Mendoza, galida mo yung gabi man, shout out sa kay Shane Tan Silia. Shout out man kay Eds Bailin. May gabi idol, shout out sa bagong silang Caloocan City sa Team Raygas idol. Salamat. Okay? Kay Vincent Robles Vlog, may gabi. Oy, pare, may gabi da. Kay Jan Duante, shout out man. Mayang gabigid. Kay Ryan Miraflor Orda, good evening idol, pa shout out lang sa parents ko nga pirmi nagapamati sa imo Yolanda Orda, Kagrolando Orda, Lumina Phase 4. Salamat idol. Okay. Mayang gabi na da kag kay Paripax ngoda, mayang gabi man. kaysa tanan nga grupo sang Prime Basketball Club mayong gabi. Kaya Grace, sa Hilo Idol, greet ko lang sa Campano family, sang Tuog, Leon, kag Arzaga, sa bata ko, Dodds, Dudok, Inday, kag kay James Arzaga. Salamat, kid. Chodorico Muspa, shout out man. Nice song, galing mo. Siling ito ba? Do, ba na, may ara nga na namitan sa akong kanta ba? Mani dapat niya, gwapo gid, kuhang-kuha mo gid ang kanta ni Willie Garte, idol ba? Abababa. Kay Andy Pags, siya bangag, siya bangag. Silinya damo gid siya silinya sang bangag. May gabi, Nancy Dibiado, kag may gabi man kay Romy F. Espada. Kag sa kay Hazel Mayer, may gabi da sa kay Madam Hazel Mayer. Yada, may gabi. Salamat kay gali sa kay Laila Binyas. Ihada Laila Binyas, thank you so much. Check naton karon ang mga detalye na sa mga balita upon kita sa patrol with KK5 Kim Karoy. K5 Kim sa kampyon nga report. May kang tanan sa sining hot force operation sa isa pa ka suspect nga nagpatay bala mga KK5 sa isa ka lalaki na sapuan sa may floodway haro. Ang padayon sa Gapon ang hot force operation. Check na to ang mga detalye sa mabarita upon kita kay KK5 Kim Kaluy.
3: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
18: K5 Kim, go ahead.
8: Sa karon ang hot pursuit operation or follow-up operation sa Iloilo City Police Station 3 sa isa pa ka suspect sa pagpatay kay Shane sa kaso 34 anyos nung tumandok din niya sa Isabel Negros Occidental. But actually, no, medyo madugay-dugay naman, kontinuig naman nga nagatinir dira sa may area sa barangay Balabago Haro. No? Mm. Actually, ang inang ginatundugan sa nga dira nga mga balay, natawag na sila actually dira nga mga informal settlers sa K5 zone sa Sananya area. Bali, ang pasada at kaina, no, pasapula 7 sang aga, mga around 7:40 at inasapuan, no, nag-autaw-utaw dira sa may floodway sa area nga sakop sa Balabago ang ining bangkay sa biktima nga si Kaso Kakifaiva John. At accordingly, nagpadulong man dito ang kapulisan sa Iloilo City Police Station 3 as well as the scene of the crime operative sa may area agod nung apadalman o kung nag-investigar sa nasambit na insidente. Kaya actually nga nagbangkay, mayara balasang sila sa dughan na tuga, no? Sa pagkatiro o kung gunshot yun, tumbaga kita dyan. Kaya aside from that, mayara man siya sa mga multiple injuries, no? Sa nagkalainain niya parte sa lawas, kag may fracture man, no? Kung bali balasaya siya na yung natoo na kamot kay 5 June. Accordingly, sa iladra nga pagpangusisa sa may area, may ayara sila, no? Nga, ang mga pumuluyo dito, nakabati isang isa ka lutok sa kipa doon, kag mayara, no? Sa nagsinggit nga si Guada kung usog ta. Pero ang mga tao dito sa may area, sa sila natin ka napuro pamangkot dito, tawag na, no? So, ibaya nga bayin, nabali na, tawag na, no? Wala man sila isang ibalukon sin ogen to pero may ara man yung sang iban kati nang nag-point out man no kati ang tupad balay man actually sang biktima upon ka barangay man dala kasi sa John ang nagsinggita no and accordingly dumayara no sa sang daan nga hilugot anon kasi sa John by the way no, ang suspect mag-utod na sila no, ng mga lalaki buha kasi sa John kasi nagatinira man malapit dira sa ganatinira na sang ining biktima. Accordingly, Minister sa Inasyon ng Information, nakuha man rin na ito, nga ti, no, ado, problema, bla, ragaway sa duta, kasi sa doon, despite gani, no, nga ti mga informal settlers na sila, pero may mga, inaway sa, kung kumbaga, may mga pag-raisay sila, regarding dira, kasi tayo ba, doon, at ika ina, no, sa pagpatigayon man niya sa investigation sa kapulisan, pinatulid, no, nga ang ining duha ka mga suspect, ang, kung ining duha ka mag-utod, ang suspect na aresto una, no, ining si alias Blom, 44 years old, kag ang utod din lang sa inisubong, ang padayon, no, mag ginapang tatungod man sa iya, during a participation sa nasabi pa niya nga si Med 35 June. Mm-hmm. Kaya accordingly, si Saya ang temporaryo nga nagating na sa lugar. Pero ang may ara niya sa before sang ito ba nga, no? Partner man, kapag may around 50 anyos na, no? Na bata nga may special needs. Pero bulagay na sila, no? Sa iaanay yung isang iya asawa at 35 June. Kaya mo na nga, wala man rin mag-expect abi ang mga pumuluyo dira sa area kaya hindi man yun abi ang naka-evidence ng pagsindikanay or from time to time grabe nga nag-inaway yun dira sa ilang lugar at 35 June. No? So, parang bulahan ng reaction sa Iloilo City Police Office upon ICPO nga ti wala pa lang yung malabutan sa 24 oras yung dadakta na ni isa sa mga suspect kag they're trying no nga makapture pa niyo kung madakpan pa ang utod no kung ang isa man sa may involvement no kung kailan kanan sa nasambit nga pagpatay actually based man sa information nga allegedly no yung pagbong mo nila dito sa may suba kasi pag gano'n kondra sa may floodway ang ining niya biktima kasi natay niya naman niya may nakakita ang kapagkaaga sa kita doon nagutaw-utaw na sa dira sa may area kita doon.
18: Okay. So, mag-utod, galing suspect, ang isa na dakpan, ha? Ang isa mo pa rin na palag, yes. Nagpalagyo?
8: Yes, kaya John.
18: Okay.
8: So, sa karon, no, nag-coordinate man ang siringa kapulisan sa Iloilo City Police Station 3 sa pamilya Marilino sa mga suspect kag parang na ma-convince na pwede siya mag-surrender sa K5 John sa atong siringa mga otoridad. At karoon tiyo doing pa no, ang pag-follow up din sa atong siringa mga kapulisan agod yung mahatagan man sa mustisya ang kamatayon ng biktima. Upon sa patroon ka K5 na po, SL Malay, Kuramansi ka K5, Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
16: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon Report.
18: Abatan mga K5 report, kaga impormasyon na gikan kay K5 Kim Caluyo. Muna ning sitwasyon subo nga pirti na kapigado ga pinachanay pa kamo inyo. K5 Andre. Naka kuno hindi na maka hindi na makahulat pa nga mag dapat kuno bla simple lang cool lang bla. Hindi bla. So sa ato sila nga pagpangalagad mga K5. Sailo kita sa iban pa nga mga balita kag information. Sailo naman kita sa mga report information nagikan naman kay K5 Jenny Kayo na nagikan sa Iloilo City Hall. Si Vice Mayor Labla Barunda gali ma kuana no. Ma pungko na gali nga inang kuan. Acting mayor kag nakapungko na gali subong adlaw. So good subong adlaw. So galing Buaste Biyernes wala opisina. Sa makapungko, so balik sa Lunes. Kaya mabalik pa diri si Matit Naton, mabalik diri si Mayor Isa Trinias Chu, diri sa Iloilo, sa daw sa Pitsa 18 pa. Lawig-lawig gawa pungko ni Vice Mayor Labla Barundane bilang acting mayor, mga KK5. Samtang may mga kwan, mga empleyado sa City Hall, mga KK5, gin pang patigayon ng random drug testing. Kay daw halos ang illegal nga druga subong daw. Gakwa naman, garampant naman, gabaha naman illegal nga druga diri sa sudad sing Iloilo subong kag sa probinsya. Gere check na to ng follow-up report kag informasyon. May nag-positive gid man. Dari mga detalye sa mga balita upon kita kay K5 Jenny Kauyunan nagikan sa Iloilo City Hall. Kay Jenny sa kampiyon nga report standby.
16: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon Report.
19: Kaki-5 June, nagiwat sang random drug testing ang Iloilo City Government subong adlaw, Hunyo 11, 2026. Kapina 2,000 ka mga empleyado kaki-5 June ang ginpaidalom sa random drug testing. Nakip nandira ang mga contract of service, job hires kag regular employees. Inikabahin kaki-5 June sang implementasyon sang Executive Order Number 2026-037 nga drug-free workplace policies ang Iloilo City Government agud mapasiguro nga ang mga empleyado sa City Hall ang may integridad, professionalism kag responsibilidad. Nibaloan nga sa telikdan ni K5 June, pila ka mga empleyado sa Iloilo City Government ang nadakpan sa pila ka anti-drug operation campaign sa kapulisan kag nagpositibo man sa paggamit sa illegal nga droga. Kag ini nga balita ang nadulon sa inyo sa DTX Coffee Mix, nakakapikana na ka detox kapareport na gikan sa Iloilo City. Inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampanya na balita sa serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
20: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
18: Samtang dugang naman nga mga balita, hali naman sa kay K5 Karen Badilla. May kang tanong mga K5 sa sining ginaligar nga patrolman nga nagtuyo nga magpanghimuloso. In-file lang siya kaso pero nakapiansa siguro ni kay

0: Police Colonel Wilbert Parilla, ang director sa Iloilo City Police Office o ICPO, ginpahayag sa ni K5 June nga nakadepende naman sa Regional Mobile Force Battalion 6 o kung ang mother unit sa patrolman ang pag-file sa criminal case. Kag igasunod naman ang kaso nga administratibo batok sa suspect. Sunod diri kay Colonel Parilla nga ti wala dapat sang kahadlukan ang victim kag pamilya sini bangod nga wala nila ginatolerar no ang amoy nga hilimuon sang pulis. Kung mahibaluan nga ang suspect amo si alias Lee, 29 anyos, kag residente sa Purok 4 ng Kabaluay, Lanao del Norte, kag assigned sa 62nd Company sang Regional Mobile Force Battalion sa Banwa sang Kalinog K5 June. Kag based diri sa nakuha natin nga information, nga gin-assisteran sang victim ang ining suspect sa room 18 K5 June, no? Kung sa diin nahamtang ni sa third floor sang pension house. Tagpag-abot sa kwarto, naglampaso ini ang biktima kag nagsulod naman ang suspect. Pero nagwa sang makadali ang suspect kag nagbalik naman sulod sa iyang kwarto kag ginlakan ang pertahan K5 June. Kag samtang gina-explain sang victim ang room rate nila K5 June, hinali lang ini ginhakos sang suspect kag kwersa nga ginpahigda sa katre. Ginhaylo pa ni isang babayi ang suspect nga mabalik lang siya bangod nga mapadede siya anay sa iya tatlo ka bulan nga bata K5 June. Kag diri na ginpahibalo sang victim ang iya live-in partner kag nagreklamo sa police station 7 sa diin gilayon nga naaresto ang suspect K5 June. Pero gindugang man ni Colonel Parilla nga ang ining suspect nakagwa na sa presuhan matapos niya nga nagpiansa K5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
2: Ang mga balita ni K5 Karen Badilla, mga K5, ang bulyog man nga ginadulong sa inyo sa kalwan sa Klinika DTX Coffee Mix, nagakape ka na kag nagadetox ka pa. Kaga sumuman, ginadulong man sa inyo sa kalwan sang Extend for Supplement for Men. Mga K5, may makakaklabuwas ka nga nagabulig para sa paghatag extra energy sa aton nga lawas. Kag wala labot sina mga K5 nagabulig man sa pagpanami sang aton nga blood circulation. Rason nga layo kita sa stroke, layo kita sa hypertension. Kag pinaka the best diri kay ginaganami kang nagabakod kay nagabalik ang aton sini nga performance nga maayo. Ilabi na gid kon upod mo si misis mo. Extend Food Supplement for Men, mga K5, kag Klinika DTX Coffee Mix, produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramel Uy. Kinagdagaling tanan-tanan ng mga running entusiasto nga magpasakop kamo sa K5 News FM Iloilo 5th Year Anniversary Fun Run, dalagan para sa mga bululigan. Ini pagahiwaton sa July 5, 2026 sa Sunset Boulevard. Gani magparistro na kag mayara kita nga tatlo tanan ka mga kategorya. Mayara nga 10,000 kilometers. Mayara nga or 10 kilometers. 10,000 bulan. Gandi reward ko nila mo malabot mong 10,000 kilometers. Ano? Labot ka na gurutos Manila si Bolly Button. Hasta sa Amerika, bro. Hasta sa Kwangro. Hasta sa Indonesia. Kung laga nyo, ano? 10 kilometers, mga kakihive. Mayara nga 10 kilometers nga kategorya. Ang registration fee niya is 999. Ang 5 kilometers, mga kakihive, mayara nga 699. Kag ang 3 kilometers mayara nga 499. So muna nga aton sino mga K5 nga inang registration fee. So akuya nagparistro na kuya sa 10,000 sa 10 kilometers kin 10,000. Sa 10 kilometers lakwi na paristro, laganon ko rin bilog nga 10K ni. Sabi nyo ha, hindi ko kaya ha. Ang taon ta. Kritay ta ha. Sa Hulyo 5, mga kakay-5, updan yung mga barkada nyo. Updan yung mga kaopisina nyo, kapamilya nyo, kahagugma nyo. Pati kontra nyo, dala. Mag-pulo pang aki, ganisimo, tikwang.

0: joke lang. O mga kaki-five, ha? Kanto lang kamo, paristro kamo, piti kamo kakanto diri sa personal sa K5 News FM Iloilo Station. Diri sa may fourth floor, San Swan Rose Building, Commission Civil Street, Haro. Kung gani, pwede man kamo makaparistro online, no? Check nyo lang ang K5 News FM Iloilo nga Facebook page. Kung gani, tawag kamo sa kay ka K5 Jenny Kauyunan, ha? O hindi gani, mga ka K5, hala, no? Sige, ha, nyo na, kuha na kamo da. Plus, may number, mada nga ginaprepara, no? Ginaplastar para sa inyo para makatawag kamo. Ang, ano pang inahulat nyo? Ah, may mga exciting nga mga papremyo kag sorpresa ang ihatag sa inyo, mga ka K5, para sa sining aton nga dalagan para sa Bululigan. Why the chimpo dres ato sining pagpangalagad sa ngala sa bilong apwersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka-K5 June Aluhado Kapulot para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagkaliawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!
3: K5 News FM 88.7
4: Champion.
5: The best radio station.
3: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5 Night Drive. Game 5 Night Drive. Game 5 Night Drive.
2: Campeón.
3: K5 News FM.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! Bait pumso.
6: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: May family history ba na kamuhusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang TTX 500
8: ang may powerful compounds
7: na nagapanubos ang imo blood sugar.
8: TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500!
9: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
10: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kun pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag indi lang amo niya damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
11: DTX 500.
12: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar 375.
13: Sa nag-inom ka
14: DTX 500.
13: Dira na lang subong imo sugar.
12: Tigi ka nami isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 nagiti.
11: DTX 500.
7: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
11: ang nagatindo sang imo atay.
7: Basta tindo nga
11: tay. Happy kanunay.
7: DTX 500.
11: Masaligan.
7: Epektibo.
11: DTX 500.
9: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
10: Hindi gid man, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman ibang ka power nga combination, DTX 500 kag may TC man lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang may TC nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
9: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
10: Hindi lamang ina nga problema ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
9: Oy,
10: kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan Sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant
9: ka. Baong budlay?
10: Tingala ka lang daw ka-healthy pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rase sa tiil kag paa, guba dayon ang imo nga kidneys.
11: TGX 500! Nagapalang dulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uno.
11: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
11: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
11: nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
11: DTX 500
7: garantisado.
11: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500
7: ikaw ba na
11: ang may diabetes.
7: DTX 500
11: ang DTX 500
7: ang may powerful compound
11: nga nagapanubo
7: kagga kontrolar
11: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
11: asalika
7: epektibo.
11: DTX 500
9: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
10: Actually, mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip das, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system dako ang mabulig sang DTX 500 kag mighty si agud malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mighty si para malikaw ka sa mga amuning nga mabalatian kag iban pa nga mga balatian.
11: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
13: Magalingin bala ang imo nga uhas.
11: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauha.
11: Si may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo.
13: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
13: Garantisado.
11: DTX 500.
6: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
6: D3 Bio with Vizio.
15: Ako si Ana. Before problema, ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan. Bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
16: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
16: Mabakas, mga butika.
6: D3 Bio.
17: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
16: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
16: Mga
11: may family history ba na kamuusong diabetes?
13: Mag DTX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
13: Mag DTX 500 ka na!
11: Ang DTX 500!
13: Ang may powerful compound!
11: Ganagapanubo
13: sang imo blood sugar!
11: DTX 500!
13: Garantisado!
11: Epektibo!
13: Aramis
11: mo! DTX 500!
16: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
11: Magalingin ba na ang imo nga uhas?
16: Masami nagkapangihi!
11: Masami ginauha!
13: Si may diabetes ka na!
11: Mag DTX 500 na!
13: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compound.
13: Nga nagapanubo
11: sang imo blood sugar.
13: DTX 500.
11: Garantisado.
13: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
6: DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
11: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C.
16: Mabaka sa mga butika.
11: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
21: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Biski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C.
16: Mabaka sa mga butika.
22: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
0: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan, Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag indi matunawan, Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, magklinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
23: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
24: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
25: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
27: Extend Food Superman Roman.
28: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
27: Extend Food Superman Roman.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
29: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog, eh. Ako gali si Erica. Nagatabong suba haro. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
30: Wow, my puso.
3: K5 News FM.
31: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
32: K5 News FM.
33: Bardagulan! DJ Macho Kulit!

0: Vibes lang ya!
1: Bawa lang piko!

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
4: Yo, yo, yo!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
5: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa K-5!
6: Bardagulan sa K-5!
7: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!
8: Ang

0: Pag na! Maxi Nadia ta!
1: Kadamo sa problema everyday, pero magbardagulan ta! Mag-enjoy ta!
2: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
3: Sweet-sweet ka sa ako, ano na iban ka man gali?
4: Hala ka pamantay sang iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
5: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Te, mayo na!
6: Macho Kulit!
7: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan! Si Macho Kulit!
8: Ne! Higo mo di ala chat-chat sa konho!
6: Bardagulan! To the max! Sa 88.7!
8: Ay,
6: K5 News FM!
9: Bardagulan sa K5!
10: It's time to roy! Higa ka dugdug again!
11: Kampiyon!
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
15: Bardagulan!
6: Bardagulan!

You're listening to the best radio stations, 88.7 K5 News FM. Mga ka-K5, maayad-ayad ng gabi sa inyo, tanan-tanan. Luzon, Visayas, and Mindanao. Yan, nagatutok na sa K5 News FM Philippines. Subong ang gabi, mga ka-K5. Thursday edition sa ating program. O, kabalo kita, subong medyo busy man ang aton, subong mga kauturan. Nagapulupahuway. Iba nagapulupungko-pungko na. Kagiba, nagabinaisay ah. May gabi sa inyo, Western Visayas. Well, sa mga gabi, hindi ta magkalipat ang mag-inom sang Extend Food Supplement for Men. Ang Extend Food Supplement for Men, mga kaka-K5, naghahatag ini sang maayong sirkulasyon sa aton nga lawas kag dugo. Tistingin ninyo para isa ka pindot piswit dayon. Kag sa mga kaka-K5 naton, hindi magkalipat mag-inom sang GTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Amo na mga K5 nato na GTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa mga K5. Diretso kita sa aton nga bar, Dagulan, Real Talk Later. Kagsubong greetings tanay.

0: Hello, galing kay Ma'am Christine. Ma'am Christine, mayang gabi sa imo, ma'am. Kamusta ikaw da, ma'am? How are you? And sa mga friends ba natin yung nagatutok sa K5 News of FM Philippines, ha? Mayang gabi, ha? Gag, natamyaw ko man si Ma'am Christina. Oh, si Joseph, ang imo nga anak. Mayang gabi na sa imo, nunoy. Isoy-tisoy nga bata, mga ka-K5. Tamyaw ko man si Ribeline. Kaso nakatutok sumong sa aton mayang gabi si nang Nineth Taso Hermeliosa. Nagatutok man sumong sa aton sa K5 News FM Philippines and kay Nunoy Villafranca. Mayang gabi sa imo Nunoy sa nagatutok man sumong sa aton. Good evening, Sir Matt, watching from Yagao. See you on Saturday. Oh, mga fanatics ng 1VXN kag Iconics PH. Christine, thank you kay Kagina sa pag-visit sa studio. Kaga nakasabay-sabay kita. Nakaula istorya man kita. Mantayan nyo ang launching sa 1VXN Iconics PH. Got Kids Vibes on June 13, 2026 sa Robinson's Place, Iloilo. Mantayan nyo mga ka-K5. And dami out naman, gali mga friends naton, Daria. Yan nagkulukaon sa may Don Benito. Oh, hello sa 125 viewers naton sa mong gabi. Thank you. Mga chocolate, amyaw kumain ng mga friends naton. Diri sa may ugahan. Oh, nagkamamatiman sila subong sa aton. Thank you again. Kag sa mga friends man naton, diri sa may baluarte. Yan nagatutok subong sa K-Fed News of FM Philippines. And especially pagid sa kay Arman. Yan nagkamamatiman subong sa ating program. Ah, chocolate, tamyo ko lang ang mga friends ko. Diri sa may Don Benito. Ay, nagpamatiman sila subong sa aton. May gabi sa inyo. Especially pag sa mga taxi drivers natin. Ay, nagatutok subong sa aton. May gabi sa inyo, tanan-tanan. especially pag kay Nong Ruel. Yan nagpamatiman subong sa aton. Thank you. Ruel nga managunting. Ruel! Ang Robles Salon. Mga ka-K5, diretso kita sa aton ni Real Talk.
1: Anong ko sa'yo? Real Talk tayo. Anong ko sa'yo?

0: Oh, mga KK5 na to, on Real Talk na to, subong lang. Dali lang gidas ko, Ma'am Celes. Kailin mo yung gabi, Ma'am Celes. Wow! Hindi tungkol ni sila, huwag kami kakuha sa kagdanan mo. Thank you so much, Ma'am Celes, sa imod, ha? As among friends man natin, ang nagabamati subong sa K5 News FM Philippines, championing the lives of the Filipino. Ngayong gabi, kay Nico John. Nico John Porcillo, nagatutok subong sa aton. Pacardo, na nagatutok man sa K5 News FM Philippines. Ngayong gabi, nagitamyaw ko man si Zyrel, si Albert, si Fans, si Dorador. Ngayong nagabamati subong sa aton. Good evening, yan. Ang question naton subong, daw namigid sa yapos dakan ba? Abe! May mga caller na magkita subong agabi, tawagan mo dire. Sinoyhan namin upos dakon. Doon sa kainit sang ulo mo bala kung kisang may nagpanubot-nubo sa imo. Daw namigid yapos dakon. Mga K5, tawagan mo diya sa 0919 0986 3-1-4. Ang number nga pwede nyo tawagan. Tawag na di ka mo ah. Parang ang swabe, swabe. Kaya pala 0919 0986 3-1-4. Ang question sa mga gabi, daw nami gidya siya pusdakan. Tapos dakon. Baka kung mainit ang ulo mo isa, ano nami gidya mamusdak mo? Kapin pagidbi ang ginaistorya mo, dubalingag utok. O, di bala? Kung kisa, bala, obra-obrahan ka istorya po yung namin mamusdak yun. Ang basang friend ko from 325, ako machokolit namin pusdakon, ang akon nga ba nagin pa busong ilang ko kagin bayaan. Muna iya, mayong gabi ilang da, kay Prado Jovic. Mayong gabi sa imo, Prado Jovic. Grabe, gijagli, no? Mga pinusdakanay naman yung aton tupiko. Subong ng gabi, mga KK5. Tiyan mo nang nami. Pusdakon, dari, pusdakon man dito. Tiyan mo nang wisang, ano ka, init man ang ulo mo. Kapin, pag may mga tao, gay kong isayang mahilig mag-ulo-ubra-ubra, storya. Huh? Nami pa, musdakon. Hawa magali kay Sir Mark. Yan ay gamamati man sila subong sa aton. Good evening, Sir Mark. May... shoutout anay si Juarez Alvin. Salamat gayon mo. Si Francis Misaho. Sino yung classmate ko ni si Francis ni? Ah, pre, kamusta? Oh, may colleague na subong sa line number 1. Mayong gabi.
1: Yes, hello. Mayong gabi, Matt.
0: Mayong gabi sa imo. What is your name?
1: Si Len.
0: Len. Oh, dumi nagahambal sa... Dumi nagahambal, abe. Dumi nagasabat, oh. Dumi nag... Dali lang git palang ga. Sir, dumi nagahambal nga radyo sa dulonggan ko. Oh. Eh. Ara. May nagahambal. Ihalin nun, tabi sa piyak na linya, abe, sir. Kaya may nagagwa nga ibang nga radio stations. Kita yung gabayad ko rin, ilayara tingog ang gagwa. Sige, be, hello, mayong gabi. Check me, sir. Sa piyak, be. Amo to ginaang sa piyak ang nagahambal, sir. Nagit palang ga, ah! Tupad ko sa purungkuan, sa eskwilahan, Sir Matt. Di ba gusto tawa sa wabaw ang Sudorn Festival? Hello, mayang gabi. Hello, girl. Mayong gabi. Hello. Dali lang yun. Oh,

0: buat coklat boleh tak?
1: Apa boleh nak buat baik Ano angin post-duck sa imo? Ikaw na musdak or...
0: Ano, marcha, chocolate man!
1: Ano, marcha, tapos na marcha, sang march, pati mga marcha na eh! Oh, ano?
0: Napulit na ka, ma'am?
1: Oo. Ay, abang perte. Abang perte.
0: Sir, asa ka na lang, guys?
1: Hati, sige ah.
0: Okay na nga, chocolate.
1: Okay. Oh. Ano ang imong ang ginaanom? Ano ang ginabakabakahan mo na subong?
0: O damo, di sila matukulit.
1: Mga customer mo?
0: Oo, matukulit ha. Oo, damo.
1: Ano obra mo dayaw?
0: Adyar, oo, matukulit.
1: Magambal ka nga, Jero, dahil gaano kabi dahil ang ginaobra mo dahil?
0: Ano ba, chocolate?
1: Gaano kabi, ano ginaobra mo?
0: Gapangita, customer, ma, chocolate.
1: Ang gapangita ka sang customer.
0: Oo.
1: Ay, ganabi. Tapos, pagkita ka customer, gaano-ano ka dahil yun?
0: Siyempre, nag-hampang-hampang kami, tumba, balay mo, chocolate.
1: Ah, tumba, balay? Wow. Ginaliga inyo, balay? Or ginahampak-hampak ang imo nga bulalakaw.
0: Oo, matsukulit. Ginahampak-hampak ka ginatiro-tiro.
1: Tuod bala, day? Di...
0: Matsukulit.
1: Di kung mag-kwing-kwing ka mo sang migo mo, ginapusdak-pusdaka niya man ka ginabutong-butong niya buhok mo?
0: Oo, matsukulit. Eh, ginatampa-tampa pa dayo.
1: Wow! Ay, tuod. Anong feeling, B? Ano ginagamit siya magtampa-tampa sa imo, day?
0: Siyempre, ang kamot niya matsukulit, eh.
1: Kag ano pagyad?
0: Tapos ang iyang tubo.
1: Ah, tubo! Mas lala pag niya kagabiya ha. So ano ginaobra mo sa tubo niya, palangga?
0: Siyempre, in-out, matsukulit, ano? Kaya ginabutong-butong.
1: Wow! Tamis nga butong-butong o kumuulo aslom?
0: Marado, mix matsukulit.
1: Gin-mix? Grabe, utoy-utoy yun si Tuto Kadlaw. Sir, utoy-utoy mo Kadlaw ba? So, Butsilingon, gina-in-out mo siya.
0: Yes, matsukulit. Oh,
1: wow. After mo sa gina-in-out, ano din ang process?
0: Siyempre ang process, matsukulit, siyempre matulod-tulod pag din
1: Wow! Ano ang ginatulod-tulod yung mga tamburong?
0: Ang akon nga, ano, matsukulit, ang akong balaan bukid.
1: So bala sa balaan bukid, mo may nagatungtong man nga hollow blocks?
0: Ang hindi, kaya matsukulit, ang gatungtong, abi mo ano?
1: Mm-hmm.
0: Ang arado, matsukulit.
1: Arado, gatungtong sa balaan bukid?
0: Oo, matsukulit. Hindi na arado niya.
1: Sa dibdib, mayroon dalawang bukid.
0: Sa dibdib, mayroon dalawang...
1: Pasas!
0: Sa pasas, mayroong lumalabas.
1: Ano yan? Edi gatas. Swisit sa prat baba. Grabe gali dai ba? Isubong damo kada customer sa ano, sa kalaparan.
0: Nakaduwa na ko yung matsukulit. Alas,
1: ari prang ka nga istorya lang, madam. At ito sort of interview lang namo. Kati curiosity kami or curious kami sa ginabuhi.

0: uhat ninyo. Ano na ginaubra nyo man? Paano nyo siya iagdahon? Ang inyo customer nga maka-attract sa inyo nga balaan ko law ay ka? Ano be?
1: Siyempre makchokolit, ginainganyo namon sa amon pamaagi, sa amon tulok, ang sa amon nga kerengkeng.
0: Ah, ginatulok-tulok nyo anay.
1: Yes, makchokolit.
0: Pagkatapos tulok-tulok, maano dayon?
1: Siyempre do, dala himas-himas.
0: Mm-hmm. Tapos?
1: Tapos do, dala-dala istorya-istorya.
0: Wow! Tapos?
1: Tapos, ti, kung mag sugo tanay, ti, buruhat, anong, ay, siguro tanay.
0: No, uh-huh. Na, so, pila ang imo ya presyo, subong, day?
1: Ano, matsokolit?
0: Pila na imo bili, subong?
1: Ah, depende matsokolit. Meron ako sa 1.5, may 2.5, may 3.5 matsokolit.
0: So, anong mga services kung 1.5 lang biday?
1: Ah, do, 2 rounds lang matsokolit.
0: Mo, 2 rounds lang? Do, kamilingking tsura mo. Tapos, kung mag 2.5 naman, day, ano ang ginabuhat ninyo?
1: Kimpi, may paama na yung matsokolit. Dala, ano na yung matsokolit? Dala bayo-bayo, matsokolit
0: yan. Ah, but silingon gali, kung mag 1.5, do, medyo 2 rounds lang siya. Wala na yung bayo-bayo.
1: Wala na matsokolit.
0: So, kung may, mag 2.5, may biography na yan.
1: Yes, matsokolit.
0: Ah, may biography. Tapos, may boulevard siya nga paaman?
1: Yes, matsokolit.
0: Ay, tuon!
1: Matsokolit.
0: Oo. So, sa 3.5 naman, anong service mo? Gina-vacuum mo siya?
1: Matsokolit. May duro, may uro, ingkit-ingkit. Matsokolit. Eh.
0: Abaw! Sa diin nga pa! Wala ka namin sa mga color ko, subong mga bastos, gawa, ano? Amo gina-yaya-yaya, dahil. Oh, tapos, may ingkit-ingkit.
1: Yes, machokolit. May oro ingkit-ingkit. Kahit mag-may ruwalaway-laway, machokolit.
0: So, bali siya, nag-ingkit man sang imo nga maninina?
1: Oh, machokolit. Eh, dapat give and take. Uro ingkit-ingkit.
0: Counter-clock twice ang ginaubra nyo?
1: Yes, machokolit. True.
0: Ito, oh. Grabe yes, kagali. Grabe kagali, Aday.
1: Vice versa, machokolit.
0: Ah, from San Joaquin, pakadto Iloilo?
1: Yes, machokolit.
0: Bogorabi, vice versa. Okay, kung mag 4-5 na, Aday, ano na na, Aday, ang ginaubra mo?
1: Ay, all around na chocolate eh, kung ano pahimo, eh, gora eh.
0: Ado, so sa 450, imo na gina, limpyo mo na gina, yeah.
1: Yes, machokolate.
0: Bow ay apa. Okay, din naman kita sa, makadto naman kita sa imo nga profit. Sa ginaubra mo ina, ano bala ang nabakal mo nga mahalalon sa imo kaugalingon?
1: Ay, machokolit, balay kag duta ah.
0: Balay kag duta. Balay kag duta ang nabakal mo?
1: Oo.
0: Wow! Pila ka square meter?
1: Ah, 100 square meter, machokolit.
0: Ba, 100 square meter?
1: Naman, medyo maro lapad-lapad naman na machokolit.
0: Ano, ano, ano?
1: Medyo maro lapad-lapad naman na.
0: Ah, medyo malapad-lapad naman. Pero ti at least ay no nakabakal ka na sang house and lot mo.
1: Yes, machokolit.
0: May bana ka na if you don't mind.
1: Wala machokolit ah.
0: Ay ti bali.
1: Hindi ko na kanong kahuro hampang-hampang machokolit ingkit-ingkit.
0: Pero wala ka na gadya kaagi binagsulod sa relationship binga matuod-tuod.
1: Kaagi wal machokolit. Igayin ti ginatawag ba lang nga dekig kami guru para sa isa kag isa kag medyo bigo ko eh.
0: Di siyempre gahampang kay imuya mo. Di maselos gina yung lalaki sa imuya.
1: Machokolit, so wala pa man po nagamuna muna. Machokolit eh, do hindi kadya guro destiny, machokolit ah.
0: Ano gintunan mo gid ina, day, o kung talent mo lang ina?
1: Ano machokolit?
0: Gintunan mo gid ina, nga mag ulo-umpok-umpok o kung talent mo lang ina?
1: Ah, ginturutunan man machokolit ah.
0: Ah, duging pasapasa man gali sa imo.
1: Oo, machokolit eh. Pigil mo man na marulantaw-lantaw.
0: Aba! Pero ti day sa totoo, day wala ka man, may ano ka man day, okay ka na sa may bata ka, wala?
1: Matsukulit, wala pa.
0: Butanda, kagigali yan, day, ah!
1: Matsukulit, dapat maghampang ka, dapat tanda, tanda, amanda dapat.
0: Anong ginagamit mo, day? Ice water, yung plastic?
1: Hindi, matsukulit, ano,
0: Kondominium.
1: Ano, ganyan na, ah. Lipat ko, matsukulit, ah.
0: Repolyo, ginaputos mo lang?
1: Wala mo lang pa-chocolate.
0: Plastic bag?
1: Ang balon.
0: Galon?
1: Ang balon na bala ma-chocolate.
0: Ah, ang taglima ka piso.
1: Oo na.
0: Wow!
1: Plastic balon na chocolate.
0: Di paano na, biday, kung may mabok sa imo, tapos ang iya, bido, takway lang, bi?
1: I cancel ma-chocolate.
0: Ah, cancel! May muna-muna man, ha?
1: Oo, matsukulit eh. Do.
0: Ay, hindi. Magali ano, para do, Rios, tanan.
1: Kikiyam, matsukulit.
0: Do, ano?
1: Do, kikiyam.
0: Ay, oy, tamyaw na, day, ah.
1: Matsukulit, bye-bye.
0: Thank you so much. Sige, bye-bye. Ay, ambot na lang, gina. I'll be right back, mga kakifay. May color naman ko to. Ang malam to tanik agabi. Kung ma'am, tawag ka din. What, ma'am? 88.7 K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
4: Moves to the basket. Who's waiting? Wembanyama throws it on his head.
5: Victor Wembanyama with the post.
2: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
6: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson to drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
2: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
7: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapda sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: magid ako sa akong body odor.
11: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi, gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Men.
13: Si Junie taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Taga pamati gid ako sa K5 News FM. Pupunta na mi anak ko kay K5 dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamati ug sa pagtul-ong sang balita. Ako si Donna Santikod Lapas. Tunay naka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
15: K5 News FM.
16: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
17: K5 News FM.
1: Bardagulan sa K5.
18: 46 effort 10 on your favorite radio stations. The number one, K5 News FM. Mga K5, bayad ayad, gagabi sa inyo liwan. Samyaon ta na yung mga friends natin, si Erica May Malio, si Francis Misahon. Mayang gabi si mo pre, si Cyril. Mayang gabi, utod-utod, tulod-tulod. Kano nga, tulod-tulod na lang. That's our friends man natin sa Sane. Sane Rani. Ano si Rani ni man? Macho kulit, na-miss na kita, subong. Wow!
19: Hey,
18: Hello, magaling kay Jobert Pinyalin. Nga nagamati man sa bangsa aton. Good evening sa mga friends man aton diri sa may Orban. Nga nagamati man sa bangsa aton. Salamat, Ged. Especially pagin sa mga friends naton diri sa may public market. Nadami out man, mga friends man naton diri sa may Uton. Kag hindi magalipan mag-inom sa GTX 500. Mga K5 ah, hindi kid pagalipat. Lapit na anniversary special sa K5 News of FM Philippines. July 9. Ah. Pagkapatak sa June, July, August, September naman ang burr naman. Damo naman kami bonus. Grabe ni. We also mga friends mo natin nga nag-aubra na sila panimalay, nag-aubra sa patas. Mayod ayan gigabi sa inyo tanan-tanan na. E contact nyo din si Macho Kulit sa buong gabi. Tawag na di ka mo. E parang nga mag-enjoy kita sa buong gabi ha. Tawag na di ka mo mga KK5. Ang number nga pwede nyo tawag ha. 0919-0986-314. Ah, tawag din kayo mga KK5 ba? 0919-0986-314 mga KK5, tawag na kamo. Para nga mag-enjoy kita sa buong gabi. Tamyaw ko man ang mga friends namon. Diri ka no sa may Alonggapo. Ang mga taga Alonggapo nga nagapamati sa buong saton. Good evening. Mayang gabi ha, sa mga official friends naton nga nagapamati sa buong mayang gabi sa inyo tanan-tanan Western Visayas. Tamyo ko man si Ma'am Roding. Gaya ka mamati, Ma'am Roding. Good evening sa imo. Kag sa mga friends mo naton. Aga, nag-a-tutok subong sa ato na. Thank you so much. Kag iloman ang iloman sa mga friends naton. Dari sa may public market. Nga nag-a-mamati man subong sa aton. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Alright. Hello man gali sa kaya Willie. Oh, gamamati sa bang sa aton Willie, Makawi Willie. That's so happy kid. Willie, Makawi Willie. Hello kay Daniel, gamamati man sa bang sa aton. Kay Jay. Grabe kid. And especially sa friends mo naton. Kay Albert, kay Mion. Gamamati man sila sa bong sa aton. Albert, kag Mion, mayong gabi sa inyo. Thank you again sa pagtutok nyo. Ah. Kag tamyaw ko man ng mga friends mo naton diri sa May La Paz. Sa Ingori La Paz, mayong gabi sa inyo. Bao, grabe. Good, ga-enjoy. Good kami din sa inyo, Macho Kulit. Salamat again sa pag-enjoy sa program sa buong gabi. Kagatamyaw ko man galit na si Rodel, Alferine, kag si Motor. Na nagpamati man sa buong sa ating program. Salamat, guys. Kay Francis Misahon. Mayang gabi sa inyo na, Francis. How are you? Kaga, natamyaw ko man ang mga friends naton. Diri sa may Purok 2 Haro. Ano yung Purok 2 Haro? May Purok sa Haro. Palagpat nga lugar niya. Well, sa mga K5 naton, hindi man naton manigar sa buong gabi. Adamo giyapon sa mga bypass operations. Kasi siyempre, hindi ka na manigaran sa syudad sang Iloilo. Grabe, gita. Huh? Eh, sige, yan yung inom-enom. Soyop-soyop. Masakit ginang ulo nyo mga K5. Kag sa mga friends man naton, Pre-Bio Coffee, ang number one nga kape, ha? Sa 88.7. Aga, tutok mang yapon sila yapon. Oh. Si Edwin, si Martha. Mayang gabi sa inyo, Martha. Kag mga friends man naton sa Pototan, mga Parkon. Nagatutok man sa K5 News FM Philippines. Nanay Nen, fam, mayang gabi. Hindi mo saras nini amay dahil sa katulog sa gwa ko, no? Mayang gabi, ah. Kay Nini Amay, good evening sa imo. Kay Nanay, kamusta ka danay sa imo nga tiil? Kasakit pa imo tiil subo? Mayo gid ah. Gag sa mga friends manaton. Mayong gabi. Mayong gabi man kay Nico John. Oh, mayong gabi si Monico. Grabe ah. Kay Cyril Luana. Ganag mamati subong sa aton. Mga ka-K5. And especially Buasa, pantayan yung si Macho Colette. Kaya puti mata nyo. Wala kami ni John Aluhado Kapulo ni K5 John. Wala kami Buasa. Di Friday. Sa Sunday kami mabalik. Napangita kami isang guest namon sa Sunday. Okay, tako to sa Facebook. May dinugmugay ah. Ano yung pwede makamuli ka guest sa amon? Ma-festo-festa din. Para sa dyan. Well, mga ka-K5. Abe, check to the Facebook. Tamiyaw ko man si EJ Hamero. Bawala, inaman yung mga alan ba? Mayang gabi sa imo, EJ. Bauti, subong na ano sa subong JM? Grabe, galit. Din siya na dakpanoy. Sa sanong lang siya na dakpan. Kaya ba, operte. Tamiyaw taman si Myrene, kag si Alvior. Hello, mayang gabi sa 1VXN and Iconics PH Defender. Mautani, makakitanay kita sa Sabado. Teka mo lang ginang pag-asa sa Iconics. Malipay, git sila kung ara ka mo. May nagasinggit, may nagapapicture. Amo ni chance, tanin naton nga makameet and greet kita sa ila. Suporta rin yung mga 1VXN and Iconics PH Defender. Alas Dawn sa Robinson's Place nila sa this Saturday. Wow, oh, grabe. Okay. Sige lang matawag ko karon sa imo ha. Ganugon ba? Hello, oy. Hello, good evening. Pa-shout out sa mga Agsaluna family. Kaga na Voro family. Ay, mati sa bang sa ato. Ano may gabi sa inyo? Hello, magaling kay Ma'am Christine. Yan, nagatutok man subong sa aton. Kag sa iyang anak na si Joseph. Joseph nga wapu-wapu. Nakatutok sa K-Fan News of Film. Salamat kay Ma'am Christine sa iyong mga tiyempo kagina. Yan, nagabamati. See you tomorrow. Makulo kadlaw naman kita yung ma'am. Ah. Hello, magaling sa kay Bernadette. Yan, nagabamati sila subong sa aton. Thank you. Kay Albert. Ah, nagatutok man subong ah. Salamat kid boss Michael Brito. Mayang gabi si muna. Salamat kid sa pag-assist niyo sa Amonda. Every time nga ara kami da sa inyong store. Mayang gabi. Oy, gaba matiman subong si Sir Kenneth. Uy, bata ni Doc Ramil Itang. Oy! Sir Kenneth, how are you? Anong ginabisibisihan mo? Pero may ko kilantaw sa mga live. O grabe do, aga, gabi, ugtog, ganyan live mo, sir ba? Swabe-swabe lang. Well, amo ginaiya kong pisan-pisan. Ah, di ba lang? Nakatutok yap mo sa K-Fed News FM, Sir Kenneth. Good evening. Bata ni Doc Ramil Itang O. Hi, madam. Sorry gina for late reply. Why ko ka ano, why ko ka basa sa message mo. Istoryahon ko na talents, ma'am. Inatagaan mo ko schedule kung when imo events dira sa Municipality of Sara. Thank you. This Saturday, may events ako sa Robinson. Launching sa 1VXN and Iconics PH and the Grand Recital of 2026. Grabe, good. Hello kay Dominic Dolosa. Din ka subong noy? Ano ka si Lilo sa bar? May ka man gababatsay kaginay nung natulat ko man yung mga PM. May ka man nag-reply sa akong PM. May yung gabi. Alright. And hello magaling kay Charles Gabriel. May yung gabi si Imo Tuto Charles. Take a musta Imo performer, performance kagina. May yung may performance mo gina.
3: Nag-enjoy man. Mayang gabi. Kag sa mga friends natin. Why problema? Why problema, EJ? Kamusta ka na? Why nakit anay sa bonghaw? Why kinaka-bisita to how? Mayang gabi sa inyo, tanan-tanan. Wala problema, Sir Michael. Thank you so much man sa pag-assist always, ha. Salamat, salamat, good. Magkalipad, maginom sa X10 Food Supplement for Men, mga ka-K5. Batayan nyo man ang programa ni Pastor ni Ms. Utana, 1 p.m. to 2 p.m. every Saturday. Managatuto kay also kay sa Urban Cat City. Mayang gabi sa imo na, Sir Paul. Mayang gabi kay Sir Mark Paul. Sa Urban City Cat. Mayang gabi. Thank you, Sir Mark, ha, sa imong pag-help. Kabay pa sa Saturday ara ka. E may kuluwaon ka itong Certificate of Appreciation Awards. Thank you. Sa mga K5 na ito, yung nagatutok si Breno, si Lance, kasi si Albert. Yan nagatutok man sa K5 News of the Philippines. Mayang gabi gid sa inyo, tanan-tanan. Maya lang alangin ko karon. Mga ka-K5, Renek na Chempo, 5:58 on the clock, magabulos na. Oh, happy birthday kila sa imo nga tatay, JC Miguel. Mayong gabi si imo, happy happy birthday sa imo nga father. Magabulos na yung kayong lawas ni Doc Ramil Itang Oy, kag si Madam Usang 30 edition sa programang Bartagulay. Only here to your favorite radio station, Macho Balit, K5 News FM.
9: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News, D3 Bio.
19: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
20: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
21: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong digestive system labi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Mm-hmm. Sir GP, lamig-lamig, mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon aton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Di once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag supsupon ang unod para amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
0: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka.
20: Ilabi na kung kada tapos mukaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok.
21: Mm.
20: Kag ang wala untat nga kaon Dok Ramil kag Dok Sam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo
21: katabo sa may mga guard mo
20: mo nang nagapugong man Dok Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala so kung bako di mo cardiac sphincter amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio, puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam no sa sige mo kaon.
21: Siyempre, busog ka.
20: Busog ka.
22: So damo man nga natural nga paagi para pabakuron ang imo nga cardiac sphincter no. Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid. Kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan no
21: so, wala kawan, o, dapat sa, tulog wala, wala.
20: Tulog wala
21: dabi na kong late dinner ka
22: Kinanang wala gid ang position sa pagtulog ha so likawan ang pagkaon sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie no
21: pero sa kaso naman sa H. pylori infection Dok Sam ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, layo ka sa ulcer.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
23: Magalingin pala ang imo nga uha.
0: Masami nagkapangihi.
23: Masami ginauha.
0: Si may diabetes ka na.
23: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
23: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
23: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
23: Garantisado.
0: DTX 500.
24: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
25: K5.
26: K5.
25: News FM.
26: K5.
25: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
27: Wow! May puso!
28: Bedtime secret. Bedtime secret.
29: You are lucky into your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. Sa programa Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo.
30: Wow!
29: Kaya makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usang ako kay Usangon taman ka. You're lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. O pwede naman si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Sa mga taxi drivers naton dira, sa mga lalaki nga duwa kabilog ang buho sa ilang ilong, maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan. Sa mga gabi magka-K5 Thursday edition sa ating program, mao sa mga friends na nato nga nag-aubra sa mga gasoline stations. Good evening sa iyo, nag-apulaw-pulaw sa namatsan, nag-apulaw-pulaw sa amigo niya, sa amiga niya nga sa Laman Diapon. Bisan pagpalangga, wala man diapon, ginapulawan. O mayong gabi sa inyo tanan-tanan. Sa mga baho tiil, good evening everyone. Kung sa tanan nato yung mga friends na and enemies ni Madam Usang nga nagapamati, bisan ang bike, hindi kasulod, masulod, gisagiapon, no? So dugay-dugay, maaksidente na siya. So well, sa mga K5 naton, gitamyaw naton ang taran naton ng mga motorista nga nag-drive kung wala helmet. Bao chamban yun ako wala mga pulis, kag wala pinagabantay kag mga checkpoint, no, sa dalan. Mabudle, halongin yung mga silpuon, ha? Mga antrowed yung mga silpuon, halongan ninyo. Hibasi ko madula, mabudlay. Well, sa mga gabi, isa naman ka istorya ang basaw ni Madam Usang nga makahatag sang kalipay, no, sa aton. Ari na ha, dali lang i-check ko anay sa aton nga email ang isa naman ka letter sa mga gabi. Madam Usang, tagwala ang ngalan ko nga si Marsha. Isa ako katimbang sa isa kadako nga balay, dali sa siyudad sa Iloilo, bali apat kami. Natuon ako sa pagpanglaba, ang isa ako kaupod sa pahugas pinggan, ang isa naman nagabantay sa ma'am namon nga tigulang, dalan isa naman namon ang muna kapanilo sa sulod sa balay. Ang isa katimbang, taguon tarang sa ngalan niya si Nini Amay. Sininig amay, madamusa, nga muna sa ang ako niya kontra-kontragid. Iti, biskan si Noma lang, ginakontra sa sangupod ko man niya timbang. Permission na kasulod sa area na hindi dapat sudlan. Kiti, nag-aubra kami sa dakong nga balay, madamusang, mayara kami sa jurisdiction na hindi kami pwede makasulod sa hindi namun obligations ka area. For example, kung sa kwarto ka lang, madamusang, hindi kaya kasulod ka sa kusina, sa room ka lang sa imong boss. Nadula ang 24 carats nga kurinta sa akong nga boss, kriya nga iPhone 16 Pro Max. Nakibot lang ako nga kugin sa ruso sa akong nga ama. Kagilisin ni Amay ang nagtudlo. Grabe kay madamusang ang akong kaakig kay ti kipato-patuan ako istorya. Kapag iwala ko, madamusang wala, wala gid ako nakakuha. Pero kipamuksa ng mga bag namon. Kag sa kwarto, wala gid si mama nakita. Naginambaran ako ni ma'am nga, duwa kabulan, tatlo, apat, lima kabulan, wala pa sweldo. Tipilam lang sweldo namon madamusang, bilang sa katimbang, 8,000, malang to 10,000 per month. Hindi ako kasarang, wala ko ipadala sa akong pamilya. Nagibigid ako. Pero grabe ang kadlaw ni Madam Nia, nili amay sa akong Madam Usang. Because gati, gipatupatuan niya po ay gusto niya ako palinon sa inang abalay. Nakibot lang kami Madam Usang. San after 2 weeks, ibago na siya ng cellphone. Natingala man ang upod ko. Kagdamangkot niya, di mo na ni nakuha imo cellphone. Ang sabati ni Amay, madamusang, ginbakal sang akon pakaisa, kay halin ang akon pakaisa sa guwasang pungsod. Pero sa tutuod, wala man siya sang pakaisa nga halin sa guwasang pungsod.
Madamu siyang nagduda na kami sa nga kunupod niya tatlo. Kagambal namon, i-open namon kay madam para mabalaan ni madam ang iya nga hambang. Ginbutang liwat ni madam ang kwarta nga 3,000 peso sa gwa na ginbutangan ni ma'am siyang perma. Pagkaaga, madamu siyang nadula. Gin-check naman ni madam ang amon nga bag isa-isa kadidtugid sa bag ni Nini Amay. Madamusam grabe, mahambal pa siya nga wala siya, wala yaging kuwa ang kwarta. Pero hambal ni ma'am namon, o ari may ginbutang kami din nga perma. Mariklamo ka pa. Grabing hibi ko sa kaakig ko madamusang, ginatulog kaya ko sa masakit, huwag ko blaging kadwa at aging tampa. Pero wala ko naigo sa guya ang naigo o amo ang iya nga dulungan kad nadugo. Ipa-blatter niya ako parang bali ma'am, kung ipa-blatter mo siya, ipa-priso ta ka. Wala ginakita ang kulintas ni Mabuya cellphone na 16 Pro Max, madamusa. Nagisuyanay naman kami sa akon, niya ama, pag naghambal na sorry gid. Madamusa, may advice tanin sa imo kung ano ba lang ubrahon ko. Gingguba niyang ubra ko, kadaw mabuang ako. Madamong salamat ako si Marsha sang kadinglian. Magabalik si Madam Usang Marsha kay nutuan da ka sa tampon. Tagaan da ka advices para nga makainsindi ka sa imo ginabuhat. Dili sa number 1 radio station sa Iloilo, K5 News FM.

0: 2026. Tagisa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
1: Goes to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
2: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
1: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio.
4: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio. Gamay D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Sali si Jake. Una yan. Niwang-niwang sa akay. Oh. Wala ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo. Lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule. 310. After one week. Nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre? Libre!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion, Ilawood, Pasay City. sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
12: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasing!
15: Tigalaba!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
15: Supplement for men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance.
15: Extend Food Supplement for Men
16: para sa matino nga dugo.
15: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
15: DTX 500
16: ang DTX 500
15: ang may mataas ka antioxidant
16: nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino ang atay,
15: happy kanunay.
16: DTX 500
15: masaligan,
16: epektibo.
15: DTX 500
0: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
0: You may VCO.
9: Ang VCO.
0: You may D3.
9: Mabagat, mga butika.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula gid ang akon stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes sang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka-K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
19: Wow, my puso.
20: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow, my puso.

0: Bedtime Secrets with Madam Usang.
1: 88.7 K5 News FM. Ano naman si Madam Usang, bagulang kaon, i-boss. Grabe. Well, sa Marker K5 naton, si Madam Usang, ang akon buhok subong hasta na sa akon tiil. Uy, bongga-bongga agad. Okay, ano na mga advices naton ngay hatag sa kay Marsha? From 37744, kung ako sa imo Madam Usang, daskan mo baba ni Nini isang suga para mapunter. Bo, grabe, gadi hem, si 76654. Grabe ka ka-brutal yan ni, ha? Actually, kung na-copy Madam Usang sa part ni Marsha, nagipatupatuan niya ko sa storya nga ginagapangawat ako. Hangkaton ko sa ukbo gamit at dila. Bo, grabe, ha? Ano kaya aswang? Grabe, no? Kung ako gani Madam Usang, kung tagaan ko tsansa, nga makabalos sa kay Nini. Ang ubrawan ko patulugon ko sa kay pumuntison ko ang iyang mga bilok hasta masilawan siya kung agab. Oh, grabe. Grabe ni kasilaw ko wala kaya sa milok mo. Ano ay hani mo itsura di ko wala ka milok. Mandula mo, guro. No? O nagkadlaw isipo ang driver sa ato. Nilogan ni kay Nanay Nenfa nga nagapulaw tulog na. Mayong gabi sa ibo da. And adit pagin from 3994. Matamusang liyogo tamiyaw sa hapon niya bana nga nagahuragok magtulog. Ang iya tuno ben in ben niya kanta, grabe mo bana ba? Ang iya huragok ben in ben, bo grabe, bro brastorya. Hello naman sa mga friends naton nga nagapapuli, nagakaon kami aros kaldo na chocolate sa tubaw sa doctors. Pero wala ko ginausang, ginainom ko na lang dayon. Bo, grabe ba? Pati itlog sang aros kaldo, wala ko ginausang, gintulon ko. Kundi sibong aray ko sa ICU. Wow, grabe, nagbalabag rin itlog sa tutunlan. Grabe. Ito ka nami ba? Ari o, Madam Usang, pero ako, bipatupatuan ko istorya sa babae nga siya Nini. Nagpangawat ako, pungkoyon ko siya mo. Iparamaga matubuan dimple iya nga ulo. Wow, sana only mga dimple, no? Speaking of dimple, kung may dimple, kagwapa, kagano kagwapo. Pero kunin mo itsura nga di do, do tapak-tapak, kag matubuan ka dimple, do hindi ka dyan maayo. Do hindi ka dyan kagwapo, no kagwapa. Ari pagid, tali na ginabasahon ko, be. Kinalantaw ko pa ang mga... Ay, tapos ko na nabasa. Okay. Ari naman, from 2399. Madam Usang, good evening. Tamiwa ang mga friends ko dali sa may lapas. Nagapamati kami subong. Oh. Hello ka no kay Jacob Smith. I don't nila si JC Miguel nga palatulog. Halid alas 6, tub-tub alas 6 sa pagtulog. Do JS Pram lang, no? Grabe, hello. May kay Kerry Estrada. Kag sa kay Indico Ramos. Kag kay Christoph Davids, oh, nagabamati sila subong sa aton. Hello kay Susin, oh, kay Susin. Na nagabamati man subong sa aton si Nunoy Matmat. Hello, Nunoy Matmat, babongga. Hello, magkali kay Sir Derek. Sir Derek Tiktik, wow, grabe. Nagabamati sila subong sa aton. May mga utang subong, Madam Usang, nga di pa bayra. Muna nagkagdabla nga. Utang, miga-miga, bayad, away-away. Uy, doon si JR Itura, no? Okay. So, mga taxi drivers nato, yung nagamamati si Bong sa itong program, madamong kasalamat sa Mohon Terminal. Sa Guas sa 7-Eleven, nagapamati kami din sa programa ni Madam Usang. Salamat gid sa inyo, Taranta Nandira. Oh, Nini. Hindi ka alaw, Brestoria. Kalain nga magapa. Ano ka mong ubra ka, istorya? Ikaw na nangawat. Ubrahan o payastod yung upod mo. Para riyos mo lang ka muna, timbangers. So kung timbangers ka mo gani, dapat mabiniligay ka mo. Hindi yung nga gubo niyo pang isig niyo ka pariyo. O di bala? O di ka maagi? So, grabe. Kaya mga K5 naton, ang tawag naton nga istorya. Pagyon mo diri, paagyon mo dito. Amo na mga istorya nga wala diri, wala dito. Maka-hurt ka lang sa feeling sa imo nga upod, no? So, kung napo sa imo, no? Kung napo sa imo, Nini, hindi ka mag-ubra-ubra istorya. Kay kalain ko mag-ubra ka istorya. Batu na lang po ano ang sweldo mo. Hindi ka maging bisyosa. Diba mo, hindi ka ka-afford sa gusto mo baklon, mangawat ka. pwede umaafford pa ba karkas ang iPhone, mga what kind, hindi niya pwede kontinto ka lang kung ano ang dapat, no? Kung medyo kalam kamot ka, kautian ka, kwa ang imo wisdom tut ibukbuka kagibutang sa imo anting-anting, no? Para at least nga hindi ka na manguwa sang hindi man imo. So, halunuoy lang sa imo amag na swiduhan ka kabata, no? Basang kulintas, tapos ang imo mama iPhone 16 Pro Max plano, itanay mag-upgrade pa siya, no? Para sa care ka pala sa mga upgrade. So, tanigin na hulat mo na ng chimpo, palpaka nga makawa, bala mo ma-pretty mo nga madam, ang ginkuwa mo iPhone 16 Pro Max, lagi hulat mo na nga mag-iPhone 17 Pro Max at palpaki mga kawatan kaya. Well, sa mga K5 na ito, wala lang kita chimpo, magabalik niya po si Madam Usang mainom ko rin GTX Cafe Mix. Kiti, mga pingapi kami ni Sir Lawrence, ayam po si inyo mga K5. Well, doon nakakapoy na ako kay daku akon boobs, tayoon ko na akong bra, no? Gamit ang akon nga buhok. 88.7 K-Fed News FM, ako si Madam Usang. Usang ako kay Usang, muntaman ka.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: 88.7 K5 News FM. Wow! Mga K5 na to, alas 12 na. Kailang natin na magpahuway-huway. Well, dumanay tao si Madamusa. Nag-PR ako ng friend. Madamusang lagaw. To di ba laho sa may bar? Ba? Wow, grabe, bar-bar ka daw karun, ha? Wala kita yung kwarta na magpa-bar-bar. We also mga friends naton, kag sa mga friends and enemies ni Madam Usang. Good evening everyone, every two, every three. Bala na ka mo magpass the message, ako na good evening sa inyo. Mga taxi drivers, chika drivers, kag sa mga kuging, no? Hindi na ka mo haras uyok tira, ay basi bypass operations ka mo karon. Well, sumang gabi, hindi makalibat mag-inom sa GTX Coffee Mix para mag-sexy ka mo. Kag D3 Bayo mga ka-K5, no? Si Madam Usang ang kaupod niyo from alas 11 to alas 12. Buwas, day off ni Madam Usang kay Friday. Thursday edition sa toyo program. On 88.7 K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tagisan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
3: Moves to the basket, open waiting. Wembanyama throws it on his head.
4: Victor Wembanyama with the post.
1: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
5: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
1: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
6: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Dag para sa inyong mga dugang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyonan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
2: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Anay. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
8: Mabakas, mga butika.
2: D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagid ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
8: Mabakas, mga butika.
10: May family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag-TDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-TDX 500 ka na!
10: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compounds!
10: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
11: DTX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis!
11: DTX 500!
10: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
11: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
10: Masami nagkapangihi!
11: Masami ginauha!
10: Si may diabetes ka na!
11: Mag-TDX 500 na!
10: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compounds.
10: Nga nagapanubo
11: sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kaya mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
2: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
14: I Care Gold.
15: Ako si Ramon. 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold. Kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa kabulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Mighty C,
17: ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C,
17: mabakal sa mga butika.
2: Mighty C,
17: ang alkaline nga vitamin C.
19: Kugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kag sabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C!
17: Mababaka sa mga butika.
20: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
6: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
21: Libre!
22: Libre!
21: Wow!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
21: Dali ka mga langaw! Akin ang paborito nato niya, Ila!
22: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
23: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang lapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
25: X10 Food Superman Roman.
26: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba.
25: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for men.
27: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
25: X10 Food Supplement for Men.
28: Para sa matino nga dugo.
25: DTX 500.
28: Para sa healthy nga tay.
25: DTX 500.
28: Ang DTX 500.
25: Ang may mataas nga antioxidant.
28: Nga amo naman
25: ang nagatino sa imo atay.
28: Mas tagtino nga tay.
25: Happy kanunay.
28: DTX 500.
25: Masaligan.
28: Epektibo.
25: DTX 500.
28: Mahigo bala ang imo dugo.
25: DTX 500.
28: Masamit ka bala ang gina-allergy.
25: DTX 500.
28: Ang DTX 500.
25: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
28: Nga sa masami,
25: amo naman
28: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
25: DTX 500.
28: Masaligan.
25: DTX 500.
28: E3 Bio
25: with Physio.
29: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
25: D3 Bio.
28: Ang D3.
25: Yung may Physio.
28: Ang Physio.
25: Yung may D3.
28: D3 Bio.
25: D3 Bio.
30: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
25: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
25: Yung may Visio.
28: Ang Visio.
25: Yung may D3.
28: Mabakas, mga butika.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
31: Nga pamati gid ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasik sa kaglaro magbalita. Ako dali si Paco Santagbakaro. Tunay na ka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
0: Wow, my puso.
32: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM。アンカーカンピョンゲストショーンでさ、色々する 88.7 K5 K5 News FM。

News FM Angkakampyong Estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7 After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Moves to the basket, who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
3: Victor Wembanyama. With the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
4: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sa Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lay, nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na,
9: problema, gid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga panin. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas ga antioxidants.
11: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
11: Mas nagatino ang atay.
7: Happy kanunay.
11: DTX 500.
7: Masaligan.
11: Epektibo.
7: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
11: Ikaw ba na
7: ang may diabetes?
11: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
7: Nga nagapanupo.
11: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
7: Masaligan.
11: Epektibo.
7: DTX 500.
11: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
11: D3 Bio.
7: Ang D3.
11: Yung may Physio.
7: Physio.
11: Yung may D3.
7: E3 Bio. With Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar.
2: Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamati ako sa K5 News FM Ililo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iyang Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Moves to the basket, who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
3: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
4: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio.
6: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio.
8: DCO
9: Yamile D3
8: mga buti ka.
9: Para sa matilo nga dugo
10: DTX 500
9: Para sa healthy nga tay
10: DTX 500
9: Ang DTX 500
10: Ang may mataas nga antioxidant
9: Nga amo naman
10: Ang nagatilo sa imo atay
9: Basta tilo nga tay
10: Happy kanunay
9: DTX 500
10: Masaligan
9: Epektibo
10: DTX 500
9: Mahigo bala ang imo dugo
10: DTX 500
9: Masamit ka bala ang gina-allergy
10: DTX 500
9: Ang DTX 500
10: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo
9: Nga sa masami
10: Amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy
10: DTX 500
9: Masaliga
10: DTX 500
9: DTX Coffee Mix
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante Agod yung magpapili nga alerto DTX Coffee Mix ang ginainom ko Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante DTX Coffee Mix na kamo DTX Coffee Mix Mga pinata
9: DTX Coffee Mix
8: Mabaka mga butika
9: DTX Coffee Mix
12: Ako si Rico Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog Habang ang DTX Coffee Mix Mamuok yapo ng akong tulog Subong aga kagabon ako ko magpangapi Sang DTX Coffee Mix
9: DTX Coffee Mix
8: Mabaka mga butika
13: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule Mas pinabasko mas ginpan nami iCare Gold Capsule Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabastog sang bilberry extract iCare Gold Capsule Ang superior antioxidant eye formula Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health Mag-inom sang iCare Gold Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo
14: Mighty C Ang alkaline nga vitamin C
15: Si Jace ang una yan niwang-niwang sa akin wala git ko gana magkaon kagsagay lang ko ubo hilana insulayan ko pa no. ang Mighty C Kag one capsule 310 after one week nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C
14: Mighty C
8: mabakal nga butika
14: Mighty C
8: Ang alkaline nga vitamin C
16: Ako si Rosita Mighty C Maria ako may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation na nagigit ako makabatsyag sa sakit
14: Mighty C
8: mabaka sa mga butika
17: masakit ang dyan masaminabudlayan sa pag-ariya Mags 4 Biotics ka may fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics kadalhay ang pag-ariya
18: Spore Biotics ang best friend sa mga kababaihan Spore Biotics dinamaintain ang pH level sa feminine area Spore Biotics ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae Confident ka sa Klinika Spore Biotics
17: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy
19: Good news!
14: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre
19: Libre?
18: Libre!
19: Wow!
17: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito... mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
21: Kaya subukan ninyo.
1: Klinika DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
21: Klinika DioFresh.
1: Available now.
19: Gadragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: Nestor, ang sinaing!
25: Luto na!
24: Ang labahan!
25: Nakasampay na!
24: Ang uniform ko!
25: Naplansa na!
26: Ganito ako!
27: Tigasi!
26: Tigalapa!
27: Tigasay!
26: Tigaplansa!
27: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
26: Sa gabi,
27: ako ang bossing!
26: Dahil kasang ako
27: ang extend!
26: Supplement for men!
27: Lourdes!
26: Tapos ka ng maligo!
28: Yes, darling! Come to mama!
29: Extend Food Supplement for Men.
30: May maca at lavawaska
29: na nagpapataas ng energy
30: at stamina
29: para sa tigasing performance.
30: Extend Food Supplement for Men
29: para sa matinlo nga dugo.
30: DTX 500
29: para sa healthy gatay.
30: DTX 500
29: ang DTX 500
30: ang may mataas ka antioxidant.
29: Nga amo naman
30: ang nagatinlo sa imo atay.
29: Basta tinlo ang atay.
30: Happy kanunay.
29: DTX 500
30: masaligan.
29: Epektibo.
30: DTX 500
29: mataas pala ang imo blood sugar.
30: DTX 500.
29: Ikaw ba na
30: ang may diabetes?
29: DTX 500.
30: Ang DTX 500.
29: Ang may powerful compounds.
30: Yan ang kapanupo.
29: Kagakontrolar
30: sa imo blood sugar.
29: DTX 500.
30: Masalikan.
29: Epektibo.
30: DTX 500.
29: D3 Bio.
31: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
29: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
29: Yung may VCO.
26: Ang VCO.
29: Yung may D3.
26: Mabagat sa mga butika.
29: D3 Bio.
32: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
29: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
29: Yung may VCO.
26: Ang VCO.
29: Yung may D3.
26: Mabagat sa mga butika.
33: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
34: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagaling gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
33: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
35: Wow, my puso.
36: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Moves to the basket, who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
3: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
2: Corner, Brunson fires three-pointer, it's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Galabot, gidatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
6: Mabakas, mga butika.
0: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
0: Yumay D3.
6: Mabakas, mga butika.
0: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganaga panubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi! Masami ginauha! Si may diabetes ka na! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX coffee mix.
6: Mabaka sa mga butika.
0: DTX coffee mix.
9: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX coffee mix. Intistingan ko man. Nagnami kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon chan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng
6: vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo.
6: May TC. Mabaka sa mga butika. May TC. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa may TC, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
6: May TC. Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Good news!
6: Good news!
12: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
14: Libre? Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid, sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sara French, bakal na!
15: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
16: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
17: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Man.
20: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
21: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo
0: imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy. DTX 500. Masalika DTX 500. D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatags mga butika. D3 Bio. With Vizio.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjusted nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
22: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil Uy. Nakabuli kitin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
22: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
24: Wow, my puso.
25: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM。ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM
1: championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
3: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
4: Victor Wembanyama with the post.
1: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
5: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
1: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
6: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Dalagan para sa mga pululikan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululikan.

mga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX
7: Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino nga tayo.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: Mataas bala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Ikaw ba na
14: ang may diabetes?
11: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
14: Yan ang gapanupo.
11: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
11: D3 Bio.
14: Ang D3.
11: Yung may Physio.
14: Physio.
11: Yung may D3.
14: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar.
2: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3.
16: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
16: Yung may D3.
3: D3 Bio.
17: Babakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
18: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
19: Nga pamati, ganti sa K5, kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
18: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
20: Wow, my puso.
21: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Goes to the basket, who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
3: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
2: Corner, Brunson fires three-pointer, it's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kat 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kat para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kat Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio.
5: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
8: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tayo.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX 500.
8: Masamit ka bala ang gina-allergy?
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang gina halina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500.
8: Masaligan.
9: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sa una yan, niwang-niwang sa akay. Oh, wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 10 After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C. Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
9: Mighty C. Mabasa sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
14: Libre!
7: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
16: Klinika Deo Fresh.
15: Available now.
17: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasi!
20: Tigalaba!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
21: Supplement for men!
20: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca
21: at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
20: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men
20: para sa matinlo nga dugo.
21: DTX 500
20: para sa healthy gatay.
21: DTX 500
20: ang DTX 500
21: ang may mataas nga antioxidant
20: nga amo naman
21: ang nagatinlo sa imo atay.
20: Basta tinlo ang atay,
21: happy kanunay.
20: DTX 500
21: masaligan,
20: epic
21: team.
13: mo.
14: DTX 500.
19: Mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
19: Ikaw pala
22: ang may diabetes.
19: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
19: Ang may powerful compounds.
22: Yan ang gapanupo.
19: Kagakontrolar
22: sa imo blood sugar.
19: DTX 500.
22: Asal rikan.
19: Epic tipo.
22: DTX 500.
19: D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
19: Yung may PCO.
22: Ang PCO.
19: Yung may D3.
22: Mga butika.
19: D3 Bio.
24: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
19: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
19: Yung may PCO.
22: Ang PCO.
19: Yung may D3.
22: Mga butika.
25: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
26: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa lapas. Muna'y naka-K5.
25: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
27: Wow, my puso.
28: You're listening to 88.7 K5 News.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

sa tanan nga tagpamati isang K5 News FM Philippines, mga K5, kagtanan nga sukita sa atong mga katuntunan, mga kapamilya, sa tining informasyon, kamusta ka mo? Kabay pa ang pamuyara man sa maayong kahimtang, sino mga lawas kag sa pagtuo, labas tanan, kay sa permi natong ginaliwat dari sa atong mga katuntunan, ang gini ang pinaka-importante labas tanan, para sa amon, para sa matutuod nga mga tumuluo sa matutuod ng Kristiyano. Kaya simpre, damo man nag-angkon ng Kristiyano. Pero ang pinaka-importante sa atong kalibutan ng ginang atong relasyon sa Diyos. Sa mga kamusta kamatanan? Kaya importante nga ang pagdayaw, mga pagpasalamat sa Diyos, ara permis atong pag-ibusoon sa atong nauna, hindi lamang sa atong bakbak. Kaya importante sa permis natong ginaliwat na rin nga ang nakita sa Ginoong atong sincerity, hindi kung ano kadamo ang inambal ta, hindi kung ano kita sa atong nakahintangan, kung magaranon man kita o dungganon man kita kay kilala kita sa kalibutan, wala na ang sa Dios, hindi na mo ginbasihan, kundi ang permi niya ang ginbasihan is our honesty, our sincerity sa iya. Muna nga, aton gina dumdumon ng kuturan ng kabiyanan. Kay malipay ang Dios labi na kung madunuman naton nga halin sa iya ang tanan ng mga pagpakamayo, and then halin man sa iya ang aton na baton. Ikayong lawas, physical, mental, spiritual, financial, addiction, halin gina siya tanan. Muna nga, nalayaw ng Dios sa sining at iyon, sige hapon sa aton na palatuntunan. Kagkabay pa.

Karon ay kamong mga pamati sa tanan programa dari Rizky 5 News FM. Kag sa aton na palatutunan, pirmin yung mga ninyong pamatian, kay ang pulong sang Dios halin sa balaan na kasulatan amuni ang pinaka-importante sa aton na kabuhi dari sa kalibutan bilang aton guide. So, sini, hindi pa kita magatuon sa pagpadayon sa pulong sa Ginoo, mga muyo, anay kita, mga kautoran. Mapagpala at mahabagi naming Panginoong Diyos, sa mga sinarip ko ito, kami po'y tumutulog sa inyong manalan o tulukan at pinasasalamatan po namin ang pinagkaibig, kapagbay-tubay. Maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob na kami po'y magkakapatuloy sa pag-aaral sa manalan ng salita. Pagpalain mo ginagamit na impilan, T5 News FM Philippines, at pagpalain mo ang mga nakikinig, nawa-nawa ang inyong manalan ng salita ang aming ulit-ulit na pinag-aaralan. Upang sa ganun, ito'y makatulong sa paglago ng aming unayan sa inyo at ito man ay makatulong sa aming pangumuhay habang kami po'y naghana sa aming sarili sa pagbabalik na yung mga anak. At pagpalain mo ang siguro kami noon at pamilya, patuloy na ang pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial at protection. Gayon din lahat ng mga kawani at patawarin mo naman kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasalanan sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang aton nga pagtuon karon mga kalibutan, mga kauturan, diri sa kalibutan, terminaton ginaliwat sa aton nga pagtuon nga ang kasuguan, importante katama nga aton maintindihan. Kasuguan sang Dios aton nga atungan nga ang kinalain sang kasuguan ni Moses. Kag ang kasuguan sang Dios nga wala gid ebidensya sa Biblia nga natapos sang napatay sa Kristo sa cross. Kay kung natapos pa na ang aton naman sa buong himuon nga pila ka mga bersikulo sa aton ni pagtuon is ang kapitulo 8 sa Roma mga bersikulo 7 hasta sa 9. Bisan hasta sa 10 sa aton ato. Maldir ni Apostol Pablo, gani ang isa ka tao nangin kaaway sang Dios kon ang iya panghunahuna ginagamhan sang tawhanon nga kinaugali kay wala siya nagatuman sang kasuguan sang Dios kag matuod gid nga indi siya makatuman sini. San ugali man di makatuman ang tao sa kasuguan sang Dios samtang padayon pa siya sa tawhanon nga kinaugali. Matambalon inabalang wala Kristo nga kabuhi kay si Kristo mismo ang naghambal kung masahod pa natin ang 2 Corinto 5:17. Himbal ito, if a man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things become new. Kanami, no? So, kung ang tao yara kay Kristo, ang daan daw ng mga butang, ano siya? Madula. Dayon, makita ta nga mabag-o ang tanan. Adi, kung nabag-o na ang tanan, wala na ang tao makapadayong siya nga kaugalingon nga kinaugali, tawhanon nga kinaugali, kundi ara na si Ginoo. Hindi gid siya makatuman sa subo sang Dios. Sambol, hambal sang Biblia mo. Kung liwat pong pagbasa ha, kung may ara kong Biblia, nantawa ninyo, dayon updan ninyo ako. Gani ang isa ka tao, mangin kaaway sang Dios. O kaaway kita sang Dios, nga man, kundi kita magtuman. Kung ang iya pangunahuna, ginagamahan sang tawhanon nga kinaugali, kay wala siya nagatuman sang kasuguan sang Dios. Kag matuod gid nga, hindi siya makatuman sini. Otso, ang mga nagatuman sang ila tawhanon nga kinaugali, hindi makapahamot sa Dios. Nga nga, di makapahamot, kay hindi gani nagtuman sa sugo sa Dios. Pero wala na kamo nagakabuhi suno sa ginatudlo sa inyo sang inyo tawhanon kinaugali kundi nagakabuhi kamo suno sa ginatudlo sang espiritu kun matuod nga ang espiritu sang Dios nagakabuhi sa inyo. Ang tao nga wala sa espiritu, wala sa iyang espiritu ni Kristo, hindi iya ni Kristo. Ay delikado ni amo tambalon kun wala ang espiritu ni Kristo. Ang espiritu ni Kristo, si Kristo patod gid makud kag sinsirong nagatuman sa subo siyang amay sa Juan 15 versikulo 10. Amuna, si Kristo ang halimbawa. Di karon bangod kay siya ang aton nga ehemplo,
ang aton halimbawa, kung ang Espiritu ni Kristo ara sa aton, iya kita ni Kristo. Kung iya kita ni Kristo, makatuman gini kita sa sugo ni Kristo. Wala nang argumento dira. Now, pero, tandaan ta, ang tao wala sa iya ang Espiritu ni Kristo, hindi iya ni Kristo. Huwag ni siya nga konklusyon sa Biblia. Ang mga katuran, balik kita dito kay Adan, kay Eva. Nakita sa Ginoo siya sanday Adan kag Eva samtang nagkuha sila sa ginumilian nga kahoy. Ataw niya ha, nang importante ni siya nga aton na kalapanggol. Kagamay-gamay gilang tani nga daw paglampas ang ginhambal sa Ginoo nga hindi. Kaya ang paghambal sa Ginoo nga hindi, basta hindi, bisan gamay man na siya katama para sa Ginoo, bilidhon na siya. Kaya kung hindi ka magsugod sa pag, hindi ka magsugod, ang tao hindi magsugod sa gamay lang na paghambal sa Ginoo nga hindi, lapason ta ng pulong hindi, ang Ginoo hindi malipay. Amo na nga, ang resulta hasta subong kita nag-antos sa gamay nga, paglapas ang aton unang ginikanan sa pulong ng hindi. Amo na nga, si Adan kag Eva, samtang nagakuha sila sa ginumilian nga kahoy, sa ila pag pagkasala, naglagyo sila gikan sa iya presensya, presensya sa Dios. Kag nagpanago sa ilang mga kabulingon apang nakita sila sa Dios. Hindi nila matabunan ang ila kahoyanan sa iya o sa mga mata sa Dios. Sang ginpatay ni Cain ang iya utod, nagunaw nga siya si Cain nga taguon ang iya krimen paagi sa pagpanghula sa iya buhat apang ang ginawa ng siling. Ang tingog sang dugo sang imong utod nagasinggit sa akon gikan sa duta. Diba na automatic expression. Hindi man maghambal ng dugo. Diba? Ang mga sala sang mga pumuluyo sang kalibutan sa wala pa ang anaw natalopang dan kag narehistro sa langit kag sanglit. Wala sila maghinulsol sa pagwali ni Noe. Ginduaw sila sang kalaglagan nga baha. Kita niyo na? Nakita sang Dios ang mga pagkaguba sang malaway nga Sodoma kag pagkatapos nga dinparasig ni Lot kag ang iya pamilya gikan sa mga dulunan sini. Ginpaulanan sa Dios sing kalayo ang syudad nga Sodoma kag Gomora kag nangin abo ini. Nga nagahimo sini nga isa ka halimbawa sa mga magakabuhi sang di Dios noon sa ulahi nga mga inadlaw. Ang aton manunubos sang kalibutan naglakat sa tunga sa mga tao sa nagpakatao nga nagdala sang insulto, pagpasipala kag pagyaguta, nakita sang amay ang tagsa kapag kawalay dignidad, ang tagsa katinaga sang pagyaguta, tagsa kapag pasipala, tagsa kabuhat sang pagyaguta kag dunot ginabrakahan sa mga libro sang handumanan. Ang pungsod sang mga Hudiyo nag-antos sang makahladlok ng mga paghukom tungod kay ginsikway nila ang Ginoo gikan sa langit apang ang ila mga binuhatan wala ginbalusa sing lubos. Yadtong mga nagyaguta kag naglansang sa kros sang anak sang Dios magagwa gikan sa ila mga lulugnan kag ang mga binuhatan nga ginhimo sa sekreto kag kadudulman subong man yadtong ginhimo sa kapawa sang adlaw igapresentar sa ila sa tubang samtang nagapakita sila sa tubang sang walay katapusan nga amay. Ang tagsa kapaglapas mga batong sang iya makatarungan nun nabalos sa adlaw sang katapusan ng pagtibulos. Ang mga dito hulaton nga amo pa na ang tiyong nga kita magbago, wala na panahon. Ang tanan nga sala nga wala mahinulsulan kag wala matuad mga pabilin sa libro nga record, hindi ini mapanas, hindi ini magkadto sing abansi sa paghukom nga kansilahon sang nagapasag-uli sang mga dugo nga dugo ni Kristo. Ang natipon ng mga sala sang tagsa ka individual pagasulaton nga may bugos nga katukma kag ang nagasulod nga kapawa sang kasuguan sang Dios magatilaw sa tagsa katinago sa kadulman. Suno sa kapawa sa mga oportunidad kag sihibalo sa mga ginaangkon sang Dios sa ila sa tao
mangin ang pagpakamalaot sang mga nagasalikway sang kaluoy sang Dios. Ang adlaw sang katapusan ng mga paghusay hayara sa aton utubang. Sa sini nga solemne kag makahaladlok nga oras, ang pagkadi matutom sang bana pagkabuksan sa asawa, kag ang pagkadi matinumanon sang asawa sa iyaman nga bana. Ang maginikanan, magatuon dayon sa unang ation kung ang ano ang matuon ng kinaiya sang ila mga kabataan. Kag makita sang mga kabataan, ang mga sayop kag mga sala nga nagtanda sang kabuhi sang ilang ginikanan. Ang tao nga nagapangawat sa isig katao, paagi sa butig niya ng mga representasyon, hindi dapat makapalagyo upod ang iya malain ng mga ganansya. Ang Diyos may eksaktong record sa ilang mga, mga libro, sang tagsa ka hindi makatarunganon na pagsaysay, kag tagsa ka hindi makatarunganon na pagpakigamot. Ang likom ng mga buhat sang tao nga malaw-ay ni baluan sang Diyos. Ang Diyos wala magdaya or ang Diyos wala madaya sang mga dagway sang pagka-Diyos mo. Wala siya nagasayop sa iya pagbanta sang kinaiya. Ang mga tao magahimo nga madaya sang mga malaot kag tigipusoon kay malaot ang tigipusoon apang ang Diyos nagatusok sang tagsa sa tanan nga mga pagpakuno-kuno kag nagabasa sang nasulod na kabuhi. Ang moral nga balor sang tagsa kakalag ginatimbang sa timbangan sang langitnon nga santuwaryo. Hindi bala ini mga solemne nga mga pamunahuna makaangkon sing influensya sa aton? Agod nga mampuntat kita sa paghimo sang malaot kag magtuon sa paghimo sing maayo? Wala sing makuha sa kabuhi sang sala kundi ang walay paglaom nga pagkawalay kapuslanan. Ang Biblia nagarepresentar sa kasubuan sa Diyos subong isa kahimpit na talaksan nga paagi sini sa pagporma sang kabuhi kag kinaiya. Amo lamang ini ang mahimpit nga himbawa sang pagtuman sa mga pagsulundan sini makita sa anak sang Diyos ang manluluwas sang nadula nga katawhan. Wala sing dagta ang pagkadimatarong sa iya. Kag ginasugo kita nga magsunod sa iya mga tikang bilang halimbawa. May ara kita sang mga instruksyon kag mga lagay, mga imbitasyon kag mga saad, ang pulong sang Diyos kag ibutang bala naton sa katalagman ng aton mga kalag paagi sa pagbiya sang isa katinaga o kung title gikan sa Diyos noon nga kasuguan. Ang Diyos nagasiling sa tagsaka sa aton. Nabaluan ko ang imo mga binuhatan. Ginasakdag namon ang isa ka labing solemne nga kaangtanan sa isa kag isa. Ang aton influensya permi para ukon batok sa kalwasan sa mga kalag. Nagatipon kita upon di Kristo ukon nagalinap ta sa iban nga pungsod. Kita naglakat sing mag-inubuson kag maghimo sing tadlong nga mga banas kag masi mapahilayo naton ang iban sa husto nga dalan. Dapat naton tipigan ang pagka-istrikto nga kaputli sa panghuna kag pulong kag pamatasan. Dumrumo naton nga ang Diyos nagabutang sang aton likom nga sala sa kapawa sang iyanom. May mga panghuna kag mga balatyagon nga gipanugda sa ginapukaw ni Satanas nga nagap paakig bisan sa pinakadimaayo ng mga tao apang kun wala sila ginapalangga kun ginasikway sila subong makangililad ang kalag wala mahikuan sang pagkasadaan kag wala na sing iban pa nga mahikuan sang ila influensya. O nga ang tagsa sa aton mangin isa ka sabor sang kabuhi sa kabuhi sa mga yara sa palibot naton. Mangin sabor of life ato life sa aton na palibot. Hinanglan gid ang mas madalom nga pag-akusar sang balaan nga kamatuoran sang Dios. Kunang tanan sa paghangop sang pagkasulimni kag kabugaton sang mensahe. Madamo nga mga sala nga karon ginahimo sing walay hinalungong ang magauntat sa tunga naton. Kung ato maintindihan bala, ano ka bungat ang mga pulong sa Ginoo? Kag ano ka nami pamatian nga kita patawar misan ano pa ka
ka makangililad doon pa ka dako na tumusala kayo ang iyang kalipay hindi nga kagamay sang sala kaangay sala niya dan kag-ibang yun kaabig nilang pwede kagamay hindi man kaangay sa sala man nga, ni Kain nga ginpatay ang iyang utod pero ang bot ng balon nga matingala kita ginpatawad si David nga pwede kadako siya sala ginpatawad si Solomon nga pwede kadako siya sala pero nga ang wala ginpatawad ang gamay lang kaayo nga sala ano nga sala? Kaangay halimbo ni Kain bagay, kriminal siya. Pero si Kay David, grabe ito. Kay kriminal pa siya, murderer, adulterer pa. Murderer, adulterer si David. Ingin patawad. Pero dito kita kay Adan kag-iba, nga kagamay lang, nga ang hasta subong nalatnan kita sa silot. Ama na nga, ang punto diri makuturan is kung ano kasinsiro ang paghinusul bisan ano kadawa dako asala hindi na ang bisyan sa Ginoo ang kadako kundi ang kasinsiro sa nagahinulsod kang nagatuwad sa sala ang gibalik-balik nato ng Jeremias 3:13 nga ano daw ako on mo lamang ikaw na kasala batok kang Hiuba mo lang na ako on mo lang ako lang nato kay kung hindi kita mag-ako pride ang ara dira kag ang pride amo na ang pinakamalaot nga pinaka makangililad nga sala nga muna ang kabagdanan nga si Satanas ginbagsak. Si Satanas gintagbong. Alin sa langit. Muna nga, bunlay katama ang pride. Muna nga, diri, kung aton nga munumayo, hindi ba lang nga masami nga may yara sang kinaandan nga pangunahuna kag komunikasyon na ginsamo sa sagrado nga mga tema sang kamatuoran. Bisan din ini ginahimo ang sulundan gin na panubok. Ang imo halimbawa nagadulong sa iban sa pagtamod sing mamag-an nga kamatuoran kag ini kag isa ini sa laming dako nga mga sala sa panulok sa Dios. Pribilyo sang tag sa katao nga magkabuhi nga kamutan kag pakamayuhon siya sang Dios. Pribilyo nato na siya. Nga kita kamutan isa na natong kapribiliyo samtang kita buwi pa. Mahimo nga inuras ka nagapakigambit sa langit. Hindi ka butoon sa inyo amay nga langit nun na kamo manginyara si dalom sang pagpakamalaot kag kadudulman. Hindi kamutan sang Dios nga dapat mo pakalainon ang imo kabuling. Dapat mo palambuon ang pagtahod sa imo kabulingon paagi sa pagkabuhi agud mahamutan ka sang imo kabulingon nga konsensya kag sa atubangan sang imo tao sa imo ising kapareho nga tao kag sa mga anghel kagabos tanan sa Dios. Hindi ini isa ka ebidensya nga sang matuod nga pagka mapinubuson nga nagalakat ka sa imo ulo nga nagaduko kag ang imo tigubusoon puno sang pangunahuna sang kagaling muna bisan pa nagaduko ka lakat daw nagpaubos ka pero gali ang imo tigubusoon wala man nagpuod sa imo nga pagduko daw pakitang taong lang. Muna, pribilihiyo mo nga magkanto ka kay Jesus kag matinluan kag magtindog sa tubang sang kasubuan nga wala sing kahuya kag paginunso. Gani, wala na karon sing paghukom sa mangyara kay Kristo nga nagakabuhi hindi suno sa unod kundi suno sa Espiritu. Mabasa ta siya sa Roma 5 versikulo 1 kag Roma 8 versikulo 1. Pangpalapit kita kay Kristo, magapaubos kita kay Kristo, dayon maghinulsod kita kay Kristo, maguntat na kita. Tuod na paghinulso mo ng paguntat sang sala, kaangay si ginhambal niya kay Mary Magdalene. Sa 8 versikulo 11 sa Juan, hambal niya, go and sin no more. O ang hambalon, lakat ka kag hindi ka na magkasala. Ano sala niya? Ikapito nga sugo, sin of fornication. So muna nga sin of adultery. Kay siya, bisan single, pero ang mga naghilabot sa iya kay mga minyo man to. Nasasahid sa mga minyo, adultery. Nasasahid sa hindi minyo, fornication. Muna kinalain. Pero parehas na nga 7 commandments. Parehas lang nga ikapito ka sugo. Amo na nga, kung maghinulsol, anong kagrabi ang sala? Halimbawa naman, ni Mary Magdalene. Kaya ginihimo na niya ang inbaligya iya kagulingon bangod sa iya nga pagkadismaya. Isang tumuloy sa isang binuguran.
amo na nga kung mag-inulsol, magtuad ang Ginoo, wala nagalantaw kung sino ang tao. Kung yung ilantaw niya, ano kasinsiro ang tao nga nag-inulsol. Samtang hindi naton dapat pag-unahunaon ang aton pag-uliyon sing mas mataas ang sa dapat naton, ang pulong sang Diyos wala nagapakamalaot sang nagakaigo nga pagtahod sa kagalingon. Ang patambalan rin pagtahod sa kagalingon, amo na nga, hindi kita magunahuna nga wala na kita panglaom kay bangod kay makasasala kita na abog kita hinimu ang mga lain. Kundi, kung ano man kita, ilang taon nato nita kita makasasala, lapit kita kay Kristo. Kay kaangay lang na sa isa ka, balatian, kung ang isa ka tao nga balatian nun, kabalo siya nga grabe niya balatian, rin mangita siya sa espesyalista nga doktor. Amo na nga, ang hindi magpalapit kay Kristo, amo lang na mga wala balatian. Ang patambalon, sa espiritual nga side, kung hindi kita magpalapit kay Kristo, butumbalon, wala kita sala, pero pwede ka makasasala, adi, pagkitang tao lang kita. Tuguti ang pagtuo na maghupot sa mga saad sang Diyos. Jesus gamhanan sa pagluwas sa iya katawahan gikan sa ilang mga sala. Ang kapawa gikan sa langit nag-iwag sang aton alagyan. Ang sala, ginpahayag sa aton paagi sa pulong kag sa espiritu sang kamatuoran. Agon nga hindi kita masapuan nga mga manuglapas ang Diyos nun na mga pagsulundan sa iya kasuguan, kagwala sing kahigayunan sa pagpangabay sang balibad sang pagka-ignorante. Hindi naman kita makabalibad. Kaya nakita na naton nga ang kasisuguan sang Ginoo, amugid na ang pattern sang justisya. Kaya bisan rin sa aton sa Pilipinas. Kung may isumbong kay akusado siya kay nakasala siya sa balaod, ang basihan dira is ang aton na Code of the Philippines, may penal code kita diri. Kung ano ang balaod na ginlapas, adi manabat siya. Dayon kung mapangatawdan nga may sala, adi ang korte maghambal according to the findings of this honorable court. Mr. Juan de la Cruz is found guilty beyond reasonable doubt. Therefore, he is worthy of amunandayin to ang kung ano ang silot, pinakatuig, pilakatuig, pilakabulan, pilakadlaw, amo man ang sentensya. Amo man kita. Di ang tiyon malapit na nga may kasubo sa kalibutan. Nga wala sing tao nga balsa mo nga makaayo. Ang Espiritu sang Diyos ginakuha na amat-amat. Ang mga kalamidad sa dagat, kag sa dota, nagkasunod-sunod sing magasig. Amo na ang ato na saksiyan. Daon ako sunsun nato na batian ang mga linog, mga buhawi, mga kalaglagan paagi sa sunog kag anaw, nga may dako nga mga pagkadula sang kabuhi kag mga pagkabutang, kangay sa na natabo, balo na tadaan. Ang linog natawo sa Syria kag din Turkey. Sobra sa 60,000 ang patay, pila ka bilyon dito ang properties nga damages. Di ba la? Dayon, aeroplano na crash. Lapit maubos ang pasayro, isa lang to ang survivor. Dayon, ang natabo properties, mayon lang, hotel lang napatay dito sa Los Angeles. Amot ng balon, ibalikan tani, bangod kay medyo ang Diyos nila, medyo, mabalon talang medyo. Kay, nagkalamatay na ang mga tao. Mga properties, bagulang, besa aton, linog sa Bogo City, Cebu. Baha sa Talisay City, Cebu. Ano na ang mga kalamidad? Ang muna nga, sun-sun katama na, batian ng malinog, buhawi, kalaglagan sa sunog, sa anaw, dayon dagko nga pagkadula sa kabuhi kag mga pagkabutang. Mga tagay ning mga kalamidad, mga kapritso nga, paglupok sang di organisado, wala na ginakontrol nga pwede sa kinagali sa ato ni Chorin Rick kay Narakimog, diba? Nga hindi gid makontrol sang tao, apang sa ilatanan, mabasa ang katuhayan sa Diyos. Lakip sila sa mga ahensya nga pagi sini, ginatinguhaan nga pukaon ang lalaki kag ubay sa isa kablatyagon sang katalagman. Butang balon, may katalagman kitang palabuton. Amo na nga ang aton kasiguruhan. Ara lang gid sa Ginoo. Amo na samtang idi paulahin tanan, samtang baskod ka pa, maayo pang imo pa paminsaron. Mangayo patawad sa Diyos, maguntat pagpakasala, maguntat paglapas ng kasubuan, magalagad, maghinulsol, magpakabuot, dayon, mga muyo, pirme magsunod sa iya, agod nga
makabaton sang bugay or grasya kag ang Ginoo permigid na nga magpatawad sa tao. Amo na nga makaturan padyanan, tandaan ta na siya, hindi pa uli ang tanan. Lamang ang aton nga oras nga ubos naman, aton tapuson sa nabuhi. Dakilang Diyos, nasa katasan po kayo ng mga langit sa mga sandalit ng ito, muli kaming dumulog sa banal na luklukan at pinasasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig at pag-ibig. Maraming salamat po sa pagkataon at maraming salamat sa inyong palaala at babala. At nawa, may nawa nito sa mga nagkinig, manawaan namin kung sa ganun, kami nawa ay maglilingkod sa inyong may katapatan. At pagpalain mo ginagamit ng pilan, kapag News FM Philippines, pagpalain mo man ang CEO Dr. Camilo Oy at pamilya, doon din ang mga kawani. Pagpalain mo kaming lahat sa kinakailangan ng physical, mental, spiritual, at mental protection. At patuwarin mo lamang kami sa lahat ng mga pagpulang pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hinahiling sa pamamagitan ng kami sa pangalan ng Jesus.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Bantayan, magasugod na sa Indilagit Madugay, las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Upod si K5 Ray Espeja Umalay, diri lang sa K5 News FM 88.7, ang kampiyon ng istasyon.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ganyan carots.
6: Oo, hindi lang carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
3: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sali ka na, babalani mo ang flowers nga damong probiotic.
0: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Welcome na kamo sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy sa mga waiga na magkaon, bitry nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daway kamo gana magkaon, gapida kamo. Ay ning sa gaibla dula sang gana sa pagkaon, oy basi sa uli mahulog na sa anorexia, isa ka blatian nga di way ka nagidyaga na magkaon. Try nyo anay bi DTX 500. Parisis ang mighty si. Kaya dira sigurado manamit gidang kaon nyo, magagana, mababalik ang imugana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Storyanta karon, ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome? Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ng pamulanon sa mga babae. Kaupod din sina karon nga diskusyon si Dr. Miloy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Mil.
8: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Gabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
7: Ano bala ang rason kung nga lain ang pamatsyag sa babae kung mag-abot ang ilang pamulanon, Dr. Mil?
8: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babay isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo, kag 90% or
7: siyam ka mga babay.
8: Siyam gid sa napulo ka mga babay ang naga-experience sa gitawag ni nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500 Mighty C ang babay. Aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla i-manage sa mo ang itoag psychological symptoms. Kaya nga isang mood swings, tingala ka, ginaway ka, may man rason, no? Low mood. increase anxiety kag nagabingit.
4: Dibibi.
8: Siling din sila nga pangga lang na. Inabala nga wala na ka, wala ka na muna mo, no? Gulpi lang mahibi kag daw hindi bensindihan.
4: Bati lang sunlog, no?
8: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton.
4: Alabuton.
8: Alabuton ka. Aratsyan mo. Ina ang bangod sa gito ang fluctuations ang hormone level specialist sa estrogen kag progesterone. Labi na kung kulang ka antioxidant sa lawas, ang babay pag kulang antioxidant, mas heighten ang epekto sini sa mga babay. Amo na nga dapat inom gid DTX 500. Inom gid may TC kung hindi ka gusto magka PMS.
4: Correct kid Dr. Ramil. During ovulation, ang female hormones nga estrogen kag progesterone ang nagganubo kag ini ang nag-aapekto sa serotonin levels.
8: Sulit-sulit na ta na ginambal Sir GP nga ang serotonin amo ang brain chemical nga ginaregulate sang mood, sleep kag gana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga kinahanglan mo inom gig ka DTX 500, may TC or Pure C para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
4: Ano nga mga health na conditions Dr. Ramil ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
8: Ang mga babae nga magproblema sa reproductive system kaangay sa gituag endometriosis kag polycystic ovary syndrome ang makatugas ang gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives ang makatuga man sa mga sintomas kaangay sa gituag PMS.
4: E anong bulong sa PMS Dok?
8: May mga over the counter nga medication Sir GP, no? Agod nga marilib ang sakit nga mabatyagan related sa gituag PMS, kaangay sang abdominal cramps, kag pagsakit sang ulo or migraine. Ang acetaminophen, nga pain reliever, ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps, kag migraine. Pero nami, gid, bisita na lang kamus clinic, no? Agad ma-check up. May mga natural tada nga kwan mo. Natural tada nga pang-correct sa mga PMS, no? Total libre mo lang konsultasyon. So, ang pag-inom sa mga synthetic na bulong like pain relievers, temporary lang na na solusyon. Kag hindi, manami magsagay ka-inom sa ang gituag pain relievers. Guba, kidding mo, dai? Kung gusto mo nga mag-ayos sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobrang carbohydrates. Ano, abing babae, mahiligid niya tamis. Labi na niyong mga pagkaon nga ususubong Sir GP. Milk tea, and kung ano-ano pa da, no? Bangod, added sugars, gakos ang gituag pro-inflammatory. So instead nga kung ang budget nyo para sa mga tamis ibakal na lang ninyo sang DTX 500 kag may TC, no, kada adlaw. So mientras tanto nga wala pa ginahimo nga pagbag-o sa lawas mo kag sa mga gawi mo ilabi na sa pagkaon forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangod sa gituag PMS. Mag DTX 500 mag may TC or Pure C kada adlaw. Ang mataas nga level sang antioxidant ang makabulig sa pagtap na sining mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayenan. Kag eventually with the right mindset kag disiplina sa pagkaon madula na ang gituag PMS or ining gituag premenstrual syndrome. So permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw inom gid DTX 500 may TC para goodbye ng mga palanakit gani dula man ang mga kuriit kag sakit.
9: TX500. Ako si Rosel Akuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na akong nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo, magamit sang DTX 500 para kamuman maka-experience sa kanami sang DTX 500.
10: DTX 500.
4: Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang sa mga palakaon utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi gali ka kaon prutas kag utan ha, tapos hilig ka pa whiskey kag beer, para panigarilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells causing a host of health issues especially sa nervous system. Pwede ka mag-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kag kidney and liver disease and worst, magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, mag DTX 500 kag Mighty C kapermi.
8: Kung magmasakit gani Sir JP sa una mga nanay kag tatay ta pa imnon throw orange.
4: Gusto. Sky flakes.
8: Sa lagli. Ano kadto? Dapat tud-tud gid nga orange. May antioxidant amo.
4: Gusto.
8: Kung gabalatian ka, mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka, ti kapoy. tungod kay damo na sunog nga ano glucose damo na produce nga na generate nga free radicals.
10: Dasun ka pala nakit lawas mo.
8: Pala nakit lawas mo ano-ano lang batyagon mo. That's why nga kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inom gid ka DTX 500 kag Mighty C. Kay para makuha nimo ang benefits ang exercise kay kung sige lang ka exercise, wala ka antioxidant.
10: Abo! Plakit, plamanog lawas
8: mo. Oo, ganda mo ang ano ang pag-generate sa free radical. So that's why inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw kung especially ga exercise ka.
11: Mostly sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, uga, mga pinakas nyo da, no? Tapos-tapos nyo kaon na, may dessert cake, ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates, kasi siyempre, namit ang sudan, tamis kagasin, damo kanon makaon. Actually, Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa ba lang mga holy men, ga-fasting for me, layo sa masakit, lawig ang kabuhi, sobrasin, nga nalabot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang malamalingan nila, eat in moderation, good for me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinary, yun sa Pilipino, yung aga preto, panyaga preto, panyapon preto. That's why gina-emphasize din namon for me that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban kundi mag DTX 500 parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imo kabuhi, madelay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
8: Hindi pwede 30, sir boy.
11: Pwede.
8: Ari pa, sa mga babae nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, nami gidya ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Ti sa mga pagtuon, permin na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay ang mababay palakaon, cakes palakaon tamis, no? Amo nang rason nga anga nag-abnormal ang gituwag menstrual cycles. Nga gabatyag mo sa gituwag amenorrhea, dysmenorrhea kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga katabo kung palakaon ka tamis, no? Palaugtas magig ka. So, stressful ka bla. Sila na yung katabo nga may problema sa gito administration. So, permi na mo, ginapanog yan nga, adlaw-adlaw gin inom, DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayanan. Nga, once nga adlaw-adlaw kag inom sa DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga blatian ang malikawan mo. Matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang. Amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag Mighty C. Kung isa lang inyo, akong lima. No?
11: Wow!
8: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, sang 100 years old. No? Kaya ba lang mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
10: Ay, kung
8: ano. Hindi sila nga mapatay ka, gakuriit ka sa kasasay mo balatian. Wala sang sakit nga mabatsyagan. Kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer. Gusto ko na. Amo nang gusto nyo man, no? Kung di nyo gusto, tipa gusto na kamuda.
10: So, kung gusto
8: nyo. Amo na nga, adlaw-adlaw git, inom DTX 500 kag Mighty C, subong na, sugdi na.
10: Si
8: Jinra ba? Gawa panago-nago lang na siya.
12: Ano sekreto niya?
10: Milik siya taguay?
8: Once na panago si Jinra ba, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, Sir Boy.
11: DC, ano, DC?
10: 19, ang 8, nag 19 ako nung kilis, last year 18, plato mo. Uy, 19 ah.
11: Ah, kampiyon ni
8: Magpiso. Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kagatan, gamay ni mga kagatan, kung kapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
10: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
11: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
10: Basic.
11: Oh, maligo. Basic.
8: Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon. to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nagpaputi sa imo panit, duangan sa DSE nagpaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginbutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
0: DTX 500!
12: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko, ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
13: So good lang nag-inom ka,
12: DTX 500.
13: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
12: Almost 3 months na.
13: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
12: 3 times hindi.
13: Kamusta ang alay isang kamot?
12: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500! DTX 500!
14: Ikaw ba lang may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado makaayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanay Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
15: Gusto ko man, gusto tamantanan, oh, nga pero, amot kamo.
8: Wala sing gusto nga baho ilog ang imo tupad.
16: Klinika mm-hmm. Dio Fresh.
11: Klinika Dio Fresh, ang kapadugay sa friendship.
8: Ang kapadugay. Nakapang nos-nos na ba kamo? Nos-nos ang
11: term. Nakapaka-swipe-swipe na kamo na.
16: Nakapang-swipe kamo da?
8: Biskan, wala lang nga pang-swipe dito, no? Pwede gali mo na pang-swipe mo.
11: Mang-swipe ka na kamo.
8: Swipe sa ilok.
11: Swipe sa ilok. Para ang Klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness. Layo kasi ginatawag nga underarm body odor or angsod, no? Mm-hmm. This gives you back your confidence. Namin niya nga ga-apply ka, obra. Mumut. Ka, no? Namin niya gahagas.
8: Mga kanan nga medyo baho ang ilog sa kabataan nga mas timprano, i-correct nyo na na.
11: Oh, correct. Hmm.
8: Gamit sa Klinika Dio Fresh. Mga kape na tao po kay Sir Eljan.
11: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang gapanami ka sa imong metabolismo, gapainit-init ka sa imong lawas, may gahugas, may gatinlo sa imong selula, kipuno sa antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan hubing tanawon, no?
8: Pero may mga kape para sa mga balati anon, Sir Boy. Especially kung may degenerative disease ka.
16: Oh, may diabetes ka.
8: Ang gitawag kape nga DTX Premium.
11: Correct.
8: Nami ang DTX Premium. Mm-hmm. Kaya sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia. Stevia. So natural na sugar, zero calories, kag nami git sa health. Kaya nga, gin-combine ang de-sugar, sugar cane, kag siyempre, Sir Boy, gin-combine nila ang Ganoderma Mushroom.
11: Pulain yan, timplada ni engineer, no? Mm-hmm. Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, Extend.
15: Ay.
11: Ang Extend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami ang delivery sa oxygen kag minerals sa imo mga cells. Nami man ang paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel younger and you act younger. Just ask Engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-extend.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Sige, ang memories naton importante. Kinanglanon mo imo memories, especially sa imong labuan. Paano balabuligan ni D3 Bio nga ang imo memorya tama ka crisp? Ready mo ma-access anytime, especially sa mga estudyante. Sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
11: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganda mo short story. May isa ka tao nga ba nga gaan siya kung na-death penalty, kuhaan siya kung na-dugo sa mapatay siya. Pero tutuod na, gin-blindfolded lang siya, gin-kiyada niya kamot, puwaman siya gin-pilas, tapos may gin-patulo nga tubig, gatulo-tulo, lang, ay, dugo ko na ito, gatulo. Napatay siya. Biskan why siya nagkukuhaan dugo. Because the brain is conceiving na he will die.
8: May term na. May term na pag tublang pag ano ko pag training.
15: Oo.
8: Gin-blindfold kami.
15: Ay oo no.
8: May sa tubang na mo may gin ano?
15: Gina Saywardo.
8: Saywar, oh, that's right. Oo. Galain ko mo.
15: Di ba kasi linggitan? Gagay.
8: Yung daw ma daw ma walk out ako. Kun na ano ni sila man, yung panakit ni ilang braman.
11: That is called brain conditioning, no?
8: Yes.
11: Amo nang epekto sang amo naka powerful sa aton brain. And ang brain tagali, kung may dementia ka, gamat amat manubo ang imo immune system cause the brain could not relay information anymore sa imo immune system. Subong nga adlaw tun-an ta, paano bala si D3 Bio makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories? Dr. Min?
8: Ang D3 Bio, Sir Boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amo ni siya ang mga nagabara sang imo neuron sa imo nga brain, Sir Boy. Nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka D3 Bio, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gitwag D3 Bio. So kung ga-deposit ina mga beta amyloid plaques between neurons, ati may tigtinlo, Sir Boy. Amo na nga, kung palainom ka D3 Bio, adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na mo, may mga edad na bala, balaan pa nila ang ilang kuan? Anong natabo kahapon pa? Correct. O anong natabo sang bata pa sila? Mm-hmm. Amo na yun na kanami, kung adlaw-adlaw ka ga-inom D3 Bio. Tungod kay mabuligan ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre ang imo abilidad nga mag-acquire paghihapon skills biskan tigdulang ka na. D3 Bio lang na.
16: Ang D3 Bio hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque, kundi may ara pa siya sa ginatawag antioxidant, Sir Boy. Tungod sa ginatawag ang utok naton, 20% sa ginakaon naton nga pagkaon nga may ara sa ginatawag glucose, nagkakadtugid sa aton nga brain, Sir Boy.
15: Correct.
16: No? Tungod sa ginatawag glucose, may ara ginaya sa latak, mm-hmm. No? So, namiya ang D3 Bio kumiyara sa ginatawag antioxidant nga gallic acid kag ferulic acid nga ginaprevent niya nga ma-oxidize, no, ang selula sa aton nga brain, Sir Boy. Tungod sa ginatawag beta amyloid plaque kag oxidation nga nagakatabo, pwede kita magka-Alzheimer's disease, Sir Boy. Kung Alzheimer's disease ang nagabiktima sa isang tao, malipaton ang isang tao, Sir Boy, no? So, but silingon, nag-amat-amat shrink ang aton nga utok, Sir Boy, no? Kung may ara kita sa ginatawag Alzheimer's disease, tungod nga hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain. So ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo, Sir Boy, MCT halin sa D3 Bio, Sir Boy.
11: Kampiyon, no? So duwa pa lang nga discuss na about nga agakalipatron ka. Una, ang beta amyloid plaques nga ginambal ni Dr. Min, nga ginambal naman ni Doc Sam. Basi, ang brain mo hindi naka-accept sang main source of energy niya, which is glucose, at tawag da type 3 diabetes, no? Is a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi na ka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang D3 Bio nga kay kung hindi na ya kauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa D3 Bio. Ti ini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa ginatawag nga brain recovery. Ki gamat-amat na balik ang imo ginatawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hamban sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why D3 Bio is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga D3 Bio ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why D3 Bio is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dok Ramil.
8: So, amo na, Sir Boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom D3 Bio para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang, Sir Boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa D3 Bio? Because medium chain triglycerides, kaya niya atipanon ang imo nga mga probiotics sa intestine.
11: Oh, grabe mo, kabalumang
8: so, itabulig. Once nga nami imo nga probiotics, imo nga good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamins, Sir Boy, amo na nga nourish sa imo, no? Brain. So, at least, miskan paano, malayo ka sa problema sa gitwag Alzheimer's disease. So, MCT from D3 Bio, not only nga ga-produce ang ketones, kaga turni siya sa imo nga autophagy. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higo, patay nga mga brain cells dira sa imo nga brain.
11: Ang switch kili sa pagtinlok sa imo brain, dito'y bayo, kigi-ion niya ang autophagy, tinlokan niya sa imo brain.
8: Hmm? Wala nag-glucose, sir.
11: Wala nag-glucose.
8: Bahuway na siya.
11: Bahuway na siya, no?
8: So, wala naman sa imo, on. Mm-hmm. Pangkakono na lang niya dang matupad niya ng mga guba nga, no? Nga mga brain cells. Pangtinloanan niya. So, dira ang kanakanami, kung adlaw-adlaw kagainom dito'y bayo, abini mo, bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TB. Oy, ang palainom galit dito'y bayo, mas gatalom, ga-sharp ang imo nga brain sa sige ni mo inom.
17: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Kaya nang panimisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa ka, 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko, naglubo na akong blood pressure.
18: D3 Bio! Ang D3 Bio! You may Visio! Ang Visio! You may D3! Magabot ka! D3 Bio!
19: Ako si Maria, basta akbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sa D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood
18: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Magabot ka! UC! Ang alkaline ng vitamin C!
20: Kalisi si Masa, ang Gimara. Sambal ng doktor, sakit ko, kidney. Yun, may blood ko. Gamit ako sa Furis eh. Nakuha ang sakit ko. Mayo, nagit ang nabatyag.
18: UC! Kag-Santhon Plus! Epektibo! UC! Vitamin C!
14: Ikaw ba lang may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
15: Para sa dugang benefits ng D3 Bio.
8: Dugang benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ang MCT sa D3 Bio is makabulig siya para sa gitawag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10, isa ni ka antioxidant nga kaya magprotekta sa imong selula kag kung ini ma-damage. So, makabulig ni siya sa imong nga gitawag metabolism. So, kung palainom ka sang D3 Bio, gina-promote niya ang vitamin E, no? Para nga ma-absorb sa imo nga tinai, para ma-improve ang imo nga vision, imo nga reproduction, kag siyempre, ang imo nga dugo, brain kag skin. So, ang vitamin E is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini, ma-absorb lang, madulong lang, kung palainom ka, D3 Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3 Bio.
16: Isa pa yung health benefits nga makuha nato sa D3 Bio, miyara sa singin na ito ag MCT nga sunod sa mga pagtuon, amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka. O kung bagay ni sa mga obese sa Sir Boy, kahit kung pala tumar, kung pala inom ka sa D3 Bio, piling mo busog ka permi, Sir Boy. Mm-hmm. No? So, ang D3 Bio, nagpa-increase inigali Sir Boy sa hormone yung ginatawag leptin. Mm-hmm. So, ang leptin ng hormone, once nga busog ka na, kuhiton niya ni si hypothalamus, no? Hambalon niya, oy, busog na ko di, no?
11: Unta ta kaon.
16: Si brain mahambal naman na sa aton nga kamot, op, stop na kaon, stop na usap da ba.
11: Buigin ang kutsara.
16: Oo, so amo na ang ubra sang D3 Bio, gina-regulate niya ang aton nga gana sa kaon once nga kita busog Sir Boy, no? Kag ang MCT nga sa D3 Bio, nubo ang iyang calories ini compare naton sa gitawag long chain triglyceride nga

0: nila na kag natrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo, sakit sang ulo, sakit sa makasukasuan, sakit sa imong tiil bangod sining caffeic acid nga ara sa D3 bio kag wala sa plain D3.
1: Mm. Kung ikaw ga D3 bio every day, protektado ka, kampyon ang imo immune system nga nami ang absorption sang vitamin A, D, E and K. Those fat soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sang ginatawag nga mga immune cells mo. That's why even though hindi kilala ni D3 bio ang imo immune cells when it fights your viruses, di ka makita nga ang bagay ni Sir JP kung tapos mo yung ilanat kag D3 bio yung tumal mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo papaayos sa immune ilanat, lalo na kung virus kag bakterya nga linansin ang D3 bio. No? Amo nang epekto sang imo sa D3 bio sa Sir JP.
0: All right. So kumpletohon ang
2: dapat
0: mga
2: D3 bio gid Sir JP. Mm. Hindi lang gid vitamin D3.
0: Kulang na.
2: D3 nga wala BCO. Kulang na. Pero kung BCO lang nya wala D3. Kulang na. Dapat D3 bio. BCO. Mm-hmm. D3 bio.
0: Laing gid jam nga kumpleto.
3: Kumpleto.
2: Amo ni D3 bio.
4: Oh. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi tay. Ini naman si Dr. Ramil Oy magasiling ang juice magapakamay sa tanan maga ayo gid sumadamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Kis galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis mo. TDX 500. Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. Mag TDX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami kidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Nabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore

0: Probiotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicans for Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
3: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! My puso!
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
7: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, 4:35 sa agang. Oras, ginadulong sa atas karawan sa Clinica DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
8: Isaiah 1:17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa

0: Hi! Hello! Good morning! Mayong aga, Pilipinas! Mayong aga, siyudad, kagprobinsya sa Iloilo. Good morning, Western Visayas! Welcome na mga ka-K5 sa itong sining pagpangalagad. Diri sa balitang K5 sa umaga. Sa inyo kinandar akong inyo alagad sa kahanginan ko po ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman, si ka-K5 Ray Espeha Umalay. Kamusta na, kamutanan? Kamusta nga aton sa mga pinarangga ng mga tagpalamati, mga suki naton sa kahanginan? Nakaplastar na bala sa aton sa libanwa nga pagpangalagad samtang nagpamati. Nagpangapinaw sa Klinika DTX Coffee Mix. Ang kape nga kampiyon ni Dr. Amil Itanguy. Ang iban sa ato nagahimos na sa mga helikoton sa ila sini nga mga estudyante. Tungod subong adlaw, Biyernes kita mga ka-K5. May klase kag may opisina. June 12, 2026. It's an Independence Day. Sa ato sini nga mga ka-K5, adlaw kita subong sang sa aton sini nga mga ka-K5 no sang pagdumdum sa aton sini nga mga baganihan. Independence Day mga ka-K5, it's a holiday sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga palamati. So ang iban sini may mga opisina sa mga pribado nga mga trabaho, private employees sa aton sini nga mga ka-K5 nga aga pa nagahimos. Sa iban sa tonti, ang iban may aras ang mga way giman tod klase, pero ti may mga tutorial. No, sa aton sini nga mga ka-K5. June 12, araw ng kalayaan. Ginadumdum nato nini mga ka-K5 sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ini tungod mga kabiyanan nga gina sa ulog naton ini para matagaan sang importansya ang kahilwayan sang Pilipinas, no? Magambal gani ikaw nga Independence Day sa aton sini nga mga ka-K5, no? Sa mga pinalangga naton nga mga kuturan, amo ini ang adlaw ang tion nga nangin na hilway ang pungsod Pilipinas sa kamot sang mga ginatawag naton sini nga mga mananakop. Sa aton sini nga mga ka-K5, sa history sang Pilipinas, we are being under the government of Spain. Sa aton sini nga mga ka-K5 sa Malawig nga tinuig, no? For more than 300 years, nagpakaulipon kita mga ka-K5 sa mga Espanyol. No? Sa aton sini nga mga ka-K5, that is why nga may mga lahi kita ka mga Espanyol. Ang iban sa aton mahalata gid ka mga Espanyol, kiti may mga tag-as ang ilong, mga mestizo, mestiza. Pagkatapos ang Espanyol, sa aton sini nga mga ka-K5, ang abi naton nga matutuod-tuod nga nagabulig sa aton. Batok sa Espanyol amo ang Estados Unidos, ang Amerika. Gali ti mo kay may tuyo man gan sila mga gali sila mga ka-K5 nga mag sakop o kon magkapot sa Pilipinas. That is why nga ti ginsakop man kita mga ka-K5 under the colonial government sang Amerika. Eh, may mga iban sa to, may mga may mga lahi nga kano. Mga Phil-Am. Sa aton sini nga mga ka-K5, ay gidyan Pilipinas, no? Hindi mo masili nga katahom gidyas ang Pilipinas. Ini tungod mga ka-K5, sa aton sini nga mga kuturan, nga damo yung nagaka-interes. Hasta nga nag-World War II, mga ka-K5. After naton nga nakuhang independensya, under the President Manuel Luis Quizon, no? Sa iya nga time, katon sini nga mga ka-K5, the Commonwealth Government, until such time nga tigin na paubaya na yasang Amerika, ang pagdumala mga ka-K5, no? Sa pungsod Pilipinas. In that time, ang presidente si Manuel Luis Quizon, ang iya vice president, amo si Sergio Osmeña. Sa Naton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Pero sa wala ginalauman nga tiyon, no? Aging sakop kita liwat World War II sang mga Hapon. No, sa mga Hapon. Arigato gusay basu. Arigato gusay basu. Oh. Never fight, never fight. Ha? I will kill you. I will kill you if you fight. If you will fight, ha? Mo na bla mga tuno sa mga Hapon, no? Get inside, get inside, get inside.
1: Ala ko.
0: Ang ambal ni General MacArthur, I shall return. Kag sa pagbalik ni MacArthur, dako man ang pagpasalamat natin sa Estados Unidos, sa pungsod Amerika. E kung hindi tungod sa ila mga kakipay, sa ila sininga bulig, ang imperialismo sang Japanese o kung sang mga Hapon. Sa atong sininga mga kakipay, no, hindi magwantahan to. Because ang ila sining mandato nga sakupon ang kutob kamasakop nila nga pungsod, no? Nagpamatyon ang kutob sa mga magbato. Sang time pa lang adaan to mga ka-K5, no? Sang World War II, amo na tong masiling mo mga ka-K5 nga ginatawag naton subong nga AJK o kon extrajudicial killing. Wala labot to mga Hapon kung sino ka pa. Kung opisyal ka pa sa gobyerno, manggaranon ka pa, imol ka pa. No? Sa ato sa ding mga K-5, no? Kay ang tiyempo sa mga Hapon, amog ito ang hindi magwantahan sa nguna. Sa ato sa ding mga K-5, namo sa mga ginpag-abusar, ginpag-abuso ng mga makababaihan, namo sa mga propiedad, kag mga balay ng ipang-sunog, sa ato sa ding mga pinalangga ng mga tagpalmat. Kaya sa nga ginbumbahan to sila sa Nagasaki kag Hiroshima. Amo to ang pag-surrender kag pag-kadula sang imperialismo sang Japan. Sang nag-surrender sila mga kakipay. Kag nag-permahanay nga wala na sang gira. Kasi kung sa aming mga abyan kita nga mga Hapon, kadto kami one time sa Japan. Sa aton sini nga mga kakipay, no? Ang mga Japanese dito, gapangayo man pasensya sa mga Pinoy. Especially dito kami nagkadto sa Hiroshima kag Nagasaki. Kung sa diin ginabuyan ang atomic bomb sa Estados Unidos na nakapauntat sang giyera mga kakipay sa bilog ng kalibutan. So hamba sa mga Japanese, they're very nagapangayo gid sila sang pasensya, no? They feel sorry for everything that their ancestors nga ginubra, no, sa pila ka mga nasyon, especially sa Pilipinas. Katong sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. So happy Independence Day, adlaw sang kahilwayan, and we give honor to our heroes who sacrifices their lives, no, para sa aton sini nga maangkon nga kadalagan. Especially ang aton sini nga mga baganihan. And still we have our modern heroes nga sa gihapon makabig naton nga mga modern heroes, no? Kiti sila gihapon ang nagapakigbato, nagabantay sa aton sini nga nasyon. Kun ang aton sini nga mga law enforcement agencies, especially ang aton mga Navy and Coast Guard dito sa may West Philippine Sea. Amo na gani kung kaysa nga still bala sa Pilipinas ginadumdum nato ng mga Independence Day nga ni sa aton sini nga mga ka-K5, pero kung kaysa masubo nga panumdumon sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, nga kung kaysa do may mga times nga gina-give up pa nato ng aton sini nga teritoryo sa aton sini nga mga ka-K5 sa ibang nga nasyon, especially sa pungsod China, no? Aton sini nga mga yamang dagat, ang aton sini nga mga isla is gina-give up na ton, ginahiyaan tangang iban nga nasyon ang makipagpulos sa aton sini nga mga ka-K5, do ay tinatagaan biling sakripisyo ni Lolo Jose Rizal, ni Lolo Apolinario Mabini, ni Lolo Sinopa, tangan nga mga kululuhan nga mga heroes na sanguna sa subongin. Kung buhay ito sila, nakigan atong aton sini gobyernano kamo. Sang una kami kapatay-patay kami pakigbato. Nataya na mo na mon kabuhi para lang sa aton sinipungsod Pilipinas. Kamo yan, ano kamo? Imbis ka muna iganyang Pilipinas, nagproteksyon na ng aton sining ang mga propiedad, sa aton sining mga pinalanggang ang mga tagpalate, nabise kamo sang pangkurakot nila sa may gobyerno. Nabise kamo nila sa pangkolekta sa mga malita, sa mga flood control projects. Oras mga ka-KPM, 4:49 sa aga. Subong ha, importante dinadumdum tani mga ka-K-5, no? Dwayne Bolivar, good morning. Cherry Lapating, Paranya Rose Maria, Bergamon. Kumatigil sa ito sa inyong pagpangalagad, Ma'am Ning Ilumba. Dear God, thank you for this opportunity to be on your wake-up list today. As this day begin, we come before you with humble heart. We lift you, our families, relatives, and friends, our nation, and every soul to your loving hands. Lord, we ask for your divine peace. Teach us to be calm and keep us away from hatred, anger, and fear. I pray for Mindanao, Lord, comfort those who mourn and bring healing to the wounded. We pray unity among the people with different culture beliefs, mga kakipahid, and teach us to love one another and your first love us. Blessed Friday morning sa imo kakipahid, Rio Malay. Kaya sa tanan ka mga ka-K5. Salamat kid, Ma'am Ning Ilumba. Sa imo sining paghatag sang Word of God sa mong aga. Higino Sumagaysay, Jose Marie Tuarez, B-Boy Loktunagan, mabulak ka. Inyo Sumagaysay. Every day is a blessing. Every gising is a blessing. Ngayon na kinapasalamatan tayong ginoosang aton sinimang mga kako for giving us a beautiful day sa aton sinimang mga pinarangga ng mga tagpalamati. Counter report ni ka-K5 Balira Apin. Saya sining amin you for today mga ka-K5. Alas 4:51 oras sa ato sining pagpangalagad. Dari sa balitang K5 sa umaga. So, pilaman kadlaw nga why kita makalop denay because nga tiya may importante kita naging kadtuan kag nagpaliwa-liwa kita sa higad sang baybay. Iwa sa stress kay ka-K5 Balira Apin. Pero hindi uman gapon malikawan ng stress kapin pa kung nagabukad ka sang GC. Ang group chat. At nang sining mga ka-K5. Pero ang importante, dira nakapaliwaliwa ka nakatapak kita sa puti nga buhangin sang Burakay. Amo na isa ako kay ka-K5 Enrico Surita. Amo di pa isla, di pa conception sa dito kag pabaybay. Tapos wife pa sa makuntinto, nagpagimaras pa siya. Makanto mambla ko sa may Burakay, bla, nagtlo kadlaw, bla. Kipay ba Alira Apin? Kipay ba Alira?
1: Sa barasa gwa sang bay sang balay lang kuya gani kalap ko si Pedro kaluoy mataka.
0: Importante bawi ka lang sa mga ano sa pila kadlaw magi-live ikaw. Kung nahisa ikaw nga nagpaburakay ko pila kadlaw. Kadto kaya mo sa Maldives. Di gani sa El Nido, Palawan. Kaya mo mana? Ha?
1: Kaya ko na, guro, ah. I-transfer mo ko to.
0: Support kaya pliti mo,
1: eh. Awa.
0: Oras, alas 4:52. Tiyano nga ton siningiging preparada?
1: Subong K5 Radio, kiss aka na lang gid ni kakita no sa mga panimalay kati syempre tumalagsahon lang ini nga nagatubo man sa aton nga mga higad sang ugsaran. Subong K5 Ray ang aton nga menu amo ang adobo nga takway. Subong K5 Ray ang takway bala tama ka mahal no sa mga merkado kay ti syempre aside sa pangitaon mo pa ina limpyuhan mo pagid ina no so subong K5 Ray sa aton nga menu of course sa aton ingredients no kinahangla naton sang onion and garlic so sa onion and garlic naton mga ka K5 ang onion naton nagapresyo sang 70 pesos per kilo no apang sa aton subong nga menu kinahanglan lang naton sang panggisang pulo ka piso nga onion no kun Bombay pwede na ina and then of course kinahanglan man naton sang garlic sa garlic naton mga ka K5 ini ang nagapresyo sang 120 per kilo no pero sa aton subong nga menu ti pulo ka piso nga garlic o kun ahos pwede na ina sa pampalasa naton of course kinahanglan man naton sang panakot nga pangsubak. So sa aton nga, nga pangsubak no, napili naton nga mag magbutang sang pork ukon baboy no, mas manami kung ang parte sang baboy no ukon sang aton nga nga isubak no is matambok no, para at least ang aton nga adobo nga takway is nagamantika. So sa aton nga baboy no ukon pork, ini ang nagapresyo sang 330 pesos per kilo mga kaki-five no. Ini siya nga part is ang pork belly nga part o kun ang buyon. Pero sa aton sa mga menu no, since kinahanglan mas madamo of course ang aton nga takway kahit di karon adobo nga baboy nga may takway lang inatawgon. So sa aton sa mga iya tunga sa kilo nga baboy no ko na pork belly, pwede na ina. So ang tunga sa kilo mga kaki-five ang nagapresyo sang 150 pesos. And then of course, depende sa inyo no kung optional mga kaki-five apang mas mahamot kung magbutang ka mo sang ginamos. Ang ginamos mga kaki-five no, pwede kita yung makabakal sa merkado sang tag 30 pesos nga ginamos no. So sa ginamos naton mga kaki-five, mas manami kung ang gamito naton is ang shrimp mga kaki-five o kun ang shrimp paste. So sa aton iya mga kaki-five nga ginamos no, pwede ka muna iya kabakal sa nga na ano nang adaan bala no, sa nga wala pa sa nga flavor nga ginamos o kun wala pa naluto. Apang pwede man kamo makabakal sa ginamos mga kaki-five nga naluto na iya nga adaan kag naka-drench na no sa oil kag sa iban pa nga seasoning. So of course sa aton nga adobo nga takway, hindi gid madula ang aton nga takway no. Sa aton nga takway mga kaki-five, may ara na inaya nga daan sa mga merkado nga nalimpyuhan na mga kaki-five kag mayara man sang nakaripak na nga daan. So sa aton takway no, since medyo gamay ina siya ang 50 pesos nga takway, mabakal kita ya sa nga tag 100 pesos nga takway para at least no mas madamo ang aton nga takway kaysa sa aton nga subak. Of course, sa adobo, hindi na yung madula iya ang soy sauce kag vinegar. So, sa soy sauce naton mga kaki-five, pwede kita yung makabakalya sang sagamay nga pouch, no, nga tag 15 pesos. As well as sa aton nga vinegar o kun langgaw, pwede man kita yung makabakal sang vinegar sa small pouch man, no, nga tag 15 pesos. Of course, sa pampalasa naton mga kaki-five, let's make it simple, no, salt and pepper. Sa salt and pepper naton mga kaki-five, pwede kita ya makabakalya sang tagpulo kapisos nga nakaripak na nga daan. So of course sa panggisa naton mga kaki-five, kinahanglan man naton sang mantika. So sa mantika naton subong mga kaki-five, ini ang nagapresyo sang 120 pesos per kilo no. Apang ti syempre panggisa man lang ini. So ang aton nga baklon is tunga lang sa lipid no o kuno 50 pesos. So sa total nga 400 pesos mga kaki-five, ti makaluto na kita ya sang aton nga nga adobo nga takway no mga kaki-five nga pwede ipampamahaw kag ipanyaga. So para naman sa aton nga cooking procedure mga kaki-five, of course una no limpyuhan naton kag i slice ang aton nga mga panakot. So una igisa naton ang aton nga onion and garlic no. So after naton sila mga kaki-five butang sa gisa sang aton onion and garlic, ibutang na naton ang aton nga panakot o kunang aton subak nga baboy. So kinahanglan mga kaki-five kung mag sutay kita kaupod sang aton nga karne na no, kinahanglan nga pagwaon naton nanay ang mantika sang aton nga pork belly para nga mas manamit ang aton nga adobo kag naga romantika. After sina mga kaki-five, optional no, amo na ang nisling ko ang aton nga ginamos. So sa ginamos naton mga kaki-five, tansyahon nyo lang mga kaki-five kung ano kadamo nga ginamos ang inyo nga ibutang. So once nga maghamot na mga kaki-five inyo nga gingisa nga onion, garlic kag ang pork belly ninyo kag upod ang inyo nga ginamos no, pwede nyo na ibutang ang inyo nga takway. So pagbutang niyo sa takway niyo mga kaki-five, isutay niyo lang ina kaupod sa inyo nga mga panakot kag butangan sang tubig para nga at least malaga ang aton nga takway. So lagaon niyo lang mga kaki-five ang inyo nga takway tubtob nga maghumok. Mayara mga kaki-five sang gusto ya sang takwa, gusto ya sa pangluto sang takway nga mahumok na gid no. It will take longer no nga ano nga pakuluan. Apang kung gusto niyo ya sang medyo crunchy pa nga takway, 15 minutes to 20 minutes nga pagpakulo sang inyo nga takway mga kaki-five, okay na ina. After sina mga kaki-five, pwede niyo na butangan sang salt and pepper as well as ang inyo nga langgaw kag sang inyo nga patis. So tansyahon niyo lang mga key 5 ang inyo man no nga seasoning no para at least hindi ina siya mag-alat. So after sina mga key 5 kung once nga nagwa na no o kung na-render na ang tanan nga mantika sang inyo nga subak nga baboy, pwede nyo na ina nga i-render down man ang iya nga sauce according sa inyo nga liking. Kung gusto niya sang masabaw nga klase sang adobo nga takway, mayara man niya sang adobo nga takway nga gusto nila sang mantika na lang gid bala ang nabilin sa ilang nga sauce. So after sina mga key 5, once nga na-incorporate well nyo na ang inyo tanan nga panakot, pwede nyo na i-serve enjoy ang inyo nga adobo nga takway.
0: So mga adobo nga takway with shrimp. Kakipay ba alirapin?
1: Pero pwede man na iya kay 5 rays. Ang iban nga panakot, iban nga ni wala na nagabutang sang subak, no? Kuha na lang ginamos.
0: Ngambal ni Ma'am Ning Ilumba, manami kumutangan mo sang oyster sauce para additional nga flavor pagid, no? Sa aton sini nga mga kakipay. So, John Atan Castor, good morning. And sa tara na aton sini nga patagpalamati, no? Adobo nga takway kita subungaga. With kakipay ba alira apin na. Sige, salamat kid kakipay balira.
1: Sige kakipay Ray, gikan sa kusina sang K5 News FM Iloilo, inisi kakipay alirang inyo kusinera nga nagasiling. Ang pagkaon makahatag resistensya sa aton apang kumatamaan, malain man sa kalawasan. Yum, yum, yum, yum!
0: Yum, yum, yum, yum! Alas 5 in punto sa aga mga kakipay, oras sa itong silinga pagpangalagad. Batian ang menu for today ni kakipay balira apin ang adobo nga takway na nagalaway-laway. Diretso na kita mga kakipay sa pila ka naton sini ka mga labing talalupang doon ng mga balita, mga top stories of the day, mga follow-up reports kag headlines nga ginadulong sa Tuscarawan sang Klinika D3 Bio kung may ubot rang kaso si Ponilan at mag Klinika D3 Bio. Yari na nga aton sini mga balantayan ng mga balita sa aton sini nga pagpanumbalik. Patrolman nga ginaligar nagtuyo manghimulo sa city proper nakagwa na sa presoan kag napasakaan sang kaso. ICPO wala ginatolerar ang natabo. Kaya matapos mga kakipay nga nagkadto na siya sa motel, pagkadto niya sa motel gintripingan niya ang staff sang motel. Wala siya nang itaw kag turang ita sa iban kag nagbakal babayi nga kung gusto mo magbagudan sing emotion nga pichurokoy. Ang staff mo sang motel, amoy mo yung na-course ni dahan. Ano mag-classic? Police naman? Patrolman palang iniging gubayan ng puturo yan sa ton sining mga kakipay. Napolcom 6, igamonitor ang investigasyon sang ICPO angot sa patrolman nga ginaligar nagtuyo nga magpangimulos sa staff sang isa ka motel. Samtang masobra 5,000 ka security personnel sa Western Visayas, naka-alerto sa mga adlaw sa kailwayan sang aton sining pagselebrar sang kailwayan sang aton sining pugsod o Independence Day. Sa dugang pang mga balita, Dolly 6 nagpangagda sa mga job seekers subog Hunyo 12 nga magpartisipar sa ila sining pagatigayunon nga employment program. Provincial top 7 most wanted person na dagpan sa barwa sang istansya bangod sa kaso nga statutory rape kag Kong Jojo Ang. Ginapanindugan nga wala ini nakabaton sang maleta nga may kwarta gikan sa mga ex-marines. Kag masobra 3 milyones nga suspected shabu na kumpeskar sa isa ka graduating criminology student. Lakip na nga nadakpan o kung nakumpeskar. Kag lakip sa mga nadakpan, amo ang graduating nga criminology student mga kakipay sa drug buyback operation sa haro. Kung naginambal naton nga mga future police naton, nga tani mambal naton ini ang mga future mga alagad sang batas. Pero ti sa timprano pa lang ang mga pangidaron mga kakipay, wala pa gani makakuha sang board exam, mag-graduate ba pa lang bilang isa ka criminology student, involved na mga kakipay sa sining ginatawag na illegal nga droga. No? Sa ton sining mga kakipay, masubok ko mabatian kag makalabot sa pamilya mo, kag imo ginikanan kapatay-patay, ubra mga kakipay, kag makatapos ka sa pag-eskwela, nagmangin isa ka kahuwaran nga pulis. Tapos mabatian nila nga ikaw bilang isa ka criminology student involved man gali mga kakipay sa pagduso kag paggamit sang illegal nga droga. Sa aton sini nga mga kakipay, good morning na kay Kagawad Army Boy Cogiliama sang Barangay Amamaros, Pototan. Nagapamati sa itong sininga pagpangalagad samtang nagapakapis ang klinika DTX Coffee Beach. May kapi ka na naka-detox ka pa. Ang oras, alas 5:03, mga ka-K5. Atong sininga pagpangalagad rin sa balitang K5 sa umaga. Mantayan ang mga detalye sa atong sininga mga balita sa pagpanumbalik sa K5 News FM, Iloilo.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics.

0: KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, pag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtulong. Tumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
4: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street, corner Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika.
0: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
9: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka-sales rep.
12: So na,
11: problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
13: Extend Food Superman for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement. Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
4: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
5: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
12: Victor Wembanyama with the post.
4: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
15: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
4: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
16: Para sa matinlong na dugo,
17: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tayo,
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500
17: ang may mataas ka antioxidant
16: nga amo naman
17: ang nagatinlo sa imo atay.
16: Basta tinlo ang atay,
17: happy ka nunay.
16: DTX 500,
17: masaligan,
16: epektibo.
17: DTX 500.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! My face.
20: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay
21: para sa balitang
20: K5 sa umaga.
22: Alas 5:15 oras sa tuwing nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Ang oras gidalong sa atos kalwan sang Mighty C. Mighty C ang pabasko ng alkaline vitamin C ni Dr. Ramil Itang Uy. Naglabot na sa 47 tanan base sa pinakalatest nga update na mga ka-K5 sang disaster, National Disaster Risk Reduction and Management Council o kung NDRRMC. May kang tanan mga ka-K5 sa sining death toll o kung ang mga nagtaliwan sa mabaskog nga linog nga nagluntad sa bahin sang Jensan kag sang Sarangani province. May ara sang 7.8 magnitude nga earthquake ang nagluntad mga ka K5 kung inyo madumduman nga ang sentro sini sa maasim Sarangani sang gitalikdan nga Hunyo 8 sa aton sining mga ka K5. Naglabot na sa 47 tanan ka mga nagkalamatay kag bayara sang 688 tanan ka mga injured o kung nagkalapilasan kag 31 pa sa karon ang missing. Ini ang suno sa datos kag report sang mga opisyal sang Office of the Civil Defense o kung OCD mga kakipaiba. Sa report mga kakipaiba nga pagwa ni OCD Deputy Administrator for Administration Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, ginasiling sini nga ang kalabanan ng mga casualties nga ila sini na record ang nagalin sa Region 11 and 12. Ang latest nga update sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kung NDRRMC ang nagaindikar nga ining 47 tanan ka mga patay nga mga individual tungod sa sining 7.8 nga linog nga nagluntad sa tung Hunyo 8 mga ka K5, no? Ang 12 halin sa Region 11 kag ang 35 naman halin sa Region 12. Ang mga na-record nga mga probinsya nga mayara sang mga casualties: amo ang Davao Occidental nga may 11 tanan ka mga nagkalamatay, Davao del Sur nga may arasang isa ka fatality, Sarangani Province nga may arasang 20, kag South Cotabato nga may arasang 15. Ang 688 tanan ka mga injured ang alin sa Region 11, mga ka-K5 nga naglabot sa 40, Tanan Kabilog, kag Kapin, 647 naman ang halin sa Region 12. May 31 pa subong ka mga missing, no? Ini allegedly nagkalatabunan sang sining mga nagkalarusdak ka mga buildings, mga kakipaib, no? Sa pag-igo sang sining 7.8 magnitude galinog dito sa may Mindanao. 13 ang na-report sa Region 11, kag 18 naman ang na-report halin sa Region 12 ng mga missing. Samtang suno kay Alejandro, sa aton sining mga kakipaib, may aras ng 75,324 tanan ka mga pamilya ang apektado, 346,449 ka mga persons nga halin sa 291 ka mga barangay, no, nga nagali naman sa Region 9, 11, kag 12. Ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o kon BARM ang mayara naman sa kapin 3,515 o kon 16,349 ka mga individual ang yara subong sa evacuation center sa aton sining mga ka-K5, no? Amo ini ang pinaka-latest nga mga report sa aton sining mga ka-K5 nga natipon sang National Disaster Risk Reduction and Management Council kag sang Office of the Civil Defense matapos ka magluntad ang linog sa gintalikdan ng Hunyo 8. So far mga ka-K5, no? Ang kabaskugon sining do amo-amo man sa may natabo nga linog dito sa may Cebu, no? Kung inyo madumduman mga ka-K5, ang manami lang diri suno sa pila ka mga kultura naton kag mga eksperto nga ti aga nagluntad ang ining linog, no? Sa aton sining mga ka-K5 kay at least bugtaw ang tanan. Delikado kung gabi, prastobla sa Cebu nga gabi nagluntad ang linog. Kaagahon sa aton sining mga ka-K5, kaluluoy ang mga pamilya nga muok ang ila tulog, nagkalatabunan sila sang narusdak ang ila sining mga panimalay, no? Sa aton sining mga ka-K5, kag maayo ni kahit papano mga kabyanan nga aga kag timprano pa nagluntad ining linog dito sa may Mindanao, kay wala pa mga tao ang mall. Wala pa, kay alas 10 na usually ang sulod sang mga empleyado, no? Sa aton sining mga ka-K5, pero ti before 9 or before 10 ara na na sila mga ka-K5 nagas ina, no? Sa sining natabo nga linog, no? Do mga past 8 na, no? Sang nagluntad ining linog mga ka-K5. No, sa aton sining mga kuturan, may viral video gani ni bla nga mga crew sang isa ka fast food chain nga segundos na lang gid mga ka-K5 ang nabili na. Segundos na lang ang nabilin sang nakadalagan sila antes marusdak ang ila sining building, no? Ang ginapasalamatan tagid kay they are protected sang ila sining mga sang Ginoo, no? Sang ila sining mga guardian angels, no? Kay ti sang narusdak atong fast food chain mga ka-K5, pila lang gid ka segundo sang nakahalin ang ining mga crew mga ka-K5 or else natabunan gid sila, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagapalamati. Alas 5:21 oras sa aton sini nga pagpangalagad sa ilo kita sa mga balita naton diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Ining patrolman nga ginkasuhan pero nakapiansa matapos mga ka-K5 nga ginfilan sang kaso nga attempted rape, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, hindi ni saya kuon nga act of lasciviousness kundi attempted rape sa aton sini nga mga kuturan. May report sa patrol ka standby na sa ka-K5 Karen Badilla. Sa report, go ahead.
1: Ray, nakagwa na, no, sa presuhan ang ining police patrolman matapos inisya nga nakapiansa kay 5 Ray kahapon sang hapon. Ang kumahibaluan ang ining patrolman, siya ni ang sospetsado sa ginaaligar nga ng tuyo manghimulos kay 5 Ray sang empleyada sang pension house dere sa may barangay Villa Anita City proper sang June 10 sang hapon kay 5 Ray. Kung maibalik naton ni ang natabo gid kay 5 Ray based man diri no sa nangin investigation sang aton nga kapulisan especially sang Iloilo City Police Station 7 natabo ini alauna sang hapon sang nag-abot ni ang patrolman diri sa may pension house sa may barangay Villa Anita kay 5 Ray gin assisteran ini siya sang staff kay 5 Ray pagadto sa room 18 nga nahamtang sa third floor sang pension house kay 5 Ray. Pagsulod sa kwarto, nang limpyo ni ang babayi nang lampaso siya kay Five Ray. Then ang ining sospetsado ang patrolman nga si alias Lee, 29 anyos kay Five Ray. Nagsulod siya sa kwarto pero nagwa pero ang way lang manugayan, nagbalik naman siya sulod sa kwarto kay Five Ray. Kaginlakan ang pertahan sang room 18 kay Five Ray, no? Kag baseman sa allegations sang victim nga samtang nag-explain ni siya sang roommate sa suspetsado, gulpi lang ni siya ginkupan kay Five Ray sang patrolman, then ginpuwersa nga pahigdaon sa katri kay Five Ray. Kag baseman diri sa investigation nga ginpasaka sang patrolman ni ang bayo sang babayi kag temo to may natandugan siya kay Five Ray, no, sa private part nga lawas ang victim. Pero nag-ayo ni ang babayi sa iya nga mabalik lang siya kay ti mapasuso siya danay sa iya tatlo ka bulan nga bata kay Five Ray. Pero lipod sa
22: iya Jesus, may tatlo ka bulan sang bata o kun imo ya lang
1: may ara kay Five Ray, may ara siya tatlo ka bulan nga bata.
22: Diba si kag nauhaw to sa gatas tong patrolman nga to? Oh? Kakipay ba Karen kay ti balaan niya nga may bata i-ano niya gid? Muli siya ha niya gid? Kagkadamo siyang babae da kung gusto ya wa sa kwartahaw? O kung muna tuyo ya, hindi nga kadamo da sa mga babae nga munang dalagan sa plastada sa trabaho nila, di ba? No, nga mapatawag ni mapa one night stand sa aton sini nga mga kakipay buhay tama na ginapromotar diri sa aton sini nga pagpangalagad promota sa lingon nga kung gusto iya kag katulgid ang iya sini nga pitsirokoy kadamo sa dasang pwede makuha nga ang empleyado gid sang pension house nga na ang kursonada ya kakipay ka rin guapahaw ano may tindig may itsura kaya mga pulis ni pislian man mo gapangita man ni sila sang duka pasar sa taste nila kakipay ka rin.
1: Oh, correct. Taho maning bayi kay Five Ray, hindi ang fit siya, fit ni ang babayi, iti ang ining suspetsado kay Five Ray, single ni siya, kag ano ni siya, Muslim, kag tumandok sang Purok 4 ng Kabaluay, Lanao del Norte. Pero suno sa kay Colonel Wilbert Parilla, ang aton diri nga City Director kay Five Ray, ang mahulo dugay-dugay naman na di ang lalaki sa Iloilo kay bangod nga rin na di siya na-assign sa may 602nd Company sang Regional Mobile Force Battalion 6. Ang ilan ni nga company kay Five Ray diri na dinahamtang sa may Kalinog. Kagsang amuto nga time sang June 10, may-ari di siya galatuan nga activity sa Police Regional Office 6. Amo na ganing kinakatingalahan man sang kapulisan ta nga sa pagkadamo-damo sang boarding house sa gwa sa palibot sang Campo Delgado nga adire siya sa may barangay Villa Anita nag-check-in sa ano itawag sang pension house kay Five Ray. Temo ni sa subong ang napulkom dire kay Five Ray.
22: Hindi lang gid balik bago ta magkadto sa napulkom balik kita to anay. Oh, di ba gin ano yan to ginurikap yung tong babae ginalsa na yang bayo. Ginkaptan ang isa sa mga private parts ang babae.
1: Yes.
22: Tapos gintuyo na siya nga imulisahan. Nag-ayo ang babae nga magwa ko ng anay para magpadidi anay sang iya nga tatlo ka bulan nga bata. Nga ang tatlo ka bulan nga bata ramanda sa pension house how?
1: Yes, kay Five Ray. Kay suno ganit sa kay Colonel Parilla nga nakita nila sa CCTV. Actually, ginpangayuan ta ni kay Five Ray pero hindi pa sila mag-release. Ay tiginakwa nila diri ang sa women's bula kay Five Ray. Pero suno sa director, nakita sa CCTV nga ang pagpanaog ni sang babayi sa third floor. Gadali-dali siya kay Five Ray. Then wala iya na nasapakan. Ang iya nga iloy, ang iya kag kung sa din karga man ni ang lapsag kay Five Ray pero
22: karga sang babayi ang lapsag
1: ang nanay gid sang babayi
22: ang nanay sang babayi ginakarga yang iya nga bata nga yes. Sa ni sang sining nga
1: apoya
22: ang apoya kumbaga sang bata sang sining nga ginamulisahan.
1: Yes, kay Five Ray.
22: Tingara sila sa pension house na no gabantay nagbisita lang na nung sisema.
1: Nagabantay kay Five Ray.
22: Do dira na dala ginapasugta nang sila nga dalo ng bata da.
1: Yes.
22: Okay, ang pension house nila no do chilik ano, inan gid na muna.
1: Ano ni siya ang city dormitory and pension house.
22: Ah, okay. Do so pwede sa do mga pang transient yes. Temporary nga magstay ikaw dira for pila ka days do muna.
1: Yes, correct.
22: Ang Anita na dira sa lapas, di ba?
1: Hindi, Villa Anita City proper.
22: Ah, Villa Anita nga siya, ano ni Galiya nga, di siya division man na da?
1: Siya kay 5 Ray, Barangay Villa Anita, dire sa may city proper. Kung halin ka sa may San Agustin, may intersection.
22: May intersection na malilikuan, dapat pasulod?
1: Yes.

0: kag hindi nakabalo kuno obrahon niya, nagpakuno-kuno.
1: Mm.
0: Subalaan man sa pulis kay bata kay ti pagsulod ya pagchecken niya kita iguro no.
1: Mo lang na ang wala gidgin detalye sa aton sang ICPO, pero pag gadto dito sang kapulisan ta sa nga halin sa Iloilo City Police Station 7K5 Ray, pag panuktok sa kwarto na ilangan nakita ni ang sospetsado nga do ka chill lang bala, pero nakibot man siya ingati may pulis na sagwa sang iya ni nga room nga ginatiniran kay 5 Ray, pero may mga information kita nga nabaton kay 5 Ray halin man no sa mga masaligan tanga source nga ti subject for verification man sa kapulisan ta katingin palabutan naman ni K5 Ray sa ila nga ang ining prior sang ina nga insidente kay 5 Ray ang ining sospetsado kag ang victim ginahuring-huring nga may conversation na sa messenger K5 Ray na nagachatanay na ni sila nga duha, pero ang suno sa
0: pila nakadlaw ang patrolman dira nga nagastay how antes matabo ang ining alleged nga pangimulos, may na may
1: adlaw.
0: Sobra isa nakadlaw?
1: Wala pa. Amo lang gitong nga adlaw kay 5 Ray.
0: Tinga nakachat-chat sila.
1: Amo na ang gina-verify pa sang aton nga.
0: Basi posible nga kage na dira ano? Kage na dira check-in ang pulis? Tapos nakapangayo sa sang messenger sang babayi, tapos nakachat-chat, tapos dira naman nagbalik liwat eh. Kay mamo, hindi ka man niya makampante nga do, gulpihon mo ya ang, in fairness ha, kung for the sake of argument, bla, nga gulpihon mo ang victim, nga bago ka lang check-in, bago lang ka mo kita ay, gulpihon mo sa bla, hindi ka man hubog.
1: Mm-mm.
0: Hindi man hubog, di bla?
1: Yes, hindi man.
0: Oh, ang suspect, di man hubog, di bla?
1: Yes, hindi, K5 Ray.
0: Sumod siya lingon, do kampante ikaw, nga obraho na, it is because nga, sa pagpati mo, nga daw, ano man kamo do naga may mutual understanding bla gitawag no kakipay ba Karen, so
1: yes
0: ang namin nila ning conversation ano kuno to ang nagtranspire dito sa conversation now
1: wala pa ni na ano na detalye sa aton sang kapulisan ta kag naukay ang cellphone gid sang sospetsado K5 Ray, pero ang nag ano man diri ang PRO 6 sa family nga mangin patas man no ang ilayang investigation K5 Ray kay ti damo may nagahambal nga base bala kung tapan-tapan nun, no sang PRO 6 or sang ICPO bangod nga tropa ang involve sa iniyang insidente K5 Ray.
0: Ano ang depensa sang sining patrolman?
1: Wala siya nakapagwa pagid sang statement according sa kay Colonel Parilla, pero ang ano to ang detalye gid kay 5 Ray nga ginhatag niya nga lipot lang gid no nga ginapanginwala niya ang natabo kay 5 Ray.
0: Okay. Sige. Pila edad sang ining ano victim?
1: Ang victim naton kay 5 Ray wala gid ma-establishar kung pila, pero according sa kay Colonel Parilla ari ni siya sa late 20s man.
0: Ang
1: pero
0: suspect
1: ang
0: 29
1: suspect,
0: mo no?
1: Yes, correct. 29 years old.
0: Bata pa ni no sa to sini nga mga ka K5 single ti mantiner kay mo. Single ka o mantiner ti mo ka may bata?
1: Yes.
0: Nga laing gid magpalangga ang ano aw? Ang may bata na haw. Kikita ko ni tsura sang sining police gani nga white again blur do may tsura man do may masiling tanga do ano man ah nang pwede man i-display kini dalan bla. Oh ti sa mo na nga mox mo ni ti mok pangita sang chicks para si mo araw pa kung mangita ka na damo na matabid si mo kay ti police ka mo kipay ba karen professional ka mo.
1: Yes.
0: Oh kuha gani na sang chicks ang mga aradas kilid-kilid nga gabliga kagalibod lang sang ano sang uga kag tabagak kay 5 Karen. Oh, ikaw nga pulis pa raw-raw pa ni kakakuha sang babae nga single nga tarong nga pwede mo nubyahon. Oh, nang mantener timo sang may ginapadide. Ano kay mo ya gawan pa? Imbes nga makadtotos bata ang sustansya gawon mo pa? K5 Karen na Madilya?
1: Ate, hawa sa ganing ginakuan man doon sa ICPO K5 Ray. Ginailidan gini nila. Pero kahapon sang hapon man K5 Ray, natigayo na niya mapasaka ang criminal case, no? Batok niya sa suspect nga mo ang attempted murder. Pero ginatag na rin ni Colonel Parilla nga ang sa kasong administratibo, nakadepende na ni sa mother unit sang suspetsado ang sa Regional Mobile Force Battalion 6.

0: pending naman sa administratibo niya nga kaso kay Five Ray. Pero suno sa kay sa director nga dako gid ang posibilidad nga makakas ni sa serbisyo ang patrolman kay Five Ray.
1: Basi bala may mga way matakabalo ano, pero ti depende na sa investigasyon sa mga pulisa. Pero nga aton diriway na tong ginatolerarang mga kasubong sini nga mga hitabo, no? Especially sa pagpakabusar kag pagpakabuso sa mga kababaihan. Pero ang aton malang diri kung matuod ining gina-claim sang istorya nga ni kag sang police nga may ara sila early conversation or previous conversation sang victim antes matabo ang krimen o ang rather ang krimen ang insidente rather ti depende na sa pag-assess sang mga kapo sang mga kapulisan sang abogado kung may do intimate bala o kung na may something sa ila conversation nga masiling naton nga ti nagkumpiyansa ang police nga nag-assume sa nga type man sa kag kursonada man sa sang sining bantay sang motel no o kung sang pension house kay may araya ka kay Five Karen nga very approachable kag entertaining ang mga staff mo no
0: yes
1: kay tungod amo ng trabaho nila nga magpadamo sang ila customer da kag mag balik-balik ang ila customer nga manami ang ila sini nga pag-entertain sa ila, ang pag-akomodar sa ila. Diba, sinawa, misinterpret ni sang police nga abiya, type sa, yes. Kursunada sa, crush sa, sang sini nga pension house attendant nira kakipa iba Karen Badilya, ining victim.
0: Yes.
1: Amo na ginambal nga hindi ka mag-asumar kag hindi ka mangin ambisyoso. Hindi tanan nga babayi nga manami si mo crush ka na. Hindi tanan nga babayi nga nagambal lang sa imo thank you kursunada ka na. Amo na kakipip ka rin kag hindi tanan nga lalaki nga tawag ni nga may profession professional may tsura. No, basta-basta na lang patulan sang mga babaye. Parehas mong bala sa imo. No? Pagambal mo, Anita, may nadumduman ako nga ginistorya mo sa akon nga may isa ka lalaki nga nanugid sa imo ang babaye nga kaangkas ya. Nga nang, ang ining babaye nag-angkas sa sining lalaki nga mapadulong malang kuntani. Tapos ambal mo, ambal sang babae, ginupiran pa sa sang lalaki nga to nga magi pauway-huway. Ha, kakipayab ka rin sa dito sa Anita, sa lapas ambal mo nga may ang friend mo to nga babae nga nanugin si mo.
0: Hindi, sa ano to, sa din gading damo, beach resort, K5 Jason na. Sa Arevalo? Sa Arevalo.
1: Ah, sa Arevalo? Tinga may ginlabayan to sila nga pension house ah?
0: Damo, damo na da.
1: Ah, ano ang balya? Ano ang balya to sa miga mo?
0: Ang balya ko na sa miga ko sa kay ano to ya, alas 12 ito ko no kay Five Ray isang tungang gabi na amo to ko no nga time na mi ko no magpahilot, magpamassage. Pero gusto yung magpamassage dito sa miga ko. Kay naghana nga magliko.
1: Ah, ang miga mo nagangkas iya.
0: Oh,
1: kay okay, nag-offer sa nga idulong na lang or layuho na lang.
0: Mm.
1: Oh, paglabay nila dito sa mga do medyo may mga tululugan kag masayan, nag-offer siya nga. Ati, basti gusto mo magi-pamassage, pamasay tanay, amo na? Ginamo yan amiga mo?
0: Ah?
1: Ginamo yan amiga mo?
0: Wala, loki to ang iya nga pa.
1: Ano pag ang balya do loki do may buts, do abiya guro do ma ano man do makagat man amiga mo? Anong balya?
0: Amo gani. Ang balya yan ang ma, ano ko no mapahuway-huway danay kay sa amo na nga mga inuras nami ko no magpamassage.
1: But sa ningon niya nga magpahuway-huway sila nga duwa.
0: Oo.
1: Pero ati, ano sa batsang miga mo?
0: Naga, ati ang atong nga daan ng miga kung nga may pagkahuros-huros man kung manabat kung kaisa kay Five Ray. Naga, kadlaw-kadlaw lang siya. Pero ti sa deep inside ko, no, kulbaan na siya. Eh, kay basi, wala gulpi lang magliko. Kay ti ang motor ya, nag-amat-amat paliko kay Five Ray.
1: Gwapo man to, aw. Gwapo man, aw.
0: Kung sa dera, goro.
1: Dugay ka pa magsabat, aw. Basi makasabat ka nga, gwapo.
0: Basta ano siya, kulang ipon. Ambal sang miga ko.
1: O gani, ama ti sibla, gingsugid mato sang miga mo ko, sinotong lalaki, di ba?
0: Oo. O,
1: kagkikilala man eh, kilala mo man, amo gani nang gingsugid, yasin mo, kikilala mo man mo. Pero, ti ang lalaki nga to, ang lalaki nga to nga nagsugat siya, nagapataya STL. Amula na nga ton nga klo. Kakipay ba nga Karen?
0: Oo.
1: Sige ah. Ano ang basa na Pulcom?
0: Ang sa part naman sang Napolcom K5 Ray, nagakuan sila nga igamonitor ni nila ang investigation sang Iloilo City Police Office kay since nga tropa ti gusto sang Napolcom nga mangin patas ni K5 Ray no ang ilang investigation. Especially nga ti amuning na tabo K5 Ray no may pagpang molest siya gid nga na himo kay ti ang based diri sa information nga na kwa ta K5 Ray na hublasan ni ang babayi although nga ginpasaka lang ang bayo niya pero may na ano gid
1: na hikap na
0: oo hindi ang lain lang kay hindi lang hikap kay five raid na
1: ano pa na kumus-kumos ah
0: oo So tiyan mo na suno sa kay, sa Napolcom sa kay attorney Yokoto ang spokesperson kay Five Ray sang Napolcom 6 si attorney Michelle Yotoko. Attorney Michelle Yotoko kay Five Ray nga i-monitor nila ang investigation sang kapulisan kag kung may makitaan sila kay Five Ray nga may kakulangan sa investigation sang aton nga pulis dira sila ma-intra dayon kay Five Ray.
1: Sige, salamat gid ka kay Five Karen Badilla.
0: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Cofemex sang Klinika di Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa Kampyon Balita, Serbisyo Publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Bro Jojo Bautista, good morning.
2: Good morning. Kumusta ang signal sang Iloilo?
1: Okay, good ang signal sang Iloilo diri sa aton sini nga pagpangalagad naka Klinika DTX Cofemex na kami kay K5 Michael Celorio.
2: Damo salamat sir IBP si Ray, good morning. Kag si Sir Jobert, Sir Jobert, good morning.
3: Good morning, Sir Michael, sa ABP, K5 was ang Visayas, ang probinsya sa Capiz, sa Sulod sang Rojas, baskog ang signal sa K5 News FM Kalibo. Aga pa naka-mighty sina. Back to you, Kalibo.
2: Damo salamat, Sir Jobert, kampiyon ng signal sang Rojas. Kadtuan na ito ang probinsya kang Antique. Sir Nestor, good morning. Kumusta ang signal sang Antique?
4: Good morning, Sir Michael. K5 sa Visayas sa Negros Island Region. Kampiyon ng signal dyan. Aga pa man nag-uran-uran. Pero, anaka DTX Cofemex rin kami. Ha. Balik ka rin mo, Kalibo.
2: Kompleto na kita, no? Kampiyon ng mga signal. Alas 5.41 sa agang oras. Unahon tayong mga balita, no? Sa aton na ABP kaysa Iloilo. Sir Ray, anong kampiyon niya balita sa Iloilo?
1: Bago lang kami tapos, Triana, isang amon sining reporter diri sa balitang K5 sa umaga. Ang amon sining mainit nga balita, may isa diri ka patrolman, no, diri sa may siyudad sang Iloilo nga nagkadto, pero taga Puro 4 ng Kabalao, Lanao del Norte ni sa, no? Isa ka Muslim, pero na-assign ini siya sa 62nd company rather sang Regional Mobile Force Battalion sa Banwasang Kalinog, no? Ining 29 anyos nga patrolman, may ara sila ni isang event o kon na seminar diri sa may Iloilo City, particular na sa Campo Delgado, no? Sa aton sining mga K5. Nag-check-in ini siya sa isa ka pension house sa Villa Anita, City proper. Pero ang malain dire mga ka K5, no, nagsang pagsulod niya sa iya sining kwarto, ginupdan siya sang staff sang sining pension house kay tungod nga limpyuhan ang kwarto kag tiiprepar para sa iya. Sang wala sang ano-ano, mga ka K5, no, ginkupan niya ining staff sang nasambitan nga pension house kag ginhana nga pangimuslan mga ka K5. Ang lain pa dire, ginalsaya kuno ang t-shirt kag na kumusan pang hindi dapat makumusan. Sa kakulba sang babayi, nagpakuno-kuno ini nga daw okay lang sa iya, pero ginambala niya ang patrolman nga dali lang kaw, padidion ko lang ang tatlo ko kabulan nga bata. Bausos, may tatlo galik bulan nga bata mga ka-K5. Tino gusto pa mag-share sang patrolman sang tawag ni isang gata sa sining biktima, no? Diyan ba sang staff ko, dali lang, dali lang, dali lang, dali lang, ibalikan takaw, padidion ko lang tatlo kok bulan nga bata, nga aras dalom. Kaya ang bata yan eh, kungkong sang iailoy, aras dalom. Di karon nagigwa ang ining staff, kagway sa makabalo, naging message sinagali isang staff ang iya kalibin partner, kag nagdiretso sila sa police station. Samtang nagahilay-hilay, nga nagapabot-abot na isang grasya, no, ining patrolman, nakibot ining pagpanoktok, abiya ang babayi na, galit imuupod na sa babayi, ang mga police. No? Nakapiansa ning patrolman sa kasong attempted rape, no, for sa iya sining temporaryong kahilwayan, samtang nga ginaproseso ang kaso batok sa iya. Nagpasalig naman ang Napolcom Region 6, natutukan nilang investigasyon sang police sa mga kakipay, agod nga masigurado nga matagaan sa ngustisya ang tuyo nga pagimulos sa sining staff sang pension house mga kakipay ba. Namo na ang pinakadako kag pinaka latest nga balita namon diri sa syudad sang Iloilo. Balik sa inyo dira, Kalibo.
2: Damo salamat si Ray sa kampiyon nga mga balita. Sabi niya, guro, may kolostrom pa to eh. Kampiyon yung mga balita sa Iloilo. Kuhaon ta ang Bacolod kay Sir, kay Daddy Babes. Daddy Babes, para man sa Bacolod.
5: Ay, kampiyon gaman yung kolostrom ng ina mo, no? Oh, importante nga. Makashare-share man pag may time, ang kolostrom sa Iloilo. Teresa Monstrosidad sa Bacolod.
1: Huwag na ubo-ubo ka na sa kadlaw. Basi tatlo na lang kakadlaw na, ha?
5: Ang Valyacar Transit ginapadalaan sang show-cause order sang Land Transportation Office. Ini formal na nga ginserbe sang Land Transportation Office sang Negros Island Region sang show-cause order para sa Valyacar Transit Incorporated. Ini may kangtanan sa isa sa mga bus nga ginaaligar naka-sideswipe sa salakyan sa syudad sang Silay sang Pitsauno sang Unyo. Nagresulta ang aksidente sa pagkabunggo sang salakyan nga Toyota Vios sa isa ka e-bike nga ginkamatay sang tatlo sa tres anyos nga pasahero sini. So ginaserbi ang show-cause orders ang katapos sang Intelligence and Investigations Unit sa North Terminal sa syudad sa Bacolod mga kakifab sang Miyerkules sang naligad nga adlaw. Diri sa amon mga kakifab road may road closure man ipatuman sa para sa ika 128 Independence Day man gina celebrate naton kag ginakomemora naton ang Independence Day subong adlaw. Nagapagwa na sang abiso sa publiko ang syudad sa Bacolod nga magapatuman sila sang temporary road closure kag road rerouting karon nga adlaw mga kakibab sa Upper East area sa syudad sang Bacolod diri pagapatigayonon mga kakifab nga civic military parade para sa selebrasyon sang ika-128 nga Independence Day mga kakifab. Amo na mga balita lamo diri sa syudad sang Bacolod kag Negros Island Region. Back to you Sir Michael.
2: Namo salamat Bacolod Daddy Babes. Kuanta mga kampiyon niyang balita sa Roa City. Sir Jubert, good morning.
3: Good morning once again. Mga nagapanguna nga balita sa maulanon nga kagahon diri sa probinsya sa Kapiskal Syudad sang Rojas. Nagakasubo ang Syudad sang Rojas, particularly ang Barangay Dayaw, mga KK5 matapos nga naglupok kahapon ang balita nagikan sa K5 News FM Kalibo sa pagkadisgrasya sang bana sang amon sa ning provincial health officer 1 kag barangay kagawad sang Barangay Dayaw Roa City. Matapos nga na aksidente patay si Barangay Kagawad Rafael Chad Del Rosario sa Barangay Dayaw Roa City. Mr. Chad Del Rosario bana ini si sang amon sa ning assistant provincial health officer kag ini siya ang halin sa Malaya Clan padulong na tari pabalik sa Roa City matapos nga na disgrasya kahapon nga adlaw dira sa May Makato Aklan. Wala pa makapahayag ang sa statement si Dr. Leia ang sining asawa kalakip man ang pamilya de Rosario sa Dayaw Roa City sa K5 News FM ginahulat-hulat pa namon ang statement sa pamilya sa Keron. Samtang sa dugang mga balita sufisyente suno sa amon sining NFA Capiz ang supply sang bugas apisar nga naka-experience kami sang madugay nga tag-ilinit diri suno sa amon sining in charge sang NFA nga may ara pa sang dako nga pundo ang NFA Capiz para nga sa kinahanglanon sang aton sini nga mga pumuluyo nga nagakinahanglan sang bugas because nga naka-purchase sila sa tiun sang pag sa tiun sang tag-aglani sang tinalikdan nga mga binulan. Amo naman nagapanguna nga balita diri sa Capiz. Back to you, Kalibo.
2: Namo salamat Sir Jover sa kampanya mga balita alas 5:50 sang agang oras. Sir Nestor, probinsya kang Antique, anong latest?
4: Thank you so much Sir Michael. Mga balita riga sa may probinsya kang Antique, banged sa mga pag-uran kahapon naigo kang kilat ang gawang kang Fibox Antique nga nahamtang sa may Binirayan Hill, San Jose, di Bonavista, ginaburbanta alas 12 kahapon kang tag-irigma Hunyo 11. Suno kay Romel Mark Junicio, ang caretaker kang nasambit nga opisina, nagapungko dyata na kay 5 West Visayas kang Negros Island region, kag nagalantaw kang TikTok video saan ang cellphone kang nagtupa ang kilat, sang kamitro kuno ang distansya saan ang napungkuan. Suno naman kay Mr. Elmer Rilotang, research science analyst kang Fibox Antique, ang naging pahayag nga may porsyon kang andang linya sa kuryente nga wara ti supply kang power tuga kang kilat. Dugang na pa nga may darwaman ka computer sa salad ang napatay kadungan sa pag-igo kadya sa pader. Wa naman ti may nasamada na nga mga empleyado kang nasambit nga talatapan banged sa kilat. Samtang 83 ka mga person deprived of liberty o kon PDLs kang Antique Rehabilitation Center ang nakabaton kang tagdarwa ka kilo nga bagas halin sa provincial government kag sa prabuton nga Lunes, Hunyo 15, magapanagtag naman ang provincial government sa mga PDL kang Bureau of Jail Management and Penology. And the sambit nga distribution naging pangunahan kang Office of the Provincial Social Welfare and Development. Amorang tira ka mga balita, balik ka nimo, Sir Michael.
2: Damo salamat Antique sa kampanya babalita Sir Nestor no. Angot sa balita ni Sir Jubert at ato din na ang report. Patay gid ang isa ka barangay kagawad sa Barangay Dayaw sa Roja City kahapon at abong insidente mo pasal alas 2 ang hapon diri sa Kalangkang diri sa Makato Diversion Road mga KK5 no. Pag-abot dito sa mga pulis, nakita dito ang napulo ka bulard sang kilid sang karsada ginarado sang nasambitan ng SUV. Kaginamaneho ni kagawad no, kagagindala pa ini siya sa ospital no, pero wala gid siya makabawi mga K5 kag sa inisang investigasyon wala man sang makita ang pulis nga may sinyalis siya nga nakainom duha subong ginalantaw nga rason posibleng basi kon nakatulog siya or suno sa pulis basi inatake ang biktima kaluoy patay gid. Kag sa katapusan nga balita isa kalalaki nakita diri sa barangay sa Tangalan sa Banwasang New Washington sa Banwasang Tangalan mga KK5 binabanaba na 20 anyos din nakita siya kana videoan sa mga babae ginabagting yang iya sex organ sa public places lapit ni sa baybay mo ginabidyuhan sa mga babae hindi pa subo makilala pero sige bagting niya mga KK5 ba te wala na ta oras sa Lunes naman nami batani hey. Pero wala ta oras ah hindi ko na pagbalik
6: KK5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga.
1: Oras mga ka-K5 para 5:52 sa itong sininga pagpangalagad. Para na tiyempo sa itong sininga mga kuturan, kita naman kita sa masunod ka simana. Same time, same station, dali lang sa kampiyon ng istasyon, ang K5 News FM, Ilo-Ilo, mga ka-K5. Para yun na magtutok mga ka-K5 sa itong sininga mga pagpangalagad. Para sa kampiyon ng istasyon, ang K5 News FM, Ilo-Ilo, 88.7. Hindi ba kalipat ka magtumara sa mga produkto ni Dr. Emil Itanguy, nga sarang makabulig sa itong sininga ikaayong lawas. Ang Klinika D3 Bio Mighty C, DTX 500 Food Supplement para sa may mga diabetes kag hypertension, maginom sa Klinika DTX 500. Klinika DTX Beauty Soap sa mga nagaparigos nga may mga punggod, buling kag arigis. Magamit sa Klinika DTX Beauty Soap kasi naging makakakas sa mga katol-katol sa lawas naton ka makapaputi sa ngaton sa ninga kutis. Ang Klinika DTX Beauty Soap available sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Meron sa guapa, papaya, kag ampalaya extract. Iganay sa mga kakipem naton magparigos gamit ang Klinika DTX Beauty Soap. Sa mga mamang chuper, sa mga amigot ang mga diverse drug. Kung ay na nagatindog si Manoy, maginom sa Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement, kampiyon nga suplemento para sa pangpabaskog sang aton sini nga performance sa kama. Extend Food Supplement. Gamito ng Extend Food Supplement sa kay Mrs. Kagindi sa Kirida o kon sa staff sang pension house. Ha? sa atong sining mga ka-K-5. Alas 5.53, good morning kay Bro Jojo Bautista. Mga ka-K-5, kay nining Sembrado Kalinao. Happy Desperas sa Barwasang Kwartero from nining. Oh, Desperas nila sa Kwartero Kapiso, Barangay Kwartero Haro. Oh, sa kay Bibing Bibien, pagtulunan mga Bibing Bibien, good morning. Sa kay Get Idar Lilia, kay Sir Arturo Lilia, nga nagutoy-utoy, kadlaw, samtang nagpamati sa balitang K-5 sa umaga. Salamat kids sa inyo, sa inyong pagkapod, mga ka-K-5, kay Pastor Remesio Tahala Senior, ang pinalangga ng amay ni ka-K-5 Macho Kulit. Alas 5.54, sa pangalan sa serbisyo publiko, ako naman si ka-K-5 Ray Espeha Umalay. Nagkapamili sa mga tinagangang nagasining, the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K-5.
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
7: Ako si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Si Jake, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Sag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyonan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan. Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
16: Libre!
14: Wow!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
18: Klinika Diofresh.
17: Available now.
19: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasing!
22: Tigalaba!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang Extel!
22: Supplement for men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing performance.
22: Extend Food Supplement for Men
23: para sa matilo na dugo.
22: DTX 500
23: para sa healthy gatay.
22: DTX 500
23: ang DTX 500
22: ang may mataas ka antioxidant
23: nga amo naman
22: ang nagatilo sa imo atay.
23: Basta tilo ang atay,
22: happy kanunay.
23: DTX 500
22: masaligan,
23: epektibo.
22: DTX 500
23: mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
23: Ikaw pala
22: ang may diabetes.
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500
23: ang may powerful compounds.
22: Yan ang gapanupo.
23: Kagakontrolar
22: sa imo blood sugar.
23: DTX 500.
22: Masalikan.
23: Epektibo.
22: DTX 500.
13: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
13: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
13: Yung may D3.
6: Makakas mga butika.
13: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
0: Bio. Yung may Visio.
3: Ang Visio.
0: Yung may D3.
3: Mga buti ka.
0: D3 Bio with Visio.
5: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
0: Yung may D3.
3: Mga buti ka.
0: D3 Bio.
15: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
3: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
16: My family history bala kamuusong diabetes.
0: Mag DDX 500 ka.
16: Mataas bala ang imo blood sugar.
0: Mag DDX 500 ka na.
16: Ang DDX 500.
0: Ang may powerful compound.
16: Ganaga panubo sang imo blood sugar.
0: DDX 500.
16: Garantisado.
0: Epektibo.
16: Aramis
0: DDX 500.
16: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
0: Magalingin bala ang imo nga ulo.
16: Masami nagkapangihi.
0: Masami ginauhaw.
16: Masi may diabetes ka na.
0: Mag DDX 500 na.
16: Ang DDX 500.
0: Ang may powerful compound.
16: Nga nagapanubo
0: sang imo blood sugar.
16: DDX 500.
0: Garantisado.
16: DDX 500.
0: DDX Coffee Mix.
21: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DDX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DDX Coffee Mix.
3: Mabaka, magabutika.
0: DDX Coffee Mix.
26: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DDX Coffee Mix.
3: DDX Coffee Mix.
0: Mabaka, magabutika.
16: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
16: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
28: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Good news!
0: Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
29: Libre!
30: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, 8 Van Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
29: Dali ka mga lalaw! Ari na kapaborito nato niya ilaw!
31: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Mahigo bala ang imo dugo?
0: DTX 500!
16: Masamig ka bala ang gina-allergy?
0: DTX 500!
16: Ang DTX 500!
0: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo?
16: Nga sa masami,
0: amo naman
16: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy?
0: DTX 500!
16: Masaligan!
0: DTX 500!
3: D3 Bio!
32: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio!
3: Ang D3! Nga may
0: Visio!
3: Visio
0: ng may D3.
3: Mabakal, sumagbutika.
33: K5.
1: News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
4: May puso!
7: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
9: Ang oras sa Pilipinas, 6:08 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
10: K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
9: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Biyernes, Hunyo 12, 2026. Magalumo ng kahuaan sa siyudad sang Iloilo, ika-128 katuig nga Philippine Independence Day. Live, mabatian kita sa radio, makita sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Kada aga, Ted Aujero, Francia.
11: Ted Aujero, Francia.
9: Headlines. Sa headlines, kinadulong sa kaalwan sang Klinika DTX 500. DTX 500, nagatap na sang hypertension, diabetes, kag cancer. Para sa manami nga kaon kag tulog, magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant.
11: Top story of the day.
9: Javid Singh Son ginaresto bangod sa kaso nga cyber libel. Sa balita lokal, Uswag Ilonggo Congressman James Jojo Ang handa nga magresign sa pwesto kung mapamatud-an nga nagbaton sa minalita nga kwarta bilang kickback sa flood control project. Uswag Ilonggo Congressman Jojo Ang wala nasang planong nga magpasaka sang kaso batok sa ginatawag nga Maleta Boys. Sa balita regional sa Antique, lalaki nga nagsaway lamang sa mga abyan nga nagabinaisay sa Irimnan na Labuan. Sa K5 Network News sa Pampanga, tatlo ka mga high-value drug suspects arestado. Sa balita national, CIDG, may persons of interest na sa kamatayon sang duha ka Ateneo players sa team building activity sa Barangay Lipit, di Bacolod, Aurora. Numero sa mga nakapatay sa Mabasco Galinog sa Mindanao, malapit na sa 50. Aftershocks, malapit na sa 3,000. Balita international, na pulo ka mga tao patay sa pagpanglothang sa South Africa. Balita sa negosyo, price freeze, ipatuman sa mga lugar sa Mindanao nga affected sang mabaskog nga linog. Balita sa inampang sa NBA, San Antonio Spurs big man Victor Wembanyama mahimo masuspend sa masunod nga hampang kung liwat nga makahimo sang flagrant na foul. Balitang entertainment, Bianca Gonzalez nagbalik sa pag-eskwela. Sa balitang extra special sa Amerika, babayi gindakop sa pagpadala sang ginatos kalibo nga mensahe sa kadate nga lalaki. Bawa ka klingi sa babayi, no? Klingi siya. Lasa isa, 13 na sa aga. Ano ay hanang iyang again message, Sir Paul? Where na you? Eat ka na? Daw siya pa yung lalaki, no? Masupog, masupog, Ma'am Betty. Lasa isa, 13 na sa aga. Oras dulong sang The Power Trio, DTX 500. D3 Bio, kaag Mighty C.
2: Top Story of the Day.
4: Top Story of the Day.
9: Ang Top Story of the Day, ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Kung nagkakotoy-kotoy ang tiyan mo, magtumar na Clinica Spore Biotics. Ginaresto sang otoridad si Anay Ilocos Sur Governor Luis Chavit Crisologo Singson kahapon Huwebes tungod sa kaso nga cyber libel. Nadakpan si Singson sa high-end subdivision sa barangay Ugong Norte, Quezon City. Apang temporaryo nga nakagwa si Singson matapos makapiansa sang 60,000 pesos sa iya kaso. Wala pa sang dugang nga detalye nga ginpagwa ang pulis. May kang tanan sa reklamo, Bato kay Singson. Lasa iskin sina sa aga, subong adlaw Biyernes, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch. Sa Cosmart sa Kalinog, 9:30 sa aga, hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Domingo, kagkada Domingo, may libre nga consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Miag-Au Branch, Baybay Norte, Orbe Street, Miag-Au, Iloilo. Lasa 6:15 sa aga.
4: DTX 500 Morning Newscast. Balitang
8: lokal.
9: Ang balita lokal ginadulong sang D3 Bio. Ginatrangkaso ka, may fatty liver ka, kidney stones, magtumar D3 Bio. Epektibo. Uswag Ilonggo Congressman James Jojo Ang handa nga mag-resign sa pwesto kun mapamatud-an nga nagbaton siya sang Minaleta nga kwarta bilang kickback sa flood control project. Jenny Kaoyonan sa report.
12: Nakahanda nga mag-resign siya pwesto bilang representative sa Uswag Ilonggo party list kung mapamatud-an nga nagbaton ini sang maleta nga mainod nga kwarta gikan sa mga ex-marines nga ay tinawon ni ex-representative Zaldico si Congressman Jojo Ang. Ini matapos nga madala ang iya pangalan sa listahan sa mga ex-marines nga nakabaton sang maleta. Nagapanindugan si Ang wala ini sang may nabaton nga anuman nga kwarta gikan sa politiko. Ginhangkat man sini ang mga ex-marines nga ipagwang CCTV sa isa ka townhouse kung sa diin ginalagar gin-deliver ang kwarta. Samtang ginpahayag man ni Ang hindi na ini magpasaka sang kaso batok sa ex-marines kag sa ilang nga mga abogado. Samtang ginpahayag man ni Ang hindi na ini magpasaka sang kaso batok sa ex-marines kag sa ila abogado.
14: Tagikan sa Iloilo City ini si KK5 Jenny Kaoyonan para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
9: Lasais GSA 7 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang ascorbic acid, Mighty C. Gusto mong healthy, magtumar adlaw-adlaw, Mighty C. Patrolman nga ginaligar ng tuyo manghimulos sang babae sa pension house sa city proper na kagawa na sa prisohan. Karen Badilla sa report.
17: Mga kaki-five na pasakaan na sang kasong patrolman nga ginaaligar nagtuyo himuslan ang staff sang pension house sa city proper diriya sa siyudad sang Iloilo sang Hunyo 10, mga kaki-five, no? Kag according sa kay Iloilo City Police Office o kon ICPO Director Colonel Wilbert Parilla nga ang patrolman mga kaki-five ang nakagwa na sa presuhan matapos ini siya nakapiansa mga kaki-five kag nakadepende naman sa iya mother unit nga Regional Mobile Force Battalion 6 mga kaki-5 kung ang regarding ni sa pagpasaka sang kasong administratibo batok sa suspect mga kaki-five.
5: Relax anay, mag-detox coffee mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
6: Sino kay parilya nga wala sang dapat kahadlokan ng biktima kag pamilya sini bangod wala nila ginatolerar ang among hilimoon sang pulis. Naibaluan niya ang suspect amo si alias Olive, 29 anyos kag residente sang Purok 4 ng Kabaluay, Lanao del Norte, kag assign sa 602nd Company sang Regional Mobile Force Battalion sa Banwa sang Kalino. Base sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Iloilo nga ginasisteran sang biktima ang suspect sa room 18 nga naham sa tatlo nga panalgan. Pag-abot sa kwarto, naglampaso ang biktima kag nagsulod naman ang suspect. Nagwa pa sa makadali ang suspect pero nagbalik ini sa pagsulod kag ginlock ang kwarto. Samtang ginaexplika sa biktima ang room rate, hinali lang ini ginhapos ang suspect kag ginpuwersa nga ginpahigda sa katre. Hinaylo pa sa babae ang suspect nga magabalik lang ini bangod nga mapadede siya sa iya nga bata. Diri na ginpabalo sa biktima ang iya live-in partner kag nagreklamo sa Iloilo City Police Station 7.
8: Na-file na yung criminal case, no, for attempted rape, and subsequently nag-ano na siya, nag-bail kasi bailable naman yung ano, yung attempted rape. And for the administrative case naman ng suspect na tinapulis, it will be the mother unit kung saan siya na assigned, which is the Regional Mobile Force Battalion. Siya yung in charge.
17: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
9: La 6, Jess, y 9 sa aga, Philippine Standard Time, oras ginatulong sang DTX Premium Coffee. Ang organic na kape, mananam. Magapadulong sa Pungsod Singapore si Iloilo City Mayor Raisa Chu, agun mangin panel speaker sang National Heritage Session bilang kabayan sang mga activities sa World City Summit 2026. Invited man ang alkalde na magpasakop sa Mayor's Forum, ilabi na natoy sa Rethinking Urban Energy Transition Plenary sa diin mangin palagyan agun matalakay sang city leaders sa nakalilaing pungsod ang urban challenges kag magpakigbayan sa ila practices amuman ang mga ginapatuman nga policy. Sa statement sang alkalde, kinatinguhaan sang Iloilo City Government nga malabot ang handom nga mangin UNESCO Creative City of Heritage. Acting Mayor sang syudad, si Vice Mayor Lady Julie Grace Linaugo Baronda, samtang yara sa luwasang pungsod ang alkalde. La 6:20 sa aga, oras kinatulong sang Mighty Sea. Sa distrito sang Haro, daan nga hilugot-anon ang ginalantaw motibo sang Iloilo City Police Office sa pagpatay sa lalaki nga nasapuan sa floodway sa Barangay Balabago, Haro, syudad sang Iloilo kahapon sang aga. Suno kay Police Colonel Wilbert Parilla, Iloilo City Police Office Director, nga may nakakita sa suspect nga mo ang naghimo sang krimen. Nakapalagi naman ang mga suspect nga magutod abang bangod sa hot pursuit operation. Naaresto ini ang isa sa mga suspect, samtang ang isa ang at-large. Base sa investigation, nga nagadumtanay na ang magutod nga suspect ang biktima bangod sa pag-away nila sang duta sa ilabalay nga magkaiping lang. Ang biktima tumandok sang Negros Occidental, si Police Colonel Wilbert Parilla.
8: Maganda yung result ng follow-up investigation at saka follow-up ng kaso ng taga Station 3, they were able to arrest one of the suspects, no? Mayroon pang isa na at large, patuloy pa rin yung hot pursuit nila na maaresto din tong isa.
13: Sir, pwede ano gid ang natabo ni sir?
8: Accordingly, itong victim at saka yung suspect na dalawa ay may grudge na ito sila regarding doon sa pagpatayo ng bahay, considering na ito dong taga yung victim is coming from other province, no? Oh, so ang lugar is parang rights lang yan dyan. So yun yung grudge nila.
9: La 6:22 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX Beauty Soap kag Clinica Deo Fresh. Sa Pavia, Iloilo, lalaki nga masami nagapang basol sa kapalpakan sang iban kag nagapang garit-garit, gintiro sang kaupod sa trabaho. Kimberly Caluyo sa report.
15: Masami ginagarit-garita, ginabasol kaginahangkat sang away, ini ang rason sang sospek sa pagpanglutang sa iya kaupod sa trabaho sa Banwa sang Pavia.
18: Padayon niya ginabulong sa ospital si alias Wilson, 30 anyos ang edad, nga residente sang barangay Patong-Patong Haniway, Iloilo, matapos nga gintiro sang upod nga cook sa ila ginaobrahan sa barangay Balabag, Pavia, Iloilo, aga sang Hunyo 11. Ang sospek amo si alias Jowin, 24 anyos nga residente sang barangay Mabayan, Miag-Aw. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Major Bonifacio Alabe, ang officer in charge kon OIC sang Pavia Municipal Police Station, ginpayag sini nga may daan na nga hiligot-anon ang biktima kag sospek. Ginaaligar sang sospek nga masami siya ginasakar, ginahangkat sang away kag ginabasol sang biktima tion nga may kapalbakan sa ila trabaho. Gabi antes pa natabo ang insidente, upod pa sila nga nag-inom-inom sang makahulubog nga ilimnon, apang liwat nga nagbaisay kag nagtaasay sang tingog. Nagpangayo pa sang pasaylo si Jowin o kon ang sospek, apang wala ginbato ni Wilson kag nanghangkat pa nga magsumbaganay bangod sa nagtipon nga kainit. Aga pagkasunod nga adlaw, nagbalik ini sa ila ginaobrahan kag gintiro ang biktima samtang nagakatulog sa double deck. Nakaangko naman sang tatlo kapilas tugas ang pagkalutang sa likod sang ulo ang biktima. Gilayon ini nga gindala sa ospital kag kinanglanon nga operahan. Naaresto naman ang sospek nga aminado sa ginhimo nga pagpanglutang gamit ang .38 revolver. Narecover ang pusil kag yara na sa karon sa kustodiya sang Pavia MPS ang sospetsado. Yari ang kabahin sang pahayag ni Police Major Alabe.
19: Suspect nga in-interview na ton na nagpakayo sa isang pasensya sa aton biktima. Instead nga mag-pasensya na sila according sa aton suspect nga ginhangkat pa sa magsumbaganay. So according sa suspect na ton na ano, sa naimbito. And then nagpuli siya sa ila dito sa ila barangay. And then nagkuha sang arbasutang konsiliin ng pagbalik niya. Nabta niya nga ito no, biktima nga naghihigda pa sa may double deck. Kaya way isang rason na gintiro yun siya kita.
15: Sa karon ginaulat pa ang desisyon sang pamilya sang biktima kung bala mag-file sang kaso. Report na gikan sa Iloilo. Ako naman si K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
9: 6:25 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang pre-bio coffee. Sa Barotac Viejo, Iloilo, 21 ka traffic violators, nadakpan sang kapulisan. Reggie Di Mayo sa report.
20: DTX 500.
21: Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
20: DTX 500 na.
22: Naglabot sa 21 ka traffic violators ang nadakpan sa ginpatigayon nga checkpoint operation sang kapulisan sa Banwa sang Barotac Viejo humalin Hunyo 1 tubtob Hunyo 11 sini nga tuig. Sa interview sang K5 News from Sara kay Police Captain Francis Batalyones, hepe sang Barotac Viejo Municipal Police Station, ginpahayag sini nga base sa ila record 5 ka motorista ang nadakpan bangod wala sang driver's license, samtang isa naman ang naisyuhan sang violation ticket bangod wala nagasuksok sang helmet. Dogang pa ni Batalyones, pinakadamo ang kaso sa mga salakyan nga wala sang official receipt kag certificate of registration o kon ORCR nga naglabot sa siyam ka apprehension. May tatlo man ka motorista ang nadakpan bangod sa paggamit sa modified muffler, samtang apat naman ang naisyuhan sang paglapas bangod wala sang franchise. Suno kay Batalyones, may multa nga ₱500 ang mga nadakpan nga wala nagasuksok sang helmet kag ang mga nagagamit sa modified muffler sandig sa municipal ordinance sang Banwa. Ginpahayag man sini nga nagapatigayon sila sang information drive sa naglain-lain nga mga barangay agod mapahanumdom ang publiko sa pagsunod sa mga traffic rules kag regulasyon, samtang mas mataas naman ang multa kag iban pang rekisito sa para sa mga motorista nga nadakpan nga wala sang franchise, lakip na ang pagkumpleto sang ilang mga kinahanglanon nga dokumento. Sa karon nagapanawagan ang kapulisan sa publiko nga magsunod sa mga traffic regulations agod malikawan ang pagbayad sang multa kag masiguro ang kaluwasan sang tanan nga nagagamit sang dalan na.
0: Mayara na kita ng lima ka na-apprehend lisensya. Wala hindi, tapos sa 8 ka wala o RTR, tapos 3 ka 5 mufflers kaga 4 ka franchise. Ang sa helmet sir is I think it's 500 based sa abago no, na ordinansa sang Banwa. The payment sa helmet sa mufflers is also 500. Sa franchise is I think itakot ako ni sa ang sa franchise is because nga kinangla niya pa ni po member kag ikutito ko niya ang registro sa iyang tricycle.
22: Ini si K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News sa FAM.
3: Ang superpower sa
9: 6:28 sa aga, oras kinatulong sang Extend Food Supplement for Men sa Pasig City, Iloilo. 102,000 pesos ng balor sa nga shabu ang nakuha sang mga pulis sa grade 12 student sa drug buy bust operation sa barangay Santo Tomas, Pasig City, Iloilo. Ang subject amo si Ben, 19 anyos ang edad, residente sa barangay Bitaogan, Pasig City, Iloilo.

0: Residente sang Pro 4, Barangay Canoan, Estancia, Iloilo. Inpatuman ang warrant of arrest na ginpagwa sang Regional Trial Court Branch 70 sa Barotac Viejo, Iloilo sa April 28, 2026. Wala sang piyansa sa amo nga kaso. Na 6:29 sa aga, sa distrito sang Haro, malapit 4 million pesos nga balor sang Cebu na confiscate sa Durugista. Aaron Rifuyo sa report.
1: 5 masobra 3 ka milyon nga balor sa napatian sa buong kumpiskar sa RPO 6. Isa ka graduating criminal student lakip sa nadakpan. YARG report.
2: Bakod sa Mighty C, huwag na huwag ina-allergy, huwag na huwag ina-masakit. Salamat, Mighty C.
3: Sa karsel na lang ang sudlan sang graduating crime student, imbis ang andom niya nga manginisa ka polis matapos nadakpan sa drug bypass operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6. Lakip na duha ka mga individual sa Zone 1 Barangay Takas Haro, Iloilo City, alas 7:35 sang gabi, Hunyo 11. Ngayon kilala ang mga arestado nga sila alias Karen, 48 anos, residente sa Nasamit lugar, alias Kyle, 25 anos, among crime graduating student, alias Fritz, 17 anos, kagparehong residente sa Barangay San Isidro Haro. Sunoki Press Captain Glenn Soliman, ang deputy chief, nabaklan si Karen sa isa ka-plastic sachet sa ginapatian Subo gamit ang 14,000 pesos ka bypass money. Narecover ang sam kabugkos kag 19 pagid ka mga bulto sang Subo lakip ng bypass item. Ang tanang nga droga nga nakumpiskar na kabugat sang 555 grams kag 3,774,000 pesos ang market value. Payag pa sa nagkayag kag Fritz na abdan sa lugar babakal kontani sa regal nga droga kag ginabaligya sa distrito sang Haro. Sa masobra sa kabulan yung monitoring sa polis, marabo sang tao nga nagagwa kag sulod sa balay ni Karen, nagatago siya kag courier man sa regal nga droga. Posible konektado si Karen sa anak niya nga napreso sa kaso sa illegal nga droga kag may isa pagid ka inmate sa new beloved person niya ginaangot sa iya.
4: Nung background ni Karen, sir?
5: Si Karen, medyo dugay na niya ginamonitor na ito, no? Siguro sa sobra na isa kabulan nga naglusot ang iya pangalan sa ito nga nag-engage sa illegal drugs and at the same time monitored man siya sa barangay nga daw suspicious, no? Nga damo kung diga in and out isa lalo na kung gabi sa area.
1: Kag mga ka-K5, pagkadalo na sila sa Iloilo City Police Station 3, kag nakanaan ang pasakaan sang kaso sa pagnapas sa Republic Act 9165 o kung ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: La 6:32 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Sa Dumangas, Iloilo, aristado si Sipil, 18 anyos ang edad, sang Barangay Baras, Dumangas, Iloilo, sa pagbaligya sang druga. Balor 81,600 pesos nga druga ang nakuha sang mga operatiba sang Dumangas PNP kag Philippine Drug Enforcement Group o kon PDEG Provincial Office. Inausisa pa sang pulis kung mayara pa sang grupo ang durugista. Sa katapusan nga balita lokal, atensyon sa mga mahilig magdalagan. Inaagda sang K5 News FM Iloilo ang publiko nga makigbahin sa dalagan para sa Bululigan 2026. Run for a cause sang K5 News FM Iloilo. Ini may kang tanan sa ikalima ka tuig anibersaryo sang K5 News FM Iloilo sa Hulyo 5, 2026. Hiwaton sa Sunset Boulevard, las 4 sa kagahon, July 5. Ang kita o kon proceeds sang kahiwatan gamiton sa pagbulig sa mga pinakapigado nga pamilya sa syudad sang Iloilo nga mapilian bilang benepisyaryo. Sa dugang nga detalye, makigangot sa K5 News FM Iloilo kabisitahon ang Facebook page K5 News FM Iloilo kag K5 News FM Iloilo 88.7. La 6:34 sa aga, subong adlaw Biyernes sa mga taga Kalinog kakaiping ang mga banwa sa Central Iloilo. Ingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Kalinog Branch sa Cosmart sa Kalinog, 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon.
6: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
0: Ang balita regional ginadulong sang score.

0: Lactobic Acid Mighty C. Sa Antique, lalaki nga nagsaway lamang sa mga abiyan nga nagabinaisay sa Irimnan na Labuan. Yari ang report.
1: Sa daghan na wala nga middle finger kag nawala nga parte kang anang pungyahan ang naangkan kang 21 anyos matapos nga nalabuan ginabanta alas 7 sa gabi Hunyo 10 sa Barangay Soligaw Barbaza Antique. Ginkilala ang biktima kay alias Dexter 21 anyos single laborer samtang ang suspect amo si alias Mark 18 anyos single wara ti ubra kag lunsay mga residente kang nasambit nga barangay. Sa interview kang K5 News FM kay Police Captain Alan Alagos, ang Chief of Police kang Barbasa MPS, ang naging pahayag na samtang nagainam-inam sanda nga tatlo, kaimaw kang sangka witness, may nagluntad nga pagbinaisbai sa tanga kang suspect kag witness nga si alias Rain, rason nga ginsaway kang biktima. Apang tana ang hinali nga ginlabo kang suspect nga naigo sa anang daghan, nawala nga middle finger kag nawala nga parte kang anang pungyahan. Matapos ang insidente, madasig nga nagpalagyo ang suspect, bit-bit ang gingamit sa krimen. Sa tulad, nagapadayo ng hot pursuit kang kapulisan para sa pagkadakap kang suspect na magapangatubang sa kaso na frustrated homicide. Balita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
0: The 6:36 aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang Mighty C kag DTX 500. Sa Aklan, ginatos ka mga bag-o nga balay, ginhatag na sa mga benepisyaryo. Leonard Viray sa report.
2: Formal na nga gin-turn over ang 152 ka mga housing unit para sa mga kwalipikado nga benepisyaryo sa nga Kalibo Townhome sa may barangay Nalo Kalibo kahapon nga adlaw, Webes June 11. Sunod sa Executive Assistant to the Mayor sang LGU Kalibo, inina ang ulihing batch ang distribution sa nga mga units kung sa DN may kabilugan ini nga 381 ka mga housing units para sa mga biktima sa nga bagyong Yolanda. Samtang ang mga nabilin nga slots halin sa naunang raffle nga wala naging kadtuan sa mga naunang aplikante mangin subject na for disqualification. Hugot naman nga nagapadumdom ang LGU sa mga benepisyaryo nga sundon lang ang guidelines sa libre nga pabahay para hindi nga mabawi ang unit. Magapatigay naman sang regular nga monitoring ang Municipal Planning and Development Office o kon ang MPDO para nga masiguro nga masunod ang tanan nga manginapatuman nga guidelines. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at Galingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: La 6:37 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa K5 Network News, sa Pampanga, tatlo ka high value drug suspects arestado. Eileen Cuevas Sanchez sa report.
2: Formal na nga gin-turn over ang
3: tatlong high-value drug suspects ang naaresto sa isinagawang bypass operation ng Police Regional Office 3 o PRO3 sa Barangay Del Pilar, lungsod ng San Fernando, Pampanga nitong Hunyo 10. Kinilala ang mga suspects sa mga alias na Ambek, 35 anyos mula sa Maynila, Bert, 45 anyos mula Dasmariñas City, Cavite, at Nini, 47 anyos mula sa Taguig City. Na-recover sa operasyon ang humigit kumulang 4 na kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 27.2 milyong piso at mahigit 2 kilo ng hinihinalang cocaine hydrochloride na tinatayang nagkakahalaga ng 11.3 milyong piso. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 38.5 milyong piso ang halaga ng mga nakumpiskang ilegal na droga. Nasamsam din ang 900,000 pisong bypass money, mga cellphone, identification cards, digital weighing scale, mga paper bag na ginamit sa transaksyon at isang puting Nissan Almera na pinaniniwala ang ginamit sa ilegal na operasyon. Ayon kay PRO3 Regional Director Police Brigadier General Jess B. Mendez, patunay ito ng patuloy na maigting na kampanya ng pulisya laban sa illegal na droga upang mapanatiling ligtas at drug-free ang mga komunidad sa Central Luzon. Balita mula sa Pampanga, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Impilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: Alas 6:39 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bio. Ginatrangkaso ka, may fatty liver ka kidney stones, magtumar D3 Bio. Epektibo! Sa Negros Oriental, 75 ka wanted persons, nagkaladakpan. Rufa De Vero sa report.
4: Sto, ng Negros Oriental Police Special Office o NORPO, ang kabuuang 75 wanted persons at nakakumpiska ng Cebu na nagkakahalaga ng 794,440 pesos sa loob ng siyam na araw na operasyon mula June 1 hanggang June 9, 2026. Ayon sa accomplishment report na inilabas ni Police Captain Stephen Jared Polinar, spokesperson ng NORPO, kabilang sa mga naaresto ang 8 most wanted persons sa regional level, 5 sa provincial level at 10 sa municipal level. Sa kampanya laban sa illegal na droga, 21 operasyon ang inilunsad kung saan 143.3 grams sa Cebu ang nakumpiska mula sa isang high-value individual at 20 street-level individuals o SLI. Nagtagumpay din ang pulisya sa pagkumpiska ng 24 na loose firearms sa pamamagitan ng 20 operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng 3 individual at pagsuko ng iba pang mga armas. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Ben Aujero Francia.
6: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
5: Balitang National.
0: La 6:41 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang The Power Trio. DTX 500, D3 Bio, Cog Mighty C. Mayara na sang persons of interest ang Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG angon sa investigation nga may kang tanan sa pagkalumos sang duha ka Ateneo varsity players sa basketball nga sanday Rene Clert, Noha Baterbonya kag Divine Adili sa Barangay Lipit, Tipakulaw, Aurora. Sunod sa CIDG, nagpagwa na sila sang Sabina bilang kabayan sa padayon nga pag-usisa sa insidente. Hindi magdubo sa 3 ka mga tao ang ginkilala nga persons of interest apang wala anay ginpahayag ang ila pangalan. Sunod sa initial investigation, naanod sang mabaskog nga balod ang duha samtang yara sa tubig nga nag-abot sa ila hawak sa team building activity nga ginalagway sang coaching staff bilang kabahin sang training. 30 minutos nga pagpangita ang ginhimo sang mga rescuer sa mga nagkalumos nga mga player. Padayon man nga ginausisa sang pulis kun may posible nga paglapas sa Anti-Hazing Act of 2018 ang natabo nga insidente. La 6:42 sa aga sa dugang pa nga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang D3 Bio kag DTX 500. Nagalapot na sa 47 kamatao ang patay bangod sa mabaskog nga linog na nag-igo sa Mindanao sang Lunes ang aga, samtang naglapot naman sa 2,980 ka aftershocks ang na-record tubtub kahapon. Sunod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o CONFIBOX, 783 ka aftershocks ang na-record kag 61.3 ang nabatsagan sang mga residente. Gilpahayag man sang CONFIBOX nga posible pang magpadayon ang aftershocks sa sulod sang pila ka semana. Naglabot na sa 666.5 million pesos ang balor sang kahalitan sa infrastructure sa Davao Region kag Soksarjen. Suspended gihapon ang klase sa 210 ka mga syudad kag Banwa sa Mindanao nga affected sang kalamidad. Naglabot na sa 26.3 million pesos ang balor sang bulig kag inhatag sa mga affected. Lakit na ang pagkaon kag iban pa nga mga kinahanglanon kag gasolina para sa mga responder. Padayon man ang search, rescue and retrieval operations sa mga affected nga lugar. La 6:44 sa aga, sa iban pa nga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kang tulog, DTX 500. Nagpasaka sa kaso kriminal ang Bureau of Internal Revenue o BIR bato kay Anay Bamban Tarlac Mayor Alice Gu bangod sa ginakabig nga wala niya pagbayad sang 1 billion pesos nga buwis. Suno sa BIR ang kaso halin sa mga ginpahayag ni Gu sa investigation sang Senado may kantanan sa raid sa isa ka pogo compound sa Bamban Tarlac. Sa dugang investigation, nakitaan sang BIR ang dakong assets kag transaksyon nga ginakabig nga connected kay Gu. Lakip ang propiedad sa lakyan, helicopter, bank transactions, shares of stocks kag iban pang mga ginbakal. Natukiban man sang BIR nga wala siya nakapasa sang income tax returns halin tuig 2019 tubtub 2023. Sa separado nga kaso, si Gu ang una na nga napamatuduan nga guilty sa kaso nga qualified human trafficking nga may kang tanan sa operation sang Pogo sa Tarlac. La 6:45 sa aga sa katapusan nga balita national ang balita gidadulong sang The Power Trio Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Gin-confirm sang Senado kahapon June 11 nga gin-deface o kon ginilisan ang itsura sang ilang website sa ginapatian nga cyber attack sang isa ka grupo sang hackers. Suno sa Senado, gilayon nga nagpatuman sang security protocol ang ila technical team agud mapunga ng problema kay naghiwat sang investigation. Inpayag Manila nga base sa initial investigation, wala sang sensitibong information nga nakompromiso bangod ang website nag-angot lamang sa publiko ng mga dokumento samtang may grupo sa Facebook kag ginatawag NullSec Philippines nga nag-angkon sang responsibilidad sa pag-deface kag nagpanawagan sang mas dako nga transparency kag accountability sa gobyerno. Sa karon padayon nga ginabantayan sang Senado ang sitwasyon kag ginadugangan ang ila security measures agud malikawan ang pareho nga insidente. La 6:46 na sa aga sa mga natrangkaso magtumar na sang D3 Bio. Sa mga taga-Kalinog, Iloilo, kakaiping ang mga banwa sa Central Iloilo, hasta sa Capiz. Hingaliti ang free consultation subong adlaw sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch. Sa Cosmart sa Kalinog, sa Atubang, sang McDonald's. Sa Domingo, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Miag-Au Branch. Bye-bye Norte, Orbi Street, Miag-Au, Iloilo.
5: DTX 500 Morning Newscast.
6: DTX 500 Morning Newscast. Balita International. International.
0: Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Ladies, para nga wala sang odor under, wala sang langog, wala sang langsa, Clinica Spore Biotics. Sa South Africa, naglunsyar sang dako nga manhunt operation ang mga pulis sa Johannesburg, South Africa, batok sa mga suspek sa pagpanglutang nga nagresulta sa kamatayon sang 12 ka mga tawo. Suno sa otoridad, napulo ka mga armadong suspek ang lakip sa insidente. Sa panaysayon, nagsulod sila sa Jumpers Informal Settlement kag ginali lamang nagpanglutang sa mga residente. Gitawag sang pulis ang natabo nga isa ka makangilidlis kag wala sang kaluoy nga krimen. Padayon man nga ginausisa sang otoridad ang posible motibo sa pag-atake. Sa piyakabahin, nagapati naman ang pila ka miyembro sang komunidad sang Jumpers nga may posible may kang tanan ang insidente sa ila away sa isa ka grupo may kang tanan sa pagmina. La 6:48 sa aga sa iban pang balita international, ang balita gidadulong sang extend food supplement for men. Sa mga lalaking hard labor, kag nagapulaw kun gabi, extend food supplement for men, laban na pang matagalan. Sa Amerika, gusto kuhaon sang Estados Unidos ang Kurd Island, isa ka importanteng oil hub sang Iran, apang hindi pa masiguro ni US President Donald Trump kung handa ang Amerika para sa mas dako nga pag-escalate o kung pag-init sang giyera. Sino ka US President Trump, mas gusto niya nga i-take over ang oil facility sang sa pag-atake sa Iran. na iban pang targets pareho sang taytay kag power plants samtang nagapadayon ang giyera sa sulod sang tatlo ka bulan gilpahayag nga affected gihapon ang Strait of Hormuz isa ka importante nga alagyan sa mga barko na nagakarga sang langis padayon man ang pagpalupad sang drones kag padayon man ang air attacks sa tunga sang US kag Iran nga nagapakita sang nagataas nga tension kag mas mabudlay nga possibility sang pagtapos sang giyera. Alas 6:49 sa aga, sa imong pagpamahaw sa sining oras, Sir Jesse James Carvilles, Manong Boy Beramin, sa Rojas City Capiz, Sir RB Chris Caceres, Pastor Bobby Riman, Mamimi, dyan sa Taftapas Capiz, Sir James Sarad, JMLT Construction Boy sa Barangay Romblon, Duanyos, Iloilo, kay Sir Tolitz, kay Sir Jimwell, kay Sir Elvis, kay Sir Tur, kay Sir Tata, kay Sir Itik, kay Sir Ronron, kay Sir Aldrin, kay Sir Gino, pangape ka mo, DTX Coffee Mix. Pinatrangkaso ka mo, Tomar D3 Bio. Sir Ronnie Cortuna Lupira, Mighty C Morning, Aisha Ahmad Tabski Diaz, May Melanie Catalunya Baroma, very good, nagapangape na, DTX Coffee Mix. Ring Ring Tabs Ondoy, kay Ma'am Febi Tabuada, Ma'am Nena Songgano sa Agustilo La Paz, magpangape, DTX Premium Coffee.
6: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Ang business news ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Nagpatuman ang gobyerno sang sa isenta ka adlaw nga price freeze sa kontemporaryo nga pagpugong sa pagsaka sang presyo sang managapanguna nga balaklon sa mga lugar nga affected sang magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Katuyuan sang tikang nga mapabilin nga manubo ang presyo sang pagkaon kag iban pa nga nagapanguna nga kinanglanon samtang nagapadayon ang relief kag rehabilitation efforts sa mga komunidad nga affected sang kalamidad. Madumduman nga ang mabasko nga linog nagluntad malapit sa Maasim sa Sarangani las 7:57 sang aga kag nagbilin sa malapad nga kahalitan sa Mindanao. Suno kaya DTI Secretary Cristina Roque adlaw-adlaw nga magamonitor ang DTI regional offices agod masiguro nga may bastante nga supply sa magkaon kag indi magsaka ang presyo sang nagapanguna nga balaklon. Sa reference rate, 61 pesos and 49 centavos ang United States dollar, 82 pesos and 24 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 84 centavos ang Hong Kong dollar, 76 pesos and 91 centavos ang Swiss franc, 44 pesos and 10 centavos ang Canadian dollar, 47 pesos and 78 centavos ang Singaporean dollar, 43 pesos and 2 centavos ang Australian dollar, 198 pesos and 86 centavos ang Kuwaiti dinar, 163 pesos and 63 centavos ang Bahraini dinar, 159 pesos and 56 centavos ang Omani rial, 86 pesos and 53 centavos ang Jordanian dinar, 16 pesos and 82 centavos ang Qatari rial, kag 35 pesos and 61 centavos ang New Zealand dollar. Mighty C Morning, Ma'am Adelfa Lagdamen Kanha. Sa Joy and Jade Karinderya sa Barangay Kabagyaw, Kalinog, Iloilo. Sa Kilid ka Eskwelahan, Pamilya Pilaes, kay Ma'am Lenlen sa Pagaypay, Pasay City, Sir Vicente Abonyawan. Kay Sir George Jocampo, Sir George Jocampo and the family sa Ana Ros Village sa Mandurriao, Mighty C Morning. Ang sports news kinatulong sang DTX 500. Sa NBA, San Antonio Spurs big man Victor Wembanyama mahimo masuspend sampang kundi wat ini makahimo sang flagrant foul. Enrico Sorita sa report.
7: Isang lang ka-flagrant foul na igatawag kay Victor Wembanyama mahimo masuspender ni isang isa ka-game sa NBA Finals. Sa Game 4 sa gilahampang batok sa New York Knicks, gintawga sang ikaduwa nga flagrant foul sa postseason si Wembanyama sa third quarter matapos nga iaginsiko si Karl-Anthony Towns sa dughan. Ang Frenchman ang may nakaroon sang duwa ka flagrant foul ngang una amo ang pagsiko kay Naz Reid sa Minnesota Timberwolves kaysa pag-assist ni sa mga official ginsaka sa flagrant foul 2. Jutayan man ini mataugan sang flagrant foul sa game 3 matapos nga gintiklod si Jalen Brunson apang wala mataugan sang foul. Ang ini balita na dulong sinsang Mighty C. Kung gusto nyo maging healthy, inom ka mo sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Ini si ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon nyo balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
0: Mighty C Morning kay SK Kagawad, Glyza, Panga, Dolar, Barias, Piedmon 4th North Dumangas, kay Provincial Guard 2, Sir Oliver Baria, Danny Diomedes Agpalo sa New York. Good morning, sir. Mamantuni ng Manaay, Ramilin Bilbao Camariosa, Lou Jane Calumno, kay Sir Rolando Pamplona, Danny Agpalo. Good morning. Las 6:55 sa aga, Philippine Standard Time. Ted Aujero, Francia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
8: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
10: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan na ton. Nga ang D3 Bio, tipuno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba? Kung kontrolado, ginastimulate niya, Sir Boy, meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante, di kining misiling nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Ano yung pinaka-importante, Sir Boy? Kaya may ara mga kuhan mo,
11: kaya hormones. Kaya kaon mo, gutom ka, makaon
10: wala na niya hormones. Oo. Kaon na lang, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why wala lang kakabalo nga sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian tungod kay nga man kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kay naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
8: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay magayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang magayo.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
13: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sa fungi. Ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin, ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin, ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
11: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Mm-hmm. Inablang you shed out, kwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
10: stop mga matamis, mga tinapay, mga
11: tinapay
10: pasta.
11: Noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
10: Isling lang galing, litribayo ah.
11: Oo, o galing. Galingin ulo mo na, kita o kulang ka sa energy. Mm. Pero kung ga-ditribayo ka, ang D3Bio ga provides imo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gadita ka, dapat ga D3Bio ka.
10: Namiya gita, tubig lang ang tubig, tapos D3Bio. Mas dasig ka man.
11: Hindi ka mag-hypoglycemic.
14: Kinkagat ka sang lamok, kinkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Anoy mo on mo, kwa ka sa D3Bio. Ang D3Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Para anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigil kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
10: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3Bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3Bio.
11: Wow!
15: Right? D3Bio!
16: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio!
15: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka! D3Bio! Health News! D3Bio!

suplemento. DDX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DDX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas nagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang panupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio. Ang D3. Physio, you may D3. D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio, ang D3. You may Physio. Ang Physio, you may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
17: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
12: D3 Bio. Ang D3. You may Physio. Ang Physio, you may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL
2: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
4: Mga butika.
18: Para sa matino nga dugo.
19: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tayo.
19: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino nga tayo.
19: Happy kanunay.
20: DTX 500.
19: Masaligan.
20: Epektibo.
19: DTX 500.
20: Mahigo bala ang imo dugo.
19: DTX 500.
20: Masamig ka bala ang gina-allergy.
19: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
19: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
20: Nga sa masamig,
19: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
20: DTX 500.
19: Masaligan.
20: DTX 500.
19: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
19: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
19: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
19: Mighty C.
4: Mga butika.
19: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
19: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
25: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
26: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
25: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
25: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
26: Libre?
27: Libre!
26: Wow!
25: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
28: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
28: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
29: Kaya subukan ninyo.
28: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
29: Klinika Diofresh.
28: Available now.
26: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
25: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika. Nestor,
0: Ang sinaing!
1: Luto na!
0: Ang labahan!
1: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
1: Naplansa na!
5: Ganito ako!
6: Tigasi!
5: Tigalapa!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing!
5: Dahil kasangga ko!
6: Ang extend!
5: Supplement for men!
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling! Come to mama!
6: Extend food supplement for men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance.
5: Extend food supplement for men
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant
11: nga amo naman
10: ang nagatindo sa imo atay.
11: Basta tindo ang atay,
10: happy kanunay.
11: DTX 500
10: masaligat,
11: epektibo.
10: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
11: ikaw pala
10: ang may diabetes.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
11: kag kontrolar
10: sa imo blood sugar.
11: DTX 500
10: masaligat,
11: epektibo.
10: DTX 500
11: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
27: D3 Bio
30: ang D3 Bio
27: yung may PCO.
30: Ang PCO
27: yung may D3
30: mga butika.
27: D3 Bio.
31: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
27: D3 Bio
30: ang D3 Bio
27: yung may PCO.
30: Ang PCO
27: yung may D3
30: mga butika.
27: D3

X500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX500.

0: ITC ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Ang oras sa Pilipinas, alas 7:17 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
4: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga issue ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Nagpangapil sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no holds barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Ang oras sa Pilipinas, alas 7:18 sa aga.
4: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Del Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Pilipinas, maayong aga. Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Biyernes na, June 12, 2026. Magalumo ng kawaan sa siyudad sang Iloilo, 27 degrees Celsius ang temperature sa sining nga oras. Ilonggo's abroad, Filipinos abroad, wherever you are, Mighty C morning sa inyo tanan. Ini ang Foro de los Pueblos sa kinandan kadaaga, Ted Agujero, Francia.
4: Maskin pabasko, maskin pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga, Ted Agujero, Francia, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Subang adlaw, ika-128 katuig nga Philippine Independence Day, nagamarka ini sang declaration sang kahilwayan sang mga Pilipino halin sa Spanish colonial rule in 1898. Paagi sa proclamation number 1006, ginaobserve ini nationwide bilang regular holiday. Kag ang mga empleyado nga magatrabaho gihapon subang adlaw ang entitled sa premium holiday benefits kung sila ang mag-duty sa sulod sang 8 hours. Kung magsobra 8 hours, may dugang pagid nga 30% sa ilang nga sweldo.
0: Foro de los Pueblos.
3: So, napaabot nga mayara sang military parade, public procession, cultural shows, and fireworks display nga gina-organize sang local government units. Holiday subong adlaw sa private kag public offices. Bangod pula ang kalendaryo, June 12. Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalaan ginadulong sang Mighty C kag D3 Bio. Malapit 80 ka commercial building sa Jensan City naguba sang mabaskog nga linog. After sucks nga dapat sagan sa mga residente sa Mindanao, malapit na sa 3,000. Supply sa elektrisidad sa Visayas affected bangod sang mabaskog nga linog sa Mindanao. Kag ang nobya sang napatay nga Ateneo rookie nga si Rene Clert Noha Baterbonia nga taga barangay San Nicolas Talakogon Agusan del Sur ang naghambal na, nagpagwa na sa iyang statement. Basahon tini subong aga diri sa Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
3: 7:21 sa aga sa mga natrangkaso magtumar na sang D3 Bio kag subong adlaw hingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Subong adlaw mayara sang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Haro Iloilo City Branch.

Ang Ambahanon, Pilipinas kong mahal. Sumangadlaw, ika-128 katuig nga Philippine Independence Day. Ang tema, kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Freedom, future history. Haini nga tema, ipangunahan sa National Historical Commission of the Philippines, naghatag sang dungog sa sakripisyo sang mga baganihan. Nag-highlight sa nagapadayon nga preservation sa aton kahilwayan. Gagina-emphasize ang pagtukod sang mauswagon nga buwas damlag. Sa sunod sang 333 katuig, kita ginsakop sa mga Espanyol. The colonial period nagsugod gid sa 1565 sa pag-abot sang Spanish explorer nga si Miguel Lopez de Legazpi sa Cebu. Kag natapos in 1898 kasunod sang Philippine Revolution kag Spanish American War. Gin-colonize kita, ginsakop kita sang mga Espanyol for 333 years. Magambak ka nga colonialism, ang isa ka foreign power nagapamilit sang control sa isa ka teritoryo para sa economic kag political dominance. That is why nga deeply woven ang legacy sa mga Espanyol sang Espanya diri sa Pilipinas into everyday Filipino life. Manotis mo, Sir Bamboo Nava. Good morning, Sir. Kay Kong Bebot Nava, kay Ma'am Ding, dira sa Sitio Hacienda, sa Barangay Ermita, Dumangas, Iloilo. Number one kagawad, Sir Rami Ramos sa Pulau Dumangas, Iloilo. Na matagadlaw nato nga pagkabuhi, may influence tagid sang mga Espanyol sa aton mga tinaga sa 4,000 ka Tagalog words. One-third sang lingwahe, ang vocabulary matrace ini sa roots sa Spanish. Ibla magtubang ka sa imong abyan. Kumusta ikaw? Como este? Kumusta? Sa balay mo may bintana, Sir Oliver Barya. Eske kagawad na Glyza Lois Panga Dolar Barya dira sa PD Monforth North Dumangas. Kag natatakman ang Roman Catholicism, ang fiesta, ang architecture, kag ang centralized administration, ang aton nga panggobyerno na base tanan dito sa Metro Manila, nga amoy ni ang pag-centralize ang gobyerno dito ang sentro sang gobyerno. Bisan pa gani ang ginatawag nga probinsya, ang pueblo, orang ginatawag naton Sir Oliver Barya nga banwa, barrio, ang tinaga nga gobernador, alcalde, or ayuntamiento. Ang ayuntamiento nga ini Ma'am Annalyn Panes Agravante, Ma'am Glory Blanco Sedo Nagalio, daw hindi way na gani ginagamit, hindi daw na kinsindigan ng mga bataon subong. Ang ayuntamiento, bosilingos ni City Council. Philippine Independence Day is crucial. Bangod gina-commemorate naton ang hard-won freedom from 333 years of Spanish rule. Ginasaulog kada ika-12 nga adlaw sang Hunyo, naghatag dungog kag nagapasidungog sa supreme sacrifices sang national heroes. Nagasimbolo sang national unity, pag-isa sang bugos nga pungsod. Kag nagapatatak sang patriotic pride sa Filipino identity kag sovereignty. Kung sa ibang kang lugar, mabatyaan mong kantang ini, orang lupang hinirang, kita mong flag mo na mahibi ka. Kung dari sa Pilipinas, ordinaryo ka na lang eh. Nga importante ang Philippine Independence, ang celebration niya. Una sa tanan, naghatag ini honor sa heroic sacrifices. It pays tribute sa revolutionaries kag visionaries nga nagpakig-away kag napatay agud nga mahilway ang pungsod Pilipinas. Pareho kanday
Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, kag General Emilio Aguinaldo. Ikadawang nga rason nga importante ang commemoration sang Philippine Independence kada June 12. Bangod ini ang pagkabunag sang national symbols. June 12, 1898, nagmarka sang makasaysayan nga adlaw sa din ang hayahay sang Pilipinas. Ang unang ginpasaka kag ang national anthem nga lupang hinirang ginpabati sa mga Pilipino. Ikatatlong rason nga ang importante ang Philippine Independence Celebration. Sovereignty and self-determination. Ininigala sa ulog sang moment sa mga Filipino sa pagsikway sang pagsakop sang mga foreigner, pag-reject sang foreign domination, kag nagtukod sang foundation sang self-governance nga masarangan naton nga mga Pilipino nga mag govern sang aton mismo kagalingon nga nasun. Ikaapat, cultural preservation. Ang adlaw nga ini nagkaserbi nga global celebration sa mga Filipino apin pa sa aton nga heritage, sa aton ginalinan, bringing together communities locally and internationally.

Ma'am Glory, RV Chris Caceres, Ma'am Rose Cabangalimbagi, Sir William Sapanta, Ma'am Gingging Javilosa, Ma'am Nel Dibidan, Sir Jun Bidan. It was decreed in 1849 sang Claveria Decree. Kaya isang unang mga nga tao, Ma'am Laura Sumagaysa, ay dari sa Pilipinas, why isang apelyido, ngalan lang, magulutod sila. Pero sila kay Balo, magulutod sila, magplarinte sila. Kaya why sila sa apelyido. So, derigin tukod ang family naming system. In 1849, sang Claveria Decree na nag-impose, nagpatuman sang Spanish surnames sa mga Filipino. Ang apelyido ng mga Espanyol, pareho ni sang Gomez, Lopez, Landoni, mga Spanish surnames ini mo. Ginmando ini ni Spanish Governor General Narciso Zaldúa Claveria. Spanish Governor General Narciso Zaldúa Claveria in November 21, 1849. Mayara siya sang Catalogo Alfabetico de Apelyidos. Kagin base ang imo apelyido, kundiin ka nga lugar na galin. Ang una abing letra sang lugar nga ginaistaran mo. Halimbawa, abi ako taga Dueñas. Ang daan nga ngalan sang Dueñas was Laglag. Laglag. That is why ang kalabanan ng apelyido sa mga tao sa Dueñas, manong Dan Calvo, nagkasugod sa letrang L, Lapasaran, Lapatha, Lakihon, Laison, Laluyan, Lagrana, Lamasan, Lamson, Lamataw, Labdik, Lamera, Lamuher, Labiskasi, Lagalagot, Landar, Lampitko, Labos, Laduing, Lalantakon. Kay Manti Iniya, because of the 1849 Claveria Decree, kung ikaw naman niya taga Dumangaste, letter D mangyapon, Duremdes, Di Binagrasa, Di La Gente, Diocampo, Dungines, Diocos, Diocares, Doromal, Distura. Letra D ng Dumangas. Haba sa mataga Dumangas, dapat letter D ang nagapungko. Da, tingin subli sang letter B. Kung ikaw naman taga Miagaw, either letter F, organic letter N or letter M. Kung ikaw taga Pasi, iti P ang sugod sang letra sang Pasi. Dapat apelyido mo letter P man, Palmares, Palma, Padilla, Pakaunses. Kung ikaw taga Santa Barbara, dapat S man ang puno sa imo apelyido. That was the 1849 Claveria Decree. Because of the 333 years nga colonization sang mga Espanyol diri sa aton. Kung taga Santa Barbara kati, dapat apelyido mo Sotomil, Sobretodo, Sumagaysay, Soliano, Sodaria. Amo na. Ano pagit ang mga impluensya sa mga Espanyol? Gamit kita Kotsara, Sir Paul. Gamit kita Tinidor. Pamaaw mo sa buong aga, Ma'am Nel Dibidan, Sir Jun. Ang ginaservey mo sa amon na Ma'am Nel Dini, Toto Rans nga. Chorizo sang kandida. Ang chorizo nga tinaga. Ang longganisa, yaman na sa mga Espanyol. Ano pagit ang mga deeply rooted na na impluensya sa mga Espanyol dari sa aton. Sanbay ka mo di ha, sa aton nga program. Ang ining abahin ginadulong sa ang Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap. Ang oras, alas 7:34 sa aga. Oras ginadulong sa ang Clinicas

Malaya ka na, Pilipino! Sentinel song ini nga gindihon sa aton nga kasimanwa nga si Mr. Dante Beryong sang San Jose Antique. Siya ni ang bantog nga writer blasang kanta nga Mauli Don Taken sa Antique. Malaya ka lagi naman bala? As a nation, hilway na ginman bala kita, Sir Bamboo? Sir Oliver Barya kay SK Kagawad Panga Dular Barya? Sir Sherwin Marcos?

Iwagay, white na sa full place ang flag sa Pilipinas. Pagatag naton honor sa aton nga pungsod subong aga diri sa Foro de los Pueblos. Only here. Holistic aton approach diri para Sir Sherwin Marco. Mention diyan taman. Pagbalik taman, ano drang mga programa subong sa Iloilo City Hall? Kadungan sa ika-128 katuig nga Philippine Independence Day. Subong nagapungko as acting mayor sang sudad si Vice Mayor Lady Julie Grace Linaugo Baronda kay sa Singapore subong si Mayor Isa Chu. Ang tema subong at tuig sang Philippine Independence ika-128 kalayaan kinabukasan kasaysayan freedom feature history Janelle.

0: Mabuhay ang Pilipinas! Ang oras, alas 7:37 sa aga. Pagbalik naman ang report sa GenSun, yapon update sa Mabasco Galinog. Affected ang Visayas grid. Ang supply sa kuryente pakatudri sa aton. Kag ang masubo nga sulat sang nobya ni Rene Clert Noha Baterbonia, isa sa duha nga napatay nga mga player sa Ateneo sa pagkalumos sa Barangay Lipit sa Dipakulaw, Aurora. Aton karon nga basahon isa-isahon ta ang mensahe sang nobya sa iya nagtaliwan nga nobyo. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Malakas, mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamasaka butika.
6: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
7: Mami, itigil ang drama.
8: Angeline,
7: may na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C!
2: Mighty C! Mabasa mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
5: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
6: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
6: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
8: Kag nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman bala ka.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Gadragsa nga punggot,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Galaong magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor! Ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi!
17: Ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
16: para sa matino nga dugo.
17: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant
16: nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino ang atay,
17: happy kanunay.
16: DTX 500
17: masaligan,
16: epektibo.
17: DTX 500
16: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Ikaw ba na
17: ang may diabetes?
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500
16: ang may powerful compounds
17: nga nagapanupo
16: kagakontrolar
17: sa imo blood sugar.
16: DTX 500
17: masaligan,
16: epektibo.
17: DTX 500
16: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio
17: yung may PCO.
16: Ang PCO
17: yung may D3.
16: Mabagat sa mga butika.
17: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio
17: yung may PCO.
16: Ang PCO
17: yung may D3.
16: Mabagat sa mga butika.
21: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May kumsa.
7: Oras, alas 7:45 sa aga. Oras kinatulong sang DTX 500 D3 Bio Kag Mighty C.
13: Mas gin pa Basko, mas gin pa sadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
7: Padayon sa Foro de los Pueblos, sa gihapon kaupo ninyo Ted Aujero Francia. Sa manatrang kaso, tumarka mo D3 Bio. May nag-message diri, isa ka kilala ka respetado ginaton nga abyan. Naman niya, Pilipinas kong mahal. Gani hindi na naton pagpagastuhon pa ang mga politiko kon mag-eleksyon. Kay mahalang budget sa eleksyon, mag-vote buying! Di November tong ini, mag-vote buying naman ni sila. Kaya ang ilang nga mga ido-ido sa kabaranggayan, hindi mantanan. Di padalagano nila, bisa ni Case Road, padalagano nila kapitan mo para nga pagya naman nila sa kwarta nila sa 2028 elections. Yan mo natawag nga Pilipinas kong mahal. Mahal ang eleksyon sa Pilipinas. Di kung mahal mo ang Pilipinas, but siguro palangga mo Pilipinas, hindi ba pag ibabakal boto mo? Tapos mantos ka mo mag-comod ka mo nga ang mayor nyo, huwag ka support sa munisipyo. Ibinuto nyo, hindi antos kayo. 7:47 sa aga.
13: Foro de los Pueblos.
7: Naglabot na sa 77 ka-commercial buildings sa General Paulino Santos City ang nakalaguba. Matapos kintayog sang 7.8 nga linog ang Mindanao, 7:57 sang Lunes sang aga. Suno kay Rombel Katoliko, Public Information Officer sang LGU Gensan, isa sa mga tuman nga affected nga lugar sa Mindanao, ang Gensan. Tungod madamo sa mga matag-as nga structure, kag highly urbanized kung ipaanggit sa Sarangani, bisan pa dito na record ang EP Center sa Maasim, kag sa Matalam Maasim sa Sarangani.
13: Foro de los Pueblos.
7: So, ari sa linyata, what's as we wanted niya malapot si Sir Gensan Bilonyo Makailing, isa man sa mga contact naton dito sa Gensan. Galing kay wife pa siya nagasabat kasi masako pa siya. We have on the line, taga Barangay Cali, Dumangas, Iloilogid. Subong na dito, subong sa Gensan, sa Purok, Malacas, Barangay Salangsang, San Isidro, General Santos City. We have Bishop Don Guinness once again, aton nga contact sa Gensan. Bishop, si Ted Inidre sa K5. Mighty C, morning, sir.
15: Yes, good morning, sir.
7: Thank
15: good
7: you.
15: Good morning.
7: Oo.
15: Mayong aga sa tanan. Nga nagapalamati subong.
7: Mayong buntag, Bishop Don, kagay Mamitseng Don Guinness dra. Kumusta na kamo diha? Kumusta na kamo diha?
15: As of now, okay kami.
7: Oo.
15: Kung kaisa man kabran out din sa amon. Ang amon nga lugar subong damo gid sang mga alit sang kalamidad kag amon ni karon nagpasalamat ko sa Ginoo. Nga sa imo pag-interview sa akon, makasiling ako nga ang Diyos buhi gid. Kay siling sang Biblia sa Isaiah 58, allow me to read this prophesied. Cry aloud, spear not, lift up thy voice like a trumpet, and show my people their sins and their transgression. So muna kanami lang maburagwag ta sa bilog nga Pilipinas na nagapalamati karon mayong aga sa inyo tanan. Nga ang Diyos naghahatag sa mga judgment sa mga tao makasasala. Labi na ining mga natabo sa aton diri nga corruption. During the time of Noah, ang kalibutan ginanaw tungod sa corruption sa mga tao nga ginhimo. Genesis chapter 6 verses 11 to 13. Gamon nga akong masiling diri sa amon lugar karon ang kuryente kung kaysa nagka-brown out ka dito banda sa Malapatan. Ang effect center man dito sa Sarangani nga subnaw damo gid ng mga balay na tabunan nagdamo ang mga tao ang nahalitan gid kaguing tuglan ang mga taytay hindi pa napasable kag nagaagi sila sa dagat lang sa mga bangka dito damo ang mga tao subong nagasapir wala mainom tubig. Wala sing pagkaon kag according to what I have heard yesterday sa isa ka FM radio station nga 16 tagid kabalay ang natabunan sang bukid
7: sa din na Bishop nga area
15: Gran Abanda sa Mayglan Kapatan Kabug so sa Glana siya mga lugar nga during the time when I was yang 1990 ginkrusadahan ko na from Malapatan going to Glan going to Margos kamo na mga lugar karon nga na halitan gid sang grabe nga civil point nga linog.
7: Dira sa Jensen hambal sang LGU 77 ka commercial buildings hapa gid affected gid na bisit doon. Dira sa inyo subong ang tubig kung na normal na ang supply.
15: Subong it's very normal ang amon supply sa tubig.
7: Oo.
15: Kay gindisyon lang kami sa Dios nga wala kami maano.
7: Oo. Pero ti ano subong may mga aftershock, may mga pag-uyog-uyog pa kamo mabatsagan?
15: May ara gid kung kaysa gaabot po 5.1 ka hindi man sige pero medyo mabrobas ko ang aftershock ya property.
7: Hambal mo sa nagligay kundi Lunes to natabo. Why kamo nagtulog sa inyo sa sulod sa balay nyo kundi sa inyo sa lakyan? Pero kagabi kay nagligan nga gabi din kamo nagtulog na kamo normal ang inyo pagtulog sa sulod sa balay nyo sa kwarto na.
15: Pagkatapos nga may kuryente na nakasulod kami sa balay nakatulog kami from 2 o'clock guya up to 5 o'clock in the morning. Pero halin kami sa salakyan nga nagakatulog kami. Salamat gid nga nakahatag kami sa for a good sleep is gift from the Lord.
7: How about si Mami Cheng na may tulog niya or basi daw nag-angan-angan black mo nag-anticipate kamo basi mag-uyog naman bala daw marginalize inyong pagtulog daw half lang daw tunga-tunga kon nami niya hamuok tulog nyo?
15: Tama gid na profited kayo no ang akon pamatyag subong daw galindol pa kay daw nag-duyan-duyan ang duta pero mga aftershock lang na siya. So amo nang pamatyag ko pero wala naman gid kayo.
7: Okay. At least na dira sa Jensen nyo sabong okay na pero ang kwan gid ang Sarangani. Ang Sarangani from Jensen daw mga pila pa ni ka oras ang biyahe bishop doon.
15: Halin diri sa Jensen going to Alabel. Alabel going to Malapatan. Malapatan going to Kapatan, Kabog, Diretso, Glan. Mga more or less mga 30 kilometers away.
7: 30.
15: Pana sa tanan si side na siya. Tigad siyang bye-bye.
7: Amo gid silang kung gid hardly hit gid sila bishop doon. And tong hambal mo gani nga hindi tumagyan by land subong so ang ginhimo nila is sa kun lang sa dagat na lang gani kadulong ginagalabay ang mga barko or pump boat para magdulong sang bulig dito sa Manalitan.
15: Kag ang GMA dire nga bulig sila pero hindi sila kaabot kayo kay masakay pa sila sa mga mga bangka. Sa amon diri subong, 30 naman ka init.
7: Init naman da.
15: Sabi naman init diri.
7: Si Henry Baternag pamati, si Pastor Jess Bailon na banya glory to God, migo kong bishop, good morning. Lastly
15: good morning.
7: Na bishop doon.
15: Good morning sa inyo tanan.
7: 7:53. Bishop 7:53 na sa aga. Taganta kay sa ka minuto bishop. Kay ma-post kita for some commercials. Si Kong Bebot Nava, si Sir Bamboo, kag si classmate mo si Ma'am Ding Nava, si Ma'am Hilda, gapamati subong sa Hirimete, Dumangas. Imo minsay sa mga gapamati subong, kag si mo maparigente diri sa Dumangas, Iloilo, Bishop Don Guinness.
15: Salamat.
7: Bishop, minsay mo sa ila? Hello? Notod siya. Sige lang, balikan ko lang karon siya. Misurya pa kita sa iya kung ano pa kitang sa last portion lang sa aton program. Kay parang mahibalaon tapos kita ilang update. Otherwise, kay hindi mana mga buang mga kandidato, mga awat sila, kuna magdalaog sila. Pilipinas kong mahal, amo ina nga dapat mululigan nato ng aton mga kandidato kung eleksyon nga hindi magastos ang sobra sa ilang sweldo sa gobyerno. Kung magdalaog sila! Tuod, no? Kung mahal mong Pilipinas, Sir Henry Baterna, hindi tayo pagbagastuhon ang mga politiko nga nag-vote buying. Iba na vote buying na lang mo, why na yung relasyon? Galing kay gasalik lang sa kwarta nila, amo nag-apabili sila sa pwesto.
0: Foro de los
7: Pueblos. Last 55, magabalik ang Foro de los Pueblos.
0: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
22: Mag-GTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
22: Mag-GTX 500 ka na!
3: Mag-GTX 500!
22: Ang may powerful compounds!
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
22: GTX 500!
3: Garantisado!
22: Epektibo!
3: Aramis mo!
22: GTX 500!
23: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang GTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
24: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag-food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iba ni. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kan salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
25: DTX 500
26: para sa matinlo nga dugo.
27: DTX 500
28: para sa healthy nga tao.
29: DTX 500
30: ang DTX 500
31: ang may mataas nga antioxidant
32: nga amo naman
33: ang nagatinlo sa imo atay.
34: Mas tinlo nga tay,
35: happy kanunay.
36: DTX 500
37: mas saligan,
38: epektibo.
39: DTX 500
40: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamins C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
24: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
2: Hydroxyl radical.
24: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kwan imong nga panit. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang